0: boys, ka mga class members, no? Sa inyo da.
1: Good morning.
0: Salamat sa pag-upod diri sa aton sini nga palatuntunan. All right, pagbalik naton mga byan. Sa balita national. Balantayan karon o subong adlaw. Ining pag-umpisa mga kaabyanan sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, no? Kay tiba si sa aton sining Senado nga maga-serbi mga kabinan nga mga hukom, no? Sa impeachment trial subong na ning adlaw. Okay? So patpaton ta di anong mga posible magakahinabo mga katropa within this day, in particular karon sa hapon, no, natala na ang ining unang adlaw sang impeachment trial mga kaabyanan. Tiko na ton sining ilang taon di nagpabutyag na nga ton sining Senado sang kahandaan mga kaabyanan, no, para sa sining impeachment trial mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? So, kung ito ng taon din, ginpasiguro ni Senate President Sherwin Gatchalian niya kumbaga ti all out na ang ila sining preparation, no? Kag according sa iya, nakompleto na sang impeachment court ang logistical kag security preparations para mga kabinan sa proceedings. Nag-issue naman ang Senado sang anom ka mga sets ang guidelines, kabilang diri ang ining security, media access, kaga ining hulag karon sa mga senator judges sa sulod sang aton sini nga Senado. Mangin ang mga pre-trial orders kag iban pagid nga mga official documents uploaded na, no, sa Senate website, no, sa pangalan sang ginatawag na aton nga transparency. Tay pag-aumpisan sa nosayang proceeding subong adlaw kag natalan diri ang opening statement, no, samtang wala pa sang anuman nga testigo nga posible maga tindog karon mga abyan, no? So lauman naton ini kagayban pa nga maga kailinabo mga katropa, may kangtanan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
2: The Vice President impeachment coverage absurdo o kumikado.
0: Diri gani mga katropa ginaimbitaran, no, ang publiko nga tutukan naton ang ining impeachment mga byan, no, kay diri naton madeterminar, no, kun bala ining mga patutsada kay Vice President Sara Duterte may aragid man mga kabinan sang siling naton na bugat kag ebidensya para ini siya ang sipaon, pahalinon bilang Vice President sang aton sini nga pungsod. Kagamo naman yung tsansa mga kaabyanan, mga katropa, para man masabat sang nasambitan nga Vice Presidente ining mga allegations sa iya nga ti nga ginahulat-hulat man sang kadam-an nga mga Pilipinhon. No? Sa kaupod mga katropa, ang bilog ng puwersa sa XFM Philippines, igadulong naton ini sa inyo live, no, mga kabinan, ang kada nagmagakahinanabo sa sining impeachment trial.
2: VP Sara, absuelto, suelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage. Coverage.
0: Okay. So diri ha, sa 106.5 XFM, itry taman la buton karon si katropang Silvestre Rambo Labay, no, pila ka mga sitwasyon nagikan mga kabinan mismo sa Senado. Okay? So, kagiban pagidre nga mga punto, mga kabinan, sa pwede matabo sa siring na sambitan nga impeachment trial mga katropa. Tutok, diri sa ito niya pagpangalagat.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa pihak nga bahin, at aganta man ligwa karon ining pilaman ka mga balita. Labi na sa patag sang sports bao kahapon, trending gid ya. Kaginlikupan ni Alex Iyala ang social media labi na diri mga kabinan sa aton sponsor Pilipinas kag sa abroad matapos mga kabyanan ang iya sining kadalagaan no sa Wimbledon. Mga katropa, batok sa number 3 and defending champion sa patag sang tennis mga kaabyanan. Kung sa diinti paluhod sini ang reigning champion sang Wimbledon nga si Iga Swiatek, no? Sa score nga 7-6 kag 6-2 decision mga katropa. Damo nagdayaw sa ginpakita ang abilidad ni Alex Iyala mga kaabyanan, no? Pero ang baltaga ni daw kahapon pag daog niya daw daog man sa ka-championship pero hindi pa ni mga katropa, no? Hinalaan ta ni karon sino ang masunod niya nga kasumpong para mga kabinan magkasulod sa quarter finals. Di ang number one man gani sa world ranking, pinerde man gani isang Japanese player. Mga kaabyanan, damo sa mga upset subong sa Wimbledon. No? So, timakin mo na, hindi ka na makuan. Hindi na bugal bala para sa Pilipinas. No, nga maghampang si Alex Iyala, no, Iyala mga kaabyanan sa center court. Ang center court ng makahampang landa mga kilala, mga sikat, mga world ranking, di ba? Ang hampang niya to kay Iga, ginampang sa center court mga byan. Ay maximum nag-success ang hampang mo mga kilala ng mga hindi na mga tennis stars kundi ang mga kilalaman sa Hollywood. Di ba kami naglantaw to si Kwan, si Enobla, Spider-Man, si Loki, naglantaw to si Andrew Garfield bla, no, nagdala nga isa man sa mga nagdala sang papel nga Spider-Man, no. Kang nakasaksi sa sining historical winning moment ni Alex Iyala mga katropa, no? Ato man dito sa Royal Box, kaupod ining si aktor nga si Luke bla sa Avengers, ining si Tom Hiddleston, no, nga nag-chairman sa sining Filipina tennis sensation mga katropa. Nakita man dito nga nagpalakpak man ang sa kwan, no, si Tom Holland, no, mga kaabyanan, no? Ato man dito si kwan, si spotted man dito ining fashion icon nga si Anna Wintour, no, nga nagsaksi man sa sining winning moment, no, ni Alex Iyala mga katropa. Di ba grabe, no, mga kumbaga kilalang kilala na gid si Alex Iyala mga katropa, hindi lang diri sa aton sponsored Pilipinas kundi pati man, no, sa bilog ng kalibutan. Timakin mo na ang kwan, ang center court, no? Kumbaga maglantaw ko sang tennis, katropang kwan, katropang Jason. Hindi niya pareha sa mga basketball, no? kita mong tennis, very limited ang seat sina. Ha? Mga katropa, kaga hindi abaratuhon maglantaw kada sa Wimbledon. No? Ang center court, amo ng pinakamahal na ginahampangan, no? Sang isa ka, kung sa mga kilala ng mga tennis player. So, presyo, kung maglantaw ka sa center court, pinakamahal ka ticket, nagabalor sang £4,750 o equivalent ina sa 390,000 sa Philippine peso.
3: Wow!
0: Bakit mo malantaw ka landa? No? Magasto kagad sang 319 kung i-convert na ha. Ang £4,000 makin mo na. Ha? So, ang kung number one court, amo ning pinaka barato. Ang number one court pinaka barato £1,100. Kung i-kwan mo na sa Philippine peso, 90,000. Di ba? Timakin mo na. Ara ka sa center court, but silingon, hindi basta-basta galantaw sa imudra. No? So, amun ang kamahal, mga kabinan, no? Amun ang damo na galantaw sa Wimbledon, no? Wimbledon, ground, mga katropa. Kaga, diri gani, damo sang ginkibot, no? Labi na sa tennis community, mga kaabyanan, no? Ining Pinoy sensation nga si Alex Iyala, mga katropa. So, makin mo na, ha? For the meantime, why gani na, galalain ng mga kwan, mga congressman, kag mga nag-kwan kay Sara, kati, why kitaon si Sara, ang impeachment, bangod sa kay Alex.
1: Bullseye.
0: Nakalipatan naton mga kaibinan for the meantime ang flood control, ang impeachment kag iban pagid nga mga kagarukan sa gobyerno. Ha? No? Why gani ba tiyon si Presidenta Bongbong Marcos to sa Canada? Kay tanan niya ara kay Alex Iyala mga katropa. Di ba? So, tima na, no? Ang masunod diya nga kasumpong kilala hunta diri sa aton sini nga pagpangalagad.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Sa pihak nga bahin sa pila naton ka mga balita lokal diri mga byan sa aton sini nga palatuntunan. At aganta man ligwa, no? Ining report may kang tanan sa sini nga ginaaligar mga kaabyanan karne sang baboy nga ginhaboy lang oh. Sa isa ka drainage sa barangay Lawaan.
3: Oh no.
0: Oh, galutaw lutaw tong karne sang baboy. No? Ti hindi malipod manigar nga may ASF concern kita. Diri mga kaabyanan, mga katropa sa aton sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, no? Tapos makita mo lang nga ginapanghaboy ining karne sang baboy. Diba? Ang ibang ginawa, ganin sila katipon-tipon para makabakal karne. Di pa mangkot na mga kaibigan nga man ginhaboy. Ha? Di ba si Bala may hambal tagani, ha? Double dead ining baboy nga ni? Di paano kita dapat nag-dispose sa mga karne nga ti ginadudahan nato nga may ASF? Di ba? Di ba dapat ginalubong ina? Para hindi na makapanghalit mga kaabyanan. Oh, tiara ginahaboy-haboy lang sa kwano sa drainage. Diba tip na da magagay tubig na magkanto sa iban nga mga lugar tinagpanghalit pa kamuya sang iban naton nga mga babuyan de. Oh, ginaginhawa gani mga kaabyanan sang pigar sang aton nga mga otoridad. Nagapatigayon gani sa mga border control para nga malimitahan mga kaabyanan, mga katropa ang epekto sang ASF kag hindi makahalit diriya sa aton tapos ang iban daw sa mga gago nga duway sa bungog nila pang haboy lang nila ni. Sa so, kung gusto naton nya tutukan diri sa aton sa nga pagpangalagad kilalaho ni. Sino mga tuntong nga nagpanghaboy sini? Di ba? Tuluway mo lang tani da, tada yung kinutkutan nyo mo lang da, bisan na kuan lang o. Ha? Tunga lang sa mitro da, para nga ti madispose ang mayo. Hindi nga paghaboy-haboy nyo lang, no? So, tagang tanaligwa, dari sa tonsini nga pagpangaragan, lakit na, ha, mga kabila ng iban pagid nga mga balita, no? Dari sa tonsini nga palatuntunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sige. Happy birthday, anay ko, no, sa kay classmate, oh, ni Melbs Anisco, kay BR Paz, pare ko'y Vicente Dipenio Jr., kag kay Ma'am Ganda Riza Apirocho Fuentes, no, nga naga sa ulog sang Ila Sininga, Kaadlawan, Subong. Okay, kag Subong man, sabay mga birthday man, no? Okay, aringin nyo ay...

0: right, happy happy birthday sa mga nagasaulog sa ila sining kadlawan today. Oh, sige ah. Basi may sulusobra ka mo da kag may mga ano ati pwede gid ka mo di ka asik sa mo na. Pwede gid ka mo ka bitaw di sa mo no, mato na sobra di sa mo na, no? Basi may mga panit pa ka mo kalitsyon diyan. Ayoy! Okay, si Ma'am Susan Dolor, ma-out ko no anay, ha? Mabalik lang ko no karoon siya. Si Bernard Villanueva, nagapamahaw na. Kalo-kalo, kag binanlag nga pasayon. Bawa.
1: Wow!
0: Malanggaw nga may sa siling sa usawan. No, ka na miton sa pamahaw nyo, ah. Okay, sige, ah. Pinapaila-ila nyo naman kung daw na nagutom na naman kita, ah. Okay, kay Jovert Delphine. No, sir, salamat man sa pagtutok ha. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Okay, mga katropa, magahabyog lang kita. Sampilan naton ka mga commercials. Pagbalik naton, ha? Talaga yung tang dugang pa nga mga impormasyon nga naka-line up diri sa aton sini nga pagpangalagad. Oras, las 8:20.
2: XFM. Sanfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sanfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pa gig ko sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo ay madaugid dyan.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: XFM.
1: XFM.
7: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
2: XFM.
1: XFM.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
8: Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, guwapa sa kunay. tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
10: Oh, gali. Diriyo.
11: Ay, dali na.
12: Tila ba may hangin sa tiyan
13: at masakit sa pakiramdam?
12: Kabagyan!
13: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Xanthan Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong
12: magaan.
13: Xanthan Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ako si Danny, isa ka bus driver. O pagpigil sa nawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
14: Sister Pain, tanggal. Galang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
1: X FM.
17: Branded niya second hand motorcycle balang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ila mga motorcycle lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
14: This is XFM 106.5, Roja City.
18: Mga katrupa, exciting!
19: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
14: XFM.
1: XFM.
14: Sample Plus Gold.
20: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Xanthan Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
14: Xanthan Plus Gold. Makal sa mga butika. Xanthan Gold. Coffee Mix.
21: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog ng adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Xanthan Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
14: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
22: Iba ka sa lahat.
0: Santhol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
22: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
23: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 everyday.
24: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
25: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
27: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santhon Plus Herbal Soap.
28: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santhon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
27: Santhon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santhon Plus Herbal Soap.
29: Chronic pain?
30: Ang sakit.
29: Mag-assist pain.
30: Muscle fever.
29: Acute pain.
30: Kahit ano pang pain.
29: Basta pain.
30: Mag-assist pain.
29: Kamkarang pain.
30: Fast and safe.
29: Assist pain.
31: If symptoms persist, consult your doctor.
29: Assist pain.
32: Mabibili sa mga butika.
33: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santhon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santhon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santhon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santhon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
34: XFM.
35: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
36: Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
35: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
37: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
38: Santhon Gold Coffee Mix.
39: Ako si Mary Beth. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na warm.
38: Santhon Gold Coffee Mix.
37: Nagkape ka na.
38: Lalakas.
37: At gaganda ka pa.
38: Pabibili sa labot ka.
40: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman.
35: Santhon Plus Herbal Capsule,
40: garantisado at epektibo.
41: Mabibili sa mga butika.
42: Santhon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
43: Premium D3 Coffee Mix.
42: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
0: Bili na!
42: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea
2: sa mga butika.
3: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
2: Epektibo
1: sa mga skin allergies at skin diseases.
2: Isang pahid lang
1: ng Samsung Plus Herbal Oil.
2: Tanggal ang kati-kati.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid
2: na all-in-one
1: sa presyo
2: magaan.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: X FM.
7: The secret of health.
8: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
7: The secret of health.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lictin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonet, a certified Premium D3 user.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
9: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak. Ugaliing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
12: Vision X Plus Herbal Capsule.
13: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule.
12: Herbal Capsule.
13: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
9: Pabalik-balik ba ang ubo at sipon ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? Isanton plus Kuhwimix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
5: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Sanfon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal at antioxidants mula naman sa Sanfon. Kaya pag Sanfon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
9: O, ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa ating at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng premium D3 soft gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus soft gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Ray Melito Uy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: X FM.
15: Sample Plus Gold.
16: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko ni Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
15: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
17: Santon Gold Coffee Mix.
19: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
20: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee

0: paminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Santan Plus Herbal Soap.
4: Ako, si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
5: Chronic pain? Ang sakit! Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
0: Mga katropa, imbita magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Bullseye! Bullseye! All right, pabalik sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa, diri sa aton sini nga pala tuntunan. Sa gyapon nagapamati kamo sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo. Upon sa gyapon sa inyo alagad ako ang inyong anchorman, katropang Joven Anisco. Sa mga katropa naton nga mga late tuners, bago lang nagbukas ang ila sini nga mga radyo kana gatutok diri sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa. Hoy, sa inyo da.
1: Good morning.
0: Sa buman sa mga katropa onliners naton. Sa mga kapisnon nga diin man nga lupalop sang Pilipinas, diin man nga lupalop sang kalibutan. O nga nagaupod sa aton pa sa online. O lagi na sa aton YouTube, sa aton nga duha ka mga FB page, no? Ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. At the same time, no, sa XFM Rojas 106.5 sa inyo tanan-tanan.
1: Good morning!
0: Okay, sa aton niya pag pangalagad, standby. Tutukan ta ang mga nakalinyada na aton niya mga balita. Dari sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning, anay kay Das Neil. Good morning, katropang Joven Mahaw ta. Ari lang kami din sa inyo likod. Shoutout lang ko doon sa bata niya nga si TJ Marcelino. Idol kagid kununiya. Uy, salamat gid ah. Sa kay TJ Marcelino, likod ta lang di, butsilingon ari lang. Ari lang kamo de. Bulog bisita di pag may time ah. Okay, si Eric Bering mahaw ta mga katropa. Anong pala mahawunda Eric Bering, no? Sa inyo. Ang ibanda ang mga seafoods ginhawa nila ka kuno, pero si Eric Bering ang si Tay Musok, ginaordinaryo lang na nilaya. Kay Jovert Delphine, no?

0: Pwede ka pa ngayon, sticker, butang ko lang sa motor ko. Okay, yung sticker, kung doon ginubos to nagligad ni Melbs Anisco, kag ni Paengo, Turbo Digno. Sige lang kung may ara, Jobert, mati lang di permi para kung may ara mga kabinan sang kuan. May ara mga kabinan sang sticker para ma-inform ta ikaw ah. Okay, sige, daligid lang ang ininga bahin, builuganay mga kabyanan nga ginadulong sa inyo sang Sis the Pain. Atensyon sa mga katropa naton nga may ginabatyag nga pagpalanakit din man nga parte isang lawas. Kagabi pagpalanakit mga katropa daw hindi naging maantos, hindi naging magwantahan, kinanglan na sang pain reliever. Now, kadungan yung kaisa sa pagpalanakit sang lawas naton amo ang trangkaso. Trangkaso, may body pain gid na iya, di ba la? No? So, ari na, say goodbye to pain, hello to life with Sis the Pain, mga katropa. No? Ang all-in-one relief nga sigurado madasig nga makabadula sang inyo na batyagan nga sakit din man inang aparte sang inyo lawas. Ang soft gel capsule ang ginhimo, good nga magkabulig sa madasig nga pagpaayo sang palanakit. May kombinasyon sang antipyretic, antitussive, nasal decongestant kag analgesic. Ini nga mga properties, ginapakigbatuan ang hilanat ubo, nasal congestion kag body pain. Gani mga katropa, testingi to feel the difference. Pinagi sa pag-inom sang Sis the Pain, mabatsyagan ang natural feeling approach para mapahagan-hagan ang cold and flu. Inibangon sa epektibo nga property, sa gitigong nga puwersa sang paracetamol, dextromethorphan HBR, kag piniliprin HCL. Mga ingrediente, sang Sis the Pain nga naghatag sang relief, nga komportable, kag nagasuporta sa natural healing process sang lawas. Experience the difference of feeling better naturally with Sis the Pain. Bullseye! Mabakal mga katropa ha, dira sa Mercury Drugstore, The Generics Pharmacy, Watson's Pharmacy, South Star Drugstore, kaga pwede man ka muka-order sini online, pagi naman sa Shopee kag TikTok Shop. Sis the Pain, another quality product sang Yes to Health Incorporated. Bullseye! Okay, sa ton sini nga pagpangalagad mga katropa, no? Ang sambayanang Pilipino. Mga kabinan, ang abangers na sa sining impeachment trial para sa subong ng adlaw.
1: The Vice President impeachment coverage, absuelto o kumikado.
0: So, umpisa na ini, mga katropa, this Monday, no? Matapos nga ti ang aton sining mga kabinan, nga Senado ginaprubahan nila ang kapin 92 kadlaw sang trial, no, para sa pagproseso sang sining ginakabig makasaysayan nga kaso kag kauna-unahan nga vice presidente nga ginpaidalo mga kabinan sa impeachment trial. Now, tibalantang preparasyon mga kabinan. Hindi lang ni para nga mag-aumpisa subong kundi nagliligad pa. No? Nagkiniguan na gani mga kabinan ng aton sini nga Senado. Pero sa pagkahaba-haba din daw ng prosesyon sa simbahan at sa trial pa rin ang tuloy. Natapos na ang pila ka mga preparatory phase. No? Kag subong, no? Karon sa hapon, diri na kita sa ginatawag nga actual trial. No? So, sa masaksihan na nato ni nagkaroon. Now, ano mga expectaron naton mga kabinan karon sa hapon sa pag-umpisa sang trial nga ini? No? So, diri karon sa hapon sa unang adlaw, masaksihan nato ng ginatawag nga procedural setups. Kung sa diin, mga katropa, diri igalatag, no, ang pagdihon sang korte kagsuno sa Senate Impeachment Clerk Court, Clerk of Court. May pila ka mga pagasundon, no? May kaangtanan sa trial mga kaabyanan. Okay, una diri syempre ang opening statement, no? O, ang formal nga pagbukas, I mean, no? Kung sa din magapatigayon sang meeting ang aton sininga Senado bilang isa ka impeachment court, no? Ti si Senator si Senator President Sherwin Gatchalian ang natalana nga magatindog bilang presiding officer. Kay ti way pasangin talana sini. No? Kay ang ambal ang nagagawa sa mga reports ang nagligat nga dapat abogado gid. No? Pero damo nagabantay kay nagawa ang mga pangalan, ang pangalan nanday Senator Ches Escudero nga posible mag-aakto bilang impeachment o presiding officer mga kaabyanan. No? So maybe karon sa hapon before sa pag-umpisa sini makapili sila o kon magapabilin si Senate President Sherwin Gatchalian. No? Then pagkatapos sini mga kaabyanan lauman naton ang ining entry of appearances, no? Entry of appearances kung sa rin formal diring iga-record, no? Sang korte ang mga pangalan sa mga tindog sa part sang prosecution. No? Tibalanta mga katropang sa prosecution ti may mga private kag may mga congressman kita nga mga tindog bilang prosecution panel. Mga kaabyanan. Kag siyempre, diriman ang legal team, no? Ang depensa, no? Sa part naman sa nga tonsini nga Vice President. So, although ginalantaw diri, no? Kung bala maga tambong si Vice President Sara Duterte kaysang nagligad, nagpagawa sang mando o consumons ang aton sining Senado inviting sa aton sining Vice President nga mag tambong mga kabinan sa sining impeachment trial. Pero dawala pa sang nagakaigo nga sabat diri ang kampo sang Vice Presidente, no? Pero may option man siya, mga kaabyanan, mga katropa, according sa sining sumon nga ti kunwaan siya, pwede ni siya mga kaabyanan, no? I-represent sang iya sini nga mga abogado. Mga katropa. So lang taon nato ni karon sa hapon, so balantayan ina, no? Then karon man sa hapon ang sa pag-umpisa sang trial ti lauman nato ng opening statement kaginalauman diri nga mga patigayon sang ila sinitag sa tagsa ka mga statement diri ang sabahin sang prosecution kag sumuman depensa kun sa din gina-expectar diri nga igalatag nila ang argumento kag mga dapat nila ipresenta sa masunod nga mga inadlaw, sa masunod nga mga binulan. Now, ano bala ining mga apat ka mga articles of impeachment? No? Kung sa din ti amuning balasihan karon, no? Amo nang tandaan sa aton sining mga katropa while nga naga tutok kita mga kaabyanan sa sining trial. So nagalibot mga kabinan ining impeachment trial sa apat ka mga gintingob nga mga articles of impeachment, no? Na ginaprubahan sang kamara o kung sang aton sining House of Representative sa nagligad nga Mayo 11, tuig 2026. No? Kung matandaan naton mga katropa, kapin 257 ka mga congressman o kung 257 ka mga mamalidha naton ang nagpirma nga i-impeach mga katropa si Vice President Sara Duterte.
1: Bullseye! Bullseye!
0: No? So, overwhelming ina, ha? Mga kaabyanan. Okay. Article 1. Ining sala nga paggamit sang pundo, mga kaabyanan, no? May kangtanan sa 612.5 million confidential funds, no? Nagintunga to sang opisina sang Vice President. Una 500 million para sa kagsubuman. Ang tunga naman, ang the next is 112.5 million sa bahin sang education. Ikaduha, ang Article 2, ang ill-gotten wealth, o ining manggad nga wala madeklarar ko no sa SALEN sa nga ton sininga Vice President. No? Kaya gina-question dire, no, kung dapat kunara sa gobyerno, dapat gina bulgar mo man da, ginalista mo man, no, sangin tsakto ang imo sininga SALEN o kunininga statements of assets, liabilities and net worth. So di rin nakitaan nila mga byan sang kumbaga questionable ang SALEN sini ni Vice President Sara Duterte since 2022 to 2024, no? Kag iban pagid nga mga interest diri sang negosyo mga kaabyanan. Why madeklarar sang intsakto mga kaabyanan sang vice presidente? Okay. Ang ikatatlo. Ining ginaligar nga pagpanuhol kag pila ka mga irregularities sa procurement mga kaabyanan. No? Kay di bala may ara sang allegation, no, nga may pila sang nagapungko pa bilang secretary sang Department of Education si Vice President Sara Duterte, may pila ka mga opisyal dito ang ginaaligar pinangtagaan sang sobre. Ah? Mga katropa. No? Pinangtagaan sang sobre, so tinatuon ni na sa pagpanuhol pagkagpila pa nga kwandira, no? Kangayipaapat, ining threat sa pamilya Marcos, no? Ining pagpamahog sang pagpatay, tindi malipod manigar mga katropa nga nangin viral ang ining video nga ini nga akig-akig si Vice President Sara Duterte nga kuno may nagatret sa kabuhi maniya kagdi niya kuno ako mapatay o are pamatyan niyo maniyo o ti ang na mga na-mentionar dito si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang First Lady nga si Liza Araneta Marcos kagdi man si Anay House Speaker Martin Romualdez. Amo ni diri nagalibot mga katropa ang ining impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. Okay, so paano bala maga padalagano na ining proseso sang trial sa masunod nga mga inadlaw. No? So diri kun matapos na ni ang pila ka mga introduction diri. No? So mag-aakto na, no? Bilang isa ka seryoso nga proseso sang hukmanan. Ini nga ton sining mga senator judges, no? Diri syempre dapat ipresenta ang mga ebidensya. Okay. So ginalauman diri nga una nga mag-atubang kag magaplastar sang ka ila sining ang ila sining mga witnesses. Kaupod ang mga dokumento, mga kabinan sang house prosecutor. Pagasunda naman ina sang cross examination, korte gila, masaksihan nina naton, okay? Paga sunda naman ina sang cross examination, halin sa mga abogado sang depensa ni Vice President Sara Duterte. No? So pagkatapos sina igaplastar naman sang depensa ang ila sini mga ebidensya. Oh, tikun sa unahon nila da ang sa base sa sining 12.5 million nga confidential fund, ti amo nang una nilang natalakayo na bida. Oh, ti ebidensya, witnesses, cross examine, oh, then present man ang depensa sang ila sini ebidensya. Okay. So, ining senator, ining mga senador, amo ning mga serving mga judges. Tigin na lauman mga kabinan, no? Dapat 24 ni ang aton sini nga mga senator judges. Mga kabinan nga mga serving nga hukom. Kag sila ang may gahom nga magpaguwa sa mga supwena, magmando agod sa pag-present sa mga saksi, kag siyempre ang birdik para sa final nga hatol mga kaabyanan. So pila bilang kinanglanon nga buto para ti makuano makwit ang aton sining kuan nga presidente. So kun mapamatud-an nga nag kasala gida, may sayop gida ang aton presidente, kag kinanglan gid siya kakason sa pwesto mga byan, kinanglan magboto sang guilty nga hindi magdubo sa 2/3 sa numero sang mga senador sa bisan anong artikulo lamang mga kabinan. So sa 24 senator nagakaulugan ng 2/3 sina, dapat 16 ang magpabor o kung magboto para sa isa kasentensya. Di ba? Pero ginabaisan pa ng subong kay ti gusto nila gani isang kwan niya, tinya pila na lang ang senador. Subong, posible nga mag-attend, tiwain na si Bato nagpalagyo. Si Jinggoy preso. Ambot si Marcoleta kay may kaso naman kuno ni sa ombudsman kag anytime ti manuguwa ng warrant kasi hindi man mag-attend mga katropa si Marcoleta. Hindi pa mangkot da, no? So, basi 20, pila na lang, 21 na lang ang mag-attend ng mga senador, mga kabinan. No? Okay. So, muning pila ka mga balantayan, kaga of course, nagligad pa ang aton sininga sinado, gin-secure na. No? May mga nagbasbas na to gani ng mga pare nagligad. Para makakasang mga demonyo daw kuno sa kwan. Sa Senado. Tingnan man subo lang kamo nagbasbas da tani dugay na para ti why naging likupan sang malain yung mga espiritong Senado da. di pala? Para way na sa mga senador, taning na involved to sa flood control. Ah, kagway na sang senador ko na involved to sa Lokpanay, kag kun ano pa? Bawo maluoy gamo subong lang. Okay. Now. So, lauman naton mga kabinan, sa sining nasambitan nga hearing o trial, no? Ang pila ka mga posible una nga nga isa lang, no? Sa part sang prosecution, mga katropa, posible nga isa lang nila una diri ang pila ka mga opisyal halin sa National Bureau of Investigation, no? Kag subong man sa House Legislative Security Bureau, ini may kang tanan sa mga video kag meren siya sa Article 4, no? Daunahon na ining may kang tanan sa ining threat, no? Sa nga ton sininga Vice President mga katropa, no? So may mapila pa kuno ka mga musyo, no? Ang subong adlaw ang pagtapuson, no? So ina ginalauman nga posible resolbahon sang Senate Impeachment Court ang pila ka mga importante nga motion. Isa sa mga kuha nila dire pagadesisyonan, no? Ining mahiwagang box, no? Ining nakasilyado nga box o kahon halin sa BIR nga may ara sa mga tax record ni Vice President Sara Duterte, no? Kagsang iya sining nga bana nga si Manasis Carpio. Oh, tinagligad to pagkabalo naton. Ang gusto matabo sang prosecution ti didto nila busision ang ining kaundan sang box, no? Alin sa BIR. Pero way magsugot din kampo ni Vice President Sara Duterte sininya, sugot kami gibuksan na pero sa isa ka executive session. Naging pamalibaran naman mga kabian kagin pangindian sang prosecution. Okay, no? So ang pag tambong mga kaabyanan ni Vice President Sara Duterte amo ning balantayan. Ay di sana nga ton sini nga presidente, no? Ang naghambal kani nga nami pigidya kon magatubang si Sara ang mga kaabyanan, no? Sa sining impeachment court mga katropa. Okay? Now, kung aton siningalan tawon sa pangkabugusan, mga kaabyanan, ining impeachment trial sa kasaysayan sa aton siningapungsod, ikatatlo na si Vice President Sara Duterte. No? Sa mga matagas nga mga opisyal sang gobyerno nga nagatubang sa impeachment trial sang Senado. Una diri si Pangulong Joseph Estrada sang 2000. Ang kwan man to ang kwan man tong magic in envelope. Di ba? Then si Chief Justice Renato Corona sang 2012. No? Mga kaabyanan. So that's why nga ti balantayan ini. Ang kay Corona to, ang kay Estrada mo to may boycott, no? Na regarding to sa envelope nga nag-walk out ang mga senator, ang pila ka mga senator judges. Ang kay Chief Justice Renato Corona, natapos gid niya kag ginpamatbatan gid saya. Ah, mga kaabyanan. No? Si Renato Corona. Subong ang BC presidente naman mga abyan. So ang pamangkot.
2: GP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The Impeachment Coverage.
0: Tutukan nyo na mga katropa ha, diri sa gihapon sa 106.5 XFM Rojas. Check tabi si katropang Rambo Labay, no? Pilaman sa mga senaryo karon sabahin mga kabinan sang Senado. Ha? Kaya balta gani, may mga pulis na to nagligad pa, nga nagbantay dito to secure mga kabinan sang aton sininga Senate. Hambal ni Mel, so 6,000 ka mga pulis gabantay sa Senado, wala na bantay sa mga public high school. Mga kabyanan. Okay, no? So try na ton karon diri sa ton sa nga pagpangalagad, no? Ang pilaman ka mga sitwasyon karon. Expectaron karon sa bahin sang Senado mga kabyanan, no? So check natin sa line number 1 ang aton sining connection nagikan sa Senado with katropang Silvestre Rambo Labay. Live report. Katropang Rambo,
3: Joseph, napakahigpit yung seguridad na ipinatutupad ngayon dito sa paligid ng Senado. Lahat ng pumapasok katropang Joseph ay sumasayang
0: si katropang Joven, inspection. Katropang Joven.
3: Katropang Joven, ha, nito, ang dami kasi tumawag, kakakarikot ko lang sa sambuang si kay Joseph. Katropang Joven ay mahigpit yung seguridad, no, nung ipinatutupad dito kung saan mamayang alas dos na yung impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan ay kung yung matatanda, naging mainit yung issue doon sa pagbubukas ng BIR box at una nang inamin ni Senate President Sherwin Gatchalian na nasa pangangalaga, nasa diskresyon ng impeachment court kung saan ay kung pahihintulutan o hindi yung pagbubukas. Pero kinontra naman ito ni Senator Pantilo Ping Lacson at kanyang sinabi na hindi tungkulin ng impeachment court na dumidinig ito sa kaso ni VP Sara na isikip o itago, no? Itago yung BIR box na naglalaman ito ng mga tax records ng pangalawang pangulo. Kaya naman ay maari umanong isauli ito sa House Prostitution na panel na siyang unang nangalaga dito sa BIR box. Binanggit din na katropang Joven ni Senator Lacson na wala anyang kapangyarihan ang impeachment court na magpasya kung bubuksan ang BIR box, lalo nang i-unseal ito. At maaari din itong maharap umano sa reklamong grave abuse of discretion kung itutuloy nila ang pagbubukas, no, sa naturang box. At napagkasunduan din nila na dapat isauli na yung BIR box sa unang-unaan niya na nabag-an niya ito sa batas at hindi ang impeachment ko kahit anong korte karapatan na magbubukas sa naturang tahon. Sa usapin naman, nung binabanggit kumuubong kung dadalo ba si Vice President Sara Duterte sa unang impeachment. Una nang binanggit ni Senate Secretary Bantog na hindi obligado sa unang araw ng impeachment trial na dumalo ang pangalawang Pangulo. Pero una nang nagpahayag ang defense panel na handa nilang iharap si VP Sara kung kinakailangan at napapanahon. Pero pag-uusapan pa na legal team ng pangalawang Pangulo kung papayag na buksan yung nadalo ang naturang Vice Presidente katropang Joven.
0: Aha. Okay.
3: Katropang Joven. Yes.
0: Okay. So sa ngayon, kumbaga talagang ready na yung ating Senado para sa impeachment trial mamayang hapon?
3: Handang-handa na. Mamayang alas dos to. No? Like simultaneously nationwide live sa ating XFM 99.5 Metro Manila, katropang Joven, no? At manunod lang ang ating mga katropa no sa XFM Manila ay buo to, hindi lang XFM Manila, buong XFM Philippines ay mapapanood at mapapakinggan yung live coverage, special coverage natin to at Globe Wide Now ay mapapanood ng ating mga katropa yung mga kaganapan mamayang alas dos ng hapon. Napakahigpit, katropang Jovin o pati media ay mahigpit nilang sinusuri at binabantayan, tinicheck yung mga ID ng media na papasok dito sa Senado, katropang Joseph, sa unang pagdinig ng impeachment trial kay VP Sara Duterte, katropang Joven.
0: Okay. At tanong natin kasi marami pa rin yung nagtatanong maliban doon sa dadalo itong si Vice President Sara Duterte. No, may mga katanungan tanin na. So regarding doon sa presiding officer, nakapagpili na ba o yung Senate President pa na lang yung magsisilbing presiding officer pa rin, katropang Rambo?
3: Ayon sa kanilang rules, no, automatiko na ang Senate President ang siyang tatayo o mag-preside bilang presiding justice, no, na lahat ng mga silado ay senator judges, no, mga senator judges. Kaya nasa automatik si Senate President Sherwin Gatchelian ang tatayo mamaya bilang presiding officer sa impeachment trial laban kay VP Sara. Mamaya malalaman natin yan kung meron pang mga pagbabago sa mga susunod na araw kung magtatanaga pa ba sila na presiding justice, no, na abogado. Bagamat alam naman ang lahat, hindi makakailala si Erwin Cook, Sherwin Gatchelian ay hindi abogado, no? Unang ang nakitisim, Senator Pampiloking Lacson, na dapat si Chis Escudero. Kaya lang, nung magsagawa ng press con si Senator Gatchelia, na binanggit niya na pag-uusapan pa ng mayorya kung si Senator Chis Escudero ba ang siyang tatayo bilang presiding justice, no? Impeachment trial ni VP Sara Katropang Jovin.
0: Okay, sige. Antabayan na namin yung mga karagdagang update dyan mula pa rin sa Senado galing sa iyo, Katropang Rambo, at syempre yung ating special coverage mamayang hapon tungkol dito sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Katropang Rambo, salamat at magandang umaga dyan sa inyo sa Metro Manila.
3: Maraming salamat din, Katropang Jovin, mula sa Senado. Ako, si Katropang Silvestre Rambo Rabay, tapos sa VP Sara impeachment coverage, ang siya po, Pukundiktado.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, nabatian si Katropang Silvestre Rambo Rabay, no, ngatap siya ng XFM Stringer, no? Sa 99.5 XFM Mega Manila. Tutukan nyo na nagkaroon, ha, mga katropa. No, ang ining makasaysayan nga impeachment trial sa aton sini nga Vice President.
2: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
0: Okay, pagbalik naton mga katropa, i-check nato ng aton sining patrol. May kantanan mga kabinan sa sining kuano, ginhaboy lang nga karne sang baboy dira sa isa ka drainage sa barangay sang Lawaan. Amo na ning epekto mga kabinan sang tama kabarato nga kilo sang baboy. Nga tag 200 nga daw ginauyang-uyangan ta nalangaw. Ayoy! Epekto ini sa barato nga presyo, epekto mga kabinan sang double dead kag may ESF nga klase sang baboy. Tipi nang haboy-haboy lang nila da mga kabinan, no? Nagligad sa din ko gani kakita sa bandika, may 200 mo hapon. Nagligad adlaw. 200 lang kilo sang baboy, dumabakal man ko ka.
4: Ayoy!
0: Ganun daw. Daw ginakulbaan man ko kay Basi. Bila may paman nga ASF po. Ay, ahay, oo. Sige. Good morning, Sir Joven. Good morning man sa family Arellano. Kagsananay ko nga si Merlita. Dira sa Barangay Bato, Sara Iloilo. From Hazel Paderes. Okay, Erica Bering, pinaisan sera nga bangros kag tilapia.
4: Wow!
0: Oh, namit sang pamahaw nyo da, ha? Okay, sige. Ang iban pa rin naton nga mga talulupang doon, ha? Nagabalik kita pagkatapos sa importante nga mga pahibalo. Kindly stand by. Oras, las 8, 20, alas 9.23.
5: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhone Vitamin C.
6: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Santhone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Maribel Isako, ka-nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
7: Santhone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
11: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated? Madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roxas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
5: XFM.
12: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhone Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
16: Ha?
15: Oh, ma? Ikaw na?
16: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
15: Claire Skin Herbal Soap?
16: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
15: Hala, tingala ko naghuben ka.
16: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
16: Oo, baklan ta. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
9: Aw, gali, diriyo.
16: Ay, dali na.
17: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
18: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
17: Garantisado.
18: Maaasahan.
17: Sa sakit ng katawan.
18: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
17: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
18: Ang pamahid na all-in-one.
17: Sa presyong magaan.
18: Santhol Plus Herbal Oil.
19: Sister Pain.
20: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad 23, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-tape ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Bibili sa mga butika.
23: X-F-M.
24: X-F-M.
25: Sample Plus Gold.
26: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
25: Santon Plus Gold.
27: Mabakal sa mga butika.
25: Santon Plus Gold.
27: Santon Gold. Coffee Mix.
28: Ako si Rodel sang Takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
27: Santon Gold Coffee Mix.
28: Gawa sa pinaghalong mangustin,
27: moringa,
28: spirulina,
27: garlic,
28: plus
27: collagen
28: and glutathione.
27: Santon Gold Coffee Mix.
28: Nagkape ka na,
27: lalakas at gaganda ka pa.
28: Bibili sa mga butika.
29: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
30: Vision Next! Marami na ang natulungan!
31: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
30: Vision Mike Next! Kendall. Epektibo! Subukan mo rin!
32: Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
33: Premium D3.
34: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib?
33: Nako, baka maranong ugat na yan.
34: Uminom na kaagad ng pinakabagong
33: Premium D3.
34: Premium D3.
33: Ito ay mapagkukunan
34: ng pinakamataas na klase
33: ng extra virgin coconut oil
34: na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
33: Premium D3.
34: Makatutulong sa kalusugan
33: na may VCO
34: at moringa.
33: Mabibili sa mga butika.
35: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
36: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki,
37: Mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men.
36: May taglay ng maka, pampalakas ng libido.
37: May taglay din na klavo, huwas ka.
36: Pinakamatinding pampalakas ng katawan.
37: Turbo Dietary Supplement for Men.
36: Para sa mga lalaking tigasin.
38: Santon Plus Herbal Soap.
39: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
38: Santon Plus Herbal Soap.
37: Nanamigin!
38: Santon Plus Herbal Soap.
40: Chronic pain?
41: Ang sakit.
40: Mag-sister pain.
41: Muscle fever.
40: Acute pain.
41: Kahit ano pang pain.
40: Basta pain.
41: Mag-sister pain.
40: Tanggal ang pain.
41: Fast and safe.
40: Sister pain.
41: If symptoms persist, consult your doctor.
40: Sister pain.
41: Mabibili sa mga butika.
42: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop box boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
0: This is XFM 106.5, Rojas City.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: From Rojas City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
1: Exciting!
3: Kasakit sa nawong kong naging tampa mo.
4: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salo naging buhat mo. Putigon ko! Ginpapate mo ako! Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo! Upang ginlo-iban mo ako! Kasakit! Upang sabihak sino! Hindi ko mahimo nga kaugtan ko! Nga nabatas mga buhatan ini sa akon! Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan ng pagigog mo! Sadiin!
5: Endless love.
6: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
5: Endless love.
6: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Bullseye. All right, pabalik sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sining palatuntunan ng oras nato na alas 9:37. Standby sa aton sining patrol no kay dugi-dugay i-check ta ang ila sining report may kang tanan sa sining baboy no nga karnis ang baboy nga ginaaligar diri ginhaboy lang da sa may drainage no sa may barangay Lawaan nga kun sa diinti ang pamangkot mo daw kaanyuswal nga karni ka baboy ihaboy mo lang oh anong kastada sini nga sambal gani ni paingo nya diras kilid stadium nagligad lo di job oh sinto chinta na lang gidya oh ligad nga si manang baboy kabakal pa ko oh tiga mustaway ka man nagpalangatol Dugay ka na bisita sa may mga babuyan ha. Okay, base bala na pagkakuan mo, may virus ka na itong adala. Okay, sige, ang ining abahin, builogan na yung ginadulong sa inyo, mga kaabyanan, sang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may ara sang high potency, sang 100% nga natural herbal extract, nagikan sa mangustin, malunggay, ampalaya, garlic, kag spirulina. Nga kung sa din magkabuligid, agod nga mapaayo, kag mapabakod ang aton sini nga resistensya. Ang Santon Plus Gold himo sa natural herbal ingredients gani wala sang side effects kag safe sa ikaayong lawas. Inipuno sang benepisyo mga katropa. Tandaan nato ng kada kapsula sang Santon Plus Gold ginakabig ina nga immunity booster, may powerful antioxidant naga-improve sang digestive health, naga-support sang blood sugar control, nagapanabo sang cholesterol, naga-detoxify o nagatindo sang aton lawas kag naga-improve sang aton sining heart health kag madamo pa nga iban. So galion kin nato ng pag-inom adlaw-adlaw mga kabyanan sang Santon Plus Gold. Kapakal sa mga suki nga mga butika dira sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store kag dira sa Super K kag iban pagid nga mga butika mga katropa. Pwede mo mapakal online ha, pagi naman sa Shopee kag TikTok Shop Santon Plus Gold. Pagligo pagkalipatan no, kung nagainom ka mo sini, hindi nyo pag-ihaboy ang empty blisters kay Bow. Base amo na lang magdala sa inyo sa kadalagaan no, pagkanto sa 50,000 pesos sa grand draw. Ha, sa aton sininga Santo na XFM libu-libong pa premyo. Kaya ang isa ka blister pad sina, pwede nyo mapasakop sa aton sininga promo mga katropa. Santon Plus Gold. Bullseye! Bullseye! Okay, sige, sa aton sining pagpangalagad, sinong aras sa linya na aton partner? I-check sabi ni, may kang tanan sa sining sino naghaboy sini? Sang sining baboy da, mga kabinan? Wait, takabalo, kung ini pag-amulit o kung may kwan lang. May ara na mga kabinan sang sakit. Check ta ang report ni katropang Zaldi Agihap Jr. Live report.
1: Pagatutukan kini karon sang barangay Lawaan o kung sang ila sining barangay council katropang Joben ining insidente sang pagpanghaboy diyan sining tinihak nga karne sang baboy diri sa isa ka sapa nga sakop sang ila sini nga barangay ato bangid ni katropan Joben sang isa ka gasolinahan diri sa may kilometer 3 para particular dala ini nga si oil katropan Joben now kagina or ay lang gidugay I mean nag-abot gani diri sa area ang atong sining City Disaster Risk Reduction and Management Office.
0: Hmm. As in, ining, katropang saldi, galutaw pag in until now?
1: No, hindi ko, meron lang gani, katropang diyo, binuhay ko katamaha, muna ko katamaha, ko doon ibilwa ko ya.
0: So, but silingon pila ni kahiwa, ni anong plastada, sini, picture raw tabi niyo?
1: Kitang sapa, drib lang katropang diyo, may drainage sa isadalo mo. Ang tubig na bihalin sa ano bla sa subdivision di bla ang istaran mo kani bla o galing ay kadin na dayon
0: ay gabaha
1: ang exit
0: gabaha na gabaha
1: o so diri na yung exit na katropan di ben galing na tadere eh, kay siguro ang isa to kapart kwanta to mo ang
0: tayo ba?
1: Tayo ba? Tayo ba? Yeah, Tapos, ang sa idalom, sa may tamburong, ang dirigid na sa idalom, sa karsada, katrobandyo din, kuan, paa, crispy pata.
0: Bukanugun! Oh, ang tayo ba na namin na lang, namin na na ikuan mo kag, ikuan bala, i-pork, ano na, ng steak mo? Mga pilagin din ka, hiwa ang pinanghaboy nila dyan ako.
1: Mga apat kahiwa.
0: Wow, dalag ko kahiwa. Ano ko lang taon? Ito dalag ko kahiwa, no?
1: Ito dalag ko. Although kita mo nang ginabitay sa karnihan.
0: Oo.
1: Na, amo pa na, ya.
0: Sus.
1: Ang hiwa, katropan yun din. Pero may hiwa dito, siguro, base din, ina

0: sa Balanglidaan, sa Matina Reyes, may CCTV UI, pero ang barangay may CCTV camera ang posible nakakita karon sa kung sinong responsable sa pag-aboy sining nasambitan karon nga parne sang baboy diri sa among asapa. That is why sa nalabot naton si Kapitan Jocelyn Assis ginapayag sini nga sa nagligad ni Adlaw Katrapanyo Ben may mga nahimos na sinaya nga ininkarne isang baboy pag nagapati ini siya nga panibago naman eh nga karne isang baboy nga ginhaboy diri karon sa nasambitan man nga sapa no sa dugan ni siya nagsuhol pa siya sang isa nila ka sweeper eh, para nga himuso ni ang una to ginaboy nga karne isang baboy kag ginpalubong niya sunod diri katrapanyo Ben tapos kibot siya may panibago na naman. At that is why nga iga pa review pa niya ang CCTV kung sa loob ni posible din haboy day. So i-retrieve yan eh sa katrapanyo Ben siguro mga 3 days ago, no? Ining sa CCTV footage, agod niya makahibalo sila kung sino bala ang yara gid sa likod. So ining paghaboy sining karne man sang baboy sa nasambitan ni Rosapa Katropanyo Ben. Pamatian tayo na sa bahay sa ating interview kay Kapitan Jocelyn Assis sang Barangay Luwaan.
1: Una nga sa tanan, mayong aga sa inyo tanan nga nagpalamati diri sa XFM sang radio station sang Ruas City. Kagahapon kay siyempre ga practice kami sang amon nga tanod nga may nagkadto dito sa amon sa cover gym nagligramo regarding sini sang mga baboy nga ginhaboy sa kanal. Karon ang ginhimo namon ginaksyonan man namon dito, ginkuha namon dito ang kutob sang makuha namon kaginlubong. Tapos nga kung panumdumon lang gid kung amo na nga nagakalamata ila baboy dapat anigin lubong na lang nila, why nila nagaginhaboy dira sa kanal. So nagsuhol kay ko gani sa tawo para agud malimpyuhan ina dang kanal. Pero yan dang aga mi ara naman kuno. Pero sa subong ako pag dito ipaano tani amo lang ni tani akong ginapangayo sa mga manug baboy bala nga na ano na ila baboy na ano na ganina na hindi nang inugwa na bala nang kay nagkalamatay kay tungod sang sakit sang baboy. Kani inyo man ilubong, hindi nga ihaboy niyo lang ipailupos na lang ninyo sa kanal nga kag ipaanod ninyo. Imagine wala lapot sa basura nga ginahikutar namon dira para maglimpyo kay tungod sang ginagkatabo nga flood kuan kami sa flooding sang aton nga barangay. Tapos ang baboy inyo pag dira pagi din yung pahilupos panghaboy sa kanal. Ano mag-operar man kamo? Hindi nga singan nga kung ano tani, inyo na lang tani, ilubong. Wala man ko gano sa inyo, no? Pero ang ako na tani, ang ginakuan sa inyo, nga hindi nyo lang paghihaboy dira sa kanal. Kay simpre ang bako, bala, ginalangawa na ito gani kagahapon. Siyempre, ako nag-react man kung ano na inaiyang mga tao yung nga nagahimos ang subong sinado, hindi na naman na yamayo. Nga magbalig ang bula ko kabalo kung ina ginabaligya ina nga baboy o ano ina dira tani balay laman ni muon hindi nang ihaboy na lang dira basta-basta lang siyempre ang baho kag ang pollution bala nga maapektar sa tao.
2: Dira sir, yakap sa ginahabuyan eh may CCTV da nga nakatutok.
1: May ara na da CCTV alin sa din ganina sa dira dang pibla sa may prutasan. Pero ilang tawo lang namon kung malukit namon pero kung maano namon pabantayan na lang namon. Pabantayan na namon kag tapos tagaan man namon leksyon eh. Hindi lang nga basta-basta lang yang maghimo sila sang amuna.
2: Sa imo pagpatik up mga ang pagaboy da sa baboy ni mga ano oras ginobra nila. Usually ka ganon.
1: Wala lang ko, sir, kay hindi matakatumod kung sino. Wala, sir, kay mabudlay man mag-usgar sa tao. Pero ang ako na lang taniya, kung mga baboy nila nga nag-aamunay sina,

0: Lubong na lang hindi na mag-aboy dira sa kanal. Nanoy na nga klase sa patasan man.
1: Doktor Sir Jacob, nakapangusisa, kabi ko may mga nag-hospital. Bullseye!
2: Nabatihan ni Katroban Jobin, kabahin sa ngaton sining interview, akay Kapitan na Jusely Nasis.
3: Akig na si Kapitan.
2: Si Kapitan.
3: Oo, pangakig na si Kapitan. Oh, ay, so, makam nagligad, hindi lang gani iya subong, kagkahapon nagligad mga inadlaw, gani may pinanguha na sila daw, oh, grabe.
2: May mga... pinanguha na iya, kaso na kay Kapitan, tapos that's why nakibot naman sa Lagina, aga pa siya natin, yung kapuan, sa gaging pabalo na may arat naman daw sa ginhaboy.
3: Kaya kung kuhan ganda ati, kita agad ang ebidensya, katropang Zaldi eh, galutaw-lutaw pa diyan, galatablatab pa yung tambo, kababoy dyan, oh.
2: Kamugani. So, kita nag-antaw niya, yun ka atay na niya baboy, ha?
3: Oo.
2: Katroban niyo, Ben, kag posible blaway na yung nabakal, tapos nagbaho na, inaboy na lang. No? So, isa na
3: daw, hindi naging madala sa 200, kag 180?
2: Hindi na madala. Hindi na. Isa nilagbong pa sa isa kagatos, bro. Hindi na madala. So, gani, KY, what ano na pinsara nila ng madara nila yung ginto
3: pwede man nga kutkutan mo lang gani dahil si Lingkos ang kwan hindi lang makaykay ka ido kay syempre kung nagkakakuan na makaykay na ka ido mo pero ma, ang nami siya na da dalum-dalumon mo lang da
2: mga 5 feet 6 feet below the ground ah
3: oo siya na wahin na gani ah siya so, mga kwan lang guro mga tunga ng simetros
2: Ay amo na may actually, ang advice gid yan, kaya sa ano na, sa aton provincial vet, ado ka, subong galubong, kabla ka palubong, kabla din, 6 feet, 6 feet, gid ka para hindi gid makutkutan, bla. Kahit kung manabaw-nabaw sinay mo, ano, masimutan, yakin sa mga sapat, na dyan, sa nga kay kayon.
3: Nan.
2: Pero hindi gani, ang ilig, bla, dahil sa ano, sa kung manabaw man, ay posible na nga dahil makapalaktaban sa ASF Katropan Joven. So, ginalanta ka na iba si Bla kontaminado in isang ESF tapos ginkatay lang kay nagabalatian ng baboy o nagaluya ng baboy, kinatay na lang. So, mapagin na ang kululbaan sa Katropan Joven. Sa piyak na bahin, ginpadulungan ka mong kagin si Doc Leia na ingala ang aton sininga si Tibet. No, however, why kita makapigay ng interview siya kay Masako. Kay aga pa man siya gin call out ni acting provincial vet Lloyd Abordo, Dr. Lloyd Abordo, na mag-initio dira karoon sa may lawaan, Katropan Joven. Pero initially, nakahistorya kami ni Doc Leia, sa Lasaya, ang iya subong opisina upod ang aton ng sendro, Katropan Joven, magpadulong din sa area. Agod niya kukaon ining nagalirata dahil karoon niya karne siyang baboy sa sapa kaga i-properly dispose Katropan Joven. And then initially, nag-historya mga kami ni sa aton sinisiba na remote, nag-request naman sila na isang bala sa buyan at isang apog ang parang hindi magbaho. Katropan Joven, baho, medyo mo.
3: Aside sa baho, kag siyempre ti tubig, no? Pwede maka, aside sa contamination sinada, no? Kag ang kwan eh, palaptaman niya lang virus kay ESF dyan?
2: Amo gani.
3: Kung ay, napatay gin mo na sa ESF?
2: Ang ilig yung sinidaan to, Katropan Joven, either malapot ni siya sa ano mo, sa may release, tabla sa likod, or hindi gani, either milibili na o ano,
3: oh, panghalit na panghalit na ila katropang Saldea, panghalit na niya.
2: Panghalit niya. Actually, hindi na yun na tabo sa aton mo katropang Joven. Sa matandaan ko, sa sulod siyang ESF na rin sa aton, sa Roa City man to, at tandaan mo itong sabalika, mga urok dito man
3: Na, diba?
2: Dilakta man to sa isa kalote. No? So, dito sa lawaan, sa doon na tabo, mga ano na niya, kinatay nga karni sa baboy, kag ang mga dinggit pinang lapog sa may isa Katropan Joven. So magkakandak man sila dire sa investigasyon ng aton sininga City Vet regarding sine kay mo man tuwa ng tandam ni Kapitan nga once gani matukoy man nila kung sino ang responsable sa paghimo sine ay ilagid sining ipatawag kag ila man niya pinahan Katropan Joven. Kaya actually may may kaso kasi may nga ito bangon mo sa illegal disposal ni Katabanjo Ben, may ordinansa ang syudad kapag abot sa pag-dispose ng inyo sini nga mga waste or garbage man yan na idira na iguon ang may kinuan sini once ma mahibaluan kung sin o gib lang yari sa likod sini.
3: Pero nakuha na da, ang balmo kayo na da, ang gabot da ang ano to?
2: Way pa makuha kay makadto pa lang di ang sindro pa ang aton si Tibet.
3: Okay.
2: Ang makadto pa lang di subong ang CDRRM o ta.
3: Mm-hmm. So gincheck yan nila kung ano?
2: O kung ano ang status bala.
3: Oh.
2: O ay bisan sila ganin, di pagwan pa sa bao. O ari na, ano na eh, naliyo kung sa kaya-condition sa nandiyan. Kaya rin na, posible na ni Kwaon sa Katrobanjo Ben pagin dalaan na diyo. Kaari na ganyo, umpisa na ganyo. Siguro, tawo ni Kabarangay Katrobanjo Ben, amo na ding nag, ano, nag, sinulod sa sako. Sinulod na sa sako Katrobanjo Ben ang tarni na kaging, ano, ging karet diyo ah.
3: Ay, kasi pwede pa na maihaw, hindi na. Iyawon mo na guro ka, butangan na damo-damoon pa na ako, naging pakaon sa palahubo ka.
2: Oo.
3: Hindi na gin.
2: Wala man siya na lapusan sa likod, gini na. Kaya na, ano, kaya na tamburong, tumigil na babaw, at elevate ang tamburong. So, kuwan lang din, stagnant na siya na gini.
3: Stagnant?
2: Oo. Stagnant. Pero may mga isda, gijawin, gubula-bula, eh. Oo. Guwapong baho, ah. So,
3: daw hindi ka na magkaon baboy.
2: Do medlang may kapati na mahal sini ah. So, ang ano din, daw isa ni sa ano, sa tanod, sa barangay Katrobanjo Ben, ang gin nasugo diri o, kay parang nga ano, nga,
3: No, ay pa maubos, may, may bilin pa.
2: Malayo, sa itong manapad la, sa daw bilin ito, ari di sabi sa una niya o.
3: Nami na.
2: So, yung may iwat.
3: Lechon Bailey, nami manakag, no?
2: Maano kagid. Ma, ano siling tawag?
3: Maubog.
2: Maubog ko.
3: Ay, kung ano eh, nang, kung ano ko, kalihon niya lang da ako may...
2: Singiton.
3: Singitonan.
2: Mm. Oo, singiton niya lang tani. Galing, but ano, available din yung pwede. Ganito, ano, may mga tingbaw man diyo ah. Kasi, amo man niya, ganito. Pero lahat, hindi niya. Tapos giniguro mahakot sa ano ni sa sabihan na di apog para tis na kuha-kuha ang baho pula sa Katrobanjo Ben. Eh kung ano lang niya, o kung sabay, ano ni tayo, mapinir pa ng baho. Yeah. Eh, tagawa ko ng tubig. O kasi niya, din siya, no? Tagawa.
3: Ayaw na guro ka baho, dagali kay stagnant, galing katropang saldi.
2: Stagnant. Oh, stagnant. May mga tamburong siya.
3: Kapag kayo tamburong, guro, pero inay kung mag-baha-baha, may napot si Lutsan sa tubig. No, oh. Pero kunwai, guro, amo nang hindi ka tupong da sa kwanti, hindi ka awas, amo nang stagnant, amo nang nagabaho na da. Oh, so laban-laban, guro, kinargalan sa resikol ka ginula, da.
2: Init, salang ganit, guro.
3: Init, salang na, guro, kahit di, why ganit ibutangan plastic?
2: Why na? Mm. Init, salang ni, okay lang, tanik ko nakasunod siguro sa sako, bla.
3: Oo.
2: Oh. Ay, why? No, nakapita-pita, init, salang siguro, ah. No, kaya para, balar na. O, naging natabo, Katrobanjo Ben. Kaya ang ano na gina, maka-accept ni tubig, dumalong, gidman siya. Pero hindi siya dumalong, mas nagnat lang ginigil yung tubig, Katrobanjo Ben. No, so, pareho, may singito, ah. Ito, isang butong niyo, ah. Ang...
3: Yara, may butong skillet, gali, oh, kalaba, kada ka butong, hulumanay.
2: Oh, ano na, nilubong na ako. Amin nilubong naging man siya, subago naging man niya.
3: Mm.
2: Oh. Oh, ito pa sa punta, piya Katrobanjo Ben, no? Ang...
3: No, hindi na lang, guro, halin niya, sambal mo nga nag-awas to, halin sa inyo sa tamburong, bala. So, dira ginaya ginhaboy, ako kapati ko, dira ginaya pinilapog.
2: Eh, why mo, why siya sang... Ano tining big to halina din sunod din paano doon eh wala dari gina ini sa hungod so ari is tamburong to mga gina sungit so do sang sa tano sa kabar kayo hindi ko no kaning nagpangamot video sa Katrobanjo Ben may pila ka pa na to pwede nga mga ano, kapon sa Madre, may nakuha na siya 15 kilos.
3: Wow.
2: Sa Tumaliden.
3: Bustante.
2: Walo ni kakilo, guro naman, no?
3: Mm. Bustante, mga 15 kilos?
2: Oo.
3: Kanugon. Yawang ka na sinakag. Hay, gataas na siya ng BP mo. Kumuubos mo. Ubus mo 15 ka.
2: Kung ano niya, ginatan, ako may karong kay Trabang Jeben, na mabaling niya balik at ano ka na eh. Kasi na posible, taga iba ni barangay, may kimuan man sin eh. Kay, siyempre kung taga Dariman yun siguro, eh, may katahap man na. No? Pero, siyempre, hindi man din po sa mga kapitan niya eh. Ang iba barangay yan eh, pero hindi kilano nila eh. Ang iba ni Masura, ang iba ni barangay, pero hindi kilala, kalawaan. Katropang yun din. So, isa man eh, sa ginasunaw ni kapitan na karoon.
3: Ibang ko tabi sila din lang na lubong na
2: sa ano no sa subdivision dito sa may subdivision diba dito ng ano tibla sa Trabajo Ben ginakot-kutan ng dalom dito ni kinalubong oh, so si Mano yung manigil si Mano manigil ni Kapo na nagkuha di isang karne to pero subong para naman may hinaboy naman di sa Trabajo Ben so yun naman sa akin ikaw
3: okay, palayuan ay dahil. Sige, katropang saldi, no? At least na kuan nato na da, no? Na-confirm nato ni nang kuan mas mayo kumadakpan nato na, kumadakpan sa barangay kung sinong mga naga mga tuntun eh, nga nagahaboy-haboy dira sang sining mga baboy nga ini.
2: Sige, sige. Dugangan ka dali na katropang jud na, pero at least mayo ne, wa ta subo na ako lang sila ne, gina sa ano na ito, ginanakbota na itong sinanong tamburong at mabudlay, maglusong kahit naghahawak ang tubig kay Trocan Gabel. So, direkta na lang din sa Barangay Alawaan para sa 106.5 Exeter News, Zal Negev Jr. ang katropa mo.
3: Bullseye! Bullseye! Alright, manamang salamat katropang Zaldi Agihap Jr. No? So, konfirmado, galutaw-lutaw pa tong karne sang baboy. Naging haboy mga kabinan dira sa may isa ka drainage sa Barangay Lawaan. Ti according kay Kapitan to, nagligad ko no, may pinanguha na sila daka, pinanglubong. Subong panibago na naman iniya. Mga tuntog ini mga tao ni Wagit sila. Hindi ka mo kalubong sang pada sa inyo lugar ay. Oh, nga dire gid ninyo pang halde da maliban sa pollution nga dala sa kabaho mga biyan, no? Pwede pa mo palaptada, no? Sang balatian sang ASF kina ko lang gid ka matay sang baboy nyo ASF. Mangin kuan man ta tani sa mga kauturan ta, no? Mangin responsibilidad man ta. Hindi ka gani gusto da sa imo barangay tapos sa iban mga barangay ihaboy. Kinutkutan mo dahil sa dalom silong sa balay mo, ha? Kinutkutan mo dahil sa kwan, no? Parang nga ti kwan na, mga responsible, ha? Mga katropa. Okay, sige ha, sa aton sining pagpangalagad, ang oras naton mga kabinan, alas 10:02. No, diri sa aton sining pagpangalagad.
4: XFM Flash Report. Flash Report.
3: Okay, isa lang ka flash report ginmando na mga kabinan sang sandigang bayan 3rd Division ang pag-aresto sa kay kuno Senador Rodante Marcoleta, no, kag subuman sa kay former Congressman Mike Defensor, no, kag duha pagid ka mga negosyante may kaangtanan sa kaso nga plunder. Di kaso din isang pagpasaka sang kaso sang Office of the Ombudsman sang naligad nga Biyernes angot sa ginaligar nga pagbaton sang 75 million nga donasyon para sa kampanya, no? Apang wala gindeklarar sa yasin nga statement of contribution expenditures o konsose kag campaign finance report. No? Di ang pamangkot subong mga kaabyanan, no? Maka-attend ayhan sa impeachment trial birang Senator Judges si Marcoleta kun hindi. Tiyan mo nang ginasiling na ton, kanami man sang timing ah.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Birnis lang, subong may warrant ka na. Kung tanan niya kaso, pareha, sini mabilib kita sa sandigan bayan mo? Kag sa ombudsman mga kabyanan?
4: Bullseye! Bullseye!
3: Galing kay ti double barrel, ha? Oh, conselected. Ako, biskan hindi pa nila pag sa hambalo ng selective justice pero Dominic Katabo sa aton sa pungsod Pilipinas subong mga kabyanan, no? Oh, kung kulo kontra ka kag daw nagakon ka sa administrasyon, dali lang mapagwa warrant po. Pero kung medyo kuan-kuan ka, apin-apin ka pati kundi medyo ligwa-ligwa pa.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Ay, oo. Doma kuan pa, ha? Doma kuan ka pa. So, sige. Oh, tiyan mo ng pinagkalites, Marcolita. May arrest warrant na mga kaabyanan.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Ang oras na ito, nalang sa Jess 4 na sa itong siningapag pangalagad. By the way, ha, sa mga tagpalamati naton diri sa XFM, ginapahibalo lang naton sa inyo, may ara kita sang kwan. Panibago nga drama, love story naman, ha. Malove story naman ta, no, mga katropa. Ang panibago naton nga drama, amo ang Endless Love. Sa kasaysayan, wala ginadilian nga gugma.
0: Wow!
3: Daw nami lang, no? Abi pamatian, tani. Si Rafael Torbodigno, kapamangkot. Kita uras ang bagong drama, Ludi Jovenau. Oh, nabatian ko sa radyo ang Endless Love. Ati, magasunod sa Boxing Gloves. Oh, why na Boxing Gloves, no? Endless Love naman. Oh, tutukan nyo mga katropa, ha, diri sa aton sining diri sa XFM, ha, pagkatapos ng palatuntunan Bullseye. Okay, nawala nga lang git tiempo ta diri sa aton sining pagpangalagad mga kabyanan. Ang iban nga mga balita ngaway naton matalakay, no, diri sa aton sining pagpangalagad. Tutukan na gid lamang sa iban nga mga public affairs program sang 106.5 XFM Rojas, partikular sa palatuntunan Centro. With katropang Christine Dayan Ropa. So sa liwat, Endless Love, susunod na. Partner ko technical, katropang Jason Anunoy. Ako naman ang inyo alagad, ako ang inyo anchorman. Katropang Joven Anisco. Kaganyan pala tuntunan, Bullseye! Sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
0: Exciting!
3: Oras, last jazz, 6.
4: XFM.
5: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gid ya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
7: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Mas gari sa ka-service ko. May arapos sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Batyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: X-F-M.
5: X-F-M.
6: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin. Kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
1: Rojas City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: 知丁。
1: Kasakit sa nawungkong ang gintampa mo.
2: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sasalo maging buhat mo. Putigon ko. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sa kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Upang sa biyak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan nga pagigog mo. Sa diin!
3: Endless love.
4: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
3: Endless love.
4: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Kamusta naman mga katropa namon ng mga suki sa kahanginan? Sa semana nga ini, isa na naman kasulat ang aton nga basahon. Kag ini, alin sa aton suki sa kahanginan nga nagapatawag lang sa ngalan, Tina. Malipayo na sila nga nagapangabuhi sa iyang abana nga ihinago lang naton sa kay Kurt. Nagatrabaho si Tina bilang pharmacy assistant sa isa ka butika. Nagapanuigon siya sa adto sang 27 anyos. Kay tungod wala pa siya sang boyfriend, nagplano na lang ini na maglaon. Apang, isa ka insidente ang natabo sa dalan ang nagtulod sa iya. Agud tilawan. Kun matuod gid man ang ginatawag nga love at first sight. Isa ka adlaw sina sa pagsugod gid sa kasaysayan ni Tina nga iya ginpasako kag aton man hatagan sang kabuhi diri sa aton programa Endless Love. Sa kasaysayan
1: wala gin dilian nga gugma.
2: Ay, aga pa mga pasaway sa dalan ho. Nga traffic naman niya man. Pidisgrasya naman guro sa unahan ay. Uy hala, pilalaki ka nagdalagan pa kadto sa akong direksyon ho. Kami dalang kapatanong. Uy Diyos ko, malikaw ako. Ay!
3: Hindi, natumba ako. Agay!
4: Bigan! Hindi! Nadakpan mo ako!
5: Madalagan ka pa, ha? Amin, kutuyo nga yan!
4: Ginlubag mo kamot ko! Kanaga mo sa ako ng patalong!
6: Wala, nakpan ko!
2: Katsir, gali siya!
5: Animal ka? Animal ka, snatcher ka?
4: Hindi ko to ya, boss. Hindi. Agay.
5: Hindi ka pa, ha? Dito ka, explica sa presinto.
2: Ano na ito, pulisan? Patindog ako.
5: Miss, okay ka lang dira?
2: Kwan? Oo. Ala, nagwa ko sa iya. Sabi ko, di malas na ako subong. Kilapit na lang ako malit sa obra. Apang nagkakita mo na ko sang angkel sa duta ba? Malakat na lang ako, pakadbo sa lubrahan ko.

Dok ka familiar sa babae nga to kay na. Kagwapa siya. Tani, magkita ay pa kami liwat ba? Kagamay man lang sa bakulod ah.

0: nagtatawag sa cellphone ko. I-check ko abi kung sino ini. Hala, si Mama. Sabton ko ah. Hello? Ma?
1: Ang imo nga balon, nabilin mo naman diri sa lamisa.
0: Hala, dalipat naman ko, Ma.
1: Dad, te, kay ko pa ng kwarta mo? Kung magbakal ka na lang sang lunch ako,
0: okay lang, Ma. Don't worry. May extra pa akong kwarta.
1: Amo bala. Kung wala ka na sang kwarta, upod ka na lang karon kay Papa mo pa uli, ha? Katuwi lang siya sa terminal sa Libertad. Kay nagbiyahe siya subong.
0: Okay, Ma. Tawagan ko lang si Papa karon kung ano gidman.
1: Ah, sige, sige.

0: morning. Ano naman ang tabo sa among Disney princess? Nga nga aga ka pala dinumog sa pito ka mga Prince Charming.
1: Hi, Ambot. Kung kabalo ka lang, sir. Kung ano nga tabo sa akon aga pa. I don't know kung malipay ka man.
0: Anikaw, spiyoks na please.
1: Hi, sir. Pwede nga kulba ako kaina mo. Samta nagalakat ako pakadto dali sa store. May snatcher ako nga nasugata. Pusa ka kulba ako. Kimidala siya nga patalom. Naglikaw kong tani ako. Apang na-upbalance ako kung natumba. Ay, Diyos ko. Kadamos ang tao. Kahuluya.
0: Oh, tapos? Ano na yun na natabo, Tin?
1: Kabalo ka, sir. Ulo ko yun ang huya nga. Nagkaya ako sa dala niya, ah. Ko daw nakakita ko sang anghel sa kagwapo sang lalaki na nagdakop sa snatcher.
0: Oh? Ano?
1: Oo, sir. Kung pagwapo siya mo, uli ko na napensaran. Paano kung ginbuno ako sang among snatcher?
0: Di kundi, naidlayin ka na kong tani sa balita, pareho sini. Ang babae niya manuglaon, jutaya na lang mabunan. Kinilig pa!
1: Tuod man, sir. Kung makita mo lang, sigurado, gid, mahulog na yung mga panty.
0: Oh! We! Te, nakuha mong iangalan. Kay istok kasi sa social media.
1: Ay, sad life, sir. Kay wala ko ginakuha ang iangalan.
0: Ay, tanga to the max.

0: Oy, pre. Do bata mo man lang nagatabok, oh. Si Iyada Tina.
1: Sigit matuod, pre. Oh, maayo lang kay Ari pa kung nga nagaparking.
0: Pira nag-anay na si Iyada? Wala pala sa plano magpamana.
1: Ay, ay sus, pre. Pamana na. Bisan isa ka nobyo gani, wala. Ginatulod na namo ni mamaya nga magnobyo na. Kaya nagatigulang na kami. Para nga makauyat naman tanis kami sa apo namon, eh.
0: Ay, graduate naman na siya, no?
1: Ati, oo, eh. May stable naman ang obra. Ay, malao na gurong ihada mong ina, pre.
2: Pa? Mayang hapon? Ginalibak niyo naman ko ni Maninoy, ay.
0: Abot mo gin ihada.
2: Oo, Maninoy. Kaya tayo ko makasandad. Sabda nagatabok ko, no?
0: Bopilya, gigabla ihada mo.
1: Uy, ari ka man galiti na.
2: Ay, gusto gud si mama. Nawala na ko yung piti pa uli pa.
1: Uy, nga naman. Nalimtan mo naman ang imo balon panyaga ay.
2: Pakot mo gid pa. Ay, ambot man gani ah. Nga kamalipaton sa ako niya. Di mo pa yun ang sunod dyan man. Sa imo giguro pa ay.
1: Ay, kung magambal ka, guro, nga ang kagwapa mo sa ako na kasunod, mapati pa ko siguro.
0: Abugin, pre.
2: Gulas, hapit.
1: At sige, sige na. Sakay na kay mapauli na kita.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bango sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gidang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bango diara na sa Santon Gold Coffee
1: Santon
3: Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3,
4: makatutulong sa kalusugan
1: na may VCO
4: at moringa.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Daghan ng utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suregan ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Yes.
9: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
8: Ang sakit.
1: Mag-assisted pain.
8: Muscle fever.
1: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain. Mag-assisted pain.
8: Kangkalang pain.
1: Fast and safe.
8: Assisted pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Assisted pain.
1: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.

0: Toy, pangita ka to sa Uyab Liga, do? Ang nagabantay, blas ang tiyanggi ni Mirian?
1: Sino naman? Ikaw lang itong crush niya, ha? Ito sumo pa sa akon ba?
0: Pre, daw nagadugay, bala? Daw nagaduda na ko sa imo. Ano git ba lang type mo? Babae o kung lalaki? Basibla ko na kung naluyagan mo.
1: Tinapungol talaga na karoon. Meg, sa subong nga panahon, unahon mo anay ang pagpadamo kwarta kaysa sa mangita Uyab. Maabot na yan sa imo, Yamig. Ano galing hambal ni Lord? Iyatag ko na sa imo sa husto nga tiyon.
0: Araw-araw na ginang imo, Yamig. Gwapo sa imo. Mayang man ang tindog. May abs man. Bonus na sa mga chicks. May kwarta man ang pamilya nyo. Galing allergy ka man niya sa mga chicks.
1: Maabot na gani, Meg.
0: Toy, ma-35 ka na dugay-dugay. Oh, sunda ko bala. Tatlo na akong subang-subong.
1: Hindi, kuya, magpareho sa imo, Toy. May dream girl, kuya. Ugaling, wala ko pa siya nakita liwat eh.
0: Sinuna? Atong babae nga nakita mo nagligad sang naglaot ka sang snatcher sa downtown?
1: Wala na sang liwan, Meg.
0: Ano?
1: Oh, Meg. Matahom nga babae. Hindi ko gani sure kung din ko siya nakita. Antes ang among hitabo. Kay kafamilyar ang iya nga tsura sa akon mo.
0: Unano? Chimpo mo na gito. Wala mo pagin pangayo bisan ngalan niya lang anay sa social media orang iya CP number.
1: Amo na ganing sala ko, Toy. Kay naurungan ko si Churam.
0: Ah, tipigawan ko si mo, Toy. Eh, direk lang anay. Ima pabutika ko. Sugo ko ni mama nga mabakal bulong sa iblad niya.
1: Sige, Toy. Halong.

0: Good morning, sir. Ano tanong imo nga backlon?
1: Pulo gani ka bulong para sa i-blood. Arigling resitaw. Kagabalan nyo sa lang dayon, sir.
0: Amo lang ni tanan, sir.
1: Oo. Thank you, oh.
0: Welcome.
1: Wow. Kagwapas ang ila digali isa ka staff, oh. Picturean ko blas ang sekreto.

0: Meg!
1: Oh, are ng amigo mo?
2: Hmm? May dala pa nga kape kag pandesalo.
0: Meg! Meg!
3: Mayong aga na na, Meg. Ah, Chinita, good morning.
2: Mayo, yumyo, aga ka pa ba?
1: Good morning. Magtimpla pa ko tani, kape. Ako na ang dala mo?
3: Uta. Imuning dala ko nga kape, ah.
1: Mau asalamat gida. Uti, wala kang isang irito kay Kurt na uyab. Nagsulod na sa bingguhan ang edad ko. Ambot ah, san-o pa ni mga sawang bata kuya ah. Bisan hindi na siya mga sawa, kag apo na lang ihatag niya sa akon. Hay, wala gid.
3: Amo gid ta. Pigawan ko ni daan kay Chris mong. Ang manok na gid ang nagapalapit sa iya nga. Nagabugit-bugit pa.
1: Ote, sige ha. Padayunan nyo lang dang inyo pag-istoryanay ah. Kay makadton ako sa garden. Bitbiton ko na lang ang kape ko.
2: Lakad na tuma. Aga ka pa imo yan nag-rap.
1: sige ha.
3: Pero labay man ang akon, Meg. Kagapon, Bla, kundi nagpabutika ko. May nakita ko dito nga matahong pharmacy assistant.
2: Ara ka naman. Basi ikaapat mo man ang subang ang inding ha.
3: Ari man yang. Ano naging yung panulukan mo sa akong now?
2: Ay hindi. Basta daan may istorya ka nga babae. Nakakibuto lang ko. Maninoy naman ko after 1 year.
3: Hindi mi ka. Laini ha. Para niya si mo.
2: Ay, hindi ko na yan basta halin si mo. Kundi hindi mo na magiging pudyot na babae.
3: Ari man niya nga. Kagwapa gini sa iya, Yameg. Ginpicturan ko siya gani para si mo.
2: Ambot si mo da. Aga ka pa bala mo?
3: Anay ka bala. Eh, pakita ko si mo. Kuhaong ko bala nga akong silpon. Oh, ari. Ipakita ko ni Simo. Ari sa pile so. Lantong abla o. Araw.
2: Ay ho. Tahom tuod. Tahom iya likod. Nagatalikod man eh. Likod man lang ginpicturan mo. Hindi ang iyang itsura.
3: Kita nga kawat na nung picture ko siya po.
2: Te, kita mo gidlang.
3: Amo lang niyo ah. Para nga magpati ka. Upday ko karon, tapos tapangapi. Mabakal kita sa butika. Akong bahala si mo.
2: Andaman mo lang ha, kung ginatripingan mo ko ha.
3: Tripingan man? Salig lang blas akon?
2: Basta ikaw, Yameg. Walay kuya salig mo.
3: Subong, Yameg, saligi ko. Kay sulit-suliton mo, Ged, ang pagpasalamat mo sa akon.
2: Ate, okay. Maupon ko si mo.
3: Ayos ah.

0: Oh, ari na kita sa guwasang butika. Hinugay, tinurpe da karon ha?
1: Tinurpe man? Hindi kuya torpe, no? Nagrespeto lang kuya sa mga babae.
0: Ako galiyaw? Wala?
1: Wala gidi.
2: Good morning, sir.
0: Oh.
2: Anong baklo naton?
0: Hala? Siya? Miss, may bulong ka mo sa nagalain ng tiyan?
2: Sir? Pilang edad siyang mainom?
0: Kwan, inang... siya ni galing mainom niya, ma'am, ho? Gina LBM na siya mo.
3: Huo na lang bala. Ari man niya nga.
1: Huo, miss. Nagalain ang tiyan ko. Daw may LBM ko.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil, binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sanfon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sanfon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sanfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanfon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanfon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sanfon Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Aisel Complicado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
5: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa akin call center agent.
6: Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
5: Ibalga niya ipot ko sa akong sa Sister Pain.
6: Nadasigda. Sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist,
2: consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
8: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.

0: Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthan and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: This is XFM 106.5, Rojas City.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Kapis, oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis, XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: sa XFM Rojas kag sa bug-os nga Pilipinas, las 10:52 na sa aga.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Maayong aga banwa siyudad sa Rojas, probinsya sa Capiz, Western Visayas. Nag-aplag na platuntunan.
1: Sentro.
0: 3 sa 106.5 XFM, Rojas City, Capiz. Ang katropa mo.
2: Exciting!
0: Ang adlaw sang Lunes, bao Lunes na naman mga katropa. Pecha sa is sa bulan sang Hulyo, tuig 2026.
1: Sentro.
0: Alright, good morning, guys, mga katropa. Nato na naka-standby na, naka-tune in na. Naga-monitor sa tones ni nga 106.5 MHz. Sa lilisuan sang inyo dira nga mga radyo at the same time. Sa aton dira nga mga katropa nga naka-standby naman, naga-monitor, naga-upload pamati, naga-lantaw. Sa tones ni nga live streaming.
1: Sentro.
0: Sa SFM Rojas 106.5 Facebook page at the same time sa atos nga YouTube channel ang 106.5 XFM Rojas City Capiz.
1: Sentro.
0: Alright, good morning na sa mga katropa naton. Labi na sa atong drama katropa nga nakamonitor, nagatutok, nagalantaw, nagapulupamati. Sa TATC, sa Tudor Arsenas Trade Center. At the same time sa draman sa Maya Burgos, Talipapa. Sa iban pa natong dring ang mga merkado publiko nga sakop man sa atos nga bugos nga probinsya. Kag sa kutob gid malabutan sa atos nga pagpalayag sa subong aga. Good morning mga katrop.
2: Yahoo!
1: Sentro.
0: Welcome na sa atong dring nga pagpalayag. Sa Platuntunan Sentro, kaupo din yung laga na inyong kerwoman katropang Christine Diane Ropa.
1: Sentro!
0: Yes, mga katropa, kung ang inyos nga magkaupod, tupto balas 12 punto sa udto. Good to nga magtalakay man sa pilaman ka mga nagapanguna nga mga talalupang doon nga mga balita, informasyon nga dapat ninyo maibaluan sa subong nga mga tinion.
1: Sentro.
0: And also, good morning mas mga katropa nato. By the way, ha, tutok ka mo karon kay sa atong singa padayon nga pagpanglagad. Aton nga mga paglagat-lagaton ang ato si nga mga katropa sakay sa patrol with katropang Elmer Derecha, estimar katropang Zaldi Aguihap Jr. And of course katropang Michael Dinosta Inuslay.
1: Sentro.
0: Sa ilaman si nga padayon nga pagmonitor sang kalinong kagkataw hydrima niya sa ato si nga bugos nga probinsya.
2: Yahoo!
0: Alright, good morning kids, mga katropa naton. Ngari naman karon nakatutok. Sa mga katropa nato nakatutok man sa aton singa fixed radio ang specialized XFM radio sang XFM Rojas. Kumusta ang signal? signal check.
2: Ayoy!
0: Sige, thank you guys sa inyo singa pagmonitor mga katropa. And ang inidani nga programa ang buylog ini gidudulong sa inyo sang dekalidad man nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang mga katropa ang premium D3 coffee mix. Wow, sa subong panahon na migid mag-inom-inom sang kape. Ang kape nga wala sang side effects. Kusin may kape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Yes, mga katropa. Ginpaugpong persa sang santon kag vitamin D3 sa isa lang ka coffee mix.
2: Yahoo!
0: Yes, yari karon mga katropa ang premium D3 coffee mix nga mayara man sang mangustin nga sarangin nga makabulig. Agud nga tunawon na mabukol-bukol sa aton lawas bangod sa anti-tumor properties ini. Kag of course mayara man ini siya sang vitamin D3 mga katropa nagabulig man. Agud to nga mapabakod man ang aton sninga immune system kag resistensya. Gagang pinaka-paborito with santanan, labi na sa mga premium D3 coffee mix users na to.
2: Yahoo!
0: Mga katropang iya si nga angkon man nga katamis. Bangod ini siya ang ginpatamis yung mga katropa sang stevia glycosides.
1: Oh!
0: Yes, mga katropa, kag nagabulig man ini siya control sa tons ni nga blood sugar level sa lawas. So guys, mga katropa, natong dirangan may ginasupreher na or may sintomas sang balatian nga diabetes. Ay, don't worry. Ayaw maghadlok na magpangape bangod ang premium D3 coffee mix. Ginakabig man ini siya karon mga katropa bilang diabetic friendly nga klase sang kape. So ganitin ka pa. Treat yourself to a cup of premium D3 coffee mix and experience the perfect blend of taste and health benefits.
2: Yahoo!
0: Available na mga katropa ang ato sing premium D3 coffee mix sa aton dring nga mga leading drug stores. Dira sa may Mercury Drug Store sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drug Store kag sa Grace Pharmacy. And sarang yaman ini nga mad to cart na kag mag-place order mga katropa sa inyo dira nga mga Shopee kag TikTok shop. Premium D3 Coffee Mix is a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
0: Alright, good morning naman sa mga katropa. Naton nga rin na karon. Good morning, good morning, good morning. Sa ating live streaming, bawang nagapangunagi. Top 1, top 1. Si katropang Doy Arthur, dress sa may West Villa Flores, Maayon Capiz.
2: Yahoo!
0: Okay, katropang Doy, good morning. Kumusta, dress sa Maayon? At the same time, nagapangaduhan naman si katropang Liza De Gala. Nga rin naman ko nagkatutok kag nagalanog na ang XFM. Sila si nga balay, dira sa may banwa sang Pontevedra. And of course, good morning man sa Divino kag sa De Gala family. Nga nagka-monitor naman subong nga aga. Good morning!
2: Yahoo!
0: Arin naman karon present na present si katropang Bernard B. Villanueva. Oy, nagkatutok gid samtang nagaluto kuno sang sudan ho. Nga ginat-an nga tambo kag paksiw lang nga tilapya.
2: Yahoo!
0: Daw nagatunog-tunog na kon nga mga alaga sa tiyan. Daw kanami gid sang ginat-an.
2: Ayoy!
0: Hello, good morning naman kay katropang Ernesto Alvarez dira sa Maymili Gaspi, Lawood, Barangay 5 sa Matcom, Pagid, Burgos. Kuna atubang kuno sa mang tinapayo aga pamati sa ato sing programa. Good morning. Ari naman si Ma'am Senaline Finiquito Tabige nga nagkapa-highlight naman subong man si Time Musok Bering kag kay katropang Eric Bering dira sa Mihamul Awon pa na.
2: Yahoo!
0: Present naman karon sa ato sa pagpangalagad si katropang Crystal Maria Joy Libardo. Syempre, syempre, good morning man sa yes nga bata, sa yes nga beautiful girlie. Nga si Crystal Maria, tama. Pareho, abis sila pangalan.
2: Ayoy!
0: Basta si Crystal Maria Libardo. Subong man sa yes nga tatay nga si Maria, nanay rather. Nga si nanay Maria Libardo, naka-monitor naman subong. Good morning!
2: Sana
0: Ari naman si Ma'am Leia Baez. Wow, dira nagalantaw man sa may bahin sang Tiza Innocentia. Good morning. Ari naman si katropang Kenneth Pasete Aba.
2: Ayoy!
0: Away, gid nagadula si katropang Kenneth subong ha. Ano'y plastada ta, katropang Kenneth?
3: Aray ko!
0: Good morning, anay, kay katropang Tin. Palagi gid kami nagpamatid rin sa may Barangay Poblasyon Norte, Sigma Capiz. Shout out lang kuno siya palangga ah. No, kay katropang Aira, halong ka kuno perme ah.
2: Ayoy!
0: Sa sobra niya kahalong, pati ang iyas ni nga ditungkod balang payo. Dalad-dala niya man sa SM.
2: Ayoy!
3: Aray ko!
0: Kahalong ba? Hadlock sa mainitan kag maulan. Away niya gid ginabuhian, no? Katropang Kenneth, lang tawa bala siya pa.
2: Ayoy!
0: sige, kay katropang Liza De Gala, good morning. Bogalano, gid ko na sobra gid yang XFM dito sa ila.
2: Yahoo!
0: Kay Mama Virginia Taglero, padre sa may sa Pianville, good morning. Good morning, Ma'am Tin, bumaka, Ma'am. Gakaon ko na masarap kumain ng saging na linaga. Wow.
2: Yahoo!
0: Perfect yun na, basta may kumbo pagid sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Yahoo!
0: Ang sarap-sarap.
2: Ayoy!
0: Kay katropang Eric Bering, ako wala nang gapamati. Kay Gabisyo naman rin naman ang malantaw lang sa live ko, no? Ah, away siya sa gapamati sa radyo. Sa live lang siya ko, no? Kay Gabisyo, ilang radyo.
2: Ayoy!
0: Ano na gid, ano na plastada, tada katropang Eric.
3: Aray ko!
0: Oh, anyways, thank you gid kay katropang Juan Bilvis. Dira sa may banwas ang Pontevedra po sa pagkanami sa nga pagkaon kahapon nga
2: Yahoo!
0: Congratulations sa yasing ngayon na Blossman nga nag-graduar. At the same time, happy birthday sa nag-birthday kahapon. Ayun nami ang ilas ni nga nilaga. Ay, sa pagkanami. Basta, manami ah. Okay, katropang Ernesto. Good morning, classmate mo gali si ni Lisa Celeste Hibero.
2: Ayoy!
0: Classmate tanay kami ni Ma'am ni Lisa. Okay, katropang Lloyd D. Navales. Take good care for the coming upcoming storm. Oo, gani katropang Lloyd. So, ikaw ha, paghalong man kay Basi Apukon.
2: Ayoy!
0: Kay katropang Greg Steven, good morning. Good morning kasi manuwa ko no, taga Sapian gini siguro eh.
2: Yahoo!
0: Kay katropang Rodel Bugarso Posadas, pa-shout out lang sa family Posadas sa may barangay Tiko Panay. Thank you. Good morning.
2: Yahoo!
0: Kay Ma'am Anali Bukala Bakilag, wow, congratulations kay Ma'am Anali ha. May patrolman na ni Sang. Congratulations sa imo, ba? Proud parent gid si Ma'am Anali.
2: Yahoo!
0: Lagaw ni Rainsky, good morning. Banyaga na laswa nga lugbati ko no, talong kag okraya sudan ba sa pagkanami ba.
2: Yahoo!
0: Kay katropang Rainsky. Subong man kay katropang Crystal Maria Joyo daw masunggod ko. Ang masunggod ka.
2: Ayoy!
3: Aray ko!
0: Kay Ma'am Flor Abello, dira sa may panitan ba si Ma'am Flor. Okay, nagid gahulog di saton kay may dropbox na sa ilas ni nga Banwa. Good morning, gidra ma'am ha. Sa Banwa sa panitan, particular sa Abello family, good morning!
2: Yahoo!
0: Kay katropang mabusanis ko man, nagkagsayasing ang mga Pump Crit Boys nga tutok na good morning. Bal naman ni katropang Ernesto, dapat si Ira imo hambalon nga palangga. Ira, hindi ka may kay Ma'am Tin. Amugi!
2: Ayoy!
3: Aray ko!
0: Karon mahambal na sa karon sa programa ni katropang Ira. Kay katropang Ponce Lens. Leonard Gidney si katropang Ponce Lens. Good morning katropang Tin. Kagustanan mga katropa. Sige, thank you, Gid. By the way, katropang Lens, thank you, Gid. Basta balaan mo na, basta thank you, Gid.
2: Exciting!
0: Gari naman karoon nakatutok si katropang Aleloho Pitik ni Noy, sino ni? pa-shoutout lang ko doon si Miss Tin, diri sa Superman Bakery, si Alanot, si Master Raymond, nga gwapo, nga pamatigid sa XFM. Tapos sa pagkanamigid sa imo pangalan, katropang Pitik ni Noy. Ba?
2: Yahoo!
0: Tihon si Pitik ni Noy, gani ang nag-comment din, nagdigad.
2: Ayoy!
0: Sige, thank you sa mga katropa nato yung nagkamonito, nagkatutok, nag-gaplo, pamati diri sa ito sa pagpangalagad diri sa Platuntunan.
1: Sentro!
0: Alright, sa ito diri mga balita mga katropa. Matiatagan tapas ang duganggid nga mga tulid nga informasyon mga katropa. Halin sa ito si nga sister station man sa Kalibo, Aklan. Ang XFM Kalibo 96.5 mga katropa. May kang tanan sa duha diri ka mga kapis nun ho. Nga naaresto kahapon sa ginkasang drug bypass operation sa may bahin sang Altabas, Aklan mga katropa. Hindi lang nasaunhan nato no, diri sa may Banwa sang Sapian.
2: Ayoy!
0: Sa Banwa gid mismo sila sang Altabas ng mga katropa natumbok sa mga kapulisan. Pati ano gid bala, paano ni gin monitor mga katropa no, ang ini nga mga suspetsyado nangayaw paya pagbaligya mga katropa sang droga dito sa Aklan ho.
2: Ayoy!
0: Hindi na tukli. Sige, sa dugang detalye tutukan din sa ato sa pagpangalagad. And dugang pagid nga update development, may kagtanan din ang report mga katropa. Naman niya yung gadulong ni katropang Michael Dinostenos Lai. Kay ang atons ni nga kapitan din sa may barangay Tisa ho. Ginapahayag ha. Isa ining taga-tisa man ang nadakpan ng kapis nun mga katropa. Sa siningagin kasi ang drug bypass operation sa Altabas. At ibaloon ta kung taga-tisa, ginman isa.
2: Ayoy!
0: Basi bala nag-claim lang sa taga-tisa sa mga katropa. Tutukan ta na adri sa ato siyang pagpangalagad. Dugang pagiging update development mga katropa. May kang tanan sa sininga karnes ang baboy nga ginhaboy sa may drainage sa may barangay Lawaan mga katropa. Tutukan diri sa tons ni nga pagpangalagad. Alright, ini nga mga balita tutukon sa ato sa pagpanumbalik. This time magabiyog ko danay sa pilaman ka mga panumdom. Kindly stand by.
1: Sentro.
4: XFM.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama ang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
5: Santon Gold Live Testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung huli na, wala na, subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
5: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
8: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
5: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Supple Plus Gold.
10: Ako si Angie.
11: May bukol ako sa breast ko.
10: Kamangkot ko dason kung ano maayo diri.
11: Damo ginagambal nga maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
10: Gani amo man akon gintumar nga suplemento.
11: Salamat gid ko bala kay
10: matama to na dula ang bukol.
9: Supple Plus Gold.
12: Makal sa mga butika.
9: Supple Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald, bag-o ko nang diskubre nga pangmalakasan nga kape.
14: Supple Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog kag himo sa gintingog nga prutas kag tanom nga mataas sa antioxidant.
9: Supple Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na,
9: lalakas,
12: at gaganda ka pa.
9: Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
16: Mag Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil.
19: Premium D3.
20: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
18: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
23: Santon Plus Herbal Soap.
24: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
23: Santon Plus Herbal Soap.
25: Nanamigin.
23: Santon Plus Herbal Soap.
26: Chronic pain.
27: Ang sakit.
26: Mag-assisted pain.
27: Muscle fever.
26: Acute pain.
27: Kahit ano pang pain.
26: Basta pain.
27: Mag-assisted pain.
26: Pangkalang pain.
27: Fast and safe.
26: Assisted pain.
27: Symptoms persist. Consult your doctor.
26: Assist the pain.
18: Mabibili sa mga butika.
9: X.
4: X.
9: F. M.
4: X. F. M.
28: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
18: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Pabalik diri sa platuntunan sentro kag sigapon kamo nagpamati diri sa 106.5 XFM Rojas kaputin niyo lagad katropa nga Christine Dayan Ropa. Sentro. Ay dani nga mabayan mga katropa ang ginadulong sa inyo sang isaman kadikalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated ang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Yahoo!
0: Lusugan ang puhunan sa araw-araw. Gani katropa kun ako sa inyo pilian na ang Santon Plus Herbal Capsule nga may mangustin kag moringa. Dikas nga may antioxidants kag nutrients nga nagabulig sa pag-alaga sang aton sini nga lawas. Nagabulig man ini sa pagsuporta sa aton nga resistansya. Nagapadugang sa sigla kag sa aton sing mas aktibo nga pagpangabuhi. Bangod sa Santon Plus Herbal Capsule ka tropa, likas na alaga para sa mas maayos na pakiramdam.
1: Yahoo!
0: Yes, ang Santon Plus Herbal Capsule ang available na sa aton diri nga mga leading drugstores. Dira sa may Mercury sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore kag sa Grace Pharmacy. And sarang nyo man ini nga mad to cart na kag ma-place order maka tropa sa idira nga mga Shopee kag TikTok Shop. Santon Plus Herbal Capsule is a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
2: Sentro.
0: All right, stand by sa aton sining sister station man, no? Dira sa may XFM 96.5 Kalibo. Particular kay ko na, no? Kay katropang Clarity Ad.
2: Sentro.
0: Ikang tanan mga katropa sa sining agin ka sa kapo, no? Nga drug by basta operation sa may bahin sa nga Alta Basaklan. Kung sa diin ng duha diri ka mga arrested person or subject person mga katropa, duha ka mga kapisno.
1: Oh no!
0: Sa una sa naton nga kwan nga nakuha ang information, tiga Roja City, taga Tisa, ining isa, kagang isa naman, taga Kwartero Capiz.
1: Oh no!
2: Sentro.
0: Mak mo na, nakuha sa ilas ni nga pagginakop, masobra 1.5 million pesos mga katropa sang balor sang droga ang narecover.
1: Ayoy!
0: Pinagpangayaw pag ini sila yung mga katropa pang baligya to sa iban nga kaprobinsyahanan mga katropa.
2: Sentro.
0: Ready na katropang Jason? Alright. Samtang lagat-lagat naton si katropang Claire, no, sang XFM Kalibo. Good morning, gidanay kay katropang Bogart Catalan, kay Watchman Joey, kay Purman Marlon, kay Engineer Wiley, subong man kay Christian, kay Archie, kay Bonbon Junjun Arlon, kay Buko Justoni Benz, kag kay Rodel, nga nakatutok, nag-monitor, hato si nga pagpangalagad. Mga katropa pips ni katropang ni katropang Mobs Anisco.
1: Yahoo!
2: Sentro.
0: Subong man good morning kay katropang Ponce Lens, bo naga Ponce gani ni Ponce Lens, no? Gapasalamat gid sa yas ni nga nakuha man nga t-shirt kahapon. Bo thank you man sa imos ni nga baylo.
1: Ayoy!
0: Sadya-sadya lang gyud.
2: Sentro.
0: Nagani kon may kwan gid no, kon may mabaton sunod diri nga kwarta. No, kon grasya. No, grasya gidya particular mga katropa. Mas maayo nga i-share mo, no? Kay gadoble pa na kuno mo.
1: Ayoy!
0: May na kung may grasya nga maabot sa akin. Depende lang.
3: Aray ko!
2: Sentro.
0: Alright, ready na sa piyak nga linya si katropang Clarity Ad, no? Ang atos ni nga katropang reporter sa may XFM 96.5 Kalibo. Sige, sa piyak nga linya, katropang Claire sa report. Please come in.
2: Live report. Live report.
4: Katropang Christine Lange. May barang sa Kalibo Provincia sa Kakalayan. Parang hapon, nabigyan ko niya na-arrest ko ang duwa ka ginakabig ni high value individual sa so, ATL matapos nga mabaklan sini sila no sa mga otoridad sa nga isa ka sa shape abaylo sa 4,100 pesos na by bus money sa may poblasyon sa Banuas at Vaso kahapon ni adlaw sa nga Domingo, July 5. Ging kilala ang mga subject person kay alias Nonoy, 34 anyos, alias Budoy, 46 anyos, ang mga residente sa Roja City. Sa pag-requisa, no, katropang Christine, sa pagpatigin sa body search sa duwa, nauna nga ging patigin sa body search si alias Budoy kung sa diin na-recover ang duga na tatlo nga sachet sa suspected shabu nga nakaputos sa isang ka towel or face towel. Samtang sa pagrikisaman kay alias Nunoy, limang sachet ang na-recover sa iya posisyon kag drug paraphernalia. Sa piyak na parte, katropang Christine, sa pagpatiliman sa pag-search sa ila sa lakyan niya gindamit sa pag-transaksyon sa may area, na-recover ang bugang ng mga bulto-bulto, no, sa mga suspicious drugs. Banda, 27 ka suspected shabu at sa lugar suspected shabu sa
2: Centro.
0: Alright, katropang Claire, no? Liwaton taha kay medyo chappy ang imus ni nga sulod di sa mong nga connection. Medyo hindi gidya maintindihan, no? Ang imus ni nga gina-report. So, sa liwat, no? Na-recover man mga na-recover sa pag-inakop, no? Sa sining mga subject person, ang masobra 1.5 million pesos, no? Tama, katropang Claire?
3: May street value ang mga na-recover nga mga items or suspected shabu nga kapin sa 1.56 million pesos, nga nagabugat sa kapin man 230 grams. Kaga ang amunin, no, katropang Christine nga operasyon na pinaagi sa gingtingob nga pwersa sa nga Provincial Drug Enforcement Unit o kona PDO Aklan kag Altavas Municipal Police Station. Base man, no, katropang Christine, sa monitoring man sa Aklan Police Provincial Office, nasayuran niya sambilog gid, no, sa mga ginakabig nga supplier sa nga mga durugista diri sa probinsya sa Aklan, ang amoni nga duwa gikan dira sa Rojas City Capiz. Kaga may mga posibilidad, no, katropang Christine, nga kung natigayon or naging madinalag-on ang ilat transaksyon tanan kagahapon, magalabot gidda sila sa may isla sang Boracay. Apang sa amo nang information, nagapadayon man ang investigasyon sang aton niya katapos sang kapulisan. So subong na ara sila sa kustodiya sang Altavas Municipal Police Station kag nakatalana nga iga inquest katropa nga Christine. So patong-patong, no, nga kaso ang pangatubad nyo na sa mga suspetsado. May mga information na gani, no, katropang Christine, nga ginamonitor man ni sila sa PDEA. Apang daw masyado gid sila nga mailap, no, sa ato man niya mga otoridad kaga sa anuman nagasalig lang man sila or nagapakipag-transaksyon sa mga trusted nga asset. So kahapon naging madidalag-on man ang transaksyon sa aton asset kag pusher buyer sa amuni nga mga suspetsado, no, katropang Christine. So tumandok gid sila, native gid sila sa Rojas City Capiz kag makabig ni sila nga mga HVI aga hello, katropang Christine.
0: Oh, sige. Sa din yung dapit, katropang Claire, na dakpan ang ininga duha ka subject.
3: Katropang Christine, no, natigayon or gingkasa ang nasambitan niya operasyon sa may poblasyon na Altavas Aklan, katropang Christine. So, ginakabig man ni, no, nga ano gani daw, ginamonitor gin ni sa nga ato man niya makapulisan kay man. Ginakabig nga meet up ang Altavas. Kay man, syempre, border lang man siya, yes, sa nga Capiz kag sang Aklan. So dira, no, kumbaga mostly dira ginapatigayon ang mga dalagkuan niya operasyon. Kag subong nga madamo man nga ginamonitor, matapos ang ini nga madinalag-on niya operasyon, madamo gid ang ginamonitor man sang aton niya mga kapulisan diri sa probinsya sang Aklan nga padayon niya nagaduso, nag-imbolbar sa illegal nga aktibidad or ang amuni nga pagduso sang illegal nga droga. Kaga katropang Christine, ang amuni nga duwa kaga hapon, although wala man sang natabo abi man nga mga ano kumbaga dan laban, wala man sang amuna nga natabo, no, katropang Christine, apang kahapon naging proactive man ang aton karon nga mga awtoridad kay man makabig ni nga mga daw big fish gid bala, katropang Christine. That's why hugot gid ang naging patigayon niya transaksyon kaga operasyon sang Altavas PNP kaga PDEU Aklan. So kahapon sa ilang gingamit nga salakyan na sa sayuran ging hulam lang Manila no katropang Christine hindi sila ang tag-iya no sa amo ni nga salakyan daw ging hulam lang sa ila abyan kag na sayuran na base man sa rehistro sang salakyan amo ni sang ka China brand no nga salakyan kag repainted na siya so sa rehistro color blue ang amo ni nga salakyan apang kahapon ano nini siya repainted nga ano na violet katropang Christine so saging patigayon niya pag search sa salakyan grabe bulto-bulto nga dalagkuan niya sa Shea ang na-recover sang aton man niya mga otoridad so ang duwa wala gid sang pag-ako no nga ila ang mga na-recover nga mga items so of course kinamatarong man na nila nga kung ano man ang ilang igapahayag apang ang mga items katropang Christine ang mga suspected shabu na recover sa mga nagkalain-lain niya mga bulutangan daw si Perado gid katropang Christine daw ano masiling mo gid bala nga inug dispose na nakatalana nga iga dispose na no katropang Christine may sa pouch may sa parang case imaw pero daw ano siya shoulder bag may sa wallet kag sa ila mga posisyon same size man no sang sachet kag bugat sang suspected siya buang na-recover sa ila mismo nga posisyon kag control sa kay alias Nonoy ang amo ni nga 34 anyos nga suspetsado na-recover sa iya ang naka-tape pa daw inog dispose na gid katropang Christine nga mga suspected shabu nakabalot ni siya nakaputos sang tissue kag naka-tape no silyadong-silyado katropang Christine ang pagka-tape sa amo ni nga mga items kag na-recover man ang drug paraphernalia kay alias Nonoy. So, although kahapon mapig-ud lang gid nakaka istorya man naton sila no may mga sabat man sila sa aton but limitado lang gid ang ila man nga ginahatag nga mga pagpahayag. Apang amo nang gid na no kung kay alias Dudoy mapamatud-an niya nga wala siya gagamit sang illegal drugs. Nagagamit apang daw ano na sad tupagid katropang Christine kag mapamatud-an gid siguro na niya nga maga negatibo siya if ever ipaidalom sa drug test. Ginila pamalibaran, ginapanganwalaan gid nila nga ila ang mga items nga na-recover sa sulod sang salakyan. But of course, nagapadayo ng investigasyon sa amo ni nga mga suspitsado sa ilang mga parokyano kag kung sa diin pa sila supposedly no nga magadispose ang ilang mga item kay man katropang Christine kung naging madinalagon kahapon ang ilang mga transaksyon damo na naman ang mga durugista diri sa probinsya sang Aklan madamo na naman ang mga nakahay kay man sa kaabo sa kadamo no kadamo gid katropang Christine sa mga inog-dispose na tani nila nga mga suspected shabu. So, kahapon, base man sa ato man na dito nga pag-monitor, may mga pagpahaom pa man ang aton mga otoridad kagahapon nga sa mga posibilidad niya armado ang amuni nga mga suspect kay man. Siyempre, dalakuan niya mga bulto sang illegal nga droga man ang ila nga dala. So, sa piyaksin eh, naging nga dinalagon gid ang amuni nga operasyon katropang Christine kaga siguro subong adlaw o na buwas iga-inquest na ang duwa katropang Christine kagama subong ginamonitor sang aton yung mga kapulisan kung if ever man nga may igataw man sila nga information ang amo na yung mga suspitsado kung sino tani ang ila mga iga-dispose na sang ilang mga suspected shabu. So, amo na subong ang ginabantayan man sa aton yung mga otoridad diri sa probinsya sa Aklan, sa aton yung Aklan Police Provincial Office, ang masami, no, or mostly nga ginagamit nga meet-up place sa mga durugista dira gani no, sa border sang Rosit, sang Capiz, kag sang probinsya sang Aklan, katropang Christine. So, sa liwat, kabilugan, 35 nga sachets ang illegal nga drug ang na-recover sa duwa ka suspect nga nagabalor nga may street value nga 1.56 million pesos nga may kabilugan 230 grams nga kabug ato na katrapang Christine.
0: Paldo na tani iba.
3: Ayoy! Doon gid. Amugid na ano katrapang Christine kung naging madinalagon lang gid ang transaksyon sa mga suspect. Paldo gid eh. Sa ilang mga personal nga kwarta, na-recover man ang masobra 11,000 pesos, wala pa dira ang buy-bus money nga 4,100 pesos. So, if ever nga na-dispose to tanan, paldo gid ang mga yes ang amugid na ano katropa ang Christine. So this is the effort man of course ita PDU Aklan kag Alta Vas PNP no katropa ang Christine. Masobra 2 weeks gid nya monitoring sa mga suspect man ang gimpatigayon sang PDU Aklan antes na no, naging kasa ang amuning operasyon na katropa ang Christine.
0: Sa information katropa ang Claire, diri gid na sila sa Rojas Alien.
3: Yes, native gid sila no sa Rojas City Capiz, mga dali lang ano nga nitong barangay no.
0: Isa,
3: so
0: isa.
3: Oo, dira no katropang Christina. So native gid ni sila sa Rojas City Capiz kaga nag-imbestiga pasubong ang aton mga kapulisan kung sa diin man sila nagakuha sang ila mga supply kaga sila man abi no katropang Christine ang mismo nag-repack sang ilang mga items kay man kahapon na-recover man ang kiluhan sa sulod sang salakyan. So na-recover ang bulto sa mga bulto-bulto nga suspected shabu, kiluhan kaga mga kwarta no katropang Christine sa sulod sang salakyan.
0: Sige, with that, katropang Claire, thank you good. Simos ni nga gindulong man nga balita diri sa XFM Rojas. Kag, syempre, sa mga operasyon, halong-halong gid, ah.
3: Sige, oo. Thank you so much man, katropang Christine. Direktamente, gikan diri sa Banwasang Kalibo, probinsya sa Aklan. Ako bang si katropang Claire Tiad sa XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo. Live Reply
0: Central. Alright, si katropang Claire Tiad sa XFM 96.5 Kalibo Aklan, mga katropa sa sininga report no ang ininga duha ka mga kapisnon nga nadakpan to sa ginkasa nga drug buy-bust operation mga katropa sa may bahin sang Alta Vas Aklan. Kung sarin masobra 1.5 million pesos nga balor sang droga na-recover sa mga otoridad mga katropa.
1: Oh no!
0: THB ay gid ni sila kag masobra 2 weeks man no nga ginamonitor sang mga kapulisan dira sa may probinsya sang Aklan, partikular sa may Alta Vas Aklan mga katropa kay ina ginaaligar nga meeting place eh, no sa mga durugista mga katropa.
2: Sentro
0: di nakapaahom natutani, preparado natutani, nakasilyado na mga katropa ini nga mga sachets pang waygid no na dimalas gid mga katropa wa ay wispald
1: ayoy.
0: So ang ini nga mga subject person, ang isa diri mga katropa, ginaligar taga Barangay Poblasyon Kwartero.
2: Sentro.
0: No? May banwas ang kwartero kag ang isa naman taga Barangay Tisa mga katropa. Ini sila nga duha. Ati ang ato si nga patrol nag-follow up dira sa may Barangay Tisa, Rojas City mga katropa, partikular kay punong Barangay Dax Alubera.
2: Sentro.
0: No, mga katropa, may kang tanan sa sining persona nga iniho nga si alias Nunon. No, kay basi bala nagapakuno-kuno lang at taga Barangay Tisa, gali hindi.
1: Ayoy!
0: Ato nang ikakumpirmar no sa report ni katropang Michael. Sige sa report katropang Michael.
2: Live report.
5: Kumpirmado si Barangay Kapitan na Dax Alubera nga taga City or taga Balimbing Street or Bangkiling Street no. Tisa Rojas City ining iya sining residente nga isa sa mga nadakpan no sa ginapatigayon o kung ginkasa nga drug buy-bust sa operation sang makatapos ang Philippine Drug Enforcement Unit sang Aklan PPO kaupod ang Alta Vas sa Municipal Police Station man nakatropang Christine kahapon nga adlaw tak na alas 3:45 sang hapon no dira sa may bahin sa Banwa iya sang Alta Vas. Suno sa information naton nga nabaton diri sa kay Barangay Kapitan Dax Alubera sang aton man ini siya nga napakigangutan nga suno diri sa iya madugay na ini siya no nga nahibaluan ni Barangay Kapitan nga naga-engage sa illegal nga buluhaton dira sa amo sini nga barangay sa umpisa sang inisya no ang ginpasulod bilang CVO o kon na BPATS o kon na Barangay Peacekeeping Action Team no sa ila sininga barangay Hulyo no sa naligad lang atuig so mga 1 year na gid man nga wala siya sa serbisyo no katrupang Christine pero sunod diri sa kay barangay kapitan Alobera nga wala siya nakahibalo nga madakpan gali ni sila no sa sining ginapatigayon nga drug by bust kay bangod sunod diri sa iya katrupang Christine nga nakabaton ini si barangay kapitan Alobera sang impormasyon nagikan man sa ila sining mga pumuluyo nga ining si alias Kerwin siya ni Lantawon or Tawgon no diri sa may amugin na iya nga pangalan gid no si Kerwin gid katrupang Christine kag residente sang Bangkiling Street Barangay Tisa siyudad sang Rojas sang nahibaluan ni Barangay Kapitan Alobera nga naga-engage no ining si Kerwin sa illegal nga droga ginpatawag niya ini sa barangay hall no kay tiaktibo pa siya sadto nga aktibo pa siya sadto nga ano eh nga tanod no sa ila sining barangay kag ginhambalan ini siya nga hindi na mag-engage sa illegal nga droga kag sa subong anay pahuway-huway ka anay no
0: so baligin kon gid siya gali gin ligayan
5: gin personal gid ini siya no sang hambal ni Barangay Kapitan Alobera nga hindi ka lang anay Kerwin magtrabaho bilang tanod no magpahuway-huway ka lang anay so dito kag bangod may mga impormasyon nga nakalabot diri sa akon nga naga-engage ikaw sa illegal nga buluhaton so nagngisi-ngisi malang ini siya kag ano niya man no ginasunod niya man si Barangay Kapitan Alobera nga hindi na mag-duty bilang tanod sa ila sininga barangay so after sadto sang nahibaluan niya nga nahibaluan ni kapitan nga naga-engage siya sa illegal nga droga ang iya sininga gin-idea katrupang Christine naghalin siya dira sa ila sininga barangay pero subong residente siya sa ang barangay Tisa pero naghalin lang siya sa ilang barangay kag nagpangita bala sa iban nga barangay sang maboardingan no
0: man sa Rojas.
5: Yes dire man sa Rojas duman mo to taga barangay Lanot tapos dire pagid ga board sa barangay Tisa no lapit-lapit na malang na ha katrupang Christine agud to nga hindi mahibaluan ang ila sini nga mga illegal nga mga gina panghimo so dito ginhambalan ini siya ni kapitan muna nagpangita siya sang iban nga boarding house no diri sa may ba daw bati to ni kapitan do sa barangay Tangki no pero hindi lang sure no katrupang Christine pero amoy na so kag wala naman nakahibalo si kapitan sa mga dugang pagid kung anuman ang iya sini nga mga ginpanghimo pagid bala katrupang Christine gipakod tutok man niya si barangay kapitan sila sini nga barangay man so nakibot ini si barangay kapitan sang gintundaan ini siya sang isa ka mga barangay official sang barangay Libas Rojas City nga ang iyang constituent nga si alias Kerwin ang gindakop sang operatiba pinaagi sa ginkasa nga drug by bus operation sunod diri sa kay kapitan wala gid siya nagsala nga naga-engage gid ining si alias Kerwin sa illegal nga droga kag may kaupod pa siya nga taga barangay poblasyon Kwartero Capiz nga muni pa sa karon ang aton mang gina-facilitate ginapangayuan taman information karon ang barangay official sang sa banwas sang kwartero particular dira sa may bayan sang barangay poblasyon kung matuod nga ila gid man ini nga residente ninga si alias Dudoy ang isa sa mga nadakpan no kag asuno man diri gani sa kay kapitan basi kag na ano lang bala no nadalahig lang ini si Kerwin sa kay Dudoy o kung nadalahig na si Dudoy sa kay Kerwin. So amo pa nang isa sa isa man sa ato sini nga mga gina kuhaan man sang tulid gid nga impormasyon. So yaring nanging kabahin sang aton sini nga interview sa kay Barangay Kapitan Dax Noel Alobera sang Barangay Tisa Rojas City.
6: Centro. Yes, una sa tanan no mayong gagid sa tagpalamati isang XFM sa pumuluyo sang Barangay Tisa mayong gagid. Regarding sina kay Kerwin, gin-hire ko ina siya as a CVO last year. Kay I thought nga nang do maayo man kay halin sa kay lolo niya sina upod man sang akon father sa Memorial Hospital, Ross Memorial Hospital. Tapos ang iyang father muna kilalahay manggig kami hasta sang iyang mother. So gapatigid ako permiro nga maayo gid siya nga klase bata. Amo na again hire ko ina siya sa CVO. Sa performance niya sa CVO, maayo man niya, way man niya question. galing sang later part na, medyo do way na siya masyado ga-active gid. So muna hinala ko siya nga mapahuway anay. At the same time, after sa to, after a week, 2 weeks lang nakabati na ko istorya, nga ga-engage na siya sa ginatawag nga illegal nga droga. Hay sa akon man di abi, biskan sino ka paya, or biskan ano ta ka, kung makahalit kaya sa pumuluyo, labi na gid sa barangay Tisa, ang mga kabataan, hindi gid ko ya kumporme sana. Kaya in fact, ang akon gani ya hala sa aton nga mga operatives, nga kung may nabalaan ka mo ya sa barangay Tisa, nga ga-engage ang mga amo na, sudlan nyo para tapos. Dako-dako nga bulig sa labi na gid sa akon, sa mga barangay, nga kung madula na ini ang mga naga-engage sa mga illegal nga droga, bala. So, muna, I heard kahapon through Konsehal Asmin man, nalipat ako sa family name ni Konsehal Asmin sang libas, nga nag-message siya nga ang imo da constituent na login raid sa muna by bust operation sa Altavas Aklan, I think. So muna nagpamangkot ako sa kay Konsehal Asmin kun kamusta ambilya do support kid. Ang sabat ko lang gid kay Konsehal is manami ina para hindi na siya kagwa.
7: Since ano nga year siya kap nagpupo bilang CVO diri kap?
6: Yes, last year kung lang na siya gin-hire. Kay doon nakita taman kagdira nga area sa ila sa sitio Bangkiling, medyo kulang-kulang ang aton nga CBO bala. So muna nga isa siya nga gin-hire ko through recommendation man sa mga nakakilala pagidaya sa iya nga maayo man. So muna gin-hire ta siya. But muna do last January or February, gin-out ko na siya. Kaya muna, nakabati na ko nga ga-engage siya. At the same time, minambalan ko na siya. Nga, hindi ko ya gusto nga ari ikaw diri. Kaya tungod nga, nag-engage siya ko sa illegal nga droga. Normal na, hindi man sila mag-ako.
7: Mm-hmm. So, sa ito nga time cap, no? Sa ibaluan mo nga ti constituent mo ni Galing, kagwala ka din nagsala sa imo sini nga panag-upnop, no? Na nag-engage gini siya sa illegal nga droga?
6: Yes, muna.

0: gusto nga may ari kita diri nga amo na. So pagkabalo ko do nagboard na siya or nag-apartment ko na no, way na ko idea, way na man ko ya. Hindi na. Ay what I mean hindi na diri sa Tisa. Way na ko kabalo.
1: So ang ilabi ni Stado ta sa ilang nga pangabuhi ka sa may Bangkiling ni si Kerwin.
0: Yes, kung sa ako niya, okay man, kaya ang amay siya na mga maayogid nga panday, mabakas man niya manabraho. Ang iya iloy siya na, although may pamilya naman na siya, ang iya iloy siya na is...
2: Okay, no? Katropang Christina, batian natin si Barangay Kapitan Dax Alovera, no? Muna gani, no? Sa nasilingto ni Barangay Kapitan Alovera kay na Katropang Christine nga ang baho, hindi gid matago, no? Nadumduman ko ang baboy ito sa may sa may kanal, to sa lawaan nga ginaboy, oh. Ayoy! Kaya nagbaho, gimpangita sa mga pumuloyo at ugali dito. Sa mo maning natabo, Katropang Christine, kaging katingala, ganito ni Kapitan, personally lang nag-istorya kami, ang nagkasalakyan sila, no? Kaya bangod gani, panday lang man, ang ila sining ginikanan, kaya siya nag-upod-upod mo lang sa mga construction worker, no? Kaya may posibilidad gani, Katropang Christine, nga kung tanod pa ni siya, base posible, dagong pa niya ni si Kapitan, no? Nga, di sidan saya, nga salakyan. Katropang tin kag may posibilidad suno man diri sa kay Barangay Kapitan Alovera nga hindi man katropang tin kat makatilingala kun magkasalakyan siya. Imagine unta mo ni kadako nga siya, yes. Boya makuha niya, madispose niya ti bisan pila pa kasalakyan ang iya sini nga baklon man katropang tin. Kag nagapasalamat man si Barangay Kapitan Alovera nga nabuhina naman kag nibaluan ta man nga ang Barangay Tisa kapila na kabisis nga may mga nagkaladakpan, no? Na ano man, nag-engage man sa illegal nga buluhaton. So, sunod rin sa kay Kapitan, bisan akuon niya kag sa indi, hibaluan magyapon ang iya sini nga mga, ano ni tawag, iya sini nga gihobla or iya sini nga ginapanghimo nga illegal kay bisan rin sa Barangay Tisa, nagapati nga nag-engage gid siya iya, no, sa illegal nga droga. Gin padulungan to ni Barangay Kapitan gani no, subong adlaw ang iya sa tong pamilya bla pamangkuton. Kun ano pagid bala ang mga aktibidad sini makon mo. Hindi niya basta-basta, no, nga mga droga ang mga na intercept sa ila sini nga pag-inakop, no, kung makakadto pa ni sa iban nga mga lugar to sa Kalibo, Aklanti, may posibilidad damo naman ni ang magtangla sa langit, no, kag mag-isip sang bituon sa Tropang Christine. So, amo na. Sunod sa kay Kapitan, dako gid ang iyang pagpasalamat sa mga otoridad nga sa padayon nga pag pakigbato or pagpakigaway kontra sa illegal nga droga, Katropang Christine.
3: Mapaburakay patani ko no gani ni sila.
2: Ay basi dito sila nagano.
3: Naglorop na sila sa karsada kay ginkuan sila.
2: Naglorop na gani. Ayoy! Naglorop sila nga wala nakatilaw sang kwan, sang bato nga lumuton sang burakay.
3: Gagamit ka sa lumot.
2: Nadanlog. Oo, ara ya hindi niya sang madanlog nga lumot, nagdakop sila. Sigurado gina iya katropang.
3: Ayoy!
2: Bagras ya. So, hindi man nila ginaako, no, katropang tin nga ila ining mga na-recover, pero sunod rin sa to sining mga otoridad sa korte na lang nila ina ako noon ah. Ano ni, oo, dipinsahan. Pero sa aton sining information na Katropang Christine, sa aton mapagpamangkot to kay ina to sa may bahin sang Altabas sa PNP, apisan nga tindi sila iya ang nag-operate sila. Manya na ko ang information na gikan sa PDEO. 2 weeks ni sila nga gin-monitor, yes. No? 2 weeks ni sila nga gin-monitor sa mga operatiba. Kag na-test by naman gani ni sila sa boundary sang Altabas kag sa Pian. No? Bodo lapit-lapit to sa imo to nga. Balbarte. Ara, malang gali ka mo. Da, pang basyahan na lang tubig yung mainit niyo. Da, malang gali ka mo ang katransaksyon nanay, ha? Oo. So, amo na, no? Katropang Christine, so, congratulations man, no? Sa mga yes. Taga PDEO Akla, no? Naka-intercept naman ako mo. Ilabinagid kong mga kabataan sini ang oo mahalitan sini ba nano naman nga libog sa mga ginikanan sini katrupang niya Christine. So amo na, no, kita man niya, no, nagasuporta man sa mga programa sang aton sini nga mga kapulisan, kapareho sini, no, sa pag ano man, no, sa pag bawal man, no, sang mga ano ni tawag sa mga nag-engage sa illegal nga droga. So amo na nga aton sini nga balita, ang buhilog gid ginadulong sa inyo sa ang dekalidad nga produkto sa Yesto Health Incorporated, ang Xanthon Plus Coffee Mix, no? Sa mga mahilig mag-inom sang kape, pangita ang kape nga namit na healthy pa. May kape ka na, may bulong ka pa. Ini si katropang

0: Michael Inuslay, ang katropa mo.
1: Alright, thank you, kid. Kay katropang Michael Dinostinuslay. Kaya sa nga dulong man nga update report, may kang tanan sininga duha ka kapis no, no? Pati kompirmado, gid mga katropa, nga taga Tisa, gid ni, no? Ang isa ka suspect o kung subject person kahapon sa nadakpan sa ginkasang drug bypass operation sa Altabas, Aklan. Ginaluad na sa gani isang ila barangay kapitan.
2: Ayoy!
1: Kay bangod gani mga katropa, nagka-engage ni siya sa illegal nga buluhaton. Ti anay tanod pa ni Tani.
3: Sentro.
1: Ti wain siya nag-upod sa kaayo. Kay dito siya sa easy, ano ah, easy gain.
2: Ayoy!
1: Easy money mga katropa.
3: Sentro.
1: Ti karon mayo man to gani, sunod rin kay Kapitan Dax. Dax Alubera nga nadakpan ni sa kagindi na sunod rin makuan ah.
3: Sentro.
1: Mahilway pa, no? Good to nga hindi na makahalit sa iban pa nga mga persona man. Ang ini nga mga ang mga individual, no, nga dadakpan dira sa Banwasang Altabas, Aklan.
3: Sentro.
1: And news update na mga katropa, si Senator Marcoleta, o kon Rodante Marcoleta, o iga-detain na mga katropa sa News Quezon City Jail. Kasunod man gani siya singa pagsungka sa mga otoridad, subong nga adlaw sang Lunes, sandig sa Sandigan Bayan 3rd Division. Tandaan mga katropa na nagpagawa sa arrest warrant kag hold departure order ang korte. Bato kay Marcoleta, may kang tanan ng mga katropa sa mga kaso nga plunder nga nagadalahig sa 75 million pesos nga donasyon sa kampanya nga ginpahayag na baton sini mga katropa wala, apang wala sinigin deklarar sang 2025.
2: Oh no!
1: So nag-issue man mga katropa sa arrest orders para sa mga ginapahayag donors ang senador Musanday Mike Defensor, Aristotel Baluyot Viray, kag Joseph Varias Espiritu.
2: Oh no!
1: Ipadulong na ni sa karon mga katropa sa ano, sa New Quezon City Jail. Di was lucky. Eh.
2: Ayoy!
1: Di na ni siguro ka attend karon no sa sining impeachment mga katropa kun impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Speaking of impeachment mga katropa,
4: VP Sara, absuelto o convictado.
1: Mga katropa, subong adlaw, tutukan nyo diri sa ato sa pagpangalagad ang iniman nga coverage
3: Centro.
1: No sa sining impeachment trial o kung unang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pati tutukan tani kung absuelto ay hanini o kung convictado. Sa takna alas dos karon sa hapon ah, no? Dirigid lamang sa XFM Rojas. Aton nga tutukan ang pagtigayunon nga impeachment trial sa Vice Presidente mga katropa nga paghiwaton man sa session hall sang Senado sa Pasay City. Tiga preparar naman ang ibang tong mga senador mga katropa, matamat naman nga nag-abot ho sa Senado mga katropa. Pati tutok lang ah. Diri sa aton sning coverage. So 106.5 XFM Roa City Capiz, ang ini nga Vice President Sara Duterte absuelto o convictado.
4: VP Sara absuelto o convictado.
1: All right, thank you kids mga katropa naton nga nagupod sa ato sing Lunes gidisyon sa platuntunan Santro.
3: Santro.
1: Brigid lamang sa XFM Rojas. Partner na lang naton sa technical katropang Jason Anonoy.
3: Centro.
1: And of course aton sning sister station sa XFM Kalibo, thank you kid. And kay katropang Michael Dinosta Inoslay.
3: Centro.
1: Kag ako na lang inyo alagad ay ang anchorwoman katropang Christine Dayan Ropa para sa 106.5 XFM Roca City Capiz, ang katropa mo.
2: Exciting.
5: XFM. XFM.
6: Vitamin C. Vitamin C, magsanton. Vitamin C, vitamin C, magvitamin C, magsanton. Vitamin

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Suntone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Suntone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag glutathione.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Suntone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Suntone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mangko sina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag Suntone Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
8: Suntone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one sa presyo magaan.
9: Suntone Plus
8: Herbal Oil. Sister Pain.
10: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
12: X.
13: X.
12: F. M.
13: X. F. M.
14: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply. Process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
13: X.
12: X. F. M.
13: X. Mix FM.
11: Sample Plus Gold.
15: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
11: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
16: Sample Gold. Coffee Mix.
17: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
16: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
16: Santong Plus Coffee Mix.
19: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santong Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
16: Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
20: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin.
21: Kaya sa Brian De Paz. Headlines.
22: Ang mga paunang headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Sandigan Bayan, naglabas na ng reswaran laban kay Senator Rodante Marcoleta. Mike Defensor at dalawang iba pa.
23: Senador Marcoleta, personal na sumuko sa PNP CIDG ngayong araw matapos matanggap ang arrest warrant.
22: Senate President Win Gatchalian, iginitanda na po ang Senado kung susulpot si Vice President Sara Duterte sa day one impeachment trial.
23: House Prosecutor, nagsagawa ng press conference ilang oras bago ang impeachment trial ng Vice President.
22: Pagliban ni VP Sara sa pagdinig po sa Senate Impeachment Court. At babaliwala sa panawagan ng taong bayan ayon sa House Prosecution Team.
23: San Jose National High School sa Tacloban, inigpitan ang seguridad sa pagbabalik eskwela matapos ang paumaril.
22: Balitang regional, mga katropa, meron pong babae ang pinagbabaril ng sariling asawa sa Davao City. Kapatid ng suspect na nagtitinda ng prutas na damay din.
23: Sa balitang international, U.S. President Donald Trump makikipagpulong kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa NATO Summit sa Turkey.
22: Showbiz tayo, kay Lynn Alcantara, inaming na biktima ng phishing scam.
23: Sa balitang sports, Justin Brownlee out sa laban ng Gilas kontra Australia mamaya dahil sa injury.
24: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
22: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Lunes, July 6, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na sumasa inyo sa pamagitan ng XFM Palawan sa 104.7, XFM Cebu sa 88.3, at XFM Pagadian sa 89.5, at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
23: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
22: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overas.
23: Ako si Brian De Paz.
24: XFM News Nationwide.
22: Diretso tayo sa detalye ng balitaan. Naglabas, katropa, ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 3rd Division laban kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng kinakarap nitong kasong plunder. Ito'y matapos tanggihan na anti-graft court ang motion ng kampo ni Marcoleta na ipagpaliban ang pagpapalabas ng warrant of arrest at ang mga proceeding sa kaso laban sa kanya, pati na rin kina former lawmaker Mike Defensor at dalawang iba pa. Ayon kay Associate Justice Carl Miranda, tinanggihan ang motion dahil nakitaan ng korte na may probable cause sa kaso ng senador. Kahit magpapatuloy ang pagdinig, alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Nahaharap po si Marcoleta sa kasong plunder, kaugnay na umani hindi pagdedeklara. ng 75 million pesos na campaign contributions sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE noong 2025 election.
24: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, personal na sumuko si Senador Dante Marcoleta sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG ngayong araw matapos matanggap ang warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan. Ayon kay Marcoleta, voluntaryo siyang umarap sa mga otoridad bilang paggalang sa umiiral na proseso ng batas. Sinabi niya na nakabidbid pa rin ang kanilang motion to quash at motion to defer na anya'y bahagi ng kanilang legal na hakbang upang kwestiyonin ang kasong isinampa laban sa kanya. Igrit din ni Marcoleta na bagamat may finding of probable cause ang Sandigan Bayan, umaasa siyang didinggin pa rin ang hukuma ng kanilang mga motion. Binigyan din ang senador na handa siyang sumunod sa lahat ng legal na proseso habang ipinaglalaban ang kanyang panig sa korte. Samantala, dumating na si Senador Rodante Marcoleta sa Camp Crame bandang alas 11:25 ng umaga.
24: XFM News Nationwide.
22: Naglabas naman ang pahayag, mga katropa, si dating Congressman Mike Defensor matapos ibasura ng Sandigan Bayan ang kanyang motion to quash at mag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya kay Senador Rodante Marcoleta at sa dalawang iba pa. Ayon kay Defensor, mauna pa umano silang makulong kaysa sa mga tunay na nagnakaw sa kaba ng bayan. Iginit din niya na sila umanong lumalaban sa korupsyon ng unang naharap sa isang kasong anay walang batayan. Sa kabila naman nito ay nagpasalamat si Defensor sa mga sumusuporta sa kanila sa gitna po ng kinakarap nilang kaso.
24: XFM News Nationwide.
0: Inihayag ni Senate President Whit Gatchalian na nakahanda na ang mga security at crowd control measures para sa pagbubukas ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 2 ng hapon. Sinabi ni Gatchalian na naghanda ang Senado para sa iba't ibang posibleng sitwasyon, kabilang ang inaasahang mga kilos protesta sa labas ng Senado. Humingi rin anya ng suporta ang Senado sa Philippine National Police upang matiyak na magiging maayos at mapayapa ang paglilitis. Kinumpirma rin ni Gatchalian na siya ang mamumuno bilang presiding officer ng impeachment court alinsunod sa umiiral na rules ng Senado. Tumanggi naman siya magbigay ng komento sa mga nakabinbing usapin na tatalakayin ng impeachment court dahil ito anya ang pagpapasyahan ng mismong hukuman. Dagdag ng Senate President na magpapatuloy pa rin ang Senado sa pagtalakay ng iba pang mahalagang panukala kabilang ang national budget para sa taong 2027 kasabay ng paglilitis.
24: XFM News Nationwide.
22: Mahigit sa 6,600 na pulis naka-deploy na po para sa Senate impeachment proceedings. Katropa natin sa balita, Earl Saldar ng XFM Mega Manila.
24: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report.
2: Mahigit 6,600 na mga pulis ang ipinakalat ng Philippine National Police o PNP upang tiyakin ang seguridad sa pagbubukas ng Senate impeachment proceedings labang kay Vice President Sara Duterte ngayong araw Hulyo 6. Ayon sa PNP, 3,250 pulis ang nakadeploy sa paligid ng Senado habang 2,900 civil disturbance management personnel ang nakandang rumusponde kung kinakailangan. Bubuo rin ng special task group, nagdagdag ng CCTV cameras at nagpatupad ng traffic rerouting bilang bahagi ng security measures. Naka-alerto rin ang mga kalapit na ospital para sa anumang emergency. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melesio Ratatis Jr. na handa ang PNP ng kampanan ng tungkol nito na may profesionalismo, disiplina at paggalang sa karapatan ng bawat isa. Inikayat din niya ang publiko na makiisa sa ipinatutupad ng seguridad at traffic arrangements upang matiyak ang mapayapa at maayos na pagdaraos ng impeachment proceedings. Para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
24: XFM News Nationwide.
0: Samantala, Senate President Whit Gatchalian igrit na handa na ang Senado kung susulpot si Vice President Sara Duterte sa day 1 ng impeachment trial. Narito ang report.
24: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report.
3: 100% ng handa ang Senado para sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw, kabilang na ang posibilidad ng pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng paglilitis mamayang hapon. Ito ang tiniyak ni Senate President Win Gatchalian na nagsabing nakahanda na ang Senado na gampanan ang tungkuling ipinagkatiwala rito ng sambayan ng Pilipino bilang impeachment court. Ayon kay Gatchalian, haharapin ang Senado ang paglilitis ng may integridad at buong paggalang sa salikab batas upang matiyak ang patas at maayos na pagdaraos ng proseso. Pinaghanda na rin niya ng Senado ang lahat ng kinakailangang hakbang sakaling personal na dumalo si Vice President Duterte sa pagbubukas ng impeachment court. Kasabay nito, tiniyak ng Senate President na magpapatuloy pa rin ang Senado sa pagsusulong ng mga panukalang batas na tutugon sa mga hamon at pangangailangan ng bansa sa kabila ng pagsisimula ng impeachment proceedings. Binigyan din ni Gatchalian na nananatiling nakatuon ang Senado sa pagtupad sa mandato nito sa sambayan ng Pilipino habang isinasagawa ang makasaysayang paglilitis.
4: Pinaghandaan in any eventuality, nakahandaan naman. Kaya meron mga ganito yung arrangement natin sa labas, pati yung mga nagsabi na magra-rally, pinaghandaan na rin. So, humingi rin kami ng suporta sa PNP para masigurado na orderly, no, yung mga demonstrations sa labas ng Senado.
3: Ang tinig ni Senate President Win Gatchalian. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
24: XFM News Nationwide.
5: Hinikayat po ni Senate President Sherwin Win Gatchalian ng lahat ng senator judges na dumalo sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mamaya alas 2 ng hapon. Ayon kay Gatchalian, isang constitutional duty ng Senado ang pagdaraos sa impeachment trial at mahalagang gampanan ito ng bawat senador. Sinabi po niya mga katropa na sa ngayon wala pang natatanggap na abiso ang Senado kung personal na dadalo si Vice President Duterte sa unang araw ng kanyang impeachment trial.
24: XFM News Nationwide.
3: Nanawagan si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa publiko na suportahan ang layunin ng prosekusyon sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, mahalagang manaig ang katotohanan at pananagutan sa gitna ng paglilitis.
6: Kailangan po nating pumili kung para ba tayo sa tama o para sa mali, kung para ba tayo sa katotohanan o sa pagtatakip ng katotohanan, kung para tayo sa pananagutan o sa walang pananagutan, kung para tayo sa kasalukuyan at hinaharap o sa madilim na nakaraan. Sa mga susunod pong mga araw, hahayaan po nating magsalita ang ebidensya. Hahayaan po nating magsalita ang katotohanan.
3: Iginit niya na ang magiging batayan ang kaso sa mga susunod na pagdinig ay ang mga ihaharap na ebidensya at hindi ang mga haka-haka o opinyon. Inikayat din ni Ridon ng publiko na suportahan ang proseso at piliin ang katotohanan, pananagutan at kapakanan ng bayan.
24: XFM. Impeachment coverage. XFM News Nationwide.
5: Nagsagawa naman mga katropa ang House Prosecutors ng press conference ilang oras bago po ang pag-uumpisa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa opening statement, hinimok ni House Prosecutor, spokesperson at Kabataan Party List Representative Renee Ko ang publiko, lalo na ang kabataang tutukan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ko, mahalagang maunawaan ng mamamayan ang constitutional process at ang papel nito sa pagpapanagot sa mga opisyal ng pamahalaan. Sinabi niya hindi dapat ituring na isang palabas ang impeachment trial, kundi isang proseso ng due process, rule of law at pananagutan. Binigyan din pa ng kongresista na may karapatan ng publikong marinig at maunawaan ang mga ebidensyang iharap sa paglilitis. Kasabay po ito, hinikayat ni Ko ang publiko na maging bukas din ang isip. Pakinggan daw ang mga ebidensya, iwasan ang disinformation at makibahagi sa mga talakayang nakabatay sa katotohanan. Ayon pa kay Ko, ang magiging resulta ng proseso ay may mahalagang epekto sa kinabukasan ng bansa at ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino.
24: XFM News Nationwide. buhay.
23: Sinabi ni House Impeachment Team spokespersons na ang hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng impeachment trial ay isang pagkakataong hindi umano natugunan ng matagal nang hinihintay ng taong bayan. Kabilang sa mga nagpahayag sina Lanao del Sur, 1st District Representative Jar Ozia Alonto Adyong, Kabataan Party List Representative Rineco, at Attorney J. Tolosa Jr. Ayon sa kanila, personal na desisyon ni Duterte kung dadalo o hindi sa paglilitis. Ngunit, siya rin ang inaasahang magpapaliwanag nito sa publiko. Igreet ng House Impeachment Team na matagal nang nais ng maraming Pilipino na personal na marinig ang paliwanag ng Vice Presidente kaugnay ng mga aligasyon laban sa kanya. Sinabi rin nila na umasa pa rin silang dadalo si Duterte sa mga susunod na pagdinig upang magkaroon ng pagkakataong direktang sagutin ang mga isyong matagal nang itinatanong ng publiko. Sa kabila nito, itiniyak naman ang prosecution panel na magpapatuloy sila sa paghaharap ng ebidensya alinsunod sa constitutional process.
24: XFM News Nationwide.
22: Sa ibang balita muna tayo, mga katropa, puspusan na po ang paghahanda ng San Jose National High School dyan sa Tacloban City para naman sa ligtas na pagbabalik eskwela matapos ng insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan noong June 22. Sa tulong ng lokal na pamahala nila, naglagay na ng 16 na karagdagang CCTV at isang public address system sa loob ng campus para mapalakas ang seguridad. Nag-donate din ang Tacloban Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated ng 2 metal detector para sa security screening sa mga pauning pasukan ng paaralan. Sa pagbubukas po ng klase, ipinatupad din ang paaralan ang blended learning upang hindi obligahin pumasok sa face-to-face classes yung mga estudyante na patuloy pang naapektuhan ng nangyaring trahedya. Ayon sa pamunuan ng paaralan, layunin po ng mga pinitupad na hakbang na matyak ang mas ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral at kawani.
24: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
22: Alas 12:17 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po isabayan din na napapanood, napapahinggan sa XFM Zamboanga, 99.5 katropa. XFM Palawan sa 104.7 at XFM Santiago Isabela sa 104.9.
24: Balitang Regional.
22: Diretso tayo sa Balitang Regional sa bahagi ng Davao. Meron pong babae ang pinagbabaril ng sariling mister. Kapatid ng suspect na nagtitinda lang ng prutas na damay din. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
7: Kapwa naka-confine ngayon sa Southern Philippines Medical Center o SPMC ang 2 babae matapos pagbabarilin pasado alas 7 ng gabi sa Barangay Ubalde, Agdao, Davao City. Kinilala ang mga biktima sa mga alias na Jem, 48 anyos at Jen, 36 anyos na kapwa nagtitinda ng prutas sa lugar. Sa panayam ng XFM Davao kay Davao City Police Office Spokesperson Police Major Maria Teresita Gaspan, kinilala umano ng mga saksi ang suspect bilang asawa ng isa sa mga biktima. Ayon sa investigasyon, nagkaroon ng alitan ang mag-asawa isang araw bago ang insidente. Pinaniniwalaang isinagawa ng sospek ang pamamaril bilang paghihiganti. Habang nagtitinda ang mga biktima, dumating umano ang sospek sakay ng motorsiklo at walang habas na pinaputukan ang dalawa. Nadamay lamang ang isa pang biktima na kalaunan ay napag-alamang kapatid din pala ng sospek. Patuloy namang nagsasagawa ng hot pursuit operation ang pulisya laban sa nasabing sospek. Deploy na rin ang tracking team habang inihahanda ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Their Children o VAWSI, bukod pa sa ibang posibleng kasong maaaring isampa laban sa kanya. Inaalam pa ng mga otoridad kung ang pamamaril ay direktang may kaugnayan sa naunang alitan ng mag-asawa. Nilinaw naman ng DCPO na isang isolated case o alitang pampamilyang isang insidente at walang indikasyong may kaugnayan ito sa iba pang krimen. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
24: XFM News Nationwide.
23: Mag-asawang senior citizen natagpo ang patay sa labas ng kanilang bahay sa Pasig City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
1: Patay na at nakahandusay sa harap ng kanilang bahay ang mag-asawang senior citizen na kinilala kina Arcelia Sobredo, 63 taong gulang, at Rofo Sobredo, 83 taong gulang ng Barangay Salngan, Pasig City. Ang dalawa ay natagpuan ang kanilang kamag-anak na wala ng buhay kung saan si Arcelia ay may sugat sa ulo at ang asawang lalaki naman nito ay may sugat sa likod. Hulyo 4 ng gabi nang may marinig na dalawang putok ng baril ang kanilang kamag-anak. Na-recover ng mga kapulisan ang dalawang cartridge ng bala sa crime scene na pinapaniwala ang comparable sa .45 caliber na baril at tatlong live ammunition. Sa ngayon, hindi pa matukoy ang salikod ng pagpaslang sa mag-asawa at nagpapatuloy ang investigasyon ng mga kapulisan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
8: Babae pinaslang ng live-in partner dahil sa selos. Lalaki pinatay dahil sa toy gun. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
9: Kahiwalay na insidente ng karahasan ang naitala sa Toledo City, Cebu nitong weekend na ikinasawi ng isang babae at isang lalaki. Patay ang isang 33 anyos na babae matapos umano'y paulit-ulit na saksakin ang gunting ng kanyang live-in partner dahil sa matinding silos sa sityo Dapdap, Barangay Dumlog noong Sabado. Kinilalang biktima na si Anan Maniakap habang ang suspek ay ang kanyang 40 anyos na live-in partner na si Cyril Cabaluna. Sugatan din ang stepfather ng biktima na si Pedro Madrid Rizal, 63 anyos, matapos niyang tangka ingawatin ang suspek. Batay sa imbisigasyon ng Toledo City Police Station, kapwa pagkalasing at matinding selos ang tinitingnang motibo sa krimen. Napag-alamang on and off ang relasyon na magka-live-in partner. Bago ang insidente, umuwi ang biktima sa bahay ng kanyang stepfather matapos silang magtalo. Ayon sa pulisya, sa pilitan pumasok ang suspek sa bahay matapos sirain ang bakal na grating sa kusina. Habang naghahanda ng hapunan ang biktima, inatake umano ito ng suspek at paulit-ulit na sinaksak ng gunting sa noo, mukha at liig. Naristo ang suspek noong Linggo ng umaga, Hulyo 5, sa Barangay Kambangog sa isinagawang hot pursuit operation. Naharap ito sa kasong murder at physical injury. Samantala, isa ring 25 anyos na lalaki na si Nico Bacos Largo ang nasawi matapos paulit-ulit na hampasin ng bato sa ulo at mukha sa Barangay Poblasyon, Luray 1, Toledo City. Ang suspek ay si Kent Mission Escuto, 30 anyos, residente ng Toledo City, voluntaryong sumuko sa pulisya at naharap ngayon sa kasong homicide. Sa paunang imbisigasyon, nangyari ang insidente bandang 1:30 na madaling araw nung Sabado habang lasing ang suspek. Ayon kay Escuto, nadatnan niya ang biktima na walang suot na damit at may tila baril na nakasukbit sa baywang. Inakala niyang tunay ang armas at posibleng aatakin siya kaya itinulak niya ang biktima. Nagsuntukan ang dalawa hanggang sa paulit-ulit niyang hampasin ng bato ang biktima. Kalaunan, napagalamang replica gun lamang ang hawak ni Largo. Patuloy pang iniimbisigahan ng pulisya kung may nauna ng alitan ang suspek at ang biktima. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Sunthon na Vitamin C, ang alkaline base Vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
23: Mahigit 1.5 na halaga ng droga na sabat sa dalawang HVI sa ikinasang by-bust operation sa Altaba, Saclan. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Calibo.
10: Arestado ang dalawang lalaki na itinuturing na mga high-value individual matapos mabilhan ng isang sachet ng suspected shabu kapalit ng 4,100 pesos na buy-bust money sa poblasyon Alta Basaclan kahapon araw ng Linggo, Hulyo 5. Ang operasyon ay kinasanang pinagsanib na puwersa ng Provincial Drug Enforcement Unit at Alta Bas PNP kung saan matagumpay na naaresto ang mga subject person na sina alias Nonoy, 34 anyos, at alias Dudoy, 46 anyos, kapwa mga residente ng Rojas City, Capiz. Sa pag-body search ng motoridad na recover kay Alas Dudoy, ang karagdagang tatlong sachet ng suspected shabu na nakabalot sa towel. Gayon din na may lima pang sachet ang na-recover kay Alas Nonoy na nakabalot naman sa tape kasama ang drug paraphernalia. Samantala, na-recover naman ang karagdagang bulto ng suspected shabu na umaabot sa 27 sachet sa loob ng sasakyan na ginamit ng mga suspect papuntang Altabasa. Sa kabuuan, nasa 35 sachet na suspected shabu o katumbas ng 230 grams ang nakuha sa mga suspect at tinatayang nagkakalaga na mahigit 1,564,000 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Altabas PNP ang dalawang suspect para sa karampatang disposisyon. Mula dito sa Axofam 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Marian Tolentino, Axofam News.
22: At Katropa Tricycle sumalpok sa kawayanan sa El Nido, Palawan. Katropa natin sa kalita Gerald Gales, XFM, Palawan.
12: Patay ang isang lalaki habang sugatan naman ang dalawang iba pa matapos ma-aksidente ang sinasakyang tricycle sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Villa Libertad, El Nido. Kinilala ng El Nido PNP ang nasawing pasahero na si alias Warren, 51 taong gulang, residente ng Barangay Villa Libertad, na idineklarang dead on arrival. Dakong alas 5:30 ng umaga, sugatan din ang 31 taong gulang na kinilalang si alias Carlo, tricycle driver, at si alias Ramon, 18 taong gulang na pawang mga nakatira rin sa lugar. Sa investigasyon ng PNP, binabagtas umano ng tricycle ang kahabaan ng Barangay Villa Libertad nang mangyari ang insidente dakong alas 4:10 ng madaling araw. Pinaniniwala ang nasa impluwensya ng alak ang driver at mabilis ang pagpapatakbo. At pagsapit sa kurbadang bahagi ng kalsada, nawala ng kontrol ang tricycle driver dahilan upang maaksidente ito sa kaliwang bahagi ng kalsada at sumalpok sa kawayanan sa gilid ng daan. Agad na rumesponde ang MDRRMO at isinugod sa hospital ang tatlong biktima. Inihahanda na ang kasong reckless imprudence resulting in homicide in physical injury laban sa driver. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
24: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
22: Tropang Brian, lalo lumakas si Super Typhoon Bobby habang natili pa rin nasa labas ng Philippine Area of Responsibility.
23: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, mamamataan ang bagyo sa layong 200 o 2,355 kilometers silangan ng southeastern Luzon na may lakas ng hangin aabot sa 215 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 265 kilometers per hour habang kumikilos naman pakanluran, Hilaga Kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour.
22: Inaasahan pong papasok mga tropa sa PAR bukas ng gabi o sa madaling araw po ng Wednesday at tatawagan o papangalanan itong Super Typhoon Inday.
23: Mababa man ang tsansa na lumapag ito sa kalupaan pero inaasahan naman na hahatakin ito ng habagat kahit pinayuhan ng publiko na maging alerto at manatiling tumutok sa mga susunod na update kaugnay ng Super Typhoon.
22: Mga tropa, sumigat pong araw 5:32 this morning, lulubog mamaya alas 6:30 ng gabi.
24: Balitang International.
22: Diretso na tayo sa International. Hatid po sa atin ang Santon Gold. May pagpulong si US President Donald Trump kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa NATO Summit sa Turkey ngayong linggo para talakayin ang mahakbang sa pagtutuldok ng digmaan sa Ukraine. Ayon sa isang senior U.S. official, nakatakdang magkita sina Trump at Zelensky sa Wednesday para pag-usapan ang posibilidad ng pagtatapos ng halos 3 taong digmaan. Sinabi ng opisyal na nananatiling halos walang pagbabago ang sitwasyon. Wala umanong malinaw na pag-usad ang magkabilang panig sa nakalipas na buwan. Darating naman si Trump sa Turkey sa Martes at unang may pagpulong kay Turkey's President Recep Tayyip Erdogan na siyang host ng NATO Summit. Nakatakda rin mga katropa siya may pag-usap kay Syrian President Ahmed al-Zajara at magsagawa ng press con habang nasa Turkey. Bukod sa usapin ng Ukraine, inasahan ding hikayatin ni Trump ang mga bansang kasapi ng NATO na dagdagan. ang kanilang gastusin para sa depensa.
24: Showbiz, showbiz news.
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng Kapuso actress na si Kaylin Alcantara na nabiktima siya ng business karma. Ibinahagi niyang nakatanggap din siya noon ng text message na may link na kanyang naklik kaya kalaunan ay naging dahilan upang mabawasan ang laman ng kanyang bank account. Sinabi ng actress na hindi niya hinabol ang nawalang pera dahil matagal niya na ito nga napansin at naniniwala siya ang mahirap na itong mabawi. Inamin din ni Alcantara na nakaranas na rin siya ng cyberbullying tulad ng maraming iba pang public personalities. Ito ang kanya naging sagot nang matanong kaugnay sa panibago nitong role sa primetime action series na Task Force Firewall bilang forensic analyst na si Kylie Sandoval. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melody Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
24: Balitang sports.
22: Ang balitang sports, katropa, hatid naman sa atin po ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Hindi mapaglaro si Justin Brownlee para sa Gilas Pilipinas sa kanilang laban contra Australia sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers ngayon pong araw dahil sa tinamong mga injury. Ayon sa Samahan Basketball ng Pilipinas, SBP, dumadana si Brownlee ng hamstring strain at peroneal tendinopathy. Kanya pong binti bukod pa sa pamamaga at cartilage defect sa kanyang kaliwang tuhod. Malaking kawalan si Brownlee para sa Gilas na haharap sa Australia sa kanilang road game sa second window ng qualifiers. Sa pagkawala po ni Brownlee, inaasahang mauna sa opensiba ng Gilas na Juan Gomez de Liano, Kevin Kembao, Carl Tamayo at siyempre si Dwight Ramos. 11 manlalaro lamang ang bubuo sa lineup ng Gilas Pilipinas sa kanila pong laban kontra sa Australia.
24: XFM News Nationwide.
22: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong July 6, 2026.
23: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
22: Patuloy niyo pong subaybayan ang XFM 99.5 Mega Manila at buong XFM Philippines para sa ating
24: XFM Impeachment Coverage.
22: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
23: Ako po si Brian De Paz.
22: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
23: Mabuhay, exciting Pilipinas.
24: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

0: Exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang

0: Mga katropa, exciting!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: Gold. Hindi na hinahablad ng asawa ko.
3: Plus ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
5: Kung dati ayaw mong nagabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-araw arawin mo na ang Xanthon Plus Coffee Mix. Xanthon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One wake up kong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Xanthon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Xanthon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Xanthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
12: Ako si Marvin Nihil Amora Mortel sa Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa apon na dagaan nga 3,000 pesos kas gani kamo mag-intraman sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
1: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Xanthon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
15: XFM.
16: Patropa mo!
17: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagpalamati? Saliwat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kunsa din, padayon kita sini nga mag-share sa inyo sampila sini ka mga information. Paghatag sa inyo sini sa nagkakaigo nga pag-edukar. Pinagis ni sa pagtukib, padayon naton sa pinas sini ka mga natural nga mga metodo, mga kapasidad sini sang tanom nga makabulig pabakod sa aton sini nga lawas, mga sangkap nga makita lamang sa aton kusina, paggamit sa mga libre no nga pwede naton sini mahimo, makuhaan sa mga benepisyo. Ang simple nga pagpasilak sa adlaw, libre naton nga makuha kag tuman kadako ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Ang pag-inom sa nisang matilo nga tubig, timing sa nisang pag-inom, kadamuon sa nisang dapat na ito ni inom. Ang pag-inhawa sa nisang matilo nga hangin o kung mga techniques ni breathing techniques sa nisang. Ang nagkakaigaw sa nga pag-exercise, stretching, pagulat-unat sa aton sa nisang lawas. Kapisan sa paghimo sa aton sa nisang pangadlaw-adlaw nga buluhaton, ini sila tanan na no? Pinagi sa ustos sa nga mga pahito o kung mga metodo sa paggamit kapag aplikar sini ang nagatingob o kung nagabinuligay nga may maayong efekto sa aton ikaayong lawas. Kagdugang pagid nga pagtungkad naton sa mga simple pero masiling ang iban sa komplikado ano. Kay kung kaisan simple nga mga butang kung mamaguhan ka daw kabudlay bala ni adapan sa aton sini nga kaugalingon labi na ko na anad na kita sini sa mga mas mahapos para sa aton. Pero te, as long na ang aton sini nga nakagawian o kung naanda na aton, makapaayo sa aton sini nga lawas, padayon lang ina. Kag mas manami kung padayon pagi kita nagatukib sang dugang pagid nga mga pamaagi sa pagpasanyog sa aton ikaayong lawas. Pero kung hindi gani among aton sini nga naandan, mga ugali naton, pinakamanami gid nga maghagan-hagan kita, magpaminsar kita, magpaminagbinag kita kung anong aton sini dapat baguhon sa aton sini tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Kaysa panahon subong, bawal magkasakit, tuman ka gastos. Kagkadamo sang hisol kaghuol, kung ikaw sini ang may ara sang balatian. Gani sa simple pa lang naton nga mabatsagan, aton dapat inaagapan, tunan anong posible sini nga mga kabangdanan. Sa padayon nga pagtutok diri sa aton sini nga programa, aton din napadayon nga pagatukibon na ang pila ka mga sikreto sa likod sa mga nabatsagan naton. Kagun maayong aton sini pamatsag, paano naton ni mahimo maintainaron. Live gali kita nga mabatian sa tanan nga mga XFM station sa bugos sini nga isla sang Panay, diri sa Kalibo, XFM Kalibo, XFM Rojas City, XFM Antique, and of course XFM Iloilo, kag sa mga XFM stations sa Negros Island region kag sa siyudad sang Bacolod. Welcome, welcome gid sa aton sini nga pagpangalagad. Live man kita nga makitaan kag mabatian sa mga XFM station sa Facebook Live program kag broadcast. Pwede ka mo makapadala dira sa inyo sini mga text messages or inyo sini nga mga palamang kutanon sa aton sini nga comment section. Kag sa inyo sini mga concern sa ikaing lawas, especially sa nagapamati sa aton sa inyo sini mga radio sets, pwede nyo mapadala dari sa aton nga text hotline sa 0950

Kung makahibalo kita sa paggamit as ni, pag-aplikar sa ni, pag-prepare sa ni. Kagano kadamo sining aton nga gamiton. In fact, ining utan nga aton pag-estrayan sa nangyidisyon sa aton pagpangalaga, tuman ini kadagaya. Kaga sa iban sa ni, kung napisan ka magpananom-tanom, kwan ni, bastante ini, kaya once nga makatubo gani ini, once gani nga makasugod na ini, no, sang pagproducer sa madamo nga dahon kapin pa ko nami imo sini nga pag-alaga halos tuloy-tuloy na ang imo sini nga pag-harvest sang iya sini nga benepisyo kon kabalo ka mag-prepare kabalo ka sini mag himo kon nanong aton sini nga buhaton para nga mapasulod na to ng sustansya halindri sa dahon sang alugbati. Muni nga aton sa napag-estrayahan na ang about sini sa dahon sang alugbate. Ano ba lang iya sini nga mga benepisyo nga sarang madulot sa aton? Ano ba lang unod sini nga alugbate kon aton sa kaunon? Tag ano ba la ang ginatawag sini nga mga medicinal properties o kon ang sarang asarang nya nga ma bulig o kon mahatag sa aton kon aton siya nga gamiton? Ano ba la ang manami sini nga pamaagi sa pag-prepare? Ano kadamo ang aton sini nga kaunon para kita sini ang ma benepisyuhan? Wow, may nag-message dayon sa aton. No? Wow, yes doc, isa gid sa favorite ko nga utan ang alugbate. Kag isa man sa paborito kong kape, Santhom Plus Coffee Mix. Wow. Miyad gid ning imo na sa aton sini nga texter diri. Kung may isa man kita nga dapat paanaron sa aton kagalingon sir, mga ginainom na ton, mga ginapainit-init na ton, isa na sa ma-recommend na ton kasubong sa aton sir nga texter. Isa siya sir nga paborito ang pag-inom sang Santhom Plus Coffee Mix. Ang Santhom Plus Coffee Mix, hindi lang ha, siling na basta nagpainit-init kasi mo siling nga sulok-sulok, kundi kadamo sa benepisyo sir sa aton ikayang lawas tungod sa mga utanon, ha? Kaga especially sa soya bean powder sir nga ari diri bilang isa sa mayor niya nga sangkap. Pero balik kita sir sa ginatawag alugbate. Pag-abot sa nutrisyon, ha? Ang iya sir nga labas o kung fresh ka nga dahon, magaranon gali ini kung dagaya gali ini sa beta carotene. May ara man ni sa ginatawag vitamin K. May folate man ni, may calcium, may magnesium, potassium, may iron, may manganese. Kaya ginakilala ini nga nutrient dense, low calorie food. Kaya ganun ba lang ari diri? Ang iya sini nga mga bioactive compounds. Diri sini no ang matutuod nga medicine sa sulod sini sang tanom. At yung magambal kita nga medicine, ang ambalanon kung kaisa sa iban, kung gutom ka, dokte, ang ginatawag sina, ang bulong sa gutom, kaon. Para mabusog ka. Pero dapat ang ginakaon na ton, munang ginasaling bala nga, let your food be your medicine and your medicine be your food. Ang mga ginakaon na ton, ang pagkaon na ton, at dapat naging serving nga bulong sa aton, gasustener, nag-maintain sang maayon na ton na kondisyon, sang maayon na ton sa nga pamatsyagan. Kasubong, sang pagkaon sini isa lang ha, kasubo sa pagkaon sini sang dahon sang alugbate. Ano ba lang ari diri ang iya sini nga mga bioactive compounds? Maghambal kita nga mga bioactive compounds amo ni mga natural chemicals nga naghatag sa alugbate sini sang madamo nga mga health benefits sa aton sini nga lawas nga mga health effects. Isa diri amo ang betalains. Makita man ni no, ang betalain ni sa beet root nga ang function niya sa ni persado ini nga antioxidant. Nag-reduce bulig ini sa inflammation. Nag-bulig protect sa cells batok sa damage. Nag-bulig ini pahinay sa aton sa ni nga pag-edad o kung slow aging. Ang pagmalasang panit, ang pagkurinot sa aton sa ni nga panit. Kaya nag-bulig ba na ni para sa liver detoxification. Bo, isa pa lang ini ha. Sang ginatawag bioactive compound nga ari diri sa alugbate, ha? Kasubong bala sang kwan sang mga mahiligon iya sa kafe, pero ang ginagamit nila nga kafe sini amo ang Santhom Gold Coffee Mix. Ang Santhom Gold Coffee Mix may ara man sang pampahuben na ukon na anti-aging benefit. Kati ang isa nga ara dira ukon ang ara dira nga mga sangkap, mga utanon kaga prutas, ara ang palaya, ara sini spirulina, ara ang malunggay, puro ini dagaya sa sustansya. Plus may ara pagidiya sini sang additional
nga glutathione and collagen. Ang glutathione at collagen nagabuli

0: ni pahinay sa nga aton sini nga pag-edad o kung nagabulig pahuben sa aton kating isa sa ginahimo sini sang glutathione support liver detoxification para nga kun manami kining pag-function sa nga aton atay sa paglimpyo sa aton sa aton lawas sa binakong nano ang isa sa manaming epekto sina nagahamis sa nga aton sini nga kutis kapin pa kun nalibwa sa mga palakapid ra ang ginainom nyo nga coffee total may inom na gid man lang kamo sang coffee sini isa nga makabulig ano nga makaangkon kamo sang benepisyo. Siyempre, magamal kita nga anti-aging, hindi butang balon nga. Isa kasi mana, nga inom mo pa lang sang Santhon Gold Coffee Mix sa doon nagbalik ka diyon sa pagka-15 anyos. O kung sa pagka-20 anyos. O kung yung punto na ton, total mga pinagin man lang kita. Especially sa mga laga-edad bala, mayroon iban nga samtang laga-edad kagusto, gitgiapon, mag-inom sinisang kafe. Bisan pang iban sinigin na bawala na gani, makawat-kawat lang gyapon inom sang coffee sini. Abi try nyo bala ining Santhon Gold Coffee Mix. May ginatawag anti-aging benefit tungod sa glutathione and collagen nga ari diri sa kada higop nimo sang Santhon Gold Coffee Mix. Kasubong man kundugangan pagin ko nagakaon kapag sa sang alugbate ba kanami pagin sa niya sini nga mahimo mga epekto sa aton sri nga lawas. Diri pa lang ni sa ginatawag bioactive compound betalain sa number 2. Beta carotene. Ang beta-carotene hindi lang gali sa karot kasubong sa naandan naton, kundi ari man siya gali sa dahon sang alugbate. Ang beta-carotene, once mapasulod naton sa aton sa ringan lawas, gina-convert ini sa aton lawas sa vitamin A. Nga nagaresulta sa manami naton sini nga ginatawag panulok, kondisyon naton sini nga mata. Kaya hindi lang ina, healthy skin pagid. Magluwas na nagapabakod pagid sa aton immune system. Maprotehiran kita sini batok sa infection. Balan mong isa sini sa pinaka una naton nga panagang ukon panaming sini ukon gwardiya batok sini sa infection amo sini nga aton nga panit kay ti diri sini masang-at ang iban sini nga mga kagaw-kagaw antes sa magsulod sa aton lawas mo kun hindi kita magin mahinalungon kun kulang kita sa pagpanilo sa aton sini nga lawas kapin pang ibanong kaisa way man nagamain kun anong ginagamit nila sila sini nga panit sige lang bagnos nga bagnos dira sabon nga sabon dira. Why man naga main karon ko ng ilas ni mga skin friendly bacteria karon nagkalaranggas na dira pero kung dalimbawa gusto ka no sa aton sini mga tagpanamati nga ma-preserve ang aton sini nga ginatuwa mga friendly skin bacteria magprotect bulig sa aton batok sini sa mga kagaw nga posible magsulod sa aton sini nga lawas kapin pa sa iban dira nga may mga mabatyaga nga pagpangalis nga kung sala sini ng balason kung nagapaligo gani ka mo try nyo gamit sabon sini like Santhon Plus Herbal Soap total hindi magin malikawan no sa aton sini mga tagpalamati nga kung maligo kita magamit magiman kita sinisang habon ang kilala ko gani sinya akong gingamit dok habon labada. Siya doon nami man pero daw lain gid. Pero sugod niya nakagamit siya sang Santhon Plus Herbal Soap dito niya na appreciate nga sinya ang pabalik-balik ko bladok nga katul ha sa akon sini nga tiil ang amat-amat nga na dula as Santhon Plus Herbal Soap ang isa nga makabulig may antibacterial property ini siya mabuligan ang aton sini nga panit mangin healthy man nga aman para nga maproteksyonan man kita sa sulod halin diri sa sagwa sa aton sini nga panit dugangan pa kon para kaon ka man sini sang alugbati ginapabakod yung aton sini nga immune system ginabuligan nga mangin healthy nga aton sini nga skin halin sa sulod tapos miara pag ita ginagamit pangguwa sini like Santhon Plus Herbal Soap dugangan pagid kon halimbawa ang iban dira nga naga worry ang iban sina dira nagaka stress kay pagtan-aw nila sila sini nga guya may mga punggod may mga pinalayan sang punggod dark spots resulta sa nisang kung ano-ano lang mga ginapalhit na ton sa aton sa nga panit sa aton sa nga guya pagkatapos masilakan kita sa sobra-sobra sa nisa ginatawag adlaw nagabilin ini sa mga dark spots o kung mga dark area sa aton sa nga panit abin akong nano sa aton guya dapat may pinasahi kita yung sabon nga pang guya langgid hindi lang ginagamit na ton sa aton sa nga lawas like for example ang paggamit sa nisang Clear Skin Herbal Soap ang mga sangkap sa Clear Skin Herbal Soap gintuyo gina niya nga gamiton para langgid sa aton sa nga guya may kojic kag may glutathione na siya pagkatapos may VCO may vitamin C pagid gani para nga aton sa nga guya mapabilin nga mahumok amat-amat sini ang mapanas ang mga dark spots dira, mga pinalian dira sang punggod. Ang ibang gani ginagamit nila sila sinigaguya, dala na lang ila sila ngaliog, dala ang botkon gani. Sa ibang gani yang daway malang nagamind ya, daway bala nagakinot bala, bilog nga lawas gamitan nila sang clear skin herbal soap. Pero mas recommended gin naton sa guya, liog sa nikagbutkon. Sa lawas naton pwede yung Santhon plus herbal soap. Ini sila, kung updo ni mo, Santhon plus herbal soap, sa imo sa nga lawas, ka glare skin herbal soap, sa imo sa nga guya, makabulig para mahalungan ng aton sa nga panit, batok sa nga sa mga nagapalanobra nga kagaw, mga natrap dira nga mga oil sa aton sa nga lawas, salin sa nga sa mga yabok, mga pollutants, nga nagapadugang ano pabugat sa aton sini skin function kun narimbawa o kun protection bala sang sa skin aton nga mapabilin bala nga aktibo para nga malikaw kita sa mga balatian nga dira pala nga daan pagtupa sang mga invaders karon aktibo na sila nga magwardiya dari sa aton. Pwede naton nga mabuligan nina sila pinagi sa pagpaninlo gamit sini sang clear skin herbal soap sa guya kag Santhon plus herbal soap sa aton sa nga lawas. Igun healthy aton sa nga panit, reglado man ang pagwardya sa ni batok sa mga posible magsulod sa aton sa nga lawas ng mga kagaw. Tikon drop lang dan sa aton panit, gwardyado na kundi maluwas na kon safety na ang sulod sa aton sa nga lawas sa aton sa nga sistema. Kadugangan bagit yung palakaon, dyan bagit utal. Example, isa sa ni, dyan kaon di permiso nga logbate. Kung isang patgid ang imo sa nga ginahimo nga pabor sa imo sa nga lawas o kung sa aton sa nga lawas. Dugang pagid, ang pagkaon sa nga lugbate, may ara gani sa ginatawag lutein and zeaxanthin. May ara inisang lutein, may ara inisang ginatawag zeaxanthin. Pero, ang isa sinisang kapinasayi man sa lutein, maayo ini sa mga tao nga nagababad bala sa computer, sa mga BPO dira, sa mga call center, sa mga masami sini nagatubang sa laptop, sa ginatawag desktop, kag sa iban nga waay man sing obrahon gani pero di makabulag sila sa mga gadget, sila sa mga cellphone, time na nga inugtulog pero dira lang gyapon nagababad sila sa mga gadget, nagapulaw pa dugang pakapoy sa aton sa mga mata. Kag ang blue light emission sa sining screen naton ang tuma naton nga pagtutok dira indi gid maayo sa aton sa nga mata. Ang ginahimo sini sang lutein, which is recommended sa mga tao nga masami nagatubang sa computer, importante para maprotehiran ang aton sa nga retina, mabuligan para ma-prevent ang age-related vision decline, ma-reduce ni ang blue light damage nga halin diri sa mga gadget naton. Kapin pa kun daw halos way untat ang aton sa nga pagtulok dira pagtutok sa aton sa nga screen. Kagdugang pagid ang upod diri nga ginatawag as zeaxanthin nga upod sini sa lutein, maprotehiran ang aton sini nga eye cells, mabuligan nga ma-reduce sini ang risgo sang cataract o kon ang pagburon bala sang lente sa aton sini nga mata nga nagamat-amat paburon man sa aton sini panulukan, iban sini nga kadto sa pagkadula sang panulok, kag mapabilin sini ang katinaw sang aton sa nga panulukan kon mapabilin na ang sharpness sang aton sa nga vision. Kuni upod na ton ining lutein kag zeaxanthin nga ara gali sini upod na sa pagkaon sang dahon sang alugbate. Pero binyo kong nano, may isa sang mas mahapos pagid naton gali nga himuon para nga ma-preserve naton nga aton sa nga eye health, nourishment sang aton sa nga mata, magluwas sa nagkakaon kita sang alugbate. Ang isa pagid sa pinakamahapos naton, kag pinakamadali naton sini nga himuon, amo ang paginom sini sang Visionex Plus soft gel capsule. Nga aman, sa Visionex Plus soft gel capsule gin isa na dira ini mga antioxidant protector naton sa isa ka soft gel capsule. Bisan magtumar ka lang sini twice daily like sa aga kag sa hapon, makuha mo na ang beta carotene, lutein, zeaxanthin nga makuha man naton sa lugbate, pero may plus pagida, may dugang pagid nga vitamin E para nga dugang pagid nga maprotehiran, mapabakod ang aton sa nga mata. Kay ang Visionex Plus soft gel capsule isa ka suplemento nga hungod ginhimo para sa aton sa nga mata kag para sa aton sa nga panulukan. Isa sa pinakamahapos ang ma-recommend na kon sa inyo pag-abot sa paghalong sa aton sa nga mata. May ara man din isang flavonoids, bukodamo, gali sa ginatawag bioactive compounds. Nga aton makuha sini sa dahon sa isang alugbate. Ara ang kaimferol, ara ang quercetin, nga may aras ang anti-inflammatory, antiviral, heart protective, ka blood vessel protection. Kung nagakaon kita sini regularly ukon adlaw ti pag-abot nga daan sa ginatawag kurason, kag sa kaugatan, isa ni sa nagapanguna nga kabangdanan sa pagkamatay sa mga Pilipino up to this time, sa aton sa mga tagparabati, kag bisan pa sa bugos siri nga kalibutan. Dapat aton giprotehiran ng aton sa nga kurason, ba, ukapin pa sa mga mahilig dira sa kwan, sa mga makalamay, sa mga matamis, sa mga ginatawag maasin, may mga kwan pa kita mo, may mga ma-order pa kita subong sa pagpa-deliver bala naton sa ni. Gusto kita may mga overload, may mga anli-anli, which is kun magsululupot sa aton sa ninyo lawas, hindi gid maayo. Pero ariyo, sa aton sa ninyo mga tagpanamati, kabalo bala ka munga, pwede galing naton mabuligan ang aton sa ninyo heart, ang aton sa ninyo kaugatan, sa simple lang paghigop naton sa ninyo isang kafe. Nga sa kada tasa sang kafe nga aton mahigop, mayara kita sa isang lecithin, nagabulig para sa aton sa ninyo brain function. Mayara kita sa isang isoflavones, plant estrogen, nga nagabulig balance sa isang hormone sa ninyo, especially sa mga kababainhan, kunara na kamo sa ninyo sa ginatawag pangidaron, nga nagasugod na pabatsyag mga sintomas sa pagmenopause. Actually, diri kita sa perimenopause, pagmenopause, kag postmenopause. Amo ning balantayan sa mga kababayenan kung hindi healthy ang inyong sininga lifestyle samtang kamusini ang bataon pa, medyo magbulubatsyag yung kamusini o kung pabatsyagun yung kamusini sa mga sintomas ang imbalances sa inyong sininga hormone pag-abot sari sa age bracket nga nagpabatsyag na sang transition ang inyong sininga lawas sa pag-amat-amat untat kag pagtapos na sa inyong sininga menstruation. Pero binyo kong nano, ang simple galing nga pag-inom sini sang coffee, nga mayara sang lecithin, mayara sang isoflavones, so may mga vitamina kag minerals, especially mayara sang natural protein, isa gali sang bintaha nga mahimo naton sa aton sini nga lawas para maprotehiran ng aton sini nga kurason, aton sini nga kaugatan. Isa sini sang marekomendar ko sa inyo kag damo na sini nakatilaw among pag-inom sini kung nagapangafe kita sang Sunthorn Plus Coffee Mix. Ang Sunthorn Plus Coffee Mix nami sini kay bisan kabataan, sini nga 5 tuig pataas, pwede iya makainom kay why ini iya sang caffeine. Caffeine free ini siya. Instead ang ari diri ti ang pagpakamayo halin siri sa ginatawag soya bean, manami para sa aton sining brain, sa memory, kati may lecithin, manami pabalanse sa isang hormone, and even sa kalalakihan makabulig manubo sini sa risk sa risk sang prostate cancer, sa makababayenan sa kalalakihan makabulig man panubo sini sa risk sang breast cancer. Kag iban pagid nga problema sa kaugatan dag kurason, like ang pagtaas sini sang triglyceride, pagtaas sini sang cholesterol, ang mabuligan man even ang pagbalanse sang aton sini blood pressure kung maara kita sini sang soya bean nga makit-an o kung makuha naton sa kada higop naton sang Sunthorn Plus Coffee Mix. Idugang pagid naton ang natural nga mga sangkap nga mga utanon kag prutas like balunggay, ara ang ampalaya, ara ang panit sang mangustin nga may sunthorn, kag iban pagid sini nga mga sangkap lakip na ang ginatawag garlic ukon ang ahos nga may anti-inflammatory and antiviral property man, magluwas nga may antibiotic property man sa kada inom naton sang Sunthorn Plus Coffee Mix. Kasubong sang pagkaon man naton sinisang alugbate. Pero sa mga nagakaon dira sang utanon, mapisan magkaon sang utanon tapos nagapangafe pa, try nyo balang inyo sa inyong coffee, Sunthorn Plus Coffee Mix. Ang isa pagandari, amo ang saponins, ang bioactive compound sa rin sa dahon sini sang alugbate. Nagabulig ini para nga mapanubo ang atong cholesterol, mapabakod aton sining immune system, nagabulig man para mabalanse ang aton sining blood sugar. Isa sang dapat man aton sini talupang don, amo ang insulin sensitivity nga nagaresulta sa pagtaas sa aton sining blood sugar. Pero medyo kung nano, ang isa nga makabulig gali dira no, para nga hindi man basta magtinaas ang aton sa ninyo blood sugar, ilabi na gid kung tapos kaon, tagiging kaon mo sa ninyo damo ang carbohydrates, bao, parte ka pa kanon-kanon, pagkatapos sa ninyo may ara ka pa sa ninyo dessert, tapos sa ninyo may ara ka pa sa ninyo panulak, ng mga tamis man, soft drinks, o kung ano pagidira, pati sampat gid na. 4, insulin resistance sa magpataas ang aton sa ninyo blood sugar. Pero abin nyo kung nano, tapos kaon, ang isa nga makabulig sa aton para sa insulin spike, amo ang pag-inom sini, painit-init sa aton sulok-sulok, gamit sini sang Sunthorn Gold Herbal Tea. Amo ning damo, nakadayaw sini mo, o kung damo, nakapresyar sini, simple malang nga tea. pero makabuli gali parang makaligaw kita sa insulin spike or blood sugar spikes kad blood sugar crash. Mabalaan mo na no pagtapos mo kaon ba do kanami sa imong kondisyon, busog ka do kapag sika pero gulpi ka magluya do ginatuyo ka tungod sa sugar spike and sugar crash nga mabuligan gali nga mabalanse kay mapahaganhagan daning posible ba tsago nato nya mga symptoms ug epekto sa ning spikes and crashes at sunod sa ato sining lawas kun nagainom kita sa risang Sunthone plus herbal tea. Pero may nagapamangkot, ano do kawang ara dira sa Sunthone called herbal tea nga makabulig siya para sa ginatuwang pagbulo balance sa ngaton sa ring blood sugar. Ang isa dira sa mayor niyang kasangkap among cinnamon bark. Ang cinnamon bark nami gidi ni para nga mabalanse nga aton sa ring blood sugar. At the same time nagabulig man panami sa ngaton sa ring digestion, sa ngaton sa ring absorption and even sa aton sa ring evacuation. Ambot kong balon nagabulig man sa panami para sa aton sa ring bowel movement. Idugang pagid naton ang turmeric nga isa man sa iya sa ring sangkap. Idugang pagid naton nga may malunggay pagid ni siya nga kargado man sa sustansya, may fiber man namang hatag sa aton para nga ang aton sa ringan sistema sa lawas, especially aton digestive system, naganami ila sa ringan pag-function, nga nagaresulta sa mahapos o kung madaling pagbalanse sa aton blood sugar, pagbalanse sa aton cholesterol, pagbalanse sa aton sa ringan mga vitamina kag minerals kung may kakulangan kita tungod sa mga laswa nga ini, no? Nga iya sa ringan o kung upod siya sa ringan mga sangkap padre, and even our blood pressure, mabuligan mga magnami ng aton sa nga blood circulation. Especially sa mga hindi katulog kay daw disturbo ila sa nga pagtulog sa gabi kay nagadinaguok ang tiyan. Amo nang hambalbla sa iba nung kaisa nga gamayon tan lang kaon da kay mato brown sa gabi. How sipa-sipa man lang sang habol. Pero husto ina no, hindi kita magkaon sang damo sa gabi. Bisan hindi pa ta magsipa-sipa sang habol ano. Kay ni gid advisable especially kun may mga ginabatyag na kita sa lawas, especially kung may insulin resistance ka, hypertensive ka, may diabetes ka na. Isa nga makabulig. 1 hour before bedtime, gusto ka magnami mo tulog, try mo. Inom, isa sini ka malabaab o kung isa katasang malabaab sini nga Sunthone Gold Herbal Tea. Basta matingala ka mo ha, medyo matulutami sini sabor sini, pero nothing to worry about because stevia ang gingamit sini nga pampa tamis. Madira pa lang na sa pila sini ka mga bioactive compounds na makuha naton sini sa dahon sa alugbate ha, kag mas may mahapos magita sini for convenience ninyo no nga gina-introduce diri sa inyo kung ginapakilala nga damo na mga nakatilaw sini nga nabenepisyuhan ang ila sini nga ikaayong lawas. So, isa pagid dali diri no ang chlorophyll nga damo sang mabulig o kung benepisyo sa aton sini nga lawas kung nagakaon kita sini sang alugbate. Amo galing ang nagaberde ang kolor sang alugbate tungod sa chlorophyll no, antioxidant nagabulig para nga ang repair sang aton sini skin, lakip na kung kita sining masamaran ang madasig, magabulig para nga ma-reduce ang harmful compounds na ginaproducer during high temperature cooking of meats. Isa gali ni, no? Sa aton sining mga tagpanamati nga makabulig gali sa mga nagakaon karne, makabulig gali neutralize sa nga hindi sining maayong mga compound na ginaproduce during sining sa pagluto sa mga karne sining kung ginabutangan mo gali ini sang alugbate. Abaw, sampati gali niya kombinasyon na, no? Pero sino nagaluto sang karne man, galaga sang karne, ginabutangan dalog bate man. Doi po ko kabaluwa. Abi sa mga texter na tondira, sa mga listeners na tondira, abi message sabi kamo kon may ara sa inyo galuto kamo sa isang karne ginabutangan nyo sang alugbate. Kag tugod sa ning mga bioactive compounds kadamo man sang health benefits sa aton sa ning lawas. Anti-inflammatory ang isa sa isang health benefits, makabulig sa may mga arthritis symptoms, may mga palanakit sa ila sa ning kaunuran, may ginatawag chronic inflammation sa nagkalain-lain nga bahin sa ila sa ning kalawasan. Dasay damo nagapangayo advice sa aton, dok ano ang imo sa ning ma-advise man? Pabalik-balik ang palanakit sa akon sininga lawas, akon sininga hawak, akon sininga tuhod, akon sininga likod. Kumustahon mong posisyon sa pagtulog, okay man. Why man kuno nagkaipit ang ila sininga ginatuwag mga parte sa lawas, kundi man nila madapiugan, kaya nami mga posisyon nila sa pagtulog. Pero kung kumustahon mo ganit sa ila sininga mga hilig sa pagkaon, kalabanan mahilig sini sa mga matamis, kung mga kamakalamay ng mga pagkaon, which is pro-inflammatory. Kung may mga pala nakit kita sa lawas, arthritic pain, dugay kita sa limang pawan, kag kung magkaon kita pirmi sa mga makalamay, mga matamis, kung may arthritis, kita ginapukaw ang aton sininga problema dira sa sulod sang lawas, kag nagabatsag kita sa mga symptoms kasubong sa pagpalanakit sa lawas. Pero kung hindi naging magwantang palanakit sa lawas nyo, araman na nga aton sininga assess the pain, nga makabulig. Para nga, mapahaganhaga ng sakit, ang ngut-ngut, ang busog ninyo sinaginabatyag sa parte sang lawas. Sakit imong ipon. Even may sore throat na gani, makabulik. Sakit imo likod, sakit imo hawak, arthritis, nagahubag imo tuhod, kumalagko sini sa tiil, tudlo sa kamot, mabuligan ka mo sini sang ginatawag pagtumar sang Visionex or pagtumar sini sang Cess the Pain, Visionex Plus, yati makabulig niya para magklaro aton mata, para makitaan na kunita yung ibutang aton sang Cess the Pain. Kaya budlay sini, kung di ka nakamurot na, din matugin butang. Makabulig ang ginatawag Cess the Pain sa hindi na magwanta sini nga palanakit sa aton sini nga lawas sa nagapamangkot gani no ang bata ya ko nung 15 ang iya sini nga edad pwede na bala makatumar sang Cess the Pain pwede ah pwede sini makatumar sang isa ka soft gel capsule kapila ko nung kabeses actually kung di naman kinanglano no kay iban sini nga nagagamit pag isa nila katumar okay naman na pamatyag not necessarily nga pasundan mo naman pero kung daw kinanglano gede every 6 hour pwede kasi ni maka inom sang aton sini nga Cess the Pain available din sa mga butika ha kaga parmasya marapit sa inyo sa ringan lugar. May antioxidant protection o kung benefit man kita tungod sa mga bioactive compounds ang alugbate. Di magambal kita sa ringan antioxidant na gabulig niya para mapahinay ang aging. Makabulig niya para malikaw kita mapanubong risgo sa sa heart disease, diabetes, and even cancer. Kag magluwas sina, may anti-diabetic benefit gidiya eh. Kaya nagabulig niya para mas low ang sugar absorption sa aton sa ringan tinai. At the same time, nagabulig sa para sa ganito ang insulin sensitivity. Bado pareho lang lang nagainom kasang premium D3 coffee mix. Nga nagabulig man din sa ganito ang insulin sensitivity. Binyo kung nano, ang kombinasyon sang panit sang mangustin kag vitamin D3, ang panit sang mangustin may aras ang santhone. I-combine mo ining duha, magluwas ang nagabulig panami sang aton sa ringa modo, nagabulig pagali no, sa aton sa ringa insulin sensitivity. Nga dira sina nagaumpisa kung napabayaan na ton ang pre-diabetes pagkanto sa full-blown type 2 diabetes. Didin pilion nyo. Pabayaan nyo ang inyo sa ringa lifestyle nga hindi nagakinaamo, especially kung mga mahiligon, malang kamo mag-inom sang kafe, nga kadamo na sa nagreklamo sa aton, nga ilagin inom nga kafe sa nido, hindi komportable ila sa ringa pamatyag, hilab, at yan, magluwas nga may palpitation pa. Taas triglycerides sa iban pag inumabatsagan sa lawas tinangayo sila iban sila nagapangayo sa ginatawag recommendation kung anong aton sinima suggest sa ila. May iban ko sa naginahambalan nga kung kafe ang problema o kung ginhalinan sa mga symptoms mga ginabatyag, tiuntat ka na kafe. Wala na kasimple. Pero may iban nga nagapamilit. Gid, why not do nga mag-try anay abi sang kafe kung may ara ka sang may masuggest sini. Kaga suggestion na to na nagkalinlain na to sini mga coffee variants. Ang isa sini kina-suggest na to na no, ang pag-inom sini sang premium D3 coffee mix. Kaga pag-abot sang feedback sini no sa mga nagtilaw bala sini kasaho sila. Ara ang balanse sini nga sabor, ang balanse sini nga kananam, ang balanse sa niyang kanami ang kahumot sang real coffee beans ang ilagid nga masimutan ila sa masaburan sa pag-inom sang premium D3 coffee mix nagabulig pa ini para sa insulin sensitivity ginasuportahan niya ma-improve ang insulin sensitivity nga manami pagid sini kang gingamit nga pampatamis kasubong sa aton sa niya Santhone Gold Coffee Mix parehas sini sila gingamitan sang stevia sa ila sini nga pampatamis kagandamo actually no sang binipisyo sini sang alugbate sa aton sini nga lawas heart protection liver protection digestive health protection bone health blood health kag iban pagid sini nga mga binipisyo sa aton lawas ko nagakaon kita sini sang alugbate pero pamangkot ano ang pinakamanami nga pamaagi para nga ma-preserve nato ng nutrient sang alugbate kung gusto naton makuha ini mga binipisyo ang isa gali sa pinakamanami naton nga pamaagi sini gisa-gisahon lang gid naton sang makadali Ha? Magambal kita gisagisahon sa makadali, dira lang ni sa mga duha ka minutos. Taas na ning apat sa ni ka minutos. Like for example, pa kita sa isang garlic. Pagkatapos pabayaan na ni naton, hulat-hulato na itong mga 5 to 10 minutes antes ni butang sa ni sa oil. Pero may nakamanami, butang na itong kung gamito na itong sa ni oil, amo ang virgin olive oil. Pagkatapos na itong butang sa aos, ipasunod na itong dayon ang aton sa ni nga freska. Nga dahon sa ni isang alogbate, 2 to 4 minutes nga slight nga pag makadali nga paggisa-gisa na ton para ma-preserve gyapon ang nutrients, ma-improve ang beta-carotene absorption. Kaya kung ginainit naton, ma-improve kung makuha galing naton, ginatawag beta-carotene sina. Kaya ang beta-carotene, kinanglan sini isang good fat. That's why yung olive oil, manami niya kombinasyon sini. Parang mas nami, pagkating nga sininga flavor, kaya hindi sa malata, ha? Kaya nami gyapon niya sininga texture. Kag sa isa ka-adlaw sini, pwede kita makakaon na. Isa, tub-tub dua, ka-cup sini, nga dahon sang alugbate nga luto. Ah, magambal kita nga cups ni kapa tasa hindi mag. Kibasi sa inyo dirang inyo sa niya cup mag. Tasa gid dira ni sa mga kuana mga 150 grams nga luto nga dahon sang alugbate. Ti mga duha na ina ka tasa o kun dira sa mga 75 grams ti mga isa sa ni ka tasa. Pwede kita makakaon sa ni no adlaw-adlaw kun gusto na ton basta sa husto lang sini nga proseso. Pero may nagpamangkot din, no? What if, Dok, hindi kaya makakaon permis ang alugbate? May ari man gani, oh. Sa Dok, nagakaladunot man gani ang alugbate din sa amon. Nagayelo na lang ang yan sini nga dahon. Kagkalagpadok daw mga buyo, pero hindi ko mahilig magkaon niya sa alugbate. Anong pwede ko mahimo? Kung nasundan mo lang aton sini nga diskusyon kadamo sang pwede naton mainom o kon masuporta sa aton sa nga lawas magluwas sa alugbate ti ara dirang aton sa nga variants of coffee ara dirang aton sa nga Santhon Plus Gold Santhon Gold Coffee Mix Santhon Plus Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix pagabot sa mata karon ara ang aton sa nga Vision X Plus nga makuha naton nga mga benepiso ina ko nagakaon kita sa alugbate. Pero sa inyo sa nga kapusan ario isa nga ma-recommend ko sa inyo para nga halos ang mga benepiso nga makuha naton sa alugbate kag makasiling kita nga masobrahan pa kun madugangan pa ang benepisyo, tumarka mo sa aton sa nga Ultimate Trio. Diri na aton pasudlon karon ang role sa aton nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C. Kung kasubong sa aton sa nga texter, hindi siya mahiligon magkaon sa alugbate. May alugbate man tuod, kalagpad na sang dahon, katambok pa, pero nagakalaya lang. Isa sa sangkap sini sa Santhon Plus Gold Capsule, amo sini ang malunggay. Ang malunggay, may ara sa isang polyphenols, may flavonoids, may carotenoids, may potassium. Nga makabulig man sa aton sa nga lawas, kasubong sa benepisyo nga makuha naton sa alugbate. Antioxidant activity, supports immune function, makabulig para ma-reduce ang inflammation. And even, may benepisyo man sa aton sa nga ginatawag heart and liver. Heart health, liver health. Isa pagkikasangkap sa aton Santhon Blood, Santhon Gold Capsule, amo sini ang garlic. May ara sini sa mga sulfur compounds na makabulig para nga mapabilin ang health sa aton sini nga kurason. Sa aton sini nga blood pressure para balanse lang, cholesterol, even immune function, and may ara sa antimicrobial properties. Isa ini sang bintaha sa aton sini nga Santhon Gold Capsule, kaya may ara sa ginatawag antimicrobial properties tungod may ara siya sang ginatawag garlic nga ginasiling na anti o natural antibiotic. Kag kung nagatumar kita sini, madala na nato na benepiso sang dugang ang mga sangkap sini kay ara man sini ang spirulina, ara man sini ang palaya, ara man sini ang panit sang mangustin nga nagaangkon sini sang santhon nga nagahatag sang dugang nga benepisyo sa aton sini nga lawas. Kung hindi kita makakaon sa alugbate, kag may bulubinta hapagin, kung maginom kita sini, kay may dugang-dugang pang mga benepiso kasi sa nagkaon kita sa alugbate lang. Tungkol sa madama o kombinasyon sini sa mga utanon kag prutas. Kagabi niyo kung nano, mas naganami pagidgali ang efekto kung nagainom kita sa Santhon Plus Gold Capsule na ginauptan pagid naton sini sang premium di 3 kapsul nga aman. Ang isagali sa kinahanglanon sa aton sininga lawas para magbakod ang aton sininga tulaan, mahatagan kita sa nutrisyon sa aton kaunuran, sa aton sininga mga internal organs, pero ang tulaan naton kung kulang gali sa vitamin D, hindi mangin mabakod. Kaya nga aman, ang vitamin D kinahanglanon para nga magbakod ang aton sininga tulaan, kaya kinahanglanon manino sa ginatawag calcium. I-combine na nimo sa pagpabakod sa aton sa ninga tulaan. Pero hindi lamang tulaan ang iya sa ninga mabinipisyuhan, pati pagpabakod mga sa aton sa ninga immune system, even sa aton sa ninga kaunuran, even sa aton sa ninga nervous system health kung may ara kita sa vitamin D3. Kagbasis sa aton sa ninga pagtuon, ang beta-carotene nga halin ini sa ginatawag alugbate, kinanglan sang good fat, para nga ma-absorb siya aton sa ninga lawas. Amo man ang vitamin D3, kinanglan sang good fat para nga ma-absorb siya aton lawas. Tungod kasubong sa beta-carotene, ang vitamin D3 is a fat-soluble vitamin. Ang manami nga balita, kay ginupdan pag idinis ang duha ka healthy fats ang aton sa ninga premium D3 coffee o premium D3 soft gel capsule kasubong sang moringa oil kag VCO. That's why waay gid sing uyang ha ining mga antioxidants. Ini mga fat-soluble vitamin ko naton imnon tungod nga gin-combine naton ng Sunthorn Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kag binyo kong nano, gaanta ka mo sa isa ka sekreto para nga bugos na lagi ng inyo sa nga benefisyo kung nagatumar ka mo sa isang Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, iupod yung dalang aton sa nga Sunthorn Vitamin C. Nga man, nagabulig para nga mas mapabakod ng aton sa nga immune system. Isa sa kinanglanon para nga magduro o kung magdamo ang collagen sa aton sa nga lawas kung kulang kita nga nagapahina sa aton joints, nagadasig magmanifest sa ni ang mga signs of aging. Isa sa nga pagkurinot sa aton kalawasan, magpalanakit sa aton sa mga joints. Kinanglang galis ang vitamin C para maghimo sa isang collagen sa aton sa nga lawas kaya nagaserve man na ni as antioxidant. Abi updin yun na lang sa aton sa nga Sunthorn Vitamin C para bugos na lagi ang aton sa nga benepisyo. Maring hambal sa kilala bala na ton nga users ang Sunthorn Plus Gold Capsule. Total dok na gamit, nagiman lang ko sa Sunthorn Gold Capsule. Ginuplan ko na lang sa Premium D3 Capsule kag Sunthorn Vitamin C. Suno sa nabatian ko sa inyo sa nga program kag waay gid ako iya maghinulsol. Kay nami isang efekto sa akon lawas, nagnami tulog ko, nagpagsiklawas ko, ang constipation ko na umpawa, ang blood sugar ko na balanse, why na nagasakit perming akon sininga dugan, kagwan na nagahilab perming akon sininga sulok-sulok. Bila lang ina sa mga binipiso ngayon sininga na aguman. Tungod, pag-abot sa nutrisyon, isa inis ang dapat at talupang doon, nga isa inis sa pundasyon sang healthy lifestyle. Nga kung updon na ton, ang Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C, hindi man siling na ma-perfect na ton ng aton sininga ikaayang lawas, pero tuman kadako ang makover nila pag-abot sa magkakulangan na ton sa nutrisyon kung hindi kita makakaon sa nagkaigong nga laswa o kung prutas, adlaw, adlaw. Sa nagpamangkot kung din inisarang mabakal, actually available din sa mga butika, kag parmasya malapit sa inyo sininga mga lugar. Like for example, makalagaw-lagaw ka mo dira sa mga lugar o kung makabanuhanan, syudad nga may ara sa Mercury Drugstore, may ara sa Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, sa may mga generika nga butika, kag All Green Pharmacy, pwedeng-pwede ka mo makabakal sang tanan nga produkto sa nino nga na-mention naton nga ginhimo o kunhimo ini sa ginatawag Yes to Health Wellness Center. Kag ini sila ang FDA approved. Gani makasiling kita nga kumpiyansa kita sa paggamit at pagtumar sa nga gadamo actually sa mga nakatesting sini. Munibla bisan sa cafe pa lang gani, ambal sang kilala ta. Diri pa lang sa kafe, aroma pa lang sang kafe, nami ng kondisyon din sa paminsaron. Much more kung masagam saman pagid ang kananam, kag ang kanamis na siyang blending sa mga ingredient sa coffee variants na ito, no? Like Sunthorn Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, and Sunthorn Plus Coffee Mix. Kagbisan pag-anin sa aton sininga Sunthorn Gold Herbal Tea, damo man sila naka-apresyar nga nami man ang efekto sila sininga lawas, especially sa mga budlay, bala matunawan, bala, especially kung gabi nga nagadisturbo sila sininga panulog. Tanan nini mabakal sa mga butika, kagiparmasya marapit sa inyo sininga lugar. Pero ari no, kung gusto ka mo, sang kompleto man nga mga produkto sang Yes 12 Incorporated, pwede ka mo makakadto no? Sa mga kalapit probinsya na tondira, mga lugar na tondira, diri sa isla sang Panay, pwede ka mo makakadto sa Yes 12 Wellness Center. May nagapamangkot din bala ang lugar sang Yes, o nga address sang Yes 12 Wellness Center. Diri sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Mahapos lang tultulon, kiti tabok lang gitini sila sang Iloilo Midtown Hotel. Bukas ni sila halin Domingo, Tob-tob, Biyernes. Kagambintaha dira kung magkadto ka mo, magluwas nga available dira ini mga produkto nga na-mention na to, no? Para sa inyo sa nga ikaayong lawas, may libre pagid ina dira sila nga konsultasyon. Ara dira ang standby kag nagahatag sa nisang serbisyo nga aton sa nga alternative medicine consultant. Kagang iba nag-worry, ay ba si mahal ng balayran sa nadata ni bakal ko pa ni sang akon sa nga coffee, bakal ko pa tani ni sang akon sa nga premium D3 capsule kon Sunthon Gold herbal capsule nga akon sa nga kwarta nga ginaipit-ipit. Nothing to worry about sini sa consultation fee. Libre ang konsulta dira adlaw-adlaw, ha? Nagahatag sang libre nga serbisyo niya nga aton dira nga alternative medicine consultant. Kadto lang kamo dira, damo sini naka-appreciar nga instead nga bayad pa nila sira sini nga konsultasyon, ibakal na lang nila sang ila sini mga food supplement kag sa mga paborito nila nga kafe, kag sa nagustuhan ti ginagamit na andan nila nga mga sabon, dira available sa Yes to Health Wellness Center. Pero kung dira man kamo sini sa siyudad sang Bacolod, Negros Island region, pwede man kamo direkta makakadto dira sa Yes to Health store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Mapos malang initultulo, no? Kaya dira man sila sa tabok sini sang Marayo Bank. Dira kompleto manang tanan sini nga mga product sang Yes 12 Incorporated. Pero sa nagapinamang ko, tidok, why ko time magado sa butika? Why man ako time sini mag pamalaklon, no? Sa kundiin man nga mga stores sini nga available na ni mga product. Pero kung nalibawa, may ara ka mo sini sang online na may online account ka mo sini sa TikTok and Shopee, available gid ni mga product na mention na tondri tanan ni available online, especially sa mga damo nga pinangita sini sang Turbo Dietary Food Supplement nga pinamangkot. Dok, online bala pwede mabakal ang Turbo Food Supplement, pwede gid sa inyo sini nga Shopee and TikTok account. Kadto ka mo kon sa inyo sini nga search box, i-type nyo lang Yes to Health Inc 2011. Dira nyo makita ang tanan sa mga products. Pwede nyo lang i-add to cart or proceed sa order. Kagulaton nyo lang i-deliver sa inyo sa tagsa-tagsa ka mga puluyan. Ini mga products nyo na-mention naton. Sa mga waay pa makatilaw, pwede ka mo sa inyo maka-try, maka-order online kung kadto sa inyo sa mga butika. Kasi mga nagagamit na nga daan, mga natilawan na nila, kumbaga tested na nila nga manami sila sini nga ikaayong lawas, padayon sila nga nagadugang sini mga product tungod nga manami sila. Hindi lang manami sila sini pamatsagan, kundi manami sila sini nga lawas. That's why, no, kung kaysa makulang-kulangan gani sa mga butika ang supply bala, kundi dayo maka-deliver bala sang dugang sini nga supply kung magakulang ba, o ginaputakte kita sa mga text message ni ang iba sini nagka-stress, oy dog sano oh. Why na available diri nga coffee, ha? why na available diri sa amo nga store, ha? Which is ginatinguha sang tagdumalahan nga ma-supplyan on time. Manginyo sini makinanglanon sa ikaing lawas sa kasubong sini paggamit sa aton sini Ultimate Trio Sunthon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Sunthon Vitamin C. Sa nagapin na mangkot, pila ka beses do kang pagtumar sa Sunthon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Sunthon Vitamin C. Kami nagpamangkot, dres niya, Dok, tiya akon, 3 times si kong magkaon sa Olugbate. Depende sa imo. Pero ang Sunthon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Sunthon Vitamin C, pwede na kamo magtumar sa ni twice daily sa aga kag sa hapon. Pero sa Olugbate, yeah, isa tub-tub duha sa ni katasa, kaisa lang sa isa kaadlaw. Pero depende sa imo kung tunga-tungaon mo ini, yeah, ang ginatawag recommended daily intake sang Olugbate, nakadepende na lang sa imo. Pero may isa ko ka-experience sa nga ginambalan to nga kung gusto mo tunga-tungaon mo lang ining duha ka tasa sini sang isa ka utan lang, gin recommend ko sa iya para siya sir ginabatyag sa dokte sang ano man lang na, isa ko lang gani nakahigop, gamay na lang na kung tunga-tungaon ko pa do nagkatol katol lang tutunlan ko sana. At depende na lang sa inyo, pero kung makaya o kung ginatawag para sa imo sa nga kahapusan, isa ka kaon sang Olugbate sini duha ka tasa, kung kaya mo malang pwede mo na tingbon nga nagapamangkot ka ko ni 3 times sa day mo na pagkaon mo sang alog bate. Pero ang paggamit sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C, pwede lang na ton matumari ni Biswan bisan twice daily like 10 minutes before sa isang pamahaw o kung 30 minutes tapos pamahaw. Tapos dira naman Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C pag abot naman sang kahaponan nun. Dugangan tang inyo sini mga ginatawag, ginapamangkot rin paghatag sila sa pinaka mga sesyon, mga sabat sa inyo sini mga panamangkotanon pagkatapos yun lamang sa ton sini malipot nga mga pahanumdom.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat pino. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
8: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Pabalik sa ton sri nga pagpangalaga diri sa ton programa.
9: The secret of health.
0: Ayan, may mga palagas ba kamo sri nga palamangkotanon? Mahimo nyo gid no i-send diri sa ton sri nga text hotline sa 0950-975-6970. Limaton ko ha, 0950-975-6970. Para makahatag magkita no, sa pirasa ni ka mga panugyan ha, sa inyo sa mga health concern, mga ginabatsyag nyo sa inyo sa ni nga ikaayong lawas. Bawas niya, Dok, akong Dok, katatlo gid ako mag-inom sang Santhon Plus Coffee Mix kanami sinisang akon nga pamatyag bati. So bagay ito depende sa inyo sa inyo sa tolerance no sa mga ginainom nyo sini, pero ariya te kada inom mo sini ginadugang ano pasulod sang less thin ang imo sini nga lawas ka manami sa aton sini nga brain. May nag-message mga ganin sa aton, pasalamat siya. Kang iya ko nung 15 year old nga bata daw hindi na bundol sa school sang sige-sige na painom niya sang Santhon Plus Coffee Mix. Ang isang makabulig dira ang less thin eh, kag ang isang makabulig papagsik kapabako kon sa aton, ang muning protein pa lang nga ginaangkon, sini kon madulot sa aton, sang soya powder, nga isa sa mayor nga sangkap sa rin sang Sunthorn Plus Coffee Mix, labot pa, may ara sang spirulina, may ara pa sa malunggay, nga may protein naman, nga nagabulig, no? Binuligay sila para nga mahatagan kita sang dugang nga pagpabakod sa aton sini nga lawas, nga plant source ini sila, yeah, especially sa mga tao, bala nga, may mga limitasyon na sa pagkaon sa isang karne, kay bawal na, mga pila sa nika mga kalanon nga, bawal na sila sa ginabatsyag. Iban pa yung kafe mismo ang ginadili sa ila. Ariya, Sunthorn Plus Coffee Mix, while sin caffeine. Walang problema sini sa mga gusto yung mag-coffee bisan na gabi. Okay. Salamat sa feedback ha, sa mga nagahatag sa aton sang ila sini mga positibo nga nabatsyagan kon benepisyo sa paggamit no sang aton mga produkto. Lakip na ining aton sa Sunthorn Plus coffee mix. Ang isagid sa daw na pressure ko dito man ang 15-year-old nga bata niya. Doon din ako nutuman kabundol sini sa pag-abot sa eskwilahan. Sige, inom niya sang Sunthorn Plus coffee mix. Actually, pulo katuig nga bata. Pwede makainom, no? Sining Sunthorn Plus coffee mix. Why, inis ang caffeine, ha? Good PM, Doc. 3 weeks na gamit ko sang Clear Skin Herbal Soap. Nami kay daw gaamat-amat panas ang dark spot sa akong sininga guyat. Sigihon ko lang ni Doc. Asasan o nga gamit ko sini. Actually, ito 3 weeks, amat-amat panas ang dark spot sa imo sininga guyat. Sige, halang anay. Kati amat-amat pa man lang. Anong gusto mo, binlan o pagamay? Kung binlan o pagamay, hala, untate. Pero kung gusto mga tuloy-tuloy, kati naming efekto sa imo, sige, halang paggamit sini sang Clear Skin herbal soap. Ang manami sini kaiti may glutathione, may kojic, kag magluwas ng may vitamin C, may VCO pagid, no? Para nga mapabili ng ginatawag smoothness. Kag ang manami ang kondisyon sa aton sini nga panit. Good PM, Doc. Effective good bala sa akon ang ang para sa pain. Says the pain. Ang butang balon sa aton sini nga texture diri. Stop the pain. Says the pain ang buhat niya ang balon gali diri. Ginatumar niya. Effective kuno sa iya sini nga arthritis. Kaya kadali makuha sang sakit. Pero sinya do kuno ay na gani sakit. Kaon kuliwat sang alimango kay namit. Hala, sige yada. Total, may says the pain ka man. Huwag kita nag-encourage na ah. Kung hindi magwanta pa na nakit sang lawas, tiyara says the pain makabulig. Pero binyo kung nano, instead nga nagadritso kita sa pain reliever o kung pain relief, ano? So, bagi sinuman ang gusto, abi, nga mag-antos ang kasakit o kung busog sa mga partes nga ton lawas, daw wala, gin, no? Pero binyo kung nano, halungan na to ng aton sa nga lifestyle, ang itong mga pangginawi, para hindi bila mapukaw ang palanakit sang lawas, hindi mapukaw sini o kung hindi ma-irritate, hindi sini mag-inflame, hindi mag-result sa pagsakit ang mga partes sa aton sa nga lawas. Isa, hindi kita maghimo sa mga bagay o kundi kita magpasulod sa mga pwede na ito na pasulod sa lawas hindi makapaayo diri, makapukaw sa pagsakit o kung pagbatsyag sa symptoms like ang pagkaon sa isang kontra o kung paghimo sa mga hindi pabor sa itong ginabatsyag. Kapin pa kung ikaw siya ng may arthritis. Ang iban siniti, ginagamitan nila sa Sunthorn Plus Herbal Oil, madala pa man lang. Pero ang iban hindi nagid kaya, no? Gagamit na sila tumar sa the pain. Araya, kung daw hindi nagid maagwanta. Pero ano nyo, isa ka naka-appreciate gid sa epekto sa Sunthorn Plus Herbal Oil. Nami, Doc, ang Sunthorn Plus Herbal Oil kay sa lingin sa akon ulo, kag daw masuka, pasensya sa termino na to na, maumpawan gid ako kung ginabanyusan ko sa Sunthorn Plus Herbal Oil, ang akon sa nga agtang, akon sa nga tangkugo, kag nagarelax ako. At rin isa ni sang damo, naka-appreciate, no? Pag-abot sa stress, bala, kapoy imulawas, kapoy imupamensaron, makahaklo ka palang sa scent sa Sunthorn Plus Herbal Oil, tungod siya sa nga peppermint oil, makabulig pa-relax sa aton. Kag, base sa aton sa nga department, Department of Health. Isa ini makabulig nga paumpaw sa mga palamuypoy, palamaol, palanakit sa aton kalawasan. Kapin pa ko nagasugod-sugod palang bala, banyusin nyo sa Sunthorn Plus Herbal Oil. Kagaaring isa sa pinakadako nga benepisyo, sini ko nagagamit ka mo sa Sunthorn Plus Herbal Oil, hindi ka mo basta makdapuan sang sapat-sapat, ilabi na gid sang lamok nga nagadala sa isang dengue. Ha? Isa sa naku nga hasol nga dapat gid naton. Kung mahimo likawan kag pangandaman, amo sini ang dengue. Ani bilang makuan bla, matublukan bla kita sinisang lamok nga career sinang kagaw dira nga mahimo magdala sa ton sang dako nga kahulanan ano. Tiyang isa sinisang pwede gali na ton mahimo, pinaka safest nga mahimo gali na ton kag pinaka convenience, pinaka madali. Kung mayara kita sa Santhon Plus Herbal Oil, hindi lamang palanakit na anda na ton, palanakit sa lawas lang, mga palang alay, palang muipoy, pamparelax, pamulamasahe, dira, gamit kita sa mga oil nga nagabulig panami sa aton pamatyag, kundi nagabulig magalini para matabog ang mga sapat-sapat. Hindi kita mapalapitan sini sa mga sapat-sapat, ilabing sang lamok nga mahimo magdala sa aton sang infection. So nga aton himuon sini, kapin pa kay ang nagadala sini sang dengue nga lamok, nagalibot-libot dira sa palibot na aton kung aga kag hapon pakadto sa sirom, pwede kita makapamanyos sini. Dira mismo pagkaaga kag pagkasirom. Kag kung gusto ka mong dalon man sa inyo sining opisina, sa inyo sining lubrahan, pwede gyapon kay ti ang humot sini iya is hindi sang typical nga balanyos ang iya sining scent, kundi mahumot ang iya sining ginatawag scent. Gabi sa sagwa ka, sa opisina ka, sa eskwelahan ka, pwede mo magamit iya ang Santhon Plus Herbal Oil. Manami sini kati gentle kag skin friendly, kami ara sang ginatawag VCO, Convergent Coconut Oil kag Moringa Oil. Tay Moringa Oil nga daan rich in vitamin E nga makabulig gid daw para sa aton sini nga panit. Sarang ini mabakal sa mga butika hag parmasya malapit ha, sa inyo sini nga lugar. Bawa may nagapamangkot sa tondok, anong maayuman kay daw hindi ko lang ma-mention na ang imogit sining award na ginambal dari ha. Palabulang ni Groy. Galing doon, di man ni manok imogit na bula. Dong imogit yung manok ang problemado. Huwag na nagatusik. Abe, try be. Bakal ikaw ka doon sa butika. Pwede ka makabakal sa isang turbo dietary food supplement for men. Sa mga nagahina na darang inyo sa nga sexual performance, ha, makamulig ang turbo dietary food supplement for men. Nga aman, tungod may aras sa mga sangkap nga, nagabulig and enhance ano, panami sa nga ton sa nga pamatyag. Nagabulig dugang sa aton sininga puwersa sa mga nagaluya dira. Kung may mga imbalances na kamo lakip sa inyo sininga libido, makabulig man ang Turbo Dietary Food Supplement for Men tungod sa iya sininga sangkap nga maka kaglavo waska. Magluwas sa pagkaon sa mga utanon na no. Ang nagabulig pabakod sa aton sining lawas, makabulig man ang pagtumar sa ni sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Amo ni bilang experience sa isa naton kamigo sa Muerdira sa province sa province diri sang Antique. Ba, last time kita ay kami panugiron sa siyadok daw mayo gid mo, mayo ang tusik, mayo ang siapol, mayong pamalo. Sikaw sang ano? Sikaw sang manok mo? Sa India, sang inogbulang ko. Namin yung inogbulang niya. Ang chindi na kamusin na. Kagang iban ka niya actually, ginagamit mo nila sa ila sining manok ha. Pero kita nag-a-advise niya. Sa manok yun ang mga hinigta na. Why lang kita nag-a-advise kasi ni kahit parte ko no ang bakod na gutay sa isang manok. Pero sa tao ha, nga ton sinay ginarecommend dire. Sa mga manok na itong ulo ha. Pwede makagamit sining Turbo Dietary Food Supplement for Men kung gusto ka mo sining mabuligan inyo sining sexual performance. At 30 minutes before sini ang sexual activity, pwede ka mo sining makatumar. Ang manami sini kay naganami nagalast up to 3 days ang yasiring effect. So butang balon, bisan kaduhal lang ka mo magtumar sini sa isa kasimana, mabuligan na ka mo ha? Para nga palawig-lawig, maumpawan, mamatamat pabalik sini ang gana, balanse sang libido, panami sini sang blood circulation, kag panami sini sa ginatawag sexual activity, o kung mangin healthy ang sexual activity sini, nga may benepisyo pa sa ibang niya parte sa aton sini nga lawas, lakip na sa prostate gland, kag iban pagid nga part sa aton sini nga lawas, kung nagagamit kita sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, available sa mga butika, kag parmasya marapit sa inyo sini nga lugar, kasi nagpinamangkot, sulit ko available gihapon ni online na dira sa TikTok kag Shopee account. I-type nyo lang sa inyo sa search box Yes to Health Inc. 2011, amoy na ang ila sa ring official store.
5: Kung may sakit
0: Well, sa nagapangagda sa ton, makaon na logbati. Timing ko na mong ilang sudaan. Thank you, gida. Kaga sa mga nagaupod sa ton, siling pagpangalagad. Sa mga XFM stations na ton, XFM Kadibo, XFM Ross City, XFM Antique, XFM Bacolod, kaga XFM stations sa Negros Island region. Siyempre, dari sa XFM 100.7 Iloilo. Thank you, gida. Sa inyo siling pagupod sa ton, siling programa. Kabay mga bisan paano nakabulig-bulig sa lewat ng aton sininga pagpangalagad sa inyo sining mga tinguha sa pagpasanyog sa inyo sining ikaayong lawas pagbulong sa badatian kag kun paano nato nini mahimo malikawan. Subaybayan na masunod nga edisyon sa aton sininga talakayan para sa dugang pagid sininga mga kaayuhan sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kay sunog pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
5: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
10: XFM. XFM.
11: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunthorn Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
11: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Sunthorn Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid

0: sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santorum Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming naipektibo. FDA approved supplement.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
4: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.

0: X FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabots ang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mapibili sa mga butika.
7: Premium D3. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking bigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assisted pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assisted pain.
12: Kangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assisted pain.
13: Mabibili sa mga butika.
0: X FM.
15: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
16: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Stella. Ang bago kong paboritong kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong panabor, kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag glota.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
18: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
19: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
1: Santon Gold Herbal Tea.
19: ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
20: Santon Plus Herbal Oil.
22: Isang pahid lang sa puso.
20: Desminoria.
22: No more.
20: Santon Plus Herbal Oil.
23: Sister Pain.
24: Ako si Danny, isa ka bus driver. Pagpuntugin sa adnawad na ako pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
13: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
13: X FM. Santon Plus Gold.
26: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
13: Santon Plus Gold. Pagkakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
27: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active guide ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
28: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
29: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
13: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
30: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
31: Ang sakit.
13: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister pain.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sister pain.
0: Mabibili sa mga butika.
13: X FM.
28: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
13: Santon Gold Coffee Mix.
32: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ang antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
3: Oh, gali. Diriyo.
4: Ay, dali na.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
6: sa mga butika. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Mga katropa, XFM!

0: ang natatangin sa mga kapangyarihan dinggin,
1: mapatutunayan at pagpasyan sa paglilitis
0: ang lahat ng kaso ng impeachment.
1: Ipagkakaloob
0: kakibat ng salitang batas
1: ng Senado ang
0: tiyakin
1: ang natatanging kapangyarihan
0: ay sinasagawa ng may integridad
1: at pagpasyan.
0: Ang prosesong ito. Pagkakaloban ang magkabilang panig, ang prosecution at ang depensa ng sapat at makatarungang pagkakataon upang magharap ng ebidensya, magsuri at magtanong sa mga testigo at mailahad ng buo ang kani-kanilang mga argumento. Sa ganitong paraan, mahiharap sa taong bayan ang malinaw na batayan upang maunawaan ang mga isyong nakapaloob sa Articles of Impeachment. Kasabay ng paghahanap sa katotohanan, ang tungkulin natin tiyakin, iginagalang ang mga karapatan ng bawat panig, lalo na ang karapatan ng Respondent Vice President sa isang patas at makatarungan paglilitis. Due process and fair play must remain paramount at every stage of this trial. Let us be firm in the search for truth. Let us remain faithful to the rules of this court, the rule of law, and above all, the Constitution. Nakatutok ang buong sambayanan, bawat kilos, salita, at pagpapasyang ating gagawin ay huhubog sa kasaysayan. At ang kasaysayan ang huling huhusga kung tayo ay kumilos ng tapat at nararapat. Nais kong bigyan ng katiyakan ng lahat, lalo na ang ating mga kababayan, gagampanan ko ang aking tungkulin ng patas at may katapatan. Magalang kong hinihikayat ang bawat Senator Judge na way tuparin natin ang ating tungkulin ng may dangal at pananugatan sa ating konstitusyon upang maging karapat dapat tayo sa tiwalang ipinagkaloob sa atin ng sambayanang Pilipino. Thank you, distinguished Senator Judges.

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5
1: XFM
2: XFM.
3: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape amo ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
11: Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
12: Santone Gold Herbal Tea,
11: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
12: Santone Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicardia o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ipilis sa mga butika.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
8: Ako si Natalie Escalona Bodole, Tamigas, Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Ramilis Suoy sa ako nga nadagan na 3,000 pesos card. Ganita mo mag-intraman sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: XFM! Mga katrupa, exciting!
10: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sa borsang Suntone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Suntone Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Suntone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Suntone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchag ko sa isa ka si Mama ng kaputlay sa pagpinto. Sobrang itkisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagbili sa mga buki ka.
7: Exciting!
8: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sa Plus Gold.
3: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Ton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlaw ko man ang paginom. Okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
2: Sa Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Sa Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Sa Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen kagglutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Uy, boy, gising!
6: Ano ka ba? Kaya aga-aga?
5: Natutulog ka?
6: Lalamya-lamya ka sa trabaho?
5: Magkape ka?
6: Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3.
9: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
10: Mag-Premium D3 na!
9: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit!
15: Mag-assistive pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-assistive pain.
15: Pangkarang pain.
16: Fast and safe.
15: Yeah! Sistapain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sistapain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
18: Ako si Natalie Escalona Bodole, Tangligas City, Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM, kagay Dr. Renelie Tuoy, sa ako na nadagan na 3,000 pesos card. Ganit ka mo mag-intraman sa Santon Card XFM, libu-libong papremyo.
17: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
19: Exciting!
20: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM. XFM.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodel, damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ining nga collagen kag glutathione.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sanfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Sanfon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sanfon at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty sa

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Ako si Sarah, sa aking kutipan ni Lilo. Sa akin pa call center agent. Permigid ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya ipagto sa akong sang Sister Pain. Madasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Magbibili sa mga butika.
5: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin. Kagsang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.

0: XFM. XFM.
1: Southland Plus Gold.
2: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Southland Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
1: Southland Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Southland Plus Gold.
4: Southland Gold. Coffee mix.
5: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Good thing, may Southland Gold Coffee mix. Maluwas na manamit gig. May free collagen. And good
4: Southland Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
4: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
6: Kape na may natural energy booster. Southland Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Southland Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Southland Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Magvision X Plus Softgel Capsule.
9: Magvision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Santan Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit!
16: Mag-assist the pain!
17: Muscle fever!
16: Acute pain!
17: Kahit ano pang pain!
16: Basta pain!
17: Mag-assist the pain!
16: Kamkarang pain!
17: Fast and safe!
16: Assist the pain!
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assist the pain!
17: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
19: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
18: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, may bago akong na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
6: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo-tugid sa nawad lang ang pagbiyahe. Ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagbili sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Natalie Escalona Bodole, Tamigas, Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Renelie Suoy sa ako nga nadagan na 3,000 pesos card. Ganita mo mag-intraman sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Mga katrupa, exciting!
8: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilihan sa kasarangan ng presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.

0: FM.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Oo, si Mercy. Harap po nga ang Muranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod sa duwa ka bulan noong pawan
1: ko. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pabili sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo.
4: Isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Cellphone Plus Coffee Mix na. Hindi na kakainsomnia. Cellphone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Cellphone Plus Coffee Mix. Cellphone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X. Marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
12: Ang sakit.
1: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
14: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Mga katropa, exciting!
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, ako gudang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko, adlaw

0: Wala ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Southon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ko sa mabatean ko nga Southon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo, ay madaugid dya.
1: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Southon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Southon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Southon Plus Coffee Mix.
1: Southon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit!
9: Mag-assist pain! Muscle fever? Acute pain? Kahit ano pang pain? Basta pain! Mag-assist pain! Tangkarang pain! Fast and safe! Assist the pain!
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assist the pain!
1: Mabibili sa mga butika.
12: X
13: X
12: F M
13: X F M.
14: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
15: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
1: The Secret of Health, Santon Gold Live Testimony.
16: Ang hinita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ang umilom ng Santon Gold. At marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
15: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkus ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
10: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
11: Ako si Jet, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Class Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
10: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
15: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
10: The Secret of Health.
15: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Bisonix Plus Soft Gel.
17: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si Spyro. Isa akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
17: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: The Secret of Health.
15: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
10: The Secret of Health.
15: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
10: The Secret of Health.
15: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
10: The Secret of Health.
15: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
19: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM.
1: XFM.
2: Southland Plus Gold.
3: Ako si Roy. Kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Southland Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Southland Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Southland Plus Gold.
0: Southland Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Southland Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa.
0: Southland Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
0: lalakas,
4: at gaganda ka pa.
6: Uy, boy, gising!
7: Ano ka ba? Kaya aga-aga,
6: natutulog ka,
7: lalamya-lamya ka sa trabaho,
6: magkape ka.
7: Mag Southland Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Southland Plus Coffee Mix. Kape na,
7: gamot pa,
0: mabibili sa mga butika.
8: Taig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Southland Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero. Tagapuntiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karawa katlo ako nagamit ang Southland Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Southland Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin.
13: Southland Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain.
17: Ang sakit.
16: Mag-assisted pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assisted pain.
16: Kangkarang pain.
17: Fast and safe.
16: Assisted pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Sister Pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong pa-premyo.
19: Ako si Natalie Escalona Botole, Tanglidas City, Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Renelie Suoy sa ako nga nadagaan na 3,000 pesos card. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthon kag XFM libu-libong pa-premyo.
18: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
20: XFM! Mga katupa, exciting!
21: Isang pangalan, isang kontrobersya,
15: Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfall Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Laingidyang sabor sa Sunfall Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sunthone Plus Herbal Oil.
8: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
7: Isang pahid lang
8: ng Sunthone Plus Herbal Oil.
7: Ang galang katikati.
8: Sunthone Plus Herbal Oil, ang pamahid
7: na all-in-one
8: sa presyo
7: magaan.
1: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa dadlaw ng training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki, nag-atake ng akong lalisa. Sister Pain, para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunthone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sunthone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunthone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sunthone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Sunthone and XFM libu-libong papremyo.
11: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Per DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfall Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sunfall Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa anumang...
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunton Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunton Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call the doctor.
3: Pagbili sa mga butika.

0: the pain.
1: Si Michelle Nagali, isa ka sa stage, nakabatsyag ko sa isa ka si Man ng kaputlay sa pagpindo. Sobrang git kisa kero sa nag-inom ko sa Sis the Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dayong diretsyo pag makalakas.
0: Sis the Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirme basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanami kid, kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Woo!

0: Basta, asa ang signal, tas umuong ba? Naglanta ko kay Gina sa ano, sang opening salvo, sang impeachment trial. Oo.
1: Yes, ano part mga, lang.
0: Ano ba yung mga ganap, abi, nga, ano, nga, nagdululuhaw sa unang, nga, sambuwa na lang, abi?
1: Ang hindi ko diyan malipatan niya si Robin Padilla.
0: Hindi ah, ang gusto niya malang tuya nga ipalabot sa kadadamaan nga during sa tungsang trial, hindi sila mag-English, dapat tinagalog lang para maintindihan.
1: Sa bagay.
0: Di ba may right man siya Japon? Kung hindi man na, ngay Tagalog tanan. Correct. Kay hindi tanan niya mga Pilipino mga brainy, so may araman iban nga much better nga mag-Tagalog.
1: Oh, kung sa bagay.
0: So kung mag-amo na siya sa Netflix na lang sa lantaw para may subtitle.
1: Ang mga Chinese, sabla sa unang ang mga movies.
0: Hindi na tayo na malaglayo sa mga Chinese, bala.
1: May subtitle.
0: Sa din sa kono nag-graduate na. UP. UP sa, di ba?
1: Hindi. Nagkaba siya. Hindi ako graduate ng UP.
0: Graduate sa kono.
1: Bala, dasaya.
0: Sa unhan prisuhan, UP. Yak. May ato pag ito, ano... May ato pag ito babae nga nag-speech, nagagululuwa ang laway sa kilid. Wala yung talupang da.
1: Ambot, siya.
0: Wala mo nakita?
1: Wala na ako nag-
0: Ginambalan ko gani silang i-delete nyo na lang na o hindi gani i-edit nyo na lang na. Hindi mo...
1: Tag... Si, ano eh, si... Kaitano.
0: Ano ko, no?
1: Nagpapamaysagit sa iyo ang gusto.
0: Ay, tama na yan kay Kaitano yan. Dirigita yan ba di patihay nga duwaya?
1: Abala ka doon.
0: Hindi, ang point naman doon kay Tanuya, pakauwian niya si Gatchalian. Kay mostly, ang nagkakapot sa impeachment trial, mga abogado, gadya bala kang mayara,
1: gadya
0: sa ihabalo when it comes sa mga konstitusyon na ginatawag. Ti, ang iyang ginapakigbato, basta impeachment ko, no, Senate President, kinaiya ang ma-leader-leader da.
1: Ti, ang pamangkot yan, isisinugid lang tunay na si
0: Igaling hindi sa kaporma, tingnan niyo nagwa ni Win Gatchalian to sa babaw sang ano sang table sang Senate President. Duha sila ni Chis Escudero.
1: Amo na gani.
0: Si Chis Escudero ya bugado na iya mo.
1: Ah.
0: Si Win Gatchalian kita man nila nga do hindi gid kapable. That is why nga ilagi planuhan nga duha man na pilian nila mo si Senator Kiko Pangilinan pwede man. Si Tito Soto, ay hindi man si Tito Soto, si ano si basta ilang pilian si Chis Escudero kag si ano si Kiko Pangilinan.
1: Manadumduman lang ko ah.
0: Ay, hindi maglayo ah. Umanda ka maglayo. Karoon kayo sa palpalon. Tagi ka.
1: Hindi blaka gabi nga siling mo. Hindi ito magambal. So po, imukada pa lang politiko na.
0: Hindi lang malaki, di ba? Bisan pa paano kita ng mga Pilipino ang seryoso ng mga butang, may ara hindi kinumidya ang nagagululuwa.
1: Yes,
0: kag damo-damo interpretasyon ang tagsa ka mga netizen na nagalantaw. Kaya ito siyempre, public consumption, ayaya ang impeachment mo.
1: Kung may kanya-kanya na sa iyang version.
0: Tapos damo-damo na itong mga edited version na itong nagararawit ko, no, mga ano to kung naging pangambal, basi kung amo itong iya kung natulon kay ano. Nga mo ito nagputi-puti. Harap lang, para sa blasin mo magtulong ka puti-puti man.
1: Ay, syempre. Ay, si mamang pa. Syempre,
0: Pero ang bulubantayan de, kay kung hindi, ang ano ko na mo, ang binutuhay dapat ma-GC6 gid. Pero kung hindi kalabot GC6, most probably ma-quit ato na vice presidente. Pero lawig-lawig pa na kay daw 92 days ang lagan sang impeachment trial bago magwa ang resulta kung ma-quit sa o kung mapamatbatan nga guilty.
1: Na guilty?
0: Oh. Kung alang-alang na daw matyagan, kung alang-alangan na gina si Vice President Sara Duterte, ha? Malalangan na sa nga dumaperdi na gid, ma-resign na.
1: Yo, eh para bisan paano?
0: Mga padlagan sa liwat.
1: Oh, correct. Galing kay ti. Siya matunon niya na lang.
0: Ay, ambot na lang sa ngaton nga pangabuhi sini pero diri sa phone pal padayunon ta ang masinadyaon nga kagabihon.
1: Yes, gid.
0: Pero may ara ilang taya gamay-gamay nga into kay tungod nga syempre talk of the town man iya mo nga topiko subong kay ti sultada, una nga sultada. Do sa ano bala like kay Dolphy sang una mag-una nga sultada gayuhom gid siya. Pero kaputi-puti ka dya.
1: Oo eh. Naing kaya ba sa creamy nga puti.
0: Mabatihan kita sa tanang XFM radio station sa Bacolod 103.9 with katropang
1: si the Ray
0: Chris. Salipat na sa
1: pabalo-balo mang kamo.
0: Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kanlaon 101.7 XFM with katropang
1: Baby Ron.
0: Correct again. Sa San Carlos, mabatihan kita sa 98.9 XFM San Carlos with katropang
1: Supremo.
0: Wala na sing iban. Sa Sagay 87.5 Analog Channel 13 kag Digital IPTV Channel 29 sa Star Cable sa Silay, Ibi Magalona, Victorious Manapla, Kadisagay, kag Eskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Ale.
0: Correct. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel na ginaya.
0: Correct. Sa Antique, batihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropa
1: Kuya Jay.
0: Correct. Pila sala mo?
1: Dua.
0: Wrong.
1: Dua.
0: Nara, nalipat ka naman.
1: Nga aman.
0: Pila sala mo?
1: Tatlo. Ada mo damo. Dako-dako.
0: Kay ano gani?
1: Sa akong sala. Sa akong sala. Sa akong dako-dako nga sala.
0: Nakalipad yun sa Vermi, oh.
1: Mangumpistar na lang ko bala.
0: Pwede na ka makatawag XFM call and text line sa Smart and TNT subscribers.
1: Sure na. 0912-0076-793.
0: Magambal ko gani kung pila yung musala sa buwas. Oo, gani ah. Sabat ka rin sa akon sala. Sa akon sala. Sa akon dako.
1: Dako nga sala. Yes, Pastor.
0: Sa Globe, pwede ka mga tawag 0915-831-1431. In the meantime, back to the music. Opo nyo, katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy Langka.
0: Dinadulong na sa inyo sang Turbo. Dietary food supplement for men. Tika-tika na.
1: Tindog, tindog pa.

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Also, barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision Mike Next! Kandil. Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!

0: 48 minutes after 9 o'clock. Sa giyapon ka mo, nagapamati. Sa phone pal nga programa, upod nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bighala na tamsi pa.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting. Padayo na.
0: Mabugtuan daw ako, mabugtuan ginawa sa buong gabi. Ay, hindi ka magkalipat, magpangapi ka mo sa pinakanamit kag nagapagwapa, kag nagapagwapo nga kape sa Anton Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen para sa inyong nga beautification.
1: Wow, beautification. Ara man ang Anton Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark, nga tumanggid ka namin.
0: Sarang mabakal sa inyong mga suki nga Mercury Drug Stores. Mabakal nyo man sa South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May caller kita sa line number 1. Good evening.
1: Hello.
2: Hello.
0: Hi. Pangalan?
2: Nonoy.
0: Taga diin si Nonoy.
2: Magkaisay ka di.
0: Uy! No, hindi ni si Nonoy Alakapa, ha?
1: Hindi ka agi.
0: Pila lang edad ni Nonoy isang kadis?
2: 30.
0: Pila liwat?
2: 33.
0: Oh, nag-work si Nonoy o kung nag ano, agarakit-rakit, nag-negosyo?
2: Construction.
0: Construction.

0: Tapos kaunon mo?
1: Ha? Ano na ginamot?
0: Saging.
1: Oh, yes.
0: Di ba favorite mo man ang ano, banana?
1: Of course. Labi na kitong sab... Aha.
0: Ah, mati, sumong si Mrs. mo, Nonoy.
2: Oh, gregreg ko kong nasawa ng mati para may mag... Grama ka mag-gap. Nalabot sa longgan.
0: Oh, sige, be. Eh, hambal, be, kung anong ngalan ni Mrs. mo. Basi pa rin tinamon.
2: Milan, ne. Pangalan sa kong sawa.
0: Ano pili doon niya?
2: Laida.
0: Ha? Suraida?
2: Laida.
0: Ah, Laida.
1: Laida, iya pilido.
0: Tapos, sino pag i-degreet mo?
2: Mga kapatid, tiyan ko dahil sa amunti pagbalayo. Ang grabe, pumapi. Gusto kayo sa ila sound.
0: Sa din na guys, sa Mabini na, no? Sa Mabini?
2: Hindi, magsaysay.
0: Ah, sa magsaysay? Sa may, proper na nadapit?
1: Oo, nang pakato sa merkado?
2: Oo.
0: Ah, tunog-tunog kami dagali sa Cadiz, no?
2: Uy, lagbong mga ganyan magudto ganyan. Manila yung natin kapal sa mga
0: ah, muna iya. Ang mga tugs-tugs-tugs mga muna.
2: Galing kay... Wala ko pa kayo radyo.
0: Ah?
2: Wala ko radyo.
0: Patilaw ka, anay. Amo na yung ubrahon mo para makakuha ka sa radyo. Patilaw ka, anay. Antes ka makaangkon sa radyo.
1: Te, okay
2: lang.
0: Ito bis kang galit ba? Tige, may ginapamatian ka naman. Dama ngayon, kapagid.
2: Cellphone ang pamatian?
0: Ate, sige ah. I-claim na lang di mo radyo. Gaan ka naman ni Dolpe ah. Sano ka makadto?
1: Sano ka di makadto?
2: Domingo, siguro.
0: Ano oras?
2: Odo.
0: Oo. Kay sa aga pa lang, malabatihan na nga si Dolpo.
1: Itigan, ako ni Timo.
0: Sige ah. Ah, tawag ni Gani. Basta hambalon mo lang nga Nonoy sang Cadiz, ha?
2: Okay ah.
0: Hambalon mo si Nonoy sang Cadiz nga gingaan ni Dolpo sang radyo. Dol, basi malipat ka?
1: Oo, sa Domingo.
0: Oo. Kato ka di ah. I-claim mo yung okay, radyo. Okay na na, atagan ka na mong radyo ah. Te, wala ka namang nirepatan na kompleto na tanan?
2: Ito na lang, ma-request ng kanta.
0: Anong ano? Title?
2: The Reason.
0: Bow?
1: Bawa.
0: Sino ba yung kakanta sa The Reason, B?
2: One, yung Max Bach.
0: Max Bachman?
1: Ano na, balunan? Matchbox? Bakit si Max Urbania?
0: Kantahabi, kantahabi, para ma-familiarize man namon, be. Ah, chorus.
2: Nakalipat ko basta relate basta The Reason ng title ah.
0: The Reason. Damo di may nagagawa The Reason. Kanta habi anay bi bisan intro lang be kay mga balaan na namon.
2: Nalipat ko gani.
0: Eh na, no man yung mga request. Ang mga nag-request bala, memoryado na nila ang kanta. Di ba, Dol?
1: Depende.
0: Kanta habi ko na, Dol, kung kabalo ka, kung anong title, ah. Kung anong kanta nga The Reason.
1: You are the reason.
0: Panglubong mo na imo. Hindi na amo na iya. And the reason is God. Amo
2: na.
0: Ate amo na. Sige, play ta na dayon na para hindi ka na magdugay ari na oh. Amo na oh.
2: Oh, mga ta.
0: Oh, sige.
1: Sige, salamat.
0: Grabe, may radyo ka na. May request ka pa ba? Thank you, Nonoy. Regards sa mga taga-Cadiz.
2: Salamat.
0: Bye.

0: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santhol Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santhol Vitamin C.
0: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhol Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhol Plus Herbal Oil.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhol Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santhol Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhol Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhol Gold Herbal Tea.

0: 9 minutes after 10 o'clock. And you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting! Tingin nga gimmick. Tingin mo, no?
0: Padayon kita sa phone pal nga programa. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, si Katropang Dolphy Langka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol, sis, kagtumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Araman ang Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga makapadula sa panuod, kapanalakit sang kalawasan.
0: Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy. Mabakalgid ang tanan nga product ni Boss Rems. Most especially ang tanan ng Yes 12 products, bakal na. XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. I would like to say good evening sa kay Charles nga grabe nga pormahan ni Dolphy. Sumunda daw albularyo. Pero tingin ni si Charles pala mag lulantaw sa imo nga mga costume every night. So dapat imo ginatarungon ang imo nga mga postura.
1: Correct.
0: Kaya damo nga daan na himantayon sa aton live. Line number one, good evening.
2: Hello.
3: Good evening, Roy.
0: Hi, good evening. Pangalan?
3: Jason.
0: Taga din si Jason?
3: Cadiz City.
0: Ay, kadamo yun sa color ng mga taga Cadiz. Din ka naman niya sa Cadiz?
3: Barangay na din. Ang number one, yung supporters mo.
0: Supporters, Gijaya? Hindi pwede nga supporter lang?
1: Hindi pwede nga brief lang.
0: Dali lang, tupad balay mo to ang taga Mabini. Ang isa, si Nonoy.
3: Hindi,
0: ano magsaysay, taga
3: magsaysay.
0: Proper sila magsaysay. Ikaw yan sa Mabini ka na, Gid.
3: Oo.
0: Ngalan mo ito ka, iluwat si sino gani? Jason?
3: Jason.
0: Pila na edad mo, 33 man?
3: So, 9.
0: Aw, abi ko 33 kay basi. Ngayo ka naman radyo, ay.
3: Hindi.
0: Aw, abi ko mga karadyo. Ngayo ka uyab.
3: Na-request ang matry kag-mashup. Ah, try.
0: Ay, nanon man dito. May uyab ka na? May asawa ka na, o?
3: Wife man, try.
0: Eh, hindi ka na lang yung mangita uyab. Sa bagay, kabudlay subong manguyab kay kamahal sang tanan. No?
3: Wala na niya labot ang mga black one, try. Tawag ang pangaboy, try.
0: Oo. Pero wala ka pa yan nubya, subong.
3: Why pa?
0: Hindi ka lang anay magnubya.
3: Kung may harap ka na ihatag, mas pwede man eh.
0: Siyempre, wala akong may ihatag eh. Wala ka man kapangita, bala.
1: Gani.
0: May kong kapangita, kaya kay. Wala ka man kapangita, ma-request ka man lang yung kanta.
3: Sino, sino na available na yung cooler karon niya?
0: Ah, Wala na yung available. Yan, kung mag-plug ka sa number mo, ma-plug ka, kaya para ma-text lang sila. Muna. Ano request mo ang kanta? Wala pa ko naghambal nga mag-greet ka. Anong i-request mo ang kanta? Kadali, hindi mo ya.
3: Nang dumating ka.
0: Ay, bandang lapis?
3: Oo.
0: Ah, may arata na kopya, Dol. Ah, nang dumating. Kanta habi?
3: Hindi ko kasi gulot ko, hindi ko magkuhas ang tono.
0: Ati, ipaulihi lang anay namon kay i-download pa na namon sa computer.
3: Oh,
0: sige na, pwede ka na kag-greet. Naamon na ning time nga mag-greet ka na. Go!
3: Nag-greet ko na gano'n si Megan, si Arjen, sa inyo, si Montroy, kag Dolphy, kag sa statang XFM, katropa mo.
0: Exciting.
3: Ang number one, yung special ko pong sa bilog na
0: nito. Ah,
1: wow! Salamat!
0: XFM na, no?
3: Exciting. Amba. Exciting. Talaga ang number one.
0: Na. Eh? Salamat, Jason. Bye.
3: Bye-bye.
0: Inambala, naging kamo nga number one, naging kami ah. Hindi kamo yung magpati.
1: Yeah. Hindi naging siya mapunggan niya.
0: Biskan, ano nila kaipit yan. Nagagawa kita yan, Japon niya, no?
1: Correct.
0: Ay, naging number one na kita yan, no? Bilogin na iya nga Western Visayas. Hindi lang iya sa Sagaya, ah.
1: Oo, eh.
0: Bilogin niya, ah.
1: Saka regional na taya.
0: Oo. Grabe. Ti aton to area, aton to EOR, Cadiz.
1: Yes.
0: So hindi na sila yaka pamalibad nga kita nagidya nagapamayagpag sa Norte.
1: Kapitay mo na lang mabini kag ang magsaysay.
0: Oh, ti makon mo Cadiz niya tapos ang aton nya nga main hub diri sa Sagay. Ti mas pilion nila ya may mga Bakulod man nga station,
1: ay,
0: may
1: correct.
0: Mga Cebu man nga station kasulod.
1: Kasulod.
0: Pero ang Sagay nga XFM gidya ilaya ginapamatian.
1: Correct.
0: Te, mano sila dabi, may bato pa sila?
1: Bato, dabla karon ka eh.
0: Kabuyon ka muna mong radyo. May ara kami sing malahalon ng radyo, tapos baskog-baskog ang tunog.
1: Correct.
0: Dayon, naka-personalize nga may logo ka XFM, di ka pa namangin proud?
1: Nan.
0: In less than one year, number one ka na dayon?
1: Na, te.
0: Te, kita mo pagkatikalo naton?
1: Pero may ibuga man niya nga.
0: Ah, may ara. Niya. May ibuga kita yan.
1: Correct.
0: Oo, ah, syempre. Biskan, sorbihon pa nila subong.
1: Amo eh.
0: Matapungulay ta ko man number 2 kami ah.
1: Ha? Patikitan ko pa.
0: Mayang gabi eh.
1: Hello?
0: Hello, good evening.
1: Hello, caller. Oh,
0: are, are. Line number 2, good evening.
1: Hello?
0: Hi, kamusta? Sino ni? Taga diin.
2: Taga Moises Padilla.
0: Uy, Moises Padilla.
1: Baka na yun ba? Di ka mo na yun?
0: Hindi, ba pag i-loudspeaker yung cellphone, ba kayo gaping out ang imong sulod? Go.
2: Isa na kayong dalawa.
0: Hindi ka ni pa i-loudspeaker yung cellphone, hindi ka gigayon ka ba? Isang amon tinagalog kung magtagalog-tagalog ka da. Macheck ko din sa line number 1. Good evening.
1: Hello.
4: Troy. Ito Troy mong gabi.
0: Amuning gusto ko mga tingo. Oh. Good evening. Pangalan, kagtaga diin?
4: Si DC. Apo ni Troy.
0: Okay, goodbye.
4: Troy.
0: Nga katawag doon si Jesse. Aw.
4: Eh, ano Troy? Ang waya pa taga-tix.
0: Ah, rauta pa. Naka-fights ka na gani ka isa ha. Subong ka ba makumod na walang may ka-tix? Tudla. Ha?
4: Nagliga na to.
0: O sige, plug na number mo para madasig ta. Go.
4: Ang Troy, ang ano, ma-request ko tayo isang music singer ni Dulce.
0: Abi ko, ma-plug ka number, ma-request pa again.
4: Hindi lang kayo daway po man ako ka, ano, recover siya.
0: Ah, pati ka na. Pila man lang ka mo. Pila man lang to kadlaw ang inyo nubyanay. Wala ka tayong ka-recover na. Ano man?
1: At least na, kuha mo na, nabing-bang.
0: Oh, ano? Request mo ang kanta?
4: Ang pwede try ang, ano, ang love story nga na kay Gilbert.
0: Nga, depende. Ang Gilbert?
1: Bawa.
0: Pang-Domingo man na.
1: Pang-Domingo man na.
0: Diba, sobra ka man ni Imoy, ha? Try lang namon. O oh, sige, ano da son? Pwede ka naka-plug number mo. Go ahead.
4: Ang susunod ako na Troy, ang gano'n, ang pwede ko gano'n, Troy.
0: Sige, go.
4: Ay, lo, guys, naga, ano da, nakay, nagligadyo, wala na naguro, nagpapatay man siguro.
0: Wala man ang mga pangalan, ginapang-greet mo. Butangi bala pangalan, bala.
1: Paano yun na mabalaan nga siya ang ginagreet mo?
0: Muman. Butang ingalan ang ginapang-greet mo.
1: Te.
0: Ay, ang buta. Igama lang ni mabatian na amon sa iyan. Okay na, Jesse. Tapos ka na.
1: Hello?
0: Okay, goodbye. May gabi. Line number 1. Na, number 2 na gali. Line number 2, good evening.
5: Hello, Idol.
0: Hi, Idol. Good evening. Pangalan, kagtaga diin?
5: Si White Jack.
0: Stewart?
5: White Jack.
0: Ah, si White Jack.
1: White Jack?
0: hindi si Black Jack.
1: Ano mo si Black Jack?
5: Ay, wala na si Black Jack eh.
0: Oo. Oh, dali lang. Si White Jack, taga diin?
5: Si Ulan to, Idol.
0: Ay, ambot. Ah, si Ulan man Japon eh. Naka-20 ka nakatinawag, Ulan.
1: Oo.
0: Si ano na?
5: Hindi. Hindi, ako lang. Binabatay ko lang sa ngayon nakikinig.
0: Sino yung nakikinig? Yung kausap mo kagabi?
5: Oh, si ano si Celine Rivera.
0: Maganda.
5: Bakulog ngayon.
0: Maganda.
5: Makikita nga sana kami, minintay ko lang.
0: Sa Bakulod 'yun eh, malayo diyan sa Iloilo.
5: Pero okay.
0: Pero nakapag-video call na kayo?
5: Ano ko, para sa second week yung cellphone ko, sinaulog si Idol eh.
0: Ano?
5: Naulog yung cellphone ko, ipapayos ko pa.
0: Oh, so problema pa namin yan.
5: hindi naman.
0: So meron ka nang nakilala nung nakaraang gabi, yan yung si Lynn Rivera, tama?
5: Oo. Oh,
0: saan sa Bakulod?
5: Bakulod siya.
0: Saan sa Bakulod? Saan daw siya sa Bakulod?
5: Hindi ko alam, Idol eh. Basta dyan sa Bakulod, din na sinabi eh.
0: Oh, so ano na ngayon? Tuloy-tuloy pa yung ligaya nyo? Nag-uusap pa ba? Nagtitext? Nagkukol? Kog?
5: Oh, nagkukol naman siya. Nagtitext naman, okay naman.
0: Oh, sige, mabuti. Nasa mabuti kang lagay. So, ano yung purpose ng tawag mo sa amin ngayon?
5: Request ko lang sana yung kanta.
0: Daming request. Title?
5: Ikaw ang sagot.
0: Ikaw ang sagot, kumanta, Tom Rodriguez, ganun, tama?
5: Idol, eh.
0: Tom Rodriguez.
5: Hindi yung kalbata nga, ikaw ang sagot.
0: Oo nga, Tom Rodriguez nga. Si Tom Rodriguez yan yung kumanta, ikaw ang sagot, sa utot nga, halin sa lubot. Okay na? Play namin,
5: okay,
0: ha.
5: Idol, thank you.
0: Salamat po. Maraming salamat. Oh, mga backjob na yung mga tumawag sa atin, Dolphy, ngayon.
1: Gani, man.
0: Walang bago. May bago, pero kulang-kulang. Dito na yung ikaw ang sagot. Kayo'y nakikinig sa XFM kasama Katropang Troy Tisoy.
1: At si Katropang Dolphy Langka.
0: Good evening, people of the world.

0: Anthon, Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Anthon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Anthon Vitamin C.
0: Anthon, Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Anthon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Anthon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Anthon Plus Herbal Oil.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Anthon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Anthon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Anthon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Anthon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Anthon Gold Herbal Tea!

0: 41 minutes after 10, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting.
2: Nautot gul movie.
0: Troy Tisoy!
1: Gab, Dolphy lang ka!
0: Nagapadayon sa programa nga Phone Pal, ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C, pabaskuga imo immune system, pinaagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid nga nagapapag-on sa aton ikaayong lawas.
1: Gagara man ang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Sara mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Tawag na sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Dial nyo na kay Manog. Madalom na ang gabi. Butsilingon, kung dalom na, madalom na ang gabi, dalom-dalom naman ang lubong. Salop-salop, iguro.
1: Oo,
0: no?
1: Eh.
0: Ano ba tsagan mo, Dol, kung isalop gid maayo?
1: Duga. Amo na.
0: Grabe ba, no?
1: Eh?
0: Doon, agyan mo gina ginsalop.
1: Ha?
0: Ginsalop, gidman.
1: Ipasulod pa gani.
0: Ginbuno, gid.
1: Ha?
0: Ginbuno, gid.
1: Amo gid, eh.
0: Line number two, good evening.
3: Hi.
0: Hi, may gabi. Pangalan?
3: Hayden, taman yag, Troy.
0: Taga din si Hayden.
3: Taga Bacolod.
0: Din sa Bacolod.
3: Sa may
0: Vista Alegre. Pero ang imong radyo daw 87.5 matian mo sa Bacolod kagid man.
3: Ara ka subong sa Sagay, Troy.
0: Kambal ko gid daw. Nagano ka di sa Sagay?
3: Nangumpra og da.
0: Ah, diri ka mo ga pangumpra?
3: Oh, Troy.
0: Baligya yo dayon sa Vista Alegre.
3: Ah.
0: Aba, ni gusanti ka nagadi. Subong pila na edad mo, Migo Hayden?
3: 36,
0: Troy. 36. May asawa ka na?
3: Single dad, Troy.
0: Single dad?
1: Wow, single dad.
0: Willing magibag-mingle sa agi?
3: Pwede, Troy.
1: Tood!
3: Dalpila, Troy.
1: Correct. Yeah. Dahil lang pa inay-inay, anay mo na. Joke, naka-feedback ta.
0: Okay lang na. Ah. Ano ang pamatian mo subong radyo na o kung sa salakyan?
3: Radyo, Troy.
0: Ah, may balon-balon ka nga radyo?
3: Di, sa gigda ko, sila
0: bye-bye. Ah, sa may, wow. Sa ara ka dagali subong sa Old Sagay?
3: Nang lapit sa mong diribla, Troy, nang Cadiz, Kagwan, Himugaan ay tapo.
0: Ah, ara-ara ka da, subong sa Himugaan, gali. Damo da isda subong sa Himugaan, how?
3: May ara man, Troy, mga likos, mga DJ, G-San.
0: Ano to luwat?
3: G-San lang mga pambot.
0: Ah, pambot? Isda atong ni Surian nga pambot ni Musabat. Ano nga mga isda na arang ginaugagid para sina sang tuloy, tabagak, amo na?
3: Amo na, Try. Salinoan, salmonite.
0: Mm-mm. Dugay ka na nagapangumpra sing ulugahon dira sa Himugaan?
3: Bago pa lang, Troy.
0: Mm-mm. Mga pila na kabulan?
3: Nga anom na.
0: Basilain na nga uga ang yimuda ginapangumpra. Labilog bata mo?
3: Tatlo, Troy.
0: Uy, kadamo naman sinagali.
1: Tinga nga, ano na bulagay ka mo?
3: Troy.
0: Oh, nga nagbulagay ka mo, hindi siya kasaho sa ugang sudan. Nga bulagan niya ka?
3: Atray.
0: Nga agin bulagan niya ka?
3: Kwanura, consequence of circumstance.
0: Consequence of?
3: Circumstance.
0: Circumstance.
2: O kung dati, circumcision, hindi man.
0: Ano, no? Konsekwensya sang circumstansya?
2: Oo.
0: Amo na kung sa iligay no. Hindi, hindi circumcision.
3: Hindi, try
2: na. Basit, wala kong German cup. Ano?
3: Wala. Nakagiberas
0: nga. Pagpatuli mo, German cat o kunburikat? Pati ka na. So, pila ka na ka tuig? Single dad, subong, migo, hayden?
3: Nang 5 years, so try.
0: Lawig na gali. Wala, wala ka na kabalo kung sa diin na itong imong asawa sang una?
3: Naman, alam, try.
0: Oo. Di may bata naman sa ibang nga lalaki?
3: Wala, sa bata, try.
0: Ah, ikaw lang gidya ang nakabata. Gali.
3: Nara.
0: Grabe ka gid guro pabalbalon mo. Sa isa ka adlaw, paano mo na nabuon tatlo ka bata sa isa ka adlaw kapila ka beses?
3: Nang mga 3 times to 4 times.
2: Wow. Si basi la saunan na.
0: Ala puyot pa ko no.
2: Tirawan ko.
0: Amo to ang nagaputi-puti sa paghambal kagina sa impeachment.
2: You deposit yo.
0: Te, anong maalagad ni Troy kay ni Dolphis imo subong nga gabi migo Hayden?
3: Try.
0: Ano maalagad namon simo?
3: Ang ita talaga yan, Troy.
0: Pilang edad?
3: Arsa ko na ng 35 to 40.
0: 35 to 40 years old. 35, single man pwede man?
3: Pwede i-try.
0: Aba, sigurado ka?
3: Try.
0: Okay naman na, kaya at least, ano bala, ng tawag sinigani, hindi na kamo mag, ano, magkinumod-kumod kay nga, may palarihos kamo sa isa kang isa. May bata siya, may bata ka man, at least alalangay man Japon, tama?
3: Try.
0: Oo. Mga taga-diin man gusto mo, babatian kita sa Bacolod, sa Cabancalan, sa Canlaon, sa San Carlos, sa Sagay, sa Iloilo, sa Rojas, Calibog, ag Antique. Ang ara lang? Ang pauna-una lang?
3: Oo.
0: O sige. Number mo, 09?
3: 081-053-7372.
0: Oh, sulita. Isa pa.
3: 09-81-053-7372.
0: Okay na. Deal okay na. Hayden, salamat. Mayong gabi.
3: Mayong gabi. Pasi matry.
0: Halong da. Salamat kin sa pagpamati. Ah.
3: Sige, salamat yun.
0: Grabe ang aton nga signal si Mugaan. No? Nagatinagasak lang.
2: Gani.
0: Kung gani. Klaro, no?
2: Gani ko pa gani.
0: Kung klaro, no?
2: Correct.
0: Oh my goodness. Eh, pati nagit ka mo nga number one na ta. Te, mga mga bago na ato ng mga color.
2: Amugid eh.
0: Pero may mga daan man.
2: Sige lang bala, kahit consistent na sa laya.
0: Wow, consistent!
2: Naka-consistent.
0: Daw parehas man sa circumstance. Circumstance yun, ano to gani? Ano ba siya?
2: Situation of circumstance.
0: Hindi mga situation na ilain to ya. Circumstance siya ka, gano to gani, ang isa. Sige, ari na lang para dasing mudumduman. Pilay mo sala.
2: Ha?
0: Pilay mo sala.
2: Dako-dako.
0: Line number one, good evening.
4: Hi, good evening, Idol.

0: Will Jan Sir, kung nung
1: ba? Inotroy.
0: Iliputan na lang yung pangalan. Oo, si Will na lang itawag na mo, okay
2: si
0: lang?
2: Will ka na lang. Hello?
0: Dula mo ni Saman. Mm-hmm. Hello? Nga, no. Bigado signal na.
2: Nadumduma ako na gali, ah. Nga? Consequence of circumcision.
0: Circumstance.
2: Circumstance.
0: Nga ang nagbulagay ka mo because of circum... Ano to?
2: Consequence of circumstance.
0: Ari na. Will! Hello?
2: Hello?
0: Dula mo niya signal man. Hello? Away ka dyan sa... Ma-music kami! Ang oras, 8 minutes before 11 o'clock. Mabalik pang phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo!
2: Exciting!

0: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako'y sa call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitwi time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner ug exciting life.
3: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nagtake ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: 11 minutes after 11 o'clock and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting!
2: Sigda, sige lang patulogo, no? Wala ka tulog kay Inaay. Wala ka tulog.
1: Bugto-bugto.
2: Ha? Bugto-bugto. Nabirahan ka guro gabi ay.
1: Worry.
2: Wala ka nabirahan?
1: Wala.
2: Wala ka ng charter?
1: Ha?
2: Wala ka ng charter? O kung ng garter?
1: Ng garter?
2: Ay, ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Yeah! And since the pain, herbal soap,
2: Anong sis the pinerbal soap?
1: Nani.
2: May nasi sa kabulan ng sildo na niya.
1: Risky normal soap.
2: Naano mo na ito, endorser man?
1: Kutis po sila, nanak. Kutis na pa.
2: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Source, and Watson's Pharmacy Nationwide. And may caller kita sa line number 1. Good evening!
3: Good evening!
2: Hi, pangalan?
1: Hello!
3: Si Jan, sir?
2: Taga din si Jan? Taga Mulyeluni, gini mo?
3: Yeah.
2: Maginim friend naman na taga Mulyeluni mo. Hi, Jan! Kamusta?
3: Okay lang, sir. Mainit.
2: Ay, initan ka? Dari sa amon katugnaw bala? Galing kay dira
3: sa... Aircon kasi yung rosa, mapaang dari sa Iloilo.
2: Hindi kay dira nga daan sa mulye daw, wala na gida, damo nga puno, no?
1: Kwan?
3: Wala space, oh, wala mga kawe. Oh.
2: Tapos, ang dapyas ang ano?
1: Ang dapyas ang baybay.
2: Dagat, kay palibutan mga mula sa dagat, no?
3: May mga building pa.
2: Oh, pero naka, ano ka man guro, naka-centralized aircon ka man na guro.
3: Hindi ko kasarang.
2: Hindi kasarang man. Pwede na ta subong makapa-install sang solar para makapagusto tagamit sang electricity. Oh.
3: Mm-mm.
2: Ang kay Dolphy gani ginahandom embalmer ye install. Embalmer.
3: Kaya
2: mo ng embalmer, Dol?
1: Ha?
2: Kaya mo ng embalmer?
1: Mangkot ko na idol sa piya ko.
3: Embalmer, sir, sa buhi. Sir, embalmer, sir, sa buhi.
2: Amo man, namin ko, embalmer sa buhi.
3: Si Migo... Sorry, sir. Hindi ko mod.
2: Si Migo dyan sa mulye, Iloilo nga, nakatawag subong naman liwat. May tuyo?
3: Ma-request lang ko, sir.
2: So sabi ko kung ano gin. Ano request mo dyan?
3: If ever I see you again.
2: Ay? Nga aman sa din ka makadtuaw.
1: Gani.
2: Ang tono siya na, if I ever see you again, and I swear.
1: Hindi.
3: Other version, I said it.
2: Line to heaven, gali na yan.
1: Nang makita kang muli, amo na.
2: Sino gusto mo makanta? Si Debbie Bone o kung si Roberta Flack?
3: Roberta Flack.
2: Okay.
1: Mas ano na siya eh, mas origi.
2: Ah, si Roberta?
1: Yes.
2: Na ano man daw, yung mga... Ginapabati-batian mo ko sa akong pangalan man?
1: Ha?
2: Roberta? Ang ako nupod mula sabong slow-slow gitsa niya bala. Lubat na siya. Sige, Migo, dyan i-prepare na mo ng amon CD para ma-play na mo ng If I Ever See You Again.
1: Well, CD kapag yun siya.
2: Salamat, Gid Migo. Dyan, wala ka nag-return da sa mulye?
3: Wala lang, sir.
2: No, okay, kung i-greet mo na sila karon, makilala ka na nila nga si Jan Kao.
3: sir, hindi man sila mapate, sir. Kung maghambal ko, hindi sila mapate nga ako.
2: Daw, nahidlaw na ko na maglago-lago sa mulye sa una. Kaya magbit-bit sang surf, magpa-promo mo. No?
1: Nakalibot kami sa una, sir.
2: Manami na sa mulye. Bala kay ikit-ikit lang ang balay.
1: Gani.
2: Tapos, ang kada balay may baligya sing niluto. Hindi kayo magutman. Arab lang, pagusto ka lang ya hilata, magtulog, para pagbugtaw mo, bisan sa diin ka lang da, tupad balay mo ya may gabaligya sing sudaan mo, no?
3: Oo.
2: Barato pa.
3: Gani, Erkwan?
2: Gusto mo dyan mabaylo tabalay? Kau di sa uma kami da sa ano sa mulye?
3: Bisan wala ko kwarta sir, how I wish to stay sa city.
2: Okay. Lamat gid mi gud diyan mayong gabi halong sa ano ha along da ha.
3: Oh, thank you sir. Oh, bye-bye. Wala man gagawa. Sa sulod man ko. Oh,
2: thank you gid. Bye-bye. Okay, next caller. Good evening, caller.
4: Hello, dog. May gabi.
2: May gabi. Siyo ni?
4: Si ma-plug mo tayo. Number ko, baby.
2: Dali lang, mga ilala. Pa kami gani, kadali kay Muya. Pangalan, anay. Para formal man ma-address ang amon nga pamangkot. Ngalan, anay. Pangalan, sir.
5: Hello.
2: Ah, hindi sa mapakilala lang. Ganit man. Sa iba, no? Ari, yung iba, no? May gabi, eh.
4: Troy, may gabi, Troy. Hey, Don.
2: Oo, mano to?
4: Good evening.
2: Mano to?
4: Wow.
5: Mano ta, ne?
4: Ay, Idol Troy. May patay ko, text mirror pa akong merta.
2: Oh, sige, mangilala kami, anay, kung sinungalan mo.
4: Okay, ah. Ako ni Regina Troy, ang si Will Bla Troy. Si Will Gante.
2: Ang ginamamangkot ko lang bala una-unang ngalan, damo-damo, si Mugi na sabat, amo nang lingan ko bala mag-istorya.
4: Mangkot si Will Troy, si Will.
2: Si?
5: Si Will,
4: si Will Gante.
2: Ah, si Will. Ang lipot na lang ang pangalan, kay Gina, gautod-utod ka, iawan
5: kami ka. Si Will ka na lang, si Will.
2: Oh, si Will na lang ngalan mo ah. Will, sang San Dionisio.
4: Will, lagi tignan, Troy mo.
2: Oo. San Dionisio, Iloilo, no?
4: Oo, Troy.
2: Ara ka na subong San Dionisio?
4: Oo.
2: Very good. Pila na edad, mo, Migo Will?
4: 30.
2: Hindi ikaw ni si Will ngang sa Saraga News Live, ha?
4: Ah, hindi, ha?
2: Kay si Pidong bala na.
4: Ay, Troy, ginagrat na
2: mayong gabi na gani kina pa kami gambala mayong gabi napanyapon ka na ano sudan nyo
4: ay ba aboy Troy
2: ay adobo kung sinabawan
4: sinabawan sinigang
2: wow kanamin. Ang San Dionisio, di ba open na nada subong ang karsada ng shortcut pa Antique?
4: Hindi pa man, ng rough road pa. Kinakayo pa lang, Troy.
2: Ah, rough road pa Japon until now. Pero damo pa na Japon may nag-rides-rides?
4: Ay, damo, Troy. Damo, mga foreigner. Damo, Japon. Kaya mga foreigner gagatan dito
2: po. Makato tato sa San Dionisio, Dol?
5: Pwede.
2: Padlaganon taton motor. Ano gani aton motor?
5: Ha?
2: Ano gani aton motor?
5: Motor.
2: Ang ngalan sa aton motor kadalon to kay ma-rides rides ta.
5: Go si.
2: Wala gid sa mong siya ulirat gid siya dula gid siya sa mong ya. Lipong gid siya nga halo. Ang gid siya sa si mo ang ngalan sa motor ta Rosie.
4: Rosie lang no.
2: Lipong gid yang ako no partner so pasensahan nyo lang nga kay nakaano ni siya nakainom
4: okay. Naka,
2: nakainom ni siya sang ano Santon Plus herbal capsule baligi na patuyo siya
4: pa minatroy
2: ambot sa imo aga samo sa imo istorya pa ko gani sige na ay nakanubya ikaw Will
4: ay kada isa pa lang Troy
2: te wala ka mo nagdayunay
4: ah wala gid wala gid kami palansang ano,
2: nagbulagana. Nagbulaganay ka mo?
4: Oo, Troy.
2: Congratulations. You deserve it. Ngayon bulagan niya ka, ho?
4: Ang bayad agay, Troy, ito matilaan na, Troy, ho. Kaya, kanda ko lagi pala. Kung alam na, Troy, bakit hindi ko man-afford mo.
2: Ah, balik kumbaga, ang gusto niya nga mabakal, dapat mahatag mo gid siya. O kung ang gusto niya kinanglan, hatag mo gid ayon.
5: Bil mo ko, manggali.
2: Bili mo ko doon, bili mo ko dyan, bil mo ko. Ano gali work mo, Migo Will?
4: ga ano ka try ga collector.
2: Collector sang
4: mga durabak, mga po.
2: Ah, canvaser. Tama? Ga canvas ka?
4: Collector ko.
2: Oh, ikaw ang
4: oh, mga collector ko lay mas baser lay man ang kamatay lay mo.
2: Ah, bali collector ikaw. So may ara ka grupo nga naga canvas tapos kung collection na
4: oh,
2: ikaw
4: ang
2: nagalibot.
4: Hmm.
2: Oh.
4: Ah, try oh.
2: Ti amo na guro pag dumdum si imo damo ka kwarta kay gapangulek ka sang kwarta pero hindi galing imo. Dugay ka na na. Dugay ka na sa work nga nga collector.
4: Dugay na mga in kasi bintenyas.
2: Kung ako guro kolektor, pila na guro kabilog nga ako na uyab, manuhan lang mo. Dol,
1: ganit man.
2: Wala mo gin wala yeah, mo gina wala mo gina manuhan ang nagautang.
4: Why gid troy no adlog mo sing pray ba si mako sa rantala bud na gid.
2: Araw ka pa.
1: Dira agi nagsala, dira ka amo na gurong rason nga gimbulagan ka.
2: Nga man.
1: Kay wala gan gi manuhan.
2: Ah. Dapat do gid ayon do.
4: Try. May armada ko customer nga dali di sa Rote Bulay. Kriyana na tay bulay na mambal sa
2: nga. Pati ka na yung muyaya.
1: Hadlo ka na nga.
2: Si Dolpy guro imo pa kan bason ubo sa tanan lalaki ang customer ko na.
1: Makanbas na ako kung ano ka laba.
2: Ano na pangita mo sa isa kababayi?
4: Palaban, Troy.
2: Palaman? Ano man nga palaman? Cheese whiz? Sandwich?
1: Footlong?
2: Cheese?
4: Palaban sa kama, Troy.
2: Ay, sir.
1: Wow, toot.
2: Hadlo ka gani nga manuhan.
1: Amo gini?
2: Amo pa na pangita mo? Ang kalukalike. Kung artista daw, sino kalukalike mo?
4: Hindi, la wife of Troy. May pag-i-Facebook mo.
2: Di wala agad kalukalike nga nakamuno. Mga upod mo nga daw si Joros Gamboa ka o kung si Piolo Pascual.
4: Wala man, i-describe lang ako yung siwara Troy para sa inyo.
2: Sige, be.
4: Chinito Troy, tapos Pasilong. Red Lips.
2: Ba?
1: Ano ko no?
4: Macho.
2: Chinito,
4: macho,
2: taas macho, ilong, red lips, macho. Wow.
4: Red lips.
2: Ah, kabalo na ko. Hindi na pagtapusa. Chinito. Hindi na kayo pagtapusa, kay kabalo na ko. Chinito, okay. Red lips, kag mistiso, tama?
4: Try, taas manilong ah.
2: Taas ilong. Okay. Katsure.
1: The sun red lips.
2: Oo.
1: Anong lipstick na usar mo?
2: Avon.
4: Wala ka bigyan. Wala ka bigyan pa ni Marilo Gatraya. Wala mo na akong
2: ah, hindi ko yan magpati. Mapati kami na sa ginambal mo. Kung may ara kaya Facebook ya ah. Kabudlay man nga daan maghaom-haom sa ginahambal mo. Kay magwa si na karon na... Dali lang bala pa. Isuri ako bala. Nay bala na. No man. Kabudlay mo na kung mag-aumaom nga mabis. Dali lang bala, gani may surya ko, anay.
1: Katapusa kami, blanay.
2: Hindi, blanay, magsamo, bala. Ah, sige, ikaw na lang isurya, kaya nalipat na ko. Isurya na?
4: Sige, try, ito na
2: natin. Ah, oh, sige, plug na lang number mo. Plug na number mo.
1: 09 ano?
2: Ah, hindi pa saya ka sa ulo, yo.
4: 0908-4285-003.
2: Isa pa.
4: 0908-4285-003.
2: Okay, salamat. May gabi, Will. Bye. Okay na. It's 25 minutes after 11 o'clock. Kagarin ang request ni... Jan sang Mulliluni, Iloilo City. Ang title? Lipat sa title request yo.
1: Ano kayo? Juan, if ever I see you again.
2: If I
1: ever see you again.
2: By
1: Roberta Flack.

0: It's 37 minutes after 11 o'clock. Madamang salamat sa tanan nga mga nag-join kag nagpamati sa phone pal nga programa. Thank you so much man sa mga tech on duty sa buong gabi, sa tanan nga mga station manager. Salamat sa tanan nga XFM radio station nga naka-hook up sa phone pal. Sa ngalan sa ngamon nga CEO kag President Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dorfi Langka.
0: Dali lang, wala nagagawang imong audio ha. Nanon na ang imong microphone. Be, liwat be ko no be?
1: Hello.
0: Ginano mo na nga nadula ra na?
2: Hello.
0: Liwat.
2: Ako si Dolphy Langka.
0: Madamo nga salamat, adios amigos amigas.
2: Muchas gracias.
3: Exciting.

sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: nakatropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.
1: XFM.
2: XFM.
3: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon. Vitamin

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlawang training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki, nag-tape ng akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Natalie Escalona Bodole, Tangligas Ilawod Street, Barangay 5, Roja City. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Renelie Suoy sa ako nga nadagan na 3,000 pesos card. Ganito mo mag-intraman sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
5: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Crew, ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, exciting dito!

Talk sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM. XFM. Sample
1: Plus Gold.
2: Ako gali si Balder, may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami minister, nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
0: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
0: Chronic pain?
12: Ang sakit!
0: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
14: Ako si Natalie Escalona Botole, Tanglidas City, Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Renelie Suoy sa ako nga nadagan na 3,000 pesos card. Ganit ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi ibagalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Mga katropa, exciting!
16: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.
1: Do you trust me?

0: FM.
1: XFM.
2: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mabuti ka.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
15: Girl,
14: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
15: No more!
14: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mabibili sa mga butika.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
20: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon na dag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premium.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na!
12: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
15: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: XFM. XFM. Sample Plus Gold.
1: Ako si Jovin, sobrang kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
0: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, sa Sample Plus Coffee Mix. Ang Sample Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
6: Sugod sa pag-inom ko sa premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dughan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyagan.
5: Premium D3, ang mas mabaskog na vitamin D3 na may VCO kag moringa.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Handumubala ang maputi nga panit

0: kinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain. Mabibili sa mga butika.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Natalie Escalona Bodole, kandidat si Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Renelie Suoy sa ako nga nadagan na 3,000 pesos card. Ganit ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: XFM! Mga katrupa, exciting!
7: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nang nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
2: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Xanthan Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Xanthan Gold Coffee
3: Mix. Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
5: Xanthan Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Xanthan Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthan Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthan Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Xanthan Gold Herbal Tea.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
12: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
12: tanggal agad ang kabag.
11: Xanthan Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyong
11: magaan.
12: Xanthan Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Mas gari sa ka-service ko. May aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Ba't jag ko dahil yun? Wala nagsakit ang ako likod.
13: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthan and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthan Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthan and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Xanthan and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na!
15: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
18: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
19: Mga katrupa, exciting!
20: Isang pangalan, isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
3: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing. May Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit game. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
3: Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Kape na may natural energy booster. Saan Tone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
7: Dugay gigod ang tusakon nga ubo. Nag-try ko sang Premium D3, nakapahawag sa kusakon ubo. Damo nga gingin salamat sa Premium D3.
6: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
9: Santan Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit!
11: Mag-assistive pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assistive pain.
11: Pangkalang pain.
12: Fast and safe.
11: Assistive pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assistive pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atun winner sa atun weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
15: Ako si Natalie Escalona Botole, Tanglidas City, Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Renelie Suoy sa ako na nadagan na 3,000 pesos card. Ganit ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Exciting!
17: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM. Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainggidyang sabor sa Sanzone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Sanzone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
9: Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at

0: Natamis ng Stevia, Santol Gold, Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Garantisado
3: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
4: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
4: sa presyong magaan.
3: Santhol Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako Galis-Ilis and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit.
5: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult a doctor.
8: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
9: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM. XFM.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatean ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag presyo, ay madaugid dya.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Plus.

0: Kape.
1: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
5: Gatukar ako nga ubo. Gipatumar ako sing Premium D3. Salamat sa Ginoo. Tanan nga panakit sa kulawat na ayad.
4: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag Moringa.
2: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin
6: itong sumapan. Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-sister pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-sister pain.
8: Pangkalang pain.
9: Fast and safe.
8: Sister pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sister pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
12: Ako si Natalie Escalona Botole, Tanglidas City, Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Renelie Suoy sa ako na nadagan na 3,000 pesos card. Ganit ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM. XFM.
1: Sunphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sunphone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sunphone Vitamin C.
1: Sunphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi, upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon, ang Sunphone Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
1: Sunphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa, ha?
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Saan naman?
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
9: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one. Sa presyong
8: magaan.
10: Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
11: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
13: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panit-an Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon na dagan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na!
15: Purdue HCFRR Permit No. 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: XFM. XFM.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May sis ko sa ovary. 3cm na gali.
2: May try ko gininom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Cellphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Cellphone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen kag glutathione. Mm. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
5: Cellphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Cellphone Plus Coffee Mix.

0: ko si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
5: Siling sa kumigo, premium D3. Ang imnun ko daw kuno. Kagsukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Kampang basketball ko.
4: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw.
7: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Handog mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assisted pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assisted pain.
10: Kamkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Assisted pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Assisted pain.
1: Mabibili sa mga butika.

tropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santone Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga butika.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elbanboy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobra gid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist.
10: Consult your doctor. Sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santone and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
15: Ako si Natalie Escalona Botole, Tangidas, Ilawod Street, Barangay 5, Roja City. Nagapasalamat sa SSM kagay Dr. Renelie Tuoy sa ako na nadagan na 3,000 pesos card. Gani ka mo mag-intraman sa Santon Card SSM, libo-libong pa-premium.
14: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa-premium. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Mga katrupa, exciting!
8: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangaboyan ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Sample Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang pag-inom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Sample Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Sample Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy,
5: isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sample Plus Coffee Mix dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
8: Akong ginabat siyag subong, UTIs. Pag inom ko sang Premium D3, makapahulay ko sang kasakit sa akong puson.
7: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka, pinakamatang tinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Chronic pain?
10: Ang sakit.
1: Bagus. Sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-sister pain, pangkalang pain, fast and safe, sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain, mabibili sa mga butika.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
12: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon na dagan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Mga katupa, exciting!
14: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

tropa. Hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sang mind. Kag-mycolagen kag-glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon, hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kidyang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch the zone. Ina, kapay ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Mabigay. Kamutol, testing

0: Lah, kampiyon ka dyan, Turbo.
1: Turbo, supplement for men.
2: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
2: Mas lalakas ka pa.
3: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Chronic pain?
5: Ang sakit.
4: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: XFM Time. It's 4 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM. XFM.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen ang guta tayon ka pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-araw gawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sister Pain.
14: Mabibili sa mga butika.
0: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
15: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
16: Mga katropa, excited!

0: Exciting time! Alas 4:06.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning, mga katropa!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

Mayo nga kakalibutan, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapangalagad ng palatuntunan, Exciting Pilipinas. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad naman kita sa inyo, Karunyad Lao, sang Martes. Petsa 7 na kita sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Kaupo diyo karoon ang inyo sinilagad. Ako ang inyo anchorman, katropang Zalde Gap Jr. Oy, good morning na mga katropa. Oy, bangun na. Okay, aga naman ni Hua. Oy, labi na gid sa may mga trabaho padra sa subong adlaw. Sa mga mag-opisina pa, sa mga maga digamo pa sa subong aga para sa ilang mga estudyante. Siyempre sa mga magapanindahan mandira. O kaga sa mga magabiyahe aga pa. Kumusta naman kamo mga katropa? Kumusta nang inadlaw nyo kapon sang Lunes? Sako get? Ayoy! O kahapon ang adlaw sang Lunes, Hulyo sa isdamo sang memorable o kon remarkable nga hitabo diri sa aton pungson. Okay man kahapon gani nga adlaw nagsugod ang ining impeachment trial. Oh, against kay Vice President Sara Duterte. Oh, maluwas sina mga katropa. Nangin makasaysayan man kahapon ang adlaw sang Lunes. Oh, bangod sining duha man kay mga sporting events so nga ginapasakupan sang mga atleta sang aton sininga pungsod. Oh, ining una gani nga event amo ang FIBA Men's Basketball qualifiers mga katropa. Ang Pilipinas batok sa Australia. O kag ang ikaduha. O amo gani ang nangin hampang man ni Alex Iala. O kaga siyempre diri man sa aton sa lokalo. O kapon man nga adlaw natabo ang turnover of command. O sabahin mga katropa sang aton sining Camp Apil. Ora sang aton sining Capiz Police Provincial Office. O kung sa din gani karon mga katropa, may bag-o na kita nga provincial director. So Tapulaw in Kachu or Tapulaw

0: O kaga, hindi lang ina. O for sure, damo pa na kayo nabok kapo niya dlaw. O sako mga bangko. Sako ang mga talatapan sang gobyerno. Ayoy! Sako ang pila ka mga opisina. O amo na ganing silinganon, Monday is the busiest day of the week. Ayoy! Anyway, sa itong silingang pagpangalaga no, sa subungaga, ato na gina-welcome ka ginatamyaw sang isa ka good morning. Good morning! O, ang aton sini mga katropa, dara, nga nagabulog tao na sa subunga tion. Nagatutok na sa aton sini nga palatuntunan, pinagi naman sa 106.5 MHz. Nga lilisoan sang ila sini mga radio sa FM band. Yahoo! And syempre, sa mga nag-upload na sa aton sining Facebook page, ang XFM Rojas 106.5. Maturutog na ang aton sining kagahon karon mga katropa. O kaga aga pa mabatsyagan taning pinang or ang panangkilat ho. O naga pinangilat kay karon mga kabiyanan. O basi nagabundak na ni balang ulan sa pila ka mga kabanwanan sa primero distrito nato no. O daw kululbaan maning pinangkilat to. Oh no. O gani sa aton sini makautura na maghalong gid kita tanan. Ginatamyaw ta gid sang isa ka good morning. Good morning. Ang aton sini nga mga ginikanan dira karon nga nagabugtaw na sa subong nga tion. Nagadigamo na. Ang iba nagainit na tubig kay para aga pa makapangapina. O kagang iba naman nagapulupang himos sa nasusunod sang ila sini mga panimalay. O, check it out na dang mga refrigerator nyo. Anong mayo da nga lutuon subong aga? Anong pidi pa da initon? O, anong nami ipapamahaw sa mga estudyante nyo? O, rin gani, dala na pa balon sila karon panyaga. Ayoy! O, kapin pa sa mga estudyante, tangawain na nagapuli kunod to. Isaman ka good morning. Good morning. Sa mga masako na naton yung mga vendor sa makatuhay gid naton yung mga merkado publiko diri sa probinsya. Sa 16 kay mga kabanuhanan naton. O ilabi na gid diri mano sa bahin sang Chudoro Arsenas Trade Center. O sa nagkalain-lain dira nga mga section sa may utanan, sa prutasan, sa panakutan, sa bugasan. Ayoy! Sa ato niya may poultry section, dry goods section. Draman sa may fish section. Sa may bagsakan center. O, kaya siyempre sa mga stall owners, dira karon na nga nag-amatamat na bukas. O, sang ila sining mga pwesto. Sa mga aga pa nagapanindahan, dira, may napili na kamo. Ayoy! O, may napili na kamo da nga baklon subong aga. Okay, nang paning da kagay nung nuno yun, sang paning skarinderya. O, nakapili na kamo. Ayoy! Yahoo! O, palapitin na si Suki nyo da ah. O, ipahiwa nang dapat ipahiwa. Ayoy! O, palimpyuhin nang dapat yung napalimpyuhan. Ayoy! O, ipakilo nang dapat ikilo. Ayoy! O, kay para timprano pa makabiya na kamo sa merkado. O, kaga makasugod na sa pagdigamo. O, sa mga karinderya owners, ginatonda kag sa mga negosyante, good morning! Good morning! Kaga siyempre ah. Sa mga nagabugos man sa aton sini nga transport sektor o. O sa mga nagamaneho dira sang tricycle. O sang jeep, sang van, sang bus. Nga mag-arangkada na susubong aga. O nga aton gid nga pagpanumdoma maghalong gid sa inyo sini nga pagmaneho. Likawan tagid ang mangin kaskasero. O kaga importante makalabot kita sa aton sining padulungan nga safe kita. O kaga mangin defensive drivers gid at all time. Gamiton tagid na ang mga side mirrors naton, check naton na all the time. Okay, base bala may mga huru-huro da nga gulpi lang mag-overtake tapos amo man ang pag arang kamo ah.
1: Ayoy!
0: Oh, diragin akong kay isang problema. Oh, gani from time to time i-check na naton ang aton sini nga mga side mirrors. Oh, ang ano man salamin man sa ano sa atubang tabla.
1: Ayoy!
0: Oh, nga nagatutok sa likod. Oh, kaga syempre siguro duhon tagid nga ang aton sini nga mga salakyan da ang nakakondisyon. Oh, maluwas sa nakakondisyon, mintinado eh.
1: Ayoy!
0: So, dapat balanse gid ang hangin sa mga guma ta. Oh, sa mga naga-drive sa salakyan da, ilabi na sa mga manual. O, dapat may tubig dang inyo sining radiator ha. O, pamatsagan taman kung kumustang dalagan gid sa salakyan ta, nagakagat prino. Maumok man ang iya kambiyada.
1: Ayoy!
0: O, pati ang iya sini manubela, ayos lang. O kag dapat isiguraduhon tagid nga nagasiga man ang mga suga. Ilabi nga ka ganon subong. O medyo madulom-dulom pa nga ton sini nga kalibutan.
1: Oh no.
0: Sa aton man sini nga mga mangingisda. Good morning.
2: Good morning.
0: O dira sa aton sini mga katropa sa bahin sang aguho. O, kag sa may hamul-awon man. O, kay pare ko yung Rex Ramirez, kay Tay Jewel, kay Tay Jewel Bilyones, kay Tay Mosok Biring dao. O, kay Kapitan o, sang barangay hamul-awon ah. Okay, Kapitan Dolor. Oh, mayong aga gina sa inyo. Oh, sa mga taga-Ulutayan da.
2: Good morning.
0: No, and syempre, katanan-tanan tagin yung mga mangingisda sa mga coastal municipalities naton, sa mga coastal barangays. O, kabay sa inyo sininga pagpanagad sa subong adlaw, makadawi, kamusang madamo.
1: Yahoo!
0: Good morning nanda kay Migo ta dyan-dyan, no? O, kay Buhay Dagat Vlogs.
1: Ayoy!
0: O, pirmi lang sa paldo kay kung hindi, lukos kuwa ya.
1: Ayoy!
0: O, ano? Bulaw!
1: Ayoy! Yahoo!
0: Mahal-mahal pa naman kilo kabulaw subong.
1: Ayoy!
0: Pero sa nagligad, nakabakal ko di sa lawaan, gisawo. Galing iya, kadagkuon daw, duha lang katudlo.
1: Ayoy!
0: Pero okay na, nami na paisanan.
1: Ayoy!
0: Pag tig 200 ang kilo nga daan. Sa mga mangunguma taman dira sa mga nabukid nga kabarangayan gid sa aton sini nga probinsya. Oh, mayo lang da nga pagpamati sa inyo ha. mga katropa. O, kagabay sa Subong Adlaw. O, sa inyo sining pagpanarabaho, dahil sa inyo sining mga uma. O, sa Uyapad man. Mangin produktibo gid ka mo.
1: Yahoo!
0: O, siyempre, hindi naman pagalipatan ng aton sining mga overseas Filipino worker. O, din mga mukha rin parte isang kalibutan. O, may dayad gina kapag pumati sa inyo tanan-tanan na kagabay sa Gyapon, yara ka mo sa maayong nga kahimtangan. O, sa aton sining mga class members. O, good morning.
2: Good morning.
0: O, sa aton sining mga katropa, listeners and solid supporters.
1: Yahoo!
0: O, aga pa na nagabulog tao. O, ilabi na si Ma'am Lisa Digala.
1: Ayoy!
0: O, aga, pag ina yan nagabulog tao yan. O, sa Digala, Indibino, pamilya, dira sa may Pontevedra, kagpanitan.
2: Good morning!
0: O, kagasubong mano. Sa Guapuhon.
1: Ayoy!
0: Nga tag-iyas ang Pueblo de Panay.
1: Ayaw! Ayaw!
3: Oh no!
0: Okay, Melbs Aniscoda. Oh, good morning.
2: Good morning.
0: Oh, siling ya good morning da sa Idol. Oh, namon. Oh, kaga imo upod da sa teknikala si Katropan Jason, mga guwapo kag macho.
1: Ayaw! Yahoo!
0: O, oh, believe gig ko ni kay Melb siya mag-asot ka.
1: Ayoy!
3: Ayaw!
0: Okay, Paing Turbo up Ruibod ako no. Good morning, man.
2: Good morning!
0: O, kag sa Pumpkrete Boys. O, nagatutok na. Good morning, gid sa inyo. Tanan-tanan.
2: Good morning!
0: Sa kutob gid nga malabutan naman sa aton sin nga pagpangalagad. Welcome mga katropa diri sa Tuesday edition sang palatuntunan. Siyempre sa aton sin nga pagpangalagad magadulong naman kita sa inyo. Sining mga nagapanguna nga mga balita kag impormasyon. Mga balita national, balita international. Balita sa showbiz kaga patag sang hinampang.
1: Yahoo!
0: O, kaga siyempre tutukan man ang mga natipon yung police and hospital report sa aton yung patrol. O, sa padayon man aton yung pagmonitor sang kaninong kagkatawhay sa aton si Bugos nga probinsya. Alas 4:25. Oras aton sini nga pala tuntunan mga katropa. Oh, by the way ha, sa aton sini mga katropa dira karon. Oh, ilabi na sa mga magatutok sa aton sini nga live. Oh, ginapangabay man aton nga power share yo ha, nga aton sini nga programa sa Subongaga. Oh, agud sa pagdulong naton sini mga balita naman kay mga impormasyon ay aton gid ni mapaambit sa tanan-tanan. Nga kapis nungan na. Agaroon, liton kita sa mga headlines sa aton sining mga balita sa Subong nga aga.
2: Headlines.
0: Sa aton nga mga headlines sa mga balita nasyonal. Palasyo ginatugyan na sa Senado ang desisyon sa posible pagdagdag sang suspensyon batok kay Senator Marcoleta. Samtang anay Senate President Alan Peter Cayetano nagapating may lamod pamulitika ang pagpreso sa kay Senator Marcoleta kag iban pa.
4: Headlines.
0: Samtang Senator Francis Cheese Escudero nga mo karon ang presiding officer sang impeachment court, ginapabalik sa BIR ang box nga nagaunod sang tax records ni Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
0: Sa ito naman nga balita international, grupong Hamas ginanunsyo ang pagtunaw sang Gaza governing body.
4: Headlines.
0: Samtang sa ito naman nga showbiz balita, Beyonce nag-release ang bagong kanta.
4: Headlines.
0: Kag sa ito naman nga sports balita, Alex Iala na paslawan nga makasunod sa quarterfinal sang Wimbledon matapos nga malutos sa kay Italian player nga si Jasmine Paolini. Samtang gilas Pilipinas ginkamasaan sang Australia.
3: Oh no!
0: Oras sa Pilipinas, last 4:28. Mga katropang headlines ang atod sining mga balita sa subong aga. Amoy lugan ay nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Oy, kapi na! Kapi na! O kagasin nyo pagpangapi mga katropa, pilian nyo na ang kape nga natural, ang kape nga puno sang sustansya, kag ang kape nga makahatag sa aton sang enerhiya nga magadugay sa bugos nga adlaw. Dari na kita mga katropa sa Santon Plus Coffee Mix. Bangod sa sustansya sa mangustin, malunggay, kag soya beans, ang natural nga enerhiya ang aton man natural nga maangkon nga magadugay sa bugos nga adlaw.
3: Yahoo!
0: Siyempre kape nga manami o kag puno man sang vitamina. O bangod banggaranon ini sa antioxidants, vitamin C, vitamin E kag beta carotene.
3: Wow!
0: Makabulig man mga katropa para sa healthy digestion. O good for the heart, kay way ka tsansa nga magpalpitate. O kaga nagabalanse man sang aton sining blood sugar level sa lawas. O hindi lang ina, kaya Santon Plus Coffee Mix ang may haraman sang isoflavones nga makabulig sa pagbalanse sang aton sining mga hormones. Okay, kung hindi balancing hormones sa aton sining lawas mga katropa, o diri man ni kag nagatuhaw or nagatubo ini mga bukol-bukol sa aton nga lawas.
3: Oh no!
0: O ining ginaproblema man sa mga kababainhan nga PCOS o kung ng polycystic ovary syndrome.
3: Oh no!
0: O kag sa ato naman yung makalalakihan, ining ginatawag nga prostatitis.
3: Oh no!
0: O kung ining pagubag sa aton sining prostate mga katropa. O ganun ang pang ginaulat nyo. O kung kape lang gid man ang inyong ginapakita sa kadaga, switch to healthy coffee na.
3: Yahoo!
0: O, Magsanton Plus Coffee Mix. Available sa mga suki nyo dira ng mga butika sa inyo sining mga lugar. O, subong man sa mga leading drugstores natin nationwide. Sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore. O, kag mabakal man ini mga katropa online, pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. Ganis, start your day right with Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa kapag sick sa kadahigop. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Exciting Pilipinas!
0: Oras sa 4:32 na mga katropa. Good morning, ginanayda kay Sir Ferdinand Duro sa may Kios Panitan.
2: Good morning!
0: O, kay Sir Lindon Hanoman ah. O, dara sa Capiz Doctors Hospital. O, rindi gani, din ka subong sir sa Dayaw.
1: Ayoy!
0: Or sa Mianay Sigma.
1: Ayoy!
0: Good morning, gida! Kagabi naman ya, good morning man sa aton sining mga kauturan dira karon. Nga mga gwardiya sang naglain-lain aton diri nga mga ospital. Mapapribado man ina kon mapapubliko. Damo naga-message sa aton, aga pa na sila diri nagatutok. Kay Juan de la Cruz.
1: Ayoy.
0: Kay Kato.
5: Ayaw.
0: May nga, Galanda 1.
1: Ayoy!
0: O, kagasubong man kay Chief Militon Madarsi, o. O, kag kay Yan-Yan.
1: Yahoo!
0: O, sa mga staff man sa mga ospital, ha, mga nurses, doctors, medtechs, radtechs, o, kag sa mga utility yung mandira, good morning man.
2: Good morning!
0: O, sa mga folks ah. O, kag sa mga pasyente mandira. Alright, alas 4:35 na. O, kagaroon mga katropa, lito na kita sa detalye. Sa katong sirigit pang headline sa subong nga aga.
4: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Sa tunog pag-una nga balita nasyonal, yara na sa kamot sang Senado ang pagdesisyon kung otomatiko nga i-suspender ang isa ka senador nga nagapangatubang sang kaso nga plunder kagun ano ang himuon sa operasyon kag pondo sang iya opisina. Sunod kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, napagkit sa laying nga dapat otomatikong masuspend ang isa ka-opisyal nga ginaresto bangod sa plunder apang Senado sa Gyapon ang magapatuman sini. Payag ni Castro nga hindi man makatarungan ang pagpasweldo kung wala sa aktual nga obra ang opisina sang napriso nga senador bangod mauyang lamang ang pondo sang gobyerno. Dugang pa sini nga hindi magintra ang ehekutibo sa anuman nga manging desisyon sang Senado. Matandaan kapon nga adlaw Hulyo 6, gindakop si Marcoleta bangod sa kaso nga non-bailable plunder angot sa 75 million pesos nga undeclared campaign.

0: So, Monica, po ng ano eh. O, mga katropa, ang isa mang kadako nga balita. Ang pagpapanaog na gani isang Sandigang Bayan 3rd Division sining mandamiento de aresto batok kay Marcoleta o kaga sa sining mga campaign doning donor siya o ining si anay congressman Mike Defensor. Ayoy! Kagang isa to ka negosyante mga katropa. O kaga nag-ugat gigani ining pagpasaka sang kaso kay Marcoleta matapos ito akuon sa National Television. Nga wala ay sunod rin butang sa iya sininga sose. May ara sa isang kasubong donasyon niya na baton. O bangod nga hindi luyag sining mga nagdonar sining ginapatihan 75 million pesos. Nga hingadlan sila. Okay ba lang nyo mga katropa sa sose? O dapat huwag ka na sa may ginatago eh. O sa imo sining statement of contributions and expenditure. O so dapat may kita may ginatago kung amo ni ang kabugusan mong gasto dapat i-declare mo na da. O kay gina-checker man sinang salin mga daan. Ay ang problema kay Marcoleta gin rebel ya pa to abi sa interview to siya.
1: Ayoy! Oh no.
0: Ay ganda kung anong natabo sa to kay Marcoleta. Ako na very confident lang gid siya. Or nadala sa blas sa iya sining balad siya, good man. Nga natuad ya to ya.
1: Ayoy!
0: Kahit kung lang taon gani, wala man to siya na usisa, parte gid si Nay.
1: Ayaw!
0: Siya malang yung personaling nag-open.
1: Wow!
0: Gani mo nang sining anon blang isda, hindi madakpan sa ikog sa babagin.
1: Ayoy!
0: Hay karon, mainit kidaan ang ano ni, ang politika di saton pungsod. Ay, kundi napangitaan gid sa buho.
1: Oh, no!
0: Makon mo, non-bailable plunder. Okay, ang plunder case nga daan, mga katropa, hindi lang yan limitado sa pag-usik sang kwarta, sang pumuluyo, or sang gobyerno, ta? O, kundi pwede man or makabig man nga plunder, ining pag-baton mo sa donasyon, nga wala mo gindeklara.
1: Ayoy!
0: Oh, gani. Oh, disgrasya gid sa iyo.
1: Ayoy! Oh, no!
0: Oh, di ba, Ma'am Alet Guzman Rabor? Good morning, gida.
2: Good morning!
0: Oh, pero siguro kung ginipsa niya na lang to ya. Oh, why na to gin wakal-wakal? Oh, why na to na ano? Why na to natukiban?
1: Oh no!
0: Kutani, why siya na lutsan? Why siya na pangitaan buho?
1: Ayoy!
0: Ay kapon to mga katropa. O, naka-ready na to tanim PNP sa pag-aresto si Nisaya. O galing personal ni siya nga nagpadulong to sa Sandigang Bayan. O, kaginsong kang iyakaw galingon.
1: Oh, no!
0: And I think right now, ari ni siya sa kustodiya sa

0: So, muna. Dapat lesson learn na niya sa mga politiko. Dapat hindi ka mo makitaan buho. Kasi pag nahanapan kayo ng butas. Maswerte ka lang kung yung abutin mo gas-gas. Ang mahirap dyan, pag inabot ka talaga ng malas. May Gurayan sina. De La Cruz, good morning da. Kung dumalagan man ko, abi, may madonate ka man sa akon. Piso, pwede na na. Ginalanta mo na migura yan, imo ko galingo na ngayon ka man magkagawa daw. Ako si Ryan Sina de la Cruz, magpapili bilang kagawad sa barangay Kulasi. Libre ko ang inyo pliti. Isugot ka muna. Bala na nga wala ako makaon, pati ang pamilya nakon. Ang importante, padaog ko subong eleksyon. Agodopdan ko si kapitan nga kurakuton ang budget. Do ko lain, no? May Gurayan, no? Sugtanta ka mo nga hindi magpliti. Kay mabalos gid ako sa uli. So kapon to, matapos to sa ano ni sa Sandigang Bayan kag nadala na ni siya sa ano to sa tatapan sa mga kapulisan ta. Mga katropa, ining si Senator Marcoleta. Ginmag-shot na ni siya tapos ginaresto man si Mike Defensor. Kagang isa pa to ka negosyante man. Hay nan bila boli la kaso ginakatubang. Ganun hindi na ni sila makaguha pa.
1: Oh no.
0: Siguro makasiling si Mike Defensor palpak maningin dunitan tama. Dinalahig ya pataya. Aray ko. Nagapaukoy ko di. Tapos dinalasa yo pa kami, dinalasa mo pa kami. Siguro mo maning namit lang o nasambit sang isa sa mga naaristo ay. Ining si ano si negosyante nga si Joseph Espiritu. Ginmag-shot na to sila kapon. So balantayan ako anong masunod yung matabo. So kapon man to kadungan sa impeachment trial may mga nag-rally man sa guwasang Senado. May mga grupo nga nagapabor sa impeachment. May grupo man to sa piyak nga nagasinggitan. Oh, ngayon di pag i-impeach Inday Sara. Wala mo nang ambal ko nga very historic yung adlaw kapon. Damo-damo kaya sa nagkinabo mga katropa.
1: Oh no!
0: Oh, gani mag-atatak na ni sa paminsaron ta ang ano ang Hulyo 6 nga ni. Sila ni Miguelayan, dakpan nyo ang tanan nyong dalakpon kay matapos ganit term kabus nyo, kamo naman dayo na managu.
1: Ayoy!
0: Amo gini, Miguelayan. Pero amo nang naano ko mo na ingtan ko bala. Or somehow, I'm very disappointed about it, Miguelayan. Kaya nagkakatabo abi dahil sa pungsod, tabalos-balos siya.
1: Ayoy!
0: Well, it's good. Nga ginapa sabat naton bla ang may mga ang accountable sa pila ka mga nagakatabo nga korupsyon. O nagakatabo nga mga palpak nga trabaho. O mayo gid ina ya. Pero pirong problema sa pungsod ta dugay-dugay kita mag-move forward or mag-move on.
1: Ayoy!
0: Ina ba lang dapat nga panibago naman nga mga pagtilaw ang atubangon tagtagaan solusyon o we're stuck or we're still stuck on the previous problems nga wala pa sa gyapon sang solusyon.
1: Oh no!
0: O kay kinanglan anay hinga buton ta. O hingin nang lana na ipapriso ko tong may atraso sa ako.
1: Ayoy! Oh no!
0: Gamo na nagkakatabo mga katropa. Ay so gani paano makausad ang barko na kun may nagabugsay pa atras may nagabugsay man niya pa diretso.
1: Ayoy! Oh no!
0: Ahay ah.

0: balantayan pa ni kun pamatian ni ang appeal sang grupo ni Marcoleta ni. Okay, motion for reconsideration. Angot siling ginakatubang nila karon mga katropa. Sa dugang pa nato niya, Balita Nasyonal. Nagapati gani karon si Senator Alan Peter Cayetano nga politika ang rason sa pag-aresto kanday Senator Jinggo Estrada kag Senator Rodante Marcoleta. Angot sininginyo ni Cayetano ang sandigang bayan nga panugutan ang nasambit nga detained senators nga magpartisipar sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginsuportahan naman ni Senator Robin Padilla nga nagpropose nga kung hindi pwede makaboto sanda Estrada kag Barcoleta, bisan pasugtan na lang sila nga magtambong sa proceedings bilang observers. Gin-refer ni Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero ang hinyo ni Cayetano para diskusyonan nila nga Senator Judges sa caucus o kung regular Senate session. Madumduman niya ginaresto si Estrada bangod siya plunder kag graft cases, samtang gidakop naman si Marcoleta sa kaso nga non-bailable plunder.
1: Oh no!
0: Now kung amun ang ginaduso karon, so istorya ni Kuro Pungkuan. Mga katropa. However, laban-laban ni magagawa ning diskusyon or ang argumento. Nga sang tiempo gani ni ano ni Senator Laila Dilima, sang senador siya. Way man siya gani gitugutan nga makabuto. Duso sa mga agna, mga katropa sa Senado. Huwag man siya ginapasugtan, makatambong. Inabala ka ron, mangin applicable sa ining duha ka senador, like kay Marcoleta, kay Estrada. Nga sa ilay abahin, i-allow silang mag-vote. Pero for sure, guro, ako yung maglantaw, hindi na pagtugutan nga i-allow silang magboto. I-allow siguro makatambong eh. Pero not to vote mga katropa. Pero siyempre, still as a subject to the recommendation man ah. Sang aton sininga korte or sa aton sininga mga hukom. Ginuna pa nila ang impeachment sang pangitaon ang mga malitang mabalik kag pasabton mga naulamid.
1: Ayoy!
0: Abala mo Migurayan, ining impeachment hindi man ni mapaiway.
1: Oh no!
0: Hindi man ni siya mapaiway mo. That is why nga maidid man ang pagtalakay sininila. Uy, may sila kapon nagpadaso-daso. Ako lang taon ta. Damo kaya pag-question gani ka natabo mga katropa. May pagsinabtan na ipagani sa tunga sang prosecution team ka sang defense team. Di ba? So, kapati kuya, probably ning ang impeachment trial ni. Ba't dugay-dugay pa ni mo? Ambot pila ka session ang matabo sini. Pila gid ka adlaw or simanang paginatubangay nila.
1: Oh, no.
0: Ang pagpresentar sa mga ebidensya sa mga witnesses. Kagang pagplastar sang ila sini nga mga mga depensa or sang ila sini nga mga statements. So isa man na sa mga balantayan kay daw nag-aakto karon niya ang Senate naton as a court gidya mga kaibyanan. So that is why ang sa ano ni sa defense lawyers ni BP Sara. O nun sign na da mga abogado. O the same as well sa mga members ng kamara. Ang nagatindog man karon bilang mga abogado. O kaga mostly sila profession abogado, sila man. So let's say, anong matabo ah?
1: Ayoy!
0: Hindi lang natin pag-preempt mga katropa. Pero sure may mga ano gina. May mga matukiban kitang dapat natin bantayan. Okay, pare ko yung Rex Castillo Ramirez. Sa aguho, good morning, gid pare ko eh.
2: Good morning!
0: Kagasubo man kay Sir Danny Di Martin dira sa may sitio ubo sa

0: Connection to kapon sa impeachment trial. O, ginbando gani ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero ngay balik sa Bureau of Internal Revenue kung BIR ang vice or ang box nga nagaunod sang tax records ni Vice President Sara Duterte kag bana sini nga si Attorney Manasses Carpio. O, sa una ganing adlaw sa impeachment trial, ginpayag ni Escudero nga dapat ibalik sa BIR ang box nga sirado kag silyado. So ginusisa tabi kapon ni ano ini I think Senator Joel Villanueva kundi ni subong ang box. Oh, so right now ang box ara sa paginakop sang Solicitor General or I mean Secretary General mga katropa. Oh, kagamot nga ginmando ina nga ibalik na sa ano sa BIR. O kaga ipatsikyar tagaling inaliwat kung depende ah sa kung sinong magmosyon nga parte sina. O so ginmando to kapon ni Senate Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero kay balik sa Bureau of Internal Revenue kung BIR ang box nga nagunod sang tax records ni Vice President Sara Duterte kagsang bana sini nga si Manasses Carpio. Sa unang adlaw sa impeachment, ginpayag ni Escudero nga dapat ibalik sa BIR ang box nga sirado kag siyado or silyado. O, this box was turned over to the Senate as part of the documents, including the articles of impeachment. However, the court is not yet in custodial legis of this box, given that there is no lawful order issued by the court for this box to be turned over to Senator Moreso that is not yet offered in evidence, not even as yet suno kay Escudero mga katropa. So the chair therefore declare or orders that BIR box close, sealed, and ask it is received. Oh, be sent back to BIR without prejudice to any action or action that the court may take. So, na pa sa presiding officer or presiding officer nga sa subong magaulat sila kung mag-file sa motion na sinuman nga partido o para sa pag-issues ng subpoena. Matandaan man niya or samtang pag insiling sa kampo ni VP Sarang sugot sila nga buksan ang box pinagi lang sa exact executive session. So ambot makabalik pa ning box o opay puso na lang ning box mga katropa.
1: Oh no.
0: O kaga maga-focus to sa iban nga ano ni. Sa iban nga pagadiskusyonan barka regarding sining impeachment kini. O sablan tayo na mga katropa. O ganito to kanyo man adlaw kay baga may ara kita sang special coverage. O, natuhoy man sa sining impeachment trial.
2: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
0: O, mga katropa. So, gani. O, always lang tune in na dali sa 106.5 XFM Rojas. Alright, ang mga balita nasyonal, ngayon naman tayo mga katropa ang buylog na ginadulong sa inyo sa Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, isa ka ng acidic alkaline-based vitamin C na nagabulig, agad niya magbakod, kaya magbasko ang ato ng immune system. Ginabuligan man ang ato ng siling lawas. Ang mapakigbatuan tagi ng mga viruses kay mga bacteria.

0: kagak, syempre. O makabulig man mga katropa, agud nga magligon gid ang aton sin immune system eh. O kaya remember, kinanglan gid sang aton sin lawas ang vitamin C. O however, kun sako gid kita pirmi, o mga katropa, sa aton sin mga trabaho, okay na kita tsempo balang magpanindahan ka on kita prutas o kuno tanong yung manggaranon sa vitamin C. O gani amo ning rason nga man nagsulod man ni ang mga viruses sa aton sining lawas. O kay nagabuhin man ang level sang vitamin C nga dapat makuha naton tani. O. So gani mga katropa bilang alternatibo kung hindi ta man lang masarangan kadadlaw magpanindahan sa prutas o kuno tanong yung manggaranon sa vitamin C. O. Ay switch to Santon vitamin C na. Tumar lang sinibla one or duha kakapsula kada adlaw mga katropa kay surebol gina. Nga wala na kamo sang pagmi or wala na pagminyar ang immune system nyo. Okay, bastante ang level na sang vitamin C sa inyo sining lawa. So, gani mga katropa, make a healthier choice ha, pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Santon Vitamin C. Exciting Pilipinas. Alright, good morning Anida kay Ma'am Vivian Harse Alayon sa may Sigma.
1: Good morning.
0: O subo man kay Sir Robert Jude Padilla adra sa may Lawaan kagay Tuto Baldison Iskalada.
1: Good morning.
0: Sa misis kumandang agwapa.
2: Ayoy.
0: O nakasaboy sa subongaga, good morning landa. Kag sa mga staff ah sang Rojas Memorial Provincial Hospital Laboratory.
1: Good morning!
0: Aray, pagbalik naton, mga katropa, tagaan ta ni Ligwa, dugang pa naton yung mga balita, ah. O kag mga police reports, sige dulong sang aton sini patrol, balikan tayo na. O, dari sa aton sini nga pagpangalagad, makaligad lamang ang pila ka mga pahanundom. Oras, la 5-2.
3: XFM. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Santon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dya.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty sa

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mama nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang kisakit. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. This is XFM 106.5, Roja City.
5: Mga katrupa, exciting!
6: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
7: XFM. XFM.
8: Southon Plus Gold.
9: Ako gali si Maya.
10: May cyst ko sa ovary.
9: 3 cm na gali.
10: Try ko gid inom ang Southon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
8: Southon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southon Plus Gold.
4: Sa mga butika.
8: Southon Gold. Coffee mix.
11: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing may Southon Gold Coffee mix. Maluwas sa manamit gig. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
8: Southon Gold Coffee mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
12: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Southon Plus Coffee mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Southon Plus Coffee mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
13: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
14: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
13: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Chronic pain?
19: Ang sakit.
18: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist the pain. Mabibili sa mga butika.
20: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthan and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthan Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthan and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
21: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Exciting Pilipinas. All right, pabalik sa pagpagalagad sa palatuntunan. Exciting Pilipinas. Oras na ito, alas 5.12. Panayang ko mga nagatutok sa itong sining pagpagalagad upod ang inyo anchorman katropang Zalde Giap Jr. Exciting Pilipinas. By the way, good morning kay Ma'am Leia Baez dari sa may Inocencio Tisa.
1: Yahoo!
0: Ang gobyerno ni BBM is showing war on politics, not war on drugs, not war on corruption. He is weak leader. Di na ko na si Saldico, di na si Martin R. Amot yan ni Melbsa, kundi na sila ah. Ay, ambot na lamang ah. Pagamos ang kalibutan ta. Alright, good morning kay Watchman Joey Bogart, the big boy ko no, ambali Melbs ah. Alright, sa iba't palatod niya balita,

balita sa international. Balita sa international. Sa aton nga balita international, ginanunsyo sang Palestinian Islamist Movement nga Hamas nga ato nauna nila ang komite nga nagadumala sa Gaza Strip sa sulod sang halos 2 ka dekada nga nagatagligwa para sa isa ka technocratic committee nga magpatuman sang civilian rule. Nagmarka ini sang dako nga pagbag-o sa politika sang Hamas nga nagpadalagan sang Gaza sugod sang nakontrol sini ang lugar alin sa kontra nga Palestinian Movement nga Fatah sang 2007 matapos magdaog sang legislative elections. Halin sang nag-epekto ang ceasefire sa Gaza sa nagligad niya Oktubre sa tunga sang Hamas ug Israel. Makapila ka beses nga ginsiling sang grupo nga nakahanda sila nga magpahigad sa day-to-day governance apang wala pa na resolbar ang issue sang disarmament or disarmament sini. Suno kay Ismael al-Tawabta, pinuno sang government media sang Hamas, nagpasa na sang resignation si Mohamed al-Farah nga pinuno sang emergency committee sang gobyerno. Payag pa sini nagdesisyon man ini nga tunawon ang committee agud ma-facilitate ang administrative kag governmental transition sa National Committee for the Administration

0: So dako man ning pagbag-o karon. O dito sa panggobyerno sa Gaza, mga katropa, ining announcement ngini. O pero sa Gyapon ang aton sining ginalauman, akong tani wala na sang mga gira nga magluntad. O civil war man na. Or ining ano gid gira pang pungsod nun. Okay, kadamo na sang kabuhi ang nausik bangod sang kinagamo. May mga inosenteng nadala sa mga katropa. Alright, ang balita international, buylog na ginadulong sang Vision X Plus of Gel Capsule. Ang isa ka ultimate eye protection niya suplemento nga may aras ang pinasay nga kombinasyon sa phytonutrients. Nga popular man nga ginagamit ang gold protection na ng aton mga mata batok sa paggaguba sini. Bakod man sa katigulangon kag pila ka mga komplikasyon. Mayari ni isang lutein. Beta-carotene, vitamin E kag zeaxanthin, manggaranon man sa zinc, vitamin C kag iban pang nutrients. Nga makabulig kag mapabili ng structure kag integrity sang aton nga mga mata. Toto Bal, good morning to.
1: Good morning.
2: Ayoy.
0: Kung may Black Miracle lang sa Mars Meg, masaylo na lang ko to kaya daw matauhay itong lugar.
2: Ayoy!
0: Pwede lang nga, naisa Mercury Meg, abot ka may pang Mercury eh.
2: Ayoy!
0: Basta may resita ka lang.
2: Ayoy!
0: Mga Black Miracle, Black Miracle, makita ka rin yung kini.
2: Ayoy!
0: Ayoy! Daw ba disgrasya ka kita yun sinaka?
2: Ayoy!
0: Katiga mo ka na da para sa mga bulinggit mo.
2: Ayoy!
0: Sa nagligat, nagpabugal-bugal kagit sakot. Ako ang tiga sa balay.
2: Ayoy!
0: Tiga sa aing.
2: Ayaw!
3: Oh no!
0: Oh, tiga saing, tiga laba.
2: Ayaw!
0: Tiga dulong sang estudyante.
2: Ayaw!
0: Oh, labay man ako, Migo Ryan, daw yung iskilaan, manda sa kulasi, kaya manda rin kayo mo ginapiskwila sa tangki.
2: Ayaw!
0: Okay, dira ka sa unang iskwila.
2: Ayaw!
3: Oh, no!
0: Alright, na lang 5:18.
4: Exciting Filipinas! Showbiz News!

0: Sa balita sa batag sang showbiz.
1: Ayoy!
0: Nagpagwasa ba ni bago ang kanta si Beyonce? Ini may tigulong ng Morning Dew. Nga ginsulat niya upod sanday Pharrell Williams, The Dream kag Darius Dixon. Nagbarkay ni sang bagong nga song release ang pop superstar matapos ang duha ka tuig sini nga pagpahuway. Ang Morning Dew Donk tanda man sa pagsugod sang 60-day countdown para sa liwat nga pag-issue sang sophomore album ni Beyonce nga Birthday or B-Day.
1: Ayoy!
0: Morning B-Day man? Birthday or Big Day?
1: Ayaw!
0: Siyempre si Beyonce, kilala man yung performer artist. Sing and dance man yung dance si Beyonce ni. Mga Beyonce ni, kilala ni ni Migo Ryan mo, kapin pa mga nagpakita-kita leg.
1: Ayaw!
0: Oh, tama man, Migo Ryan.
1: Ayoy!
0: Alright, ang ato din nga showbiz balita. Ang buhilog man yung ginadulong sa inyo sang Santon na or sang Clear Skin na Beauty Glute Kojic Soap. Meron sa virgin coconut oil ka o kon VCO nga nagbulig. Agod nyo maputi or mapaputi kay mapahamis ang aton sininga supat. So nagabulig man ini agod man ko naton. Ang nawung kutis artista.
1: Ayoy!
0: Oh, mga katropa ha. Oh, ini man ang moisturizing, whitening, firming, exfoliating. Oh, kagdaga treats pa sang blemishes sa aton sinigapan.
1: Yahoo!
0: Gani is para sa natural nga pang pagwapa, mag-clear skin, herbal soap na.
1: Yahoo!
2: Exciting Pilipinas! Balita sports, balita sa sports.
0: Sa ito naman sining balita sa sports. Natapos na gani ang historic run sang Filipina tennis ace nga si Alex Ayala sa Wimbledon. Oh, ini nga matapos nga ginluto siya or maluto siya ni Jasmine Pauline sa round of 16 sa score nga 4-6, 6-4 kag 3-6.
1: Oh no.
0: Actually sa round 1, I mean sa una nga set mga katropa, oh, nami labay luanay ni Pauline ni. I think si Pauline daw ikaduwa na sa siniperdihon. Oh, isa ni ka Italian player eh. Oh, nami pilabay luanay o galing siguro ay takabalo ah. Oh, kay pagabot man sa abilidad, hindi man masarangan man ni si Alex. Oh, pero wagin siya makasaler ni kay Pauline. Oh, na-push pa ni Alex ang ilahampang tubtub sa set number 3. Kaya nakuha ni Alex Ayala sa ang set number 2 mo. O galing pag-abot sa set number 3. Oh, diri na kaging tapos ni Pauline ang hampang. Oh, sa gyapon nakakuha si Ayala sa standing ovation nagikanto sa mga crowd mga katropa. O bangod gani nga nangin mayo man ang ipakita nga hampang sang nasambit nga atleta. O kaga sa kasaysayan sa Pilipinas. O si Alex lang ya ang nakasulod sa Wimbledon. O kag nakalabot pa sa round of 16 nga amo ning tennis player nga may pinakamanubo or isa sa may manubo nga rankings mga katropa sa WTA. Sa piyakabahin, ari masubo man nga balita.
1: Oh no!
0: Okay, ginkamasaan lang o sa Australia ang Gilas Pilipinas mga katropa. Sa sining FIBA World Cup Asian Qualifiers.
1: Oh no!
0: Makon mo tong score, tambak-tambak.
1: Ayoy!
0: Wala makampang si Justin Brownlee kay injured. Ang score mga katropa 92-49.
1: Oh no!
0: Sakit-sakit.
1: Ayoy!
0: Ayoy! ay dagko gid man yung Australia, ya. Hindi na yung malipod manigar, dagko gid man ng Australia. Biro ko lang taon, takatropan Jason. Team B pa lang to sa Australia mo.
1: Ayoy!
0: Team B pa lang to sa Australia. Tumbabo ng Pilipinas, tambak pa.
1: Oh no!
0: Ako mo pilang abansi? Mag 49. 49 to 92, sobra 30.
1: Oh no!
0: Masakit pa sa heart.
1: Ayaw!
0: Pisar sa kapaslawan, sigurado na ang spot sa Pilipinas sa second round. Bawi next life ah.
1: Ayoy! Yahoo!
0: Pero at least kapon to mayo gid pakita ni ano ha, ni Mike Phillips. O kaga subong man sang pila pa naton to mga players pero nami to tani lampang agyan sa New Zealand daw galing after sang second overtime o mabansi pila to apat. No, apat ang ano eh sa pagtakop sang ano ni sang second duty. Abansi apat ang New Zealand. Panugon wa ito nagsunod ang tirabi ni Optana to. Pero sila gilang ah, job well done sa Gapon ah, para sa Gilas Pilipinas. Exciting. Mga katropang balita sa patag sang sports sa Buylog ang ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kamera sa mga kakaglabuwas ka herbal extra ka popular sa South America nga nagapapagsik. Nagapabaskog sang enerhiya ka nagapataas ang libido level sa lawas.
1: Yahoo!
0: Oh, good morning landa kay Pari Rodney ah. Ni amigo Ryan Sina de la Cruz oh, ang watchman da sang tangki.
3: Good morning!
0: O kay Rafael Turbo Digno, good morning!
3: Good morning!
0: Ako nag-artista ko, Meg, siguro si Piolo, nagabaligya na na malunggay pandisay, Luigi.
1: Ayoy! Oh, no!
0: Oh, dragi kuya, believe si mo, Meg, gurayan mo.
1: Ayoy!
0: Oh, kung nag-artista ka, guro, Meg, salang ka si Hugo.
1: Ayaw!
0: Oh, si Hugo o si Gabo?
1: Ayaw!
0: Kay pare ko Jabanono ya, dira sa Dumala, good morning.
3: Good morning.
0: Okay, tayo mo sa kay Sir Eric Bering ha, dira sa May Hamol Awon, Panay. Good morning. Kay Sir Ate Joel Bilyone sa Liwat, good morning kay Kapitan Dolo.
3: Good morning.
0: Alala na ko tiempo mga katropa, dira sa ato nyo pagpangalagad. Iba niya balita, tutukan na lang karon ha, sa programang Bulsay. Upod si katropang Joven Anisco. Standby na mga katropa para sa The Secret sa Bell. Partner ko na lang sa technical side, katropan Jason Anonoy.
1: Yahoo!
0: Ako naman ang inyo nang inalagad. Ako ang inyo anchorman. Katropang Sal de Gap Jr. para sa 106.5 XFM Roas. Katropa mo!
1: Exciting!
2: XFM. Santhon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Santhon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka-teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pag-iisa natin ka.
7: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
4: Birmingham, ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain. Marasita, sige niya madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga bukika. Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Mga katropa, excited!

0: laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Natanaman po yung likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama yung live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kaya na lang ng ating pong ultimate trio na napaka-beneficial, lalo na po sa panahon natin ngayon. Panahon ng taglamig, ayan. Napakaraming nagsisilabasan ng mga karamdaman, ano? Sino pa bang hindi tinamaan ng ubo at sipon dyan? Sa mga kabayan natin, para maingatan ang ating pong pangangatawan laban sa mga pathogens, mga bacterial and viral infections na nandyan sa ating pong paligid, eh siguraduhin po, mga kaibigan, na umiinom araw-araw ng ating pong ultimate trio, ang ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at syempre ang mas pinalakas at mas pinabisa, mas pinaepektibo na Premium D3. Ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, ganoon rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. As mga kaibigan natin dyan, ha, meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ganoon na rin, i-like nyo po at i-follow ang ating pong Facebook page. Ang mga Facebook page po natin, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi, ha, sa mga promotions natin. Ganoon na rin sa atin pong mga launching na mga bagong produkto po natin, mga kaibigan. And pinupost natin dyan lahat sa atin pong Facebook page. Ganoon na rin sa mga kababayan natin na gusto po mag-post ng mga katanungan dyan, mga inquiries nyo. You're free to post, mga kaibigan, no? Mga inquiries nyo dyan. Ganoon na rin yung mga experiences ninyo, yung mga karanasan po ninyo na naranasan sa pag-take ng atin pong mga produkto, mga kaibigan, ay pwede rin nyo pong i-post dyan sa atin pong Facebook page, mga kasama, ha? Ulitin ko po, mga Facebook page dyan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines, ha? At syempre, sa program po natin, mga kasama po natin ng live, ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Naturopathic Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli, ano, sa ating talakayan sa pagpapalusog ng ating katawan.
0: Sa mga kababayan po, samahan ninyo mga lingkod dito sa ating pong programa. At magtatalakay na naman tayo ng mga kabuluhan na karamdaman. Ito, karamihan din sa mga kababayan natin is hindi sila well-informed pagdating sa ngayon itong uri po ng sakit, mga kaibigan, no? So pag-uusapan po natin ito, mga kaibigan. Meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan,
3: sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel,
2: Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: The secret of health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong pong lugar para makapakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang inyong pong mga pangangatawan.
4: Secret of Health, Health Info.
0: Health info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po tayo papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At syempre, pag-uusapan naman natin itong isang uri po ng karamdaman. Dahil po sa mga kababayan natin na madalas tinutubuan ng mga kulani. Uy, madalas ba kayo nagkakakulani dyan mga kaibigan? No? Madalas sa dok, sa mga ano eh, no? Mga nagkakaroon ng sugat, ano? O, nagkakaroon ng lesion sa inyo pong lower extremities. Yan, nandiyan yan. Lalabas ka agad dyan yung kulani sa may singit po ninyo mga kaibigan. No? Pag-usapan natin itong isang karamdaman, tinatawag po na lymphoma o cancer sa kulani. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung ano po ba itong karamdaman na lymphoma, Doc.
1: Okay, malinaw na yung lymphoma, isang uri ng cancer. Ano? Kasi yung word na carcinoma, lymphoma. Basta may oma, medyo nakakatakot yan. Ito po ang cancer na nagsisimula doon sa ating mga kulani. Ano? Yung kulani, tinatawag na lymph nodes yan. Sa katawan natin, kalat yan eh. Mayroon tayong iba't ibang part ng katawan na may mga lymph nodes. At kabahagi ito sa ating lymphatic system. So ang trabaho ng lymphatic system ay filtration system yan ng sistema natin, ng katawan, ng ating mga lymph fluids. Yung tubig na ng isang bahagi ng tubig sa ating katawan. So ang sakit na to nag-uumpisa doon sa lymphatic system ng katawan natin. At ito yung mabilis na kumakalat sa iba't ibang organs or part ng katawan. Most commonly sa ating bone marrow, yan, sa liver, yung iba naman ay sa baga, ano. At ang pangunahing sintomas ng cancer na ito ay hindi pangkaraniwan yung pamamaga ng kulani. Kasi minsan partner, pag meron kang pamamaga ng kulani, posibleng ito infection. For example, yes, dito may sipon ka, yung kulani mo dito sa may parting leeg, di ba? Mapapansin nyo parang nananakit yan, may bumubukol dyan. Yung lymph nodes doon sa area ng ating neck area, kapag meron tayong infection sa upper respiratory tract natin. So kapag naman sa singit, ibig sabihin meron infection doon sa lower, sa mga leg area mo. Kasi basically ang trabaho ng lymph nodes natin, yan yung station ng ating immune system eh. Okay, parang checkpoint yan, partner. Mm-hmm. So kapag nagkakaroon ng hindi pangkaraniwang pamamaga, na wala ka namang infeksyon, at matagal na pamamaga, lumulobo, lumalaki, maaring ito'y pagsuspetsa ng mga doktor na ito ay lymphoma. Okay? So maaring gumaling po ang sakit na ito kung maagap itong makikita at may mga treatment gaya po ng chemo at may radiation therapy din. Yung iba naman ay nagpapalakas ng kanilang immune system. So meron niyang limang uri, ano? Hodgkin's lymphoma, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung primary central nervous system lymphoma, cutaneous lymphoma, at yung Waldenstrom macroglobulinemia na isang uri din ng ganitong condition.
0: Mm-hmm. So, iba't ibang klase po at iba't ibang way din siguro, ano?
1: Pero pare-pareho lang sila ng nature, ano? Na tinatamaan yung ating kulani.
0: Mm-hmm. Ano-ano po ba, Dok, yung mga sanhi na dapat bantayan? Or yung ano po ba yung mga dahilan kung bakit nangyayari itong mga lymphoma na ito sa ating katawan, Doc?
1: Oh, kapag nagkaroon ng abnormal cellular growth, develop ka ng cancer, pwedeng mamagayon yung inyong mga lymph. Kasi yung lymph natin, sabi ko nga kanina, control system ng katawan to na mikrobyo o anything that are abnormal na hindi part ng katawan, nahaharang nila yon. So pag meron kang cancer cell, automatically haharangin ng lymph nodes yun. Mm-hmm. So, pag naipon-ipon sila doon, it can cause inflammation hanggang sa pag hindi na kinaya, namamaga yung lymph nodes natin, pwedeng kumalat na mabilis. Kasi ito yung control eh, para hindi kumalat yung cancer sa ibang part ng katawan. So, once na nagkaroon na kayo ng lymphoma or lymph node inflammation or cancer, mas mabilis na rin itong kumakalat sa iba't ibang bahagi ng sistema natin. Mm-hmm. Kaya nga yun ang risk factor sa pag-develop nito, una, yung cancer.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So usually kasi ang lymphoma parang secondary to some form of cancer eh. Diba, nagkaroon ka ng bukol sa suso, tapos naging cancer yung bukol mo sa suso. So sumusunod na yung pagdevelop din ng pamamaga ng kulani hanggang sa pati yung kulani mo nagkakaroon na ng cancer cell growth. Okay? So yung mga ito, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung tumor, maaring namumuupo yan, magkakahiwalay sa iba't ibang kulani ng ating katawan. Yung isa naman na Hodgkin's lymphoma, magkakatabi yung mga kulani. Okay? Mm-hmm. So, it's up to the doctor to determine kung anong klase ng just binabanggit lang natin yung mga may iba't ibang klase niyan kasi mm-hmm. pag nagbabasa kayo, at least may idea kayo, ano? Pero ito pa rin ay ibig sabihin nagkakaroon ng diferensya yung ating lymph nodes o na tinatamaan ng ganitong cancer.
0: Mm-hmm. So, nadidepende doc ano, kung ano yung nature ng ano niya, kung ano yung mismong kalagayan, kahit condition ng mga lymph nodes sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Pero ang mahalaga, Doc, is ano po yung mga dapat bantayan na simptomas ng mga kababayan natin pagka nagkakaroon na ng ganitong sakit?
1: Una, yung similar sa symptom ng infection. Yung pagkakaroon ng mainit, masakit, at pagbukol doon sa ating kulani. Kasi ang kulani natin, matatagpuan mo yan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Hmm. Meron tayong kulani dito sa may leeg, meron tayo dito sa may dibdib, meron tayo sa may rib area, dito sa may ano, meron tayo sa singit.
0: Meron sa kilikili banda sa ilalim.
1: Kilikili, meron dito sa may likin-likinan. Hmm. So marami yan, napakarami yan na area. Kapag may mga pamamaga, depende kung ano yung area ng katawan na naapektuhan siya, red flag na yon. Kailangan mo na ipacheck. Lalo na kung yung pamamaga nito o paglaki nito ay hindi na usual.
0: Hmm.
1: Usually kapag may sipon at ubo ka, mga ilang araw lang yan. Pag wala ka ng ubo, wala na rin yan.
0: Nawawala na rin.
1: Oo. O kaya naman, pag nasugatan ka, yung freshly nasugatan ka, na talagang kasariwaan, tapos na-infect, so sumasakit yung ano. O, yun, kapag matagal na, na hindi lumiliit,
0: kahit naghilom na yung mga sugat, na wala na yung mga maaaring possible na dahilan, nandun
1: yun
0: pa rin yung bukol.
1: Yun, titignan ninyo. Kasi, yun ang delikadong sitwasyon. Usually yan partner sa kilikili, tapos sa singit. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So pag nagkaroon ng pamamagan unusual, tapos yung matagal na siya na hindi nawawala, ay magpa-check up na po kayo. Saka ano, pagkakaroon ng lagnat, kahit wala naman kayong infection, feeling nyo lagi kayo nilalagnat. Tapos biglang bumagsak yung timbang yun, hindi naman kayo nagda-diet. Di ba? Yung sa gabi, pag natutulog kayo, sobra yung pagpapawis nyo. Tapos minsan yung mga iba pa diyan umiinit yung temperatura tapos nagkakaroon ng pag-chill ano tapos lagi kayong matamlay tapos may mga ilang pangangati na hindi karaniwan sa ilang bahagi ng katawan natin at yun nga pag umiinom kayo ng anumang nakakalasing daw na inumin eh pwedeng sumasakit yung mga area ng kulani natin so yun yung mga symptoms ng Hodgkin's at non-Hodgkin's lymphoma pero meron din silang ilang difference ano. Minsan yung non-Hodgkin's lymphoma, ang mga symptoms niya parang yung madalas kang umuubo, hinahapo ka, pananakit at pamamaga ng tiyan. Pero yung iba din, mayroon parang bahagyang paralysis sa ilang bahagi ng katawan kapag lalo na kung yung kulani isa may bandang spinal nerve natin ang naapektuhan. So ito ay may pagkakaiba-iba, depende sa kung saan tumubo. Ano, halimbawa yung kulani mo sa baga ang medyo namamagana. So magkakaranas ka ng hingal, yan, umuubo ka lagi. So nangyayari yan doon sa may mga bukol sa lungs na sumasabay din yung mga lymph nodes nila na namamaga.
0: Ayun, ha? Sa mga kababayan po natin, kapag inyo pong nararanasan na yung ilan o yung karamihan sa mga symptoms na nabanggit ni Doc Algie, na pinakamainam po niyan mga kaibigan magpakonsulta na kagad ano sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong pong lugar or kung malapit-lapit kayo sa ating pong mga Yes to Health Clinic eh magsadya na po ano sa ating Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo mga kaibigan ng complete health assessment at makita po ano kung ano yung present condition po ninyo mga kasama kasi mahirap maghula-hula doc ano dahil po pagka ganito na ano na mga karamdaman mga kaibigan hindi na po basta-basta ay akala nyo normal lang na kulani yun pala ilang linggo na yan na nandyan sa inyo pong pangangatawan mga kaibigan na maaaring nagkakalat na yung mga cancer cells iba't ibang lymph nodes sa inyo pong pangangatawan so huwag nating hintayin na ito po ay makaapekto pa dun sa ibang mga kalapit na organs sa katawan po ninyo at mas maganda masog po na kaagad ito mga kaibigan no? Kaya yun ang kagandahan na makapag-check up na kaagad kayo makapagpakonsulta po kayo mga kaibigan para mabigyan kayo ng complete health assessment mga kasama no. At syempre, huwag kalimutan po uminom kaagad ng atin pong mga ultimate trio mga kaibigan no. Mga pinaka-epektibo na produkto ng Yes to Health at mabibili rin yan sa pinakamalapit na mga butika, ganun rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic nationwide.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang bago.
10: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness, effective siya.
11: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar para mabigyan po kayo ng complete health assessment at ganoon na rin, makapagpakonsulta po kayo ng libre, mga kaibigan. Napakahalaga na nakakapagpakonsulta as soon as possible na kayo po ay nakakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pakiramdam sa inyong pong pangangatawan. Mga sakit ngayon, Dok, kakaiba na talaga kaysa dati. Ano?
1: Oo. Ano yung mga kung sipon ngayon? Kung nag-upgrade ng ano, partner, kung nag-upgrade yung mga medisina, humahabol yung sakit. Oo nga. O kaya mapapansin mo, there is no such thing as single kind of antibiotic. Every now and then, may bagong mga bacteria. So, kaya ang antibiotic nag-i-evolve. Ganon din yung bacteria.
0: Mm-hmm.
1: Ganon din yung nature ng mga sakit. At marami ngayon, yung mga nutritionally, kumbaga, nutritional kind of problem. Okay? Yung mga sakit na nakikita natin, kadalasan naman, kulang sa sustansya yung tao.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang nila nakikita na yun talaga yung reason. Diba? So, kailangan din, lagi kayong nagpapa-check up, lagi kayong nagpapasuri, para alam nyo kung paano nyo i-handle yung karamdaman. Minsan kasi tinitipid natin yung sarili natin.
0: Yun
1: ang problema.
0: Mm-hmm. Yes, mga kabayan natin dyan, minsan po, mga kaibigan, nutrisyon ang kulang na kulang sa atin pong pangangatawan, kaya naghisilabasan yung iba't ibang problema mga karamdaman sa atin pong pangangatawan. No? Kaya napakahalaga po, ano, makabisita kayo sa atin pong Yes Well Clinic. Mabigyan po natin ano, ng complete dietary guidelines ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. I-modify po natin yung diet po ninyo. Baka yung madalas na kinakain nyo, yan po yung pinagmumulan ng inyo pong samot sa haring mga sakit, mga kasama, ano? So, puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open naman po yan siya, Sunday to Friday. Every Saturday lang po ang close ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Nandyan po ang atin pong mga alternative consultant na mag-entertain sa inyo pong mga problema, mga kaibigan, ano? So, libre lang po yan siya na ino-offer ng atin pong Yes to Health, mga kaibigan. Kaya, i-grab nyo po yung opportunity, ano? At kung meron kayo mga result, mga lab result, mga ultrasounds, dalhin nyo na lang po for reference, mga kaibigan, ano? So, mga kabayan dyan, ha? Huwag pong kalimutan, bisitahan, at puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Atin pong pakinggan ang isa na naman ano, sa napasaya at natulungan sa pagpunta sa atin pong Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Ano? At talagang si Nanay tuwan-tuwa, mga kaibigan, na nakapunta sa atin pong Yes to Health Clinic.
12: Magandang tanghali po, nasa Yes to Health, Quezon City po tayo, clinic. Ma'am, ano pong pangalan natin, ma'am?
13: Marichu.

0: saan binait po. Pero sabi niya, sis lang daw ito. So, nung nagtake po ako ng Santon Plus, kasi lagi akong nakikinig, nawala po, lumiit. Patuloy na lumiliit. Kaya hopefully mawala po ito dahil sa Santon Plus.
1: So, ibig sabihin ma'am, before, malaki po yung bukol niyo sa liig?
0: Opo, totoo pong malaki. Ako po talaga magpapatunay. Hindi gawa-gawa lang po ito.
1: Yeah.
0: Malaki po talaga. Ngayon ang late na po. Opo. Parang butterfly siya noon, that time, ganyan. Pero sa totoo, mga nakikinig, totoo na lumiit po talaga.
1: Yes, at saka ma'am, hindi lang po bukol sa liig, manas pa, natulungan talaga after nag-take ng Santon Plus.
0: Opo, nawala na po yung manas ko, sir.
1: Wow. Ma'am, ano masasabi mo sa mga nakikinig ko sa atin na meron din bukol, merong manas, at ibang problem sa katawan na hindi pa po nakatry sa pag-inom ng Santon Gold?
0: Nire-recommend ako po na yung mga nakikinig na hindi pa nakasubok. Marami po kasing nagre-recommend ngayon ng mga iba-ibang nutritional, pero para sa akin, Santon Plus talaga ang nakagaling sa akin at hindi ko po iiwanan ito. Lifetime ko pong gagamitin.
1: Ma'am, ano nga ulit pangalan natin, ma'am?
0: Marichu Ganal po.
1: Taga saan po?
0: Po.
1: Taga saan po?
0: Nogoliches, Quezon City po.
1: Thank you so much, ma'am.
2: The Secret of Health.
3: Ayan po mga kaibigan, si Ma'am Marichu. Isa sa mga kaabayan po natin na bumisita sa atin pong Yeshua Clinic. At kung mapansin nyo, Doc, ano, yung kanya pong present condition, ay napakaganda na ng aura ni nanay.
4: Oo. Siyempre, yung pag-recover sa isang sakit, although hindi 100%, magaling ka na kaagad. Pero yung ma-appreciate mo na mayroong pagbabago sa iyo, ay malaking bagay yun. Kaya nga si nanay, sabi niya, talaga nag-volunteer siya. Sabi niya na i-share niya yung kanyang experience. At binabati ko po kayo, nay, ha, ang inyong buong pamilya, kung saan man po kayo nakikinig ngayong panahong ito. Salamat po sa pagbibigay, pag-share. Kasi alam mo, may mga tao na hindi na nila alam yung gagawin nila. No? Masunuri naman sila sa kanilang mga doktor. Lahat naman sinunod nila. Pero ang tanong, bakit parang sa halip na gumaling, lumalala pa? So, mayroong missing link. Walang problema doon sa inyong gamot na iniinom. Ang problema, minsan may mga sustansya tayo na hindi nakukuha sa pagkain dahil mali yung choices natin. O minsan naman, kumakain tayo, hindi naman natin na-absorb. Kulang sustansya yung kinakain. Yan ang reason kung bakit ang supplement from 1980s, 1990s, talagang inintroduce yan sa market. Okay, supplementation is the best option kung sa tingin ninyo marami na kayong problema ng pangkalusugan. Ang purpose niyan is to deliver more nutrients, concentrated nutrients na hindi na mahihirapan ng katawan mo to extract dahil ito ay parang ibinibigay na sa iyo ng buong buo, partner. No? Na mahina man ang iyong panunaw, mahina man ang iyong katawan, eh meron itong magagawang malaking benepisyo sa inyo. Hindi ito bilang gamot kasi ang nangangailangan lang ng gamot, yung sira na talaga yung sistema. Eh. Okay? Ang kailangan ng tao, walang sakit o may sakit, sustansya. Diyan tayo nabubuhay mga kaibigan. Without nutrients, we will die. Kaya nutrients, dapat balance yan. O yun yung nangyari kay ma'am. Binigyan siya ng nutritional protocol. Kaya pag pumupunta ka sa wellness clinic ng Yes to Health, dun sa'yo binibigay yung mga pinaka-importanting focus mo pagdating sa sustansya. Using our assessment tool, yung ating ARDK plus yung ating quantum analyzer, eh malalaman mo saan tayo magpo-focus. Kumbaga sa ano, partner, hindi tayo kakapa-kapa kung ano ang ating gagawin at uunahin. Mahalaga talaga na mayroong consultation.
3: Ayun, ha? So sa mga kabayan po atin na nakakaranas din ng kaparehas ng problema kay Ma'am Marichu, ano? Eh pumunta po, ano? Inimbitahan po namin kayo na puntahan ang ating po mga Yastral Clinic. At huwag kayong magpapawala ng ating pong mga produkto. Kasi si Ma'am, nag-umpisa lang din siya, no? Sa pag-inom ng mga produkto natin, Doc.
4: O, kasi kahit saan kayo naroroon, pag naririnig yung broadcast namin, you can try. Hindi nyo kailangan ng prescription.
3: Yes,
4: para mabili mo yung ating supplement. Kasi ang supplement, kailangan mo lang yung tamang dosage. Okay, 1 capsule 3 times a day. Kung Santon Plus Gold, Santon Plus, you can take 1 capsule 3 times a day also. Vitamin C, ganun din. Yung ating premium D3, 1 capsule 2 times, okay na yun. At kung sa mata naman ng problema, dadagdagan nyo ng 1 capsule 2 times a day ng ating Vision X, maganda na pong supplementation yun. Kumbaga, imagine nyo na lang, kumakain kayo sa buffet. Buffet of nutrients. Kasi nandun na yung array of nutrients that we need everyday.
3: So, sa mga kabayan po natin na nagkukulang, ano? Yung problema niyo, kakulangan sa mga nutrients, mga kaibigan. So, kinakailangan mapunuan nyo po yan, mga kasama, no? Kung hindi man yan na nakukuha natin sa mga pagkain natin pong kinakain, ako, madalas na tayo po'y kumakain sa labas.

0: As ika nga ano, sa labas ng bahay siguro. yung mga kababayan na mahilig kumain po ano, sa mga fast foods or sa iba pa dyan na medyo kaunting nutrition lang yung nakukuha po natin. So you have to supplement yourself mga kaibigan ng ganito pong mga suplemento. Ito pong nutritionally grade na mga ano, na mga supplements mga kaibigan na makapagbigay ng sapat na nutrisyon sa atin pong pangangatawan and sa kabilang banda mga kaibigan ay mamapalakas ano, ang iba't ibang sistema, mga organ sa atin pong pangangatawan through these supplements mga kabayan ha. At kung malapit naman kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic eh magsadya na lang din po mga kaibigan or bumisita na lang din sa atin pong mga Yes to Health Clinic kasi meron po tayong ibang mga supplementation dyan na ibibigay specific for your problems ano, iba't ibang problema sa inyong pangangatawan ay mabibigyan po kayo ng specific combination of herbal mga supplements mga kaibigan. At the same time ay mababago yung inyo pong diet, yung isa sa pinakamahalaga na dapat po makuha ng atin po mga kababayan no? Kung ano yung dapat alisin, kung ano yung dapat kontrolin. Minsan kasi Doc, yung mga healthy foods minsan meron ding tawag ito, merong saktong combination, yes, saktong dami,
1: yes.
0: At kung paano nila yun ipapasok sa kanilang pangangatawan.
1: Lahat ng masustansya at mabuti kapag sobra, hindi rin okay. Yun, so, kailangan tama. Talagang itama, kailangan iprograma. At alam niyo, marami mga nakausap ako, Dok, matagal na kami uminom ng herbal, matagal na kaming nagda-diet, pero hindi pa rin kami okay. Kasi minsan, mali yung way. O, kailangan talagang itama. May pantawag doon, partner, ay protocol. O, ano yung kailangan mong anuhin? Yun yung kailangan yung puntahan sa Yes to Health Wellness kasi doon namin ibinibigay. We assess you. Tinitingnan namin anong meron na kailangan namin kayo tulungan. Then we provide, we design a specific individual program for you. Yan. So, yun po ay ma-avail nyo. Meron tayong mga trained naturopaths, okay? And also, yung ating mga consultant for alternative medicine, puntahan nyo po sa aming mga centers. At sila po ang sasagot sa kung ano man ang katanungan na meron po kayo.
0: So, yun na. So, mga kababayan natin, nako, Dok. Wala na po tayong oras. Okay. Baka may pahabol ka pa, Dok, na may mensahe sa ating mga avid listeners. So,
1: basta, masasabi ko lang po, kung meron kayong sakit ngayon, huwag nyong tiisin, huwag pahabain ang paghihirap ninyo. May pamamaraang natural na pwede makatulong. Kumbaga, kung nagawa nyo na lahat at medyo nahihirapan pa rin, malay nyo, sustansya, nutrisyon at tamang pamaraang natural ang inyong ang sagot sa inyong problema pangkalusugan. So maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang bukas muli sa ganito ring oras at himpilan. God bless po at sana ipagkalooban tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, isa sa ating pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine at isa pong Certified Naturopathic Practitioner. Hanggang sa muli mga kaibigan, ito po muli yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, karinigan po muli tayo at magkasama-sama dito sa atin pong programa ng The Secret of Health Nationwide sa araw po ng bukas sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Drama City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas, Kigsabugos nga Pilipinas, Lasais 8.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas. Adlaw kita karon sang Martes, petsa 7 sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Pagkaroon sa aton sining mga headlines.
1: Headlines.
0: Sa mga balita lokal. Tiyo patay matapos ginluthang sang iyako galingon nga gumangkon sa banwa sang Dumaraw.
1: Headlines.
2: Duha ka kapisnon arestado sa ginkasa nga drug buyback operation sa Alta Basaklan. Masobra 1.5 million pesos nga balor sang droga na recover.
1: Headlines.
0: 46 anyos nga babae dakop sa akto nga nagapatay sang illegal nga sugal sa banwa sang Panay.
1: Headlines.
2: Unong barangay assis sang barangay Lawaan, Roa City, pagatutukan ang pagtukib sa konsino ang may kahimuan sang paghaboy sang karne sang baboy sa sapa nga sakop sang ila barangay.
1: Headlines.
0: Samtang mga pusa nga botilya ginahimo nga halo black sang LGU sa Pian.
1: Headlines.
0: Sa ato naman yung balita national, Marcoleta posible magtiner anay sa PNP General Hospital. Agod matsekyar at isisaylo sa Payatas Jail. Chest pains ginareklamo ni Marcoleta.
1: Headlines.
2: Impeachment trial kay Vice President Sara Duterte nagsugod na kahapon sang Lunes, Hulyo 6. Senator Judge Chiz Escudero gin-elect bilang presiding officer sang impeachment court.
1: Headlines.
0: Sa balita international, death toll sa Venezuela twin quake naglabot na sa masobra 3,000.
1: Headlines.
2: Sa balita entertainment, Judy Ann Santos magaportray bilang Nora Honor sa biopic kang Bernal.
1: Headlines.
0: Sa sports news, igilas nakuha ang labing unang e-FIBA World Title.
1: Headlines.
2: Dag sa health news naman, Pilipinas nagapanguna sa may pinakamataas nga level sang workplace stress sa Southeast Asia.
1: Headlines.
0: Kag sa business news, pila ka magagmay nga negosyo may panawagan sa dole angot sa igapatuman nga salary increase. Oras sa Pilipinas, Lasais 11 na sa aga. Pagkaroon sa detalye na sa ngaton, sinigit pang headlines. Kaupod sa inyo nga mga tagbalita. Ako si Katropang Zalde Gab Jr.
2: Kag ako naman si Katropang Christine Dayan Ropa.
1: Express Balita. Express Balita. Balita ang bukaan. Balita sa lugar.
0: Sa aton yung mga balita lokal. Dead on arrival sa ospital ang isa katiyo matapos yung ginluthang mismo. Sang iyako galingon nga gumangkon alas 7:30 sang gabi sang Hulyo 5 sa banwa sang Dumaraw. Ginkilalang biktima ka alias Arky, 37 anyos. Samtang ang suspect naman ang ginkilala ka alias Butoy, 31 anyos, kaglun sa mga residente sang nasambit nga banwa. Sa interview sa XFM Rojas kay Police Lieutenant Russell Osmalaga, officer in charge sang Dumaraw Municipal Police Station, ginpayag sini nga sandig sa ila investigasyon. Nagainom-inom ang suspect kaupod ang ila mga kasilingan sa nagabot ang tiyo nga pakaisa sang iiloy kay giyaraman sa impluwensya sa makulubog gilimnon. Nagbuya sunod rin sa mga malaing nga tinaga ang tiyo hasta naglabot sa punto na nagsapta na yung mga ini kagintambanga na sang pila ka mga residente o gintambaga na sang pila ka mga residente man sa lugar. Sang uli, nagpauli sunod rin ang suspect samtang ang biktima ang nabili naman sa lugar. Apang lipod naman sa ihibalos ang biktima nga nagbalik ang suspect kag bibit-bit na nga isa ka unit sang improvised 12-gauge shotgun kag ginali na lang nga ginluthang ang suspect sa makapila ka beses. Bangod sa natabo, madasig nga nagpalagyo ang suspect sa wala matumod nga direksyon. Apang sa uli, nagsungka manini sa isa ka barangay sa bahin sang San Rafael, Iloilo, kagilayo naman niya gin-turnover sa Dumarao Municipal Police Station. Samtang biktima naman ang gindala sa ospital apang gindeklarar nga patay. Inanantang ang motibo sang kapulisan ang mga daan ng iligutanon sa tunga sang suspect kag biktima. Sa karon nakaunong na sa karsel sa Dumarao Municipal Police Station ang suspect pag magapangatubang sa kaso ng murder.
2: Sa dugang nga balita lokal, arestado ang duha ka lalaki nga kapisnon nga ginagabig bilang high value individuals matapos nga mabaklan sang isa ka sachet sang suspected shabu kabaylo sang 4,100 pesos sa Barangay Poblasyon Alta Basaklan sang Hulyo 5. Ginkilala ang mga subject persons nga sanday alias Nonoy 34 anyos, residente sang Barangay Tiza, Sining Siyudad, kag alias Dodoy 46 anyos, residente naman sang Barangay Poblasyon Kwartero, Capiz. Sa pagrekisa sa mga otoridad, na-recover kay alias Dodoy ang tatlo pa kaduga nga sachet sang shabu nga nakaputos sa face towel. Samtang lima naman ka sachets ang na-recover kay alias Nonoy nga nakaputos sang tape kag mga drug paraphernalia. Sa pihak nga bahin na nakarecover man sa pagginakop sang mga ini ang dugang nga bulto sang suspected shabu nga may kabugusan nga 27 sachets sa sulod sang salakyan nga gingamit sa mga suspect padulong sa banwa sang Altabas. Sa kabugusan, 35 tanan ka sachets sang suspected shabu ang na-recover sa mga suspect nga ginabuluban ta nagabalor sang masobra 1,564,000 pesos. Kag nagabugat sang 230 grams. Ang nasambit ng operasyon, ang ginpatigayon pinagi sa ngitingog ng persa sang PDU Aklan kag Altabas Municipal Police Station. Sa karon, nakahunong na ang mga sospetsyado sa karsel sang Altabas MPS para sa nagkaigo ng disposisyon.
0: Arestado naman ang isa ka babae matapos nga madakpan sakto nga nagapataya sang ilegal nga sugal o kon STL bukis sa Barangay Guho, Panay, Capiz, alas 5:10 sa hapon Hulyo 5. Ginkilala ang arestado kay alias Melanie, 46 anyos, residente sang Barangay Tanza Norte sa Amuman nga banwa. Natigayon nga madakpan si Melanie pinagi sa operatiba nga nagpakuno-kuno nga isa ka pusher betor. Na-recover sa pagginakop sa nadakpan ng isa ka stab sang improvised koteho kag 112 pesos nga koleksyon sini sa pagpataya. Sa karon yara na ini sa kustodiya sang Panay Municipal Police Station para sa nagkakaigo nga disposisyon kada tala nang pasakaan sang kaso nga pagbayolar sa Presidential Decree 1602 as amended by Republic Act 9287 o kon ang anti-illegal gambling law.
2: Sa dugang pang balita lokal, pagatutukan karon sang Barangay Lawaan, Rojas City, labi na ni punong barangay Jocelyn Assis, ang insidente sang pagpanghaboy sang pinihak nga karne sang baboy sa isa kasuba nga sakop sang ila barangay. Nahibaluan nakitaan sa lugar ang apat tanan ka mga dalagko nga kiwa sang baboy sa among busuba, kusli nagtugas ang hindi masarangan nga baho nga nasisimutan sa karon sa mga residente sa among nga barangay. Sa pagpakigangot sang XFM Rojas kay punong barangay Assis, gintuad sini nga sang nagliligad lang nga adlaw, may mga nahimos man sila nga karne sang baboy kag nagapati ini nga bag-o naman nga ginhaboy ang mga nakit-an nga karne sang baboy kahapon sang aga sa ilang suba. Suno kay Assis ukon sa pa. Suno kay Assis nagsuhol ini sa isa ka sweeper agudto nga mahimuson ang una nga mga karne sang baboy nga ginhaboy sa mga sapa. Kagin palubong apang naging kakibot na lamang sini nga may panibago naman nga mga karne nga nakitaan sa lugar kahapon sang aga. Ginareview na kag ginaretrieve sa mga opisyal ang kuha sang CCTV footage sa adlaw nga posible ginhaboy ang mga karne agud ibaloon kung sino gidbala ang yara sa likod sa sining pagpanghaboy sang karne. Sa piyak na bahin ginkuha naman sa area sang mga katapos ang CDRRMO ang mga karne sang baboy sa mga sapa para sa maayo kag nagakaigo nga pagdispose.
0: Sa katapusan nga balita lokal, nagpatigayon sang training ang Municipal Agriculture's Office sa Kunmao sang Banwa sang Sapian, kaupod ang Kapenro kag Senergia para sa mga kabarangayan angot sa paghimo sang hollow blocks sa Conbricks nga human sa mga pusa o kun wala na mapuslan ng mga botilya. Sa proseso, una nga ginasegregar ang mga botilya ang hindi na mahimo ma-recycle o kun mabaligya. Sunod sini, ginabutang ini sa isa ka makina nga amo ang nagadulot sini tubtubangin pino ang porma. Bangod yara sa 75% ang balas nga ginahimuan sa mga botilya. Halos pareho lamang ang proseso sa paghimo sa ordinaryong hollow blocks, pinagi sa paghalo sa simento kag paghurma sini. May moman nga dugangan sang balas ang ginahalo samtang sa iban nga pasilidad. Ginahaluan man ini sang shredded plastic agud mapabakod ang produkto. Sa kada isa kasako nga pusa ang mga botilya makaproduce sang yara sa 8 ka hollow blocks nga mahimo magamit sa naglain-lain nga proyekto sa komunidad.
2: Mga katropa, mga balita lokal, ngayon yung nabatian ang nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, nga isa ka ng acidic ukon alkaline-based vitamin C, nga nagabulig agud nga mapabaskog kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan mas ni ang imong lawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
0: Sa ato naman yung mga balita national, mahimo mga magtener sa Philippine National Police General Hospital. Si Senator Rodante Marcoleta sa sulod sang isa tubtub duha ka adlaw para sa medical evaluation sa noka Department of the Interior and Local Government Secretary June Vic Rimulya. Kasunod din isang pagkaresto sang senador matapos ginapahayag voluntaryo ini nga magsungka. Magapaydalom sa medical examinations ng senador bilang kabahin sang standard procedure. Sa tiyon nga matapos ng medical evaluation, igasaylo ini sa Quezon City Jail sa Piatas. Madumduman niya kahapon adlaw sang Lunes formal nga ginisyuan sang arrest warrant si Marcoleta kag tatlo ka iban pa matapos gin panginwala sang Sandigang Bayan. Orgin basura sang Sandigang Bayan ang ilamosyon nga i-quash ang plunder case. Ang kaso ang nag-ugat sa ginaligar undeclared campaign donation nga nagalabot sa masobra 75 million pesos sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o Consalen kag Statement of Contributions and Expenditures o Consose sang senador. Sa piyakabahin, ginareklamo ni Senator Rodante Marcoleta ang pagpananakit sang dughan ang mataas nga presyon sang dugo. Rason nga ginsaylo ini sa PNP General Hospital sulo kay CIDG Director Robert Murico II. Ginpahayag ni Murico nga sa tion nga magwa ng resulta sa medical examination ini ang igasumiter sa Sandigang Bayan agud mahibaloan kung mahimo ini nga mapadala or madala para sa implementasyon sang arrest warrant.
2: Kag sa katapusan nga balita national, formal na nga nagsugod kahapon nga adlaw Hulyo 6 ang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Sa 24 ka mga senador, 21 diri ang nagtambong sa mong nga trial. Amo sanday Senator Win Gatchalian, Senator Tito Soto, Senator Miguel Zubiri, Senator Bam Aquino, subong man si Senator JV Ejercito, Senator Chiz Escudero, Senator Risa Ontiveros, Senator Ping Lacson, ara man siya Senator Lito Lapid, Senator Francis Pangilinan, Senator Erwin Tulfo, present man sanday Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Bongo, Senator Loren Legarda, Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla, Senator Camille Villar, subong man si Senator Mark Villar, Senator Rafi Tulfo kag Senator Joel Villanueva. Absent naman sanday Senators Jinggoy Estrada kag Rodante Marcoleta nga lunsay may mga kasong nga plunder. Wala man nakapakita si Senator Ronald Bato de la Rosa nga nagapanago bangod sang arrest warrant halin sa International Criminal Court o kon ICC. Samtang nalabag naman si Senator Alan Peter Cayetano sa pagpili sang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara. Antisinigin payag ni Senate President Win Gatchalian nga magaproceed na ang impeachment court selection sang presiding officer apang nag-object naman si Minority Leader Cayetano. Gineleher bilang presiding officer sang impeachment court si Senator Judge Senator Judge Chiz Escudero. Sa pagbinotohay, 12 ka mga senator judges ang nagboto pabor kay Escudero, samtang 8 naman ka mga senator judges ang nagpamatok-batok diri. Bangod sini, si Escudero ang nagpamuno sa among trial. May 4 ka mga consolidated articles of impeachment batok kay Vice President Duterte nga ginsumitar sang Kamara sa Senado kagini ang ginakalikipan sang mga masunod. Una, sala kag irregular nga paggastos sang confidential funds sang Office of the Vice President kag Department of Education sang inipa ang secretary siniya. Wala matag nga manghat nga manggad kag discrepancies sa iya state of assets, liabilities and net worth kon na SALN kag bank transactions nga gintumod sang Anti-Money Laundering Council o kon AMLAC. Bribery nga naangot sa sobre sa mga kwarta nga ginreport nga ginhatag sa mga DepEd officials sang inipa ang Tiglicom. Kag ang controversial sini nga pahayag sang November 2024 nga may ginsugo na ini nga patyon si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung may magpatay man sa iya. Samtang present man ang 11 tanan ka mga House Prosecutors kag 15 ka mga Private Prosecutors so nangadlaw sang impeachment trial ni Vice President Duterte. Ini ang ginpamunuan man nanday Lead Prosecutor Representative Jerby Luistro para sa House Prosecutors. Ginpangunahan naman ni Attorney Sheila Season ang pagdihon sang entry of appearance sang 15 ka mga miyembro sang defense ni VP Sara para sa among trial. Ginanunsyo naman sang House Panel of Prosecutors ang sequence sang ila pagpresentar sa articles of impeachment batok kay Vice President Sara Duterte. Amo ni ang Article 4 o kon grave threats, Article 1 confidential funds, Article 3 amo ang bribery kag ang Article 2 amo ang unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Mga katropa, mga balita national ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Mayara sang high potency. Sang 100% natural herbal extract si Kasamang Gustin, malunggay ang palay garlic ug spirulina nga saranggit nga makabulig agud nga mapaayo kag mapakusog ang aton resistensya.
1: Express Balita. Express Balita sa international. Balita sa international.
0: Sa ito naman yung balita international, naglabot na sa 3,342 ang mga napatay sa magkasunod yung Babasco Galinog na nag-igo sa Venezuela. Base sa datos sa ginpagwas ang Venezuela Information Ministry sang Domingo, naglabot naman sa kapindi 16,000 ang mga individual ang numero sa mga napilasan, samtang nagsaka pa sa kapindi 17,000 ang mga tao ang nadulaan sang puluyan. Gindepensa naman ni Interim President Delcy Rodriguez ang ginhimo sang gobyerno kasunod sa Mabasco Galinog sa tunga sa nagadako nga kakig sa ginalegar delayed kag hindi nagakaigo nga disaster response. Suno kay Rodriguez gilayon nga ginpamtang ang mga pwersa sang seguridad kag ginanunsyo ang pagtukod sang bag-o nga unit militar agud magbulig sa pagresponde sa mga emerhensya kag kalamidad. Mga katropang balita international, ang buhilog ang gidulong sa inyo sa Vision X Plus Softgel Capsule, ang isa ka ultimate eye protection yung suplemento nga mayara sa pinasahe nga kombinasyon sa phytonutrients na popular nga ginagamit agud protection ng aton mga mata batok sa pagaguba sini bangod man sang katigulangon kag pila ka mga komplikasyon. Mayari ini sang lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin, manggaranon man sa zinc, vitamin C kag bang nutrients nga makabulig agud mapabilin ng structure kag integrity sang aton nga mga mata.
1: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Kag sa balita naman sa patag sang entertainment, magaportray si Julian Santos bilang ang nagtaliwan nga superstar kag National Artist for Film and Broadcast Arts nga si Nora Honores naghilapit man nga biographical film nga Bernal, naging sulat sa National Artist for Film and Broadcast Arts nga si Ricky Lee. Sino sa sinigang.ph, nga ginpagawa sang Sabado, Hulyo 4. Paghatagan kabuhi naman ni Jericho Rosales ang karakter sang National Artist for Cinema nga si Ishmael Bernal, isa sa mga sikat nga direktor sa kasaysayan sang pelikula nga Pilipino. Makaupod man sa pelikula sanday Iza Calzado, Atom Araulio, Rita Gomez kag Jan Lapus sa mga wala pa ginanunsyo nga papel. Ginpakigbahin man ni Ricky Lee ang iya nga excitement sa pagtuman sang among nga proyekto nga madugay na sini nga ginaplano. Matandaan nga si Bernal ang isa ka partner ni Lee sa pila ka mga importante nga mga pelikula nga Pilipino. Nakip na ang Himala, Manila by Night, kag Relasyon. Ang Bernal ang nalauman nga magahatag sang pasidungog sa kabuhi, obra kag mga kontribusyon sang ginkilala nga national artist sa industriya sang pelikulang Pilipino. Mga katropang entertainment news, ang buylo ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Mayaras ang gluta kojic kag virgin coconut oil nga nagabulig agud nga mapunggan early sa skin aging ukon pagtigulang sang aton cellulose sa panit. Iniman ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya nang ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Gluta Kojic Soap.
1: Express Balita. Balita sa sports.
0: Sa balita naman sa patag sang inumpang ginluto sang Igilas Pilipinas ang Turkey, agud makuha ang pinakaunang kampiyonato sa FIBA World Finals sang Domingo. Gabi oras sa Pilipinas. Nabalhag sang Pilipinas ang score nga 64-62 kag 68-60 agud makuha ang FIBA World Finals Season 4 title sa Doha, Qatar. Ginpangunahan sa Filipino squad nga ginabugusan ng Day Miguel Carlo Jubilar, Chris Briones, Kenneth Gutierrez, Joshua Machado, kag Preach Jazz ang maragtason nga daog sa NBA 2K Esports. Matapos ang pila ka tuig nga mga 4th places sa finish. Dalayo na nagagintapos ang Pilipinas ang sumpa kag nakuha ang kampiyonato. Ang sports news, buylog ang ginadulong sa Turbo Dietary Food Supplement for Men nga mayara sa maka kag Labuwas ka Herbal Extract. Mapopular sa South America nga nagapapagsik. Nagapabaskog sa enerhiya kag nagapataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan nyo ini 30 minutos antes sa labing-labing kay misis magtumargi lamang sa isa ka kapsula. Kaya sigurado nga mas maganami, mas magabako ng inyong relasyon, kaya ang imo performance sa inyong quality time. FDA approved binigyan ni safe inumon, solid ka kung naka-turbo ka.
1: Express Balita. Express Balita. XFM Health News.
2: Kag sa ato naman nga balita sa ikayong lawas, sa katropa na stress ka man bala sa imong workplace. Nakaibalo ka ba lang ang nagpanguna ang Pilipinas sa may pinakamataas nga level sang workplace stress sa Southeast Asia? Ini ang base sa datos ng isa ka State of the Global Workplace Report. Sa sambit nga datos, 50% sa mga nagtatrabaho nga Pilipino ang nagaka-experience sang stress a lot of the day sang tuig 2025. Ginsundan ang Pilipinas sang pungsod Singapore, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Indonesia, kag pungsod Vietnam. Mga katropang health news ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Tea nga himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark nga magaranon gid sa health benefits. Ini man ang gitpalampisang stevia nga nakitaan sa pagtuon nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang aton lawas. Gani subong pala mga katropa, kakasanang mga toxic kag iklan sang aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Santon Gold Herbal Tea.
0: Sa balita naman sa patag sang negosyo, ginpayag ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino nga may pila ka magagmay nga negosyante ang naglabot sa ila talatapan agud magpangayo sang exemption sa palabuton nga 85 pesos wage increase para sa mga minimum wage earners Suno kay Tolentino, ginpanugyanan niya ang mga ini nga magsumiter sa mga kinahanglan nga dokumento agud mangin exempted sa igapatuman nga dugang nga sweldo. Suno sa iya, magluwas diri ang mga magagmay nga negosyo dapat may kapital man nga 3 million pesos o kon mas manubo pa. Dugang pagin patag ni Tolentino nga ang Department of Labor and Employment o kondole ang mahimo magpagwa sang ruling angot sa micro, small and medium enterprises o kon MSMEs o kon matuod nga kulang mga ini sa kapasidad o kon bastante nga kita agud magsunod. Ginsulit sang Tiglicom nga ang ginapatuman nga wage hike ang nagasanto sa kasuguan particular sa Republic Act 6727. Kag nagasunod lang sila sa mga provision sini.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Kag sa foreign exchange rate update, tingin ka sa Bankers Exchange ng Philippines sa US dollar ang maybayl nga 61 pesos and 49 centavos. Nagika naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang maybayl nga 47 pesos and 56 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 83 centavos, euro 70 pesos and 27 centavos, kag ang Saudi riyal ang maybayl nga 16 pesos and 36 centavos. Mga katropa, ang business news kag ang foreign exchange rate update ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix nga kun si din may kape ka na, may energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Cheers to health, beauty and great coffee with Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Express Balita. Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Agamay ito mga katropa, mga natipo nato yung balita sa aton sinipag pangalagad sa mga adlaw sa Martes sa Express Balita. Ang mga balita naman ng inyo na batihan ang Buylog ang ginadulong sa inyo sa mga dekalidad ng produkto sang Yes to Health Incorporated ng Santon Plus Gold,
2: Santon Vitamin C,
0: Santon Plus Coffee Mix,
2: Visionex Plus Soft Gel Capsule,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
2: Turbo Dietary Supplement for Men,
0: Santon Plus Herbal Capsule,
2: Premium D3 Coffee Mix,
0: Santon Gold Herbal Tea,
2: Santon Gold Coffee Mix,
0: Cess the Pain,
2: Santon Plus Herbal Oil,
0: Santon Plus Herbal Soap,
2: Clear Skin Beauty Soap.
0: Ang inyong mga produkto sang Yes to Health Incorporated mabakal sa mga suki inyo drug abutika sa inyong sining lugar. Sa mga leading drugstores man ato nationwide, sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, kag mabakal man online pinaagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Mga katropa, magasunod na pala tuntunan bullseye upod si katropan Joven Anisco ganitutok na. Sa katapusan, kami na lamang inyong nangintag balita. Ako si katropang Zal De Gab Jr.
2: Kaya ako naman si katropang Christine Dayan Ropa.
0: And syempre sa mga nagupod sa aton siningapag pangalagad sa radyo o kon sa aton nga Facebook Live. Good morning!
1: Good morning!
0: Have a good day mga katropa! Agin ayang Express Balita!
1: XFM
2: XFM.
3: Yes to health.
1: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
4: Welcome po sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na napakahalagang mapangalagaan ang ating digestive system dahil ito ang responsable sa pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya na kailangan ng ating katawan para sa enerhiya, paggawa at pag-ayos ng mga selula. Ito rin po ang responsable sa pagpapalabas ng mga hindi kailangan ng ating katawan o waste products para maiwasan ang pagdami ng toksin sa ating katawan na nakakaapekto sa ating kalusugan. Pero dahil sa maling lifestyle at maling diet tulad ng sobrang pagkain, maling oras at maling klase ng pagkain at mga inumin, ito po'y nagre-resulta ng pamamaga at pagkasugat ng ating gastrointestinal tract na maaaring tirhan ng bakterya at humantong sa pagkakaroon ng ulcer na maaaring magdulot ng sobrang pananakit ng ating tiyan. Pagkahilo, pagsusuka na minsan may kasamang dugo at pagkawala ng gana sa pagkain na humantong sa biglang pagbaba ng timbang. Pag hindi po naagapan ang ganyang karamdaman, patuloy na mahihirapan ang ating katawan sa pag-absorb ng mga sustansya, pagbasag ng mga taba at pagkontrol ng asukal sa ating dugo na nagdudulot ng patuloy na pagbagsak ng ating kalusugan. Ayon po sa mga eksperto, ang Santon Gold Herbal Capsule ay may napakalakas na natural anti-inflammatory at antibacterial properties na Fusca Santons na lumalaban sa pamamaga at sa mga bakterya, kasama na dyan ang H. pylori na isang sanhi ng ulcer. Kaya po, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Alkaline Vitamin C o Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic para mapanumbalik ang malusog na digestive system at malusog na pangangatawan.
3: Supple Plus Gold.
5: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kaping healthy at walang bad side effects ba ang hanap mo? Yung kape na may anti-inflammatory properties at nakatulong sa pagpaganda ng function ng ating digestive system? Uminom po at subukan ang Santon Plus Coffee Mix. Delicious na nutritious pa. Ang pinaka-epektibong kombinasyon ay ang pag-inom po ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C. At kung mahilig po tayo ng pag-inom ng mga kape, subukan at uminom po ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Supple Plus Gold.
8: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Siya po si Mario, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakabitak po sa online sale. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagkulat sa gabi.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Coffee.

0: maganda sa kalusugan.
1: Sample Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C at Santon Plus Coffee Mix, mabibili po sa TGP, Mercury Drugstore at Southstar Drugstore at sa inyo pong mga suking butika. Para siguradong mabisa at epektibo, halapin ang Tatak Yes to Health at Doc Samaritan dahil ito po'y aprobado ng ating Food and Drug Administration. Ito po ang inyong lingkod para sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, isa pong Doctor of Alternative Medicine. Nawa po ang Panginoon ang magpapagaling sa atin pong mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Yes to Health!
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
5: This is XFM 106.5, Rojas City.
3: Mga katrupa, exciting!
6: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

0: from Rojas City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas, kagsabugos nga Pilipinas, alas 6:53.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Bullseye!

Bullseye. Mayo nga ka mga katropa, nagpangalagad na panibago na naman ngayon edisyon sang palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagpangalagad kita subong adlaw sang Martes, Pecha 7, sa bulan mga kaabyenan sang Hulyo, tuig 2026. Opod sa gihapon sa inyo alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco. Oy, good morning na. Ay, bangon na. Oy, aga na ni, matamat na. Labi na sa may mga trabaho, may opisina. Oh, di bangon na kamuda, no? Kung nagabulubari kutot pa kamo dyan, ano pang inyo sininga ginahulat-hulat da. No, sa aton na binas, sa aton sininga mga katropa, mga kaabyanan, no, nga nagahilay-hilay pa da. O, nagaamat-amat pa da. Uy, no, hulag na, para hindi matrasar sa subong aga mga katropa. Diba? Labi na kung may mga damo kamuit bulohaton dyan sa inyo, sining mga opisina ho. O, yamat-amat na, ano, gay na huragok da. O, pahiri ng laway nyo nga nagmala. Ayoy! O, speaking of laway, bla, trending na bla kahapon ng laway. Trending na sa impeachment kahapon. Laway nga nagmala. Ayo, sige na, matamat ako po na. Oh, sa mga estudyante nga may klase da, oh, amaman, hulag-hulag naman ka po da.

0: Pinoy Renato Folyunaga po nagbugtaw ho. O, anong pamahaw sa mga estudyante? Anong pamahaw sa mga kadto sa opisina? O, nabati na ang itlog.
1: Ayoy!
0: O, nabati na ang dapat batihon. O, base kagabi mo ginbate.
1: Ayoy!
0: Ginbati niya kagabi, kaginbutang lang anay sa ref. Tambad niya siguro magbutang mag kuan ay, no? Di ba? So, no pang nami pamahawon, subong nami subong tabagak. Di ba kapon nag-craving ko sang tabagak, no? Sa mga katropa naton. Pagkagabi ya, halin ko sa gym kagabi, no? Hapit ko da sa kuan, no? Sa may banika, bumakal ko sang tabagak. Pagkatapos kagabi ko kinaon. Subong aga sa balay ng balay ko gidang sundan nila mo. Tabagak kag uga. Di ba?
1: Wow.
0: Butangan ang ko kanika, butangan mo pa na noodles ng itlog. Saka na miton. Kuang kuwa na sinang imo sininga chan mo. Rafael da Turbo Digno na tistingan mo na tabagak. Noodles nga may itlog, may siling, siling makahang-kahang kag may langgaw. Sus, sampat ang pamahang mo sinakag.
1: Yahoo!
0: Di ba? Ga kuan-kuan sinang imo sining kuan ga buyad-buyad ang imo sining chan.
1: Ayoy!
0: Napagiman nami pala mahawon daw base may mga prito kamo da nga nabilin kagabi. Pwede nyo man abutangan itlog. Napaginda, ang itlog nyo pwede mo na abutangan mga kaibigan sang amarguso. May itlog? Di ba si may talong ti torta na, mga katropa. Munang nami da eh. Sa mga bata da, pulo pa hakdog pa na, basta mag-aga gani. Ano man da, inyo sininga preparasyon mga kaibigan, ang importante sa inyo da, no, may pala mahawon. Paghalin sa balay bla full tank para pagabot sa opisina ati may enough energy pagabot sa obra bla may enough energy nga gamiton no para tuloy-tuloy ang trabaho laway na akong kaisa labi na ako ng trabaho mo pamugaton abaw no tapos way ka kapamahaw ay no pag way pagani na magpatak pa ng alas 9 daw lutoy-lutoy ka na
1: oh no
0: kaya ti way ka pamahaw mo kay nagburaw
1: ayoy
0: sige matamat na ha aton sininga pagpangalagad mga katropa gina-welcome na nato ng aton sininga mga suki nga mga tagpalamati sa kabugusan nga siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz kag sa kutob sang Malabutan sang aton sini palatuntunan.
2: Bullseye.
0: Okay, 106.5 kita sa lilisuan sang inyo sininga mga radyo sa mga nagatutok na sa FM band. Ay syempre gina-acknowledge naman ho ang aton sininga mga kwandra, ang aton sininga mga suki, mga katropa, ang mga negosyante, mga bumalakal nga ara dira sa May Chodoro Arsenas Trade Center. Oy, mga katropa.
3: Good morning.
0: Labi na sa mga nagamonitor na nakatutok na diri sa aton sininga pagpangalagad mga kaabyanan. Kaga syempre gina-welcome man aton ang tanan-tanan ng mga kapisnon ang diin man nga lupalop sa Pilipinas, diin ka man nga lupalop sa kalibutan, nga nagamonitor naman mga katropa, pagi sa aton sini nga official FB page ang 106.5 XFM Rojas City Capiz, kag syempre sa aton sini nga secondary page, ang XFM Rojas 106.5. Boy, sa inyo tanan mga katropa.
3: Good morning!
0: Welcome ha, diri sa aton sini nga pagpangalagad sa aton sini nga Martes nga edisyon. Why pa ka mo naka-like and follow sa aton sini nga page? Paki-like and follow lang para hindi maulihi sa mga balita, impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan adlaw-adlaw. At the same time, sa mga katropa man aton dira mga kabyanan nga nakatutok sa aton sini nga YouTube channel. Oy, sa inyo dyan.
3: Good morning!
0: Kumusta ka mo da? Labi na sa mga Waay Radyo. Wala mga kabinan sang pero may internet no may smart TV pwede ka mo makasubscribe sa aton sining official YouTube channel no sang 106.5 XFM Rojas then pindutun lang ang bell button for subscription para at least ma kuan kamo da ma ma-inform ka mo nga kung naga may mga live broadcast na kita sa aton sining YouTube channel, mga katropa. Okay, so araw ang aton sining

0: link, no, nakapin sa aton sini nga comment section, o pwede nyo ma-scan ang aton sini mga kabinan nga kwan nga QR code nga naga-flash subong sa inyo sini nga mga screen. Oh, ina na. Oh, ikuan na. Screenshot na. O kung nagani itutok ng mga cellphone nyo sa screen na to, no, para gati maka-subscribe ka mo sa aton sini nga YouTube channel mga katropa. O sige, now na. Bullseye. Alright, sa aton sini nga pagpangalagan, diri sa aton sini nga palatuntunan, maayong aga Anayda sa aton sini nga amigo nga gwapo ho. Joel Teves Baldonado. Oh, nakatulutambay no, diri sa aton sini nga pagpangalagan. Kung sumuman, no, sa kay Teacher Aileen na Arinke da, oh, Teacher Aileen. Oh, galing way nilibog eh. Ah, kay dugay-dugay pag mga way pagari guro pulo katikang ara na siya sa iya sini nga eskwelahan, no. Ayoy! Sa teaching staff dira, no? Sangbara Elementary School. Nagaupo diri sa aton sininga pagpangalagad sa inyo da.
1: Good morning!
0: Okay, sige, sa aton sininga pala tuntunan, standby. Kaya check na ton, pinakalitas ng lakat sang panahon, direktamente mga kabinan, no? Sa aton sininga pag-asa. At yan na ang latest karon, may kang tanan sa sining ginamonitor na ton mga katropang bagyo. No, nga si Super Inday. Bullseye. Ah, hindi na siya superhero ha. Ah, bagyo na siya. Ginamonitor naton mga kabinan subong, ah, upod sa aton sini nga pag-asa. Oh, ano na ang latest, no? May kang tanan diri. Ginalauman nga ti basi karon sa gabi sumulod sa Parline, ang ining nasambitan mga kabinan nga bagyo, although wala sang kinalauman nga landfall, pero masiling naton bisan pa paano may makaposible makaapekto diri sa aton mga kaabyanan. Okay, check ta sa line number 1, nagikan sa aton sini nga pag-asa ro ha, si Sir Ernest Paul Maala.
2: XFM weather update. Weather update.
0: Sir Ernest, magandang umaga.
3: Magandang umaga po, ito pong ating latest weather update ngayong araw po ng Martes, July 7, 2026. Easterlies pa rin po ang nakaka-apekto sa eastern section ng northern at central Luzon, habang yung binabantayan po natin ng tropical cyclone sa labas po nating Philippine Area of Responsibility, kanina pong alas 3 ng madaling araw, ang super typhoon na may international name na Bavi ay namataan po sa layo na 2,010 kilometers east ng central Luzon. Ito po ay may tagdai na lakas na hangin na aabot po sa 195 kilometers per hour malapit sa gitna, at pagbungso naman po naaabot po ng 240 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos sa kanluran, hilagang kanluran, sa bilis po na 30 kilometers per hour. Habang dito naman po sa Quezon Visayas, kasama na po ang Roa City at probinsya po ng Capiz, ay makakaranas po tayo ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, na may mga chance po ng mga isolated ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidat, epekto po yan ng mga localized na thunderstorm. Mahina hanggang sa katangtamang hangin mula hilagang silangan hanggang hilagang kanluran ng Iral, na magdadala naman ng banayan hanggang sa katangtamang pag-along ng karagatan. Agwat po ng ating temperatura na sa 25 to 33 degrees Celsius. Yan po muna pinakalitis mula po sa pag-asa Roa City, Ernest Paul Maala.
0: Okay, so Ernest, katanungan lang, ano? So medyo accelerated itong bagyong ito. Sabi mo kanina ay yung takbo niya is 30 km per hour. No? So sa ngayon po ba wala pong pagbabago sa track na pinupunteriya na ni Super Typhoon na Bobby? So ganun pa rin po ba, walang pagbabago, Sir Ernest?
3: Yes sir, base po sa ating Tropical Cyclone Advisory number 2 sa gabi po sir, yung track forecast pa rin po ng ating bagyo is papunta po dito sa may Taiwan or may Ryukyu Island sa may Japan area sir. So, sa pinakamababa nito na sa puno ban certainty, sir, ang pinaka-maximum na matatamaan nito ay yung Taiwan area, sir. Asob na, sir, wala po tayong dislikely po na magkakaroon po tayo ng landfall scenario. Pero asahan po natin na meron pong mga tropical cyclone signal na maaaring itaas dito po sa may Luzon, Northern Luzon area po. Mga bukas po ng gabi or sa Thursday ng umaga.
0: Mm-hmm. Okay. No? So itong 195 kilometer niya na lakas at may pagbugso na umaabot sa 240 km per hour. Ito ba, na-maximize niya na yung kanyang strength, Sir Ernest, o meron pang ilalakas itong bagyong ito?
3: Yes, sir. Base po sa ating Tropical Cyclone Advisory, sir, di ba, kung sir, medyo umabot pa nga ito ng 240, sir. As of now, sir, sa base sa ating track and intensity forecast, sir, pababa na yung ano niya, sir, intensity. Bago po ito pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, ay nasa 200 kilometers per hour ang kanyang maximum intensity, sir. So, pababa po yung ano niya, sir, intensity habang papalapit po dito sa may area ng Taiwan or Ryukyu Island sa may Japan, sir.
0: Ah, so may posibilidad na either i-maintain niya to or sa habang papalapit sa par at punteriya yung Taiwan, posibleng humina din, no? Itong bagyong ito.
3: Yes, sir. Base po sa ating track and intensity forecast, sir, bago po ito lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility is bababa po ang kanyang category into typhoon category, sir. Coming from super typhoon category, sir.
0: Oo. So, kahapon, doon sa, saan ba yun? Sa Guam, dinaanan niya, no?
3: Yes, sir. Sa Guam, kahapon, sir. Kahapon hanggang kagabi, sir.
0: Oo. So, talagang sumisipol yung, ano eh, yung dalang hangin na ito ni Bobby, Sir Ernest. No, sabi ko ba, kung talagang tatama ito dito sa atin sa Pilipinas, talagang napakadelikado dahil ayan, nakikita, no, isa video na kuha nung ilang mga kandun sa Guam, talagang halos lumuhod yung mga puno ng kahoy, no, at yung sipol ng hangin, talagang hindi basta-basta yung lakas, no, nang lalo na yung pagbugso niya na umabot ng 400 km per hour, Sir Ernest.
3: Yes, sir. Kahapon, sir, medyo mas malakas ang bagyo natin kahapon kaysa ngayon, sir. Mm-hmm. Medyo bumaba yung intensity niya at ang kanyang maximum sustained winds. So, asahan po natin talaga na mabuti na lang, sir, at hindi ito magkakaroon ng landfall scenario kasi kung magkakaroon po ito ng ating landfall sa anong bagay ng ating masa, siyempre, sir, devastating yung epekto nito. So, medyo nakailan tayo ng konti, sir. Pero, ang mga ano natin sa Guam, sila yung naka-answer, naka-experience ng lakas itong si Bobby, sir.
0: Okay. So, pero syempre, iba yung pag-iingat pa rin kahit wala tayong landfall scenario dito dahil kahit papano, pwede ito magpalakas ng habagat at magpaulan sa buong bansa, Sir Ernest.
3: Yes, sir. Kahit wala naman pong direct ang epekto dito po sa atin sa Western Visayas, asahan po natin na palakasin po nitong bagyo na si Bobby ang ating Southwest Monsoon or habagat na siya naman po natin aasahan na bukas or sa susunod na araw is makakapagpaulan po dito po sa ating area po.
0: Okay. So, ingat-ingat pa rin yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga ano natin, yung mga mangingisda natin na naghahanap buhay, no? So, baka ano sila, so mas mabuti na rin na mag-ingat sila at huwag na munang pumalaot once na pumasok na itong bagyong ito.
3: Yes, sir. Asahan po natin na dapat mag-ingat po tayo at nakaantabay po tayo sa update ng galing sa DOST Pag-asa. Kasi, sir, sa mga susunod na araw, sa paghatak po nitong bagyo sa ating habagat, asahan po natin na magkakaroon po tayo ng medyo malalakas na mga alon at mga gusty winds dito po sa ating mga seaboards.
0: Okay. Sige, Sir Ernest, maraming salamat at magandang umaga dyan sa inyo sa Pag-asa.
3: Thank you, sir. Good morning po sa ating lahat.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, abatian si Sir Ernest Paul Maala, mga katropa. May kaangtanan sa sining update na ton sa sining super typhoon nga si Bobby. So, ari pa siya sa iya sining international name. Kay way pa man siya nagkasulod sa PAR line o Philippine Area of Responsibility. So, kung nakasulod ni siya, pagatawgon nga Inday. No, kag according gani kay Sir Ernest, mga kaabyanan, So, karon sa gabi or buwas sa kaagahon Miyerkules, natala na sini nga pagsulod sa power line, no? Inakon na mamintinar sini ang kadasigon nga 30 km per hour. Ha, mga kaabyanan, no? So, nagbuhin-buhin siya kaya siguro ti sumampok na to siya sa mga building, sa mga kwansa, ano, sa Guam. Ari pabati, bala ko may sound, no? Leo ko may pabati isang sound katropang Jason, no? Nang tawa niyo, gapanin ko lang bagyo.

0: sa ay.
1: Oh, muna si Super Typhoon Bobby sa nagpanalasa mga kabinan dito sa Guam. Oh, makin mo na nga pwersa kabagyo ng tawaya mga kahoyo do maluhod mo. Ah, dumaluhod mga kabyanan, bangod sa sining kabaskugon sang hangin, ah, kaga ulan nga dala, no, sang sining nasambitan nga super typhoon. Oh, tiya mo na ang pasalamatan naton nga tidriya sa Pilipinas, bisan papano, na kumbaga nalikawan kita dire. Ah, nalikawan kita mga katropa kagang iya sining nga kumbaga dire, kuan lang siya. Ah, mag-aagi lang siya pero ang iya sini nga punteriya kung nabasihan naton mga kabinan amo ang Taiwan. No, amo ang Taiwan. So, pero syempre, pangamuyuan man nato ng Taiwan kay kadamo man to sa mga Filipino nga to dito mga kabinan. No, mga OFWs naton sa Taiwan ato man dito nga kon sa diin pangamuyuan man naton, no? Nga hindi man sila matamaan gid ang sining nasambitan iya mga kabinan gabagyo. Grabing panihol, no? Ha? Grabing panihol. Kita nyo mga kahoy, no? Ano mga kahoy ni nga kwan, no? Daw maluoy kasi mga kahoy. O, kung tawo, guro, basi paliron pa sining bagyo nga ni. Bullseye! Okay, pero syempre, no, nasiling tana, o aligmat magyapon kita din yung mga kabyanan. No, kaya basi kag kwan, amutan, tasang ulan, mabudlay na mga katropa. Alright, amoy ito pinagalates ng lakat sang panahon para mga kabyanan sa subong ng adlaw sang Martes. Ini mga katropa, builog man niya ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Oy, kapina, katropa!

0: Alright, Santon Gold Coffee Mix na mga katropa. Labi na sa mga kauturan na tondera o. Naway pa nakapangapi. Subong pa na nakalugaligwa o. Sige, hindi na maghuya-huya ah. Kagkon kape nga manamit. Bastante gid sa health benefits. May chance pa magwapa kang magwapo ka. Rekomendado ni katropang Joven Anisco kagsang XFM ang Santon Gold Coffee Mix mga kabienan. So namit ha, kagkargado sa health benefits bangod sang yasini nga mga herbal ingredients like sang mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, amarguso, kaghimo pa sa premium coffee.
1: Wow!
0: That's why nga puno sang health benefits kag perfect blend. Ah, good nga ma-refresh ang energy. Nagasuporta sa ikayong lawas kag nagahatag sang natural glow sa aton panit. Ah, bangod sang perfect blend sang kape kag sang glutathione kag collagen.
1: Yahoo!
0: Okay, bala mo kung bakbaklon mo pag ining glutathione kag collagen ba matuon ka na sa mahal. Pero kung mga pikas ang Santon Gold Coffee Mix, tiara na. Kung sa mga kwan pa, kompletos, ricados, wala ka nang hahanapin pa.
1: Wow!
0: May health benefits ka na, may glutathione collagen ka pa. Tama ka barato, kag puwerte ka healthy. Yan ang Santon Gold Coffee Mix mga kabienan. Para sa aton sarili nga mga kauturan, may kape ka na, energize, kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa.
1: Yahoo!
0: Pamangkot sang kadamaan, diin mabakal, no, ang ining trending nga kape. Kag ginadugo ka na ho sang aton yung mga kauturan. Okay, bot ang isa ka butika sinimo. Sang una magkuan siya ang order niya, ang duha ka box niya. Gakaubos sa isa ka bulan. Subong ang duha ka box niya hindi masimanahan mo. Ay, siyempre na damo na nakatilaw. Mga kaabyanan, kag nanamian sang sabor, kag syempre, ang dalang nga ka-healthy, gini? Munang importante, gini, ang dalang nga ka-healthy sang Santon Gold Coffee Mix. Ang 2-box nga kada bulan, subong, ang 2-box niya, ka-karton gini nga, dako, ay pila nga daan ang unod sina, subong, hindi na mabutan isa kasimana. So gani, so good na, sa mga suki ninyo nga mga butika. Dira sa kuano Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, dira sa may Robinson's Mall. Dira sa Grace Pharmacy, sa Generica Drug Store. Available man ang Santon Gold Coffee Mix dira sa tanan niya outlet sang Super K Drug Store. Arada, no? Kag sumuman dira sa Benjamin Pharmacy kuno ho. Available man da sa Pharmacia Benjamin. By the way, sa mga sumalakdag sang Pharmacia Benjamin, mga katropa, nag-silo sila sa panibago nila nga location. Rojas Avenue man gihapon ang Pharmacia Benjamin, pero ara na sila dira sa sa Rojas Avenue sa kilid sang Imperial Appliance kag sang Pure Gold. Napatungan sila da ara man dang clinic gani ni Dr. Jose Sumidoso. Okay, so bisita lang kamo da sa Pharmacia Benjamin mga katropa sa bago nila nga location. Kilid gid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Di pa mabakal dira sa AGB Drugstore sa Caldeo, may ara man da Birds Pharmacy. Kag dira sa RB Butika mga kabinan sa Banwa Sampanitan ha. Kag dira sa mga butika malapit sa inyo lugar. Check nyo lang mga katropa. So Santon Gold Coffee Mix kung nagka-cafe ka po sini, hindi lang ka-healthy ang dala, puya, may mga pa-premyo pang kasama. Ang Santon Gold Coffee Mix mga kabinan, no? Hindi nyo pag-ihaboy kung nagpa-cafe ka po sini. Kay lima ang labinang iya sini nga empty sachet. Pwede na mapasakop sa aton sining promo Santon and XFM libu-libong pa premyo. 3,000 pesos kada weekly draw ang ginapanagtag naton every Friday. Sa grand draw, basing ginainom mo nang kape. Ang magdala sa imo sa kadalagaan, 20,000 pesos third prize. Second prize naton 30,000 pesos. Kag syempre, papaldo ka ng 50 mil pesos sa first prize sa grand draw. So, ganit tipunan nyo, ha? Tipunan, ngente sa Shea, kung nagapangapisin eh, mga kabyanan. Sa liwat, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yahoo!
2: Bullseye!
0: Okay, sa aton sining pagpangalaga ng oras naton mga katropa, alas 7:20 na, diri sa aton sining pagpangalaga. Sa iluhan ta ang unang hugnat sa mga balita, impormasyon diri sa aton sining palatuntunan. Mga pulis report nga natipon sa aton sining mga katropa reporters diri sa aton sining pagpangalaga. Una hontang report ni katropang Michael Inuslay, isa ka persona patay matapos ang ginlampusan sang tubo. Asang iya bayaw dira sa banwa sang pilar.
1: Oh no!
0: Ano man bayaw man, nilampusan mo gidaw patayo. Check na tong detalye sa balita ni katropang Michael Inuslay. Live report.
3: Wala na sang kabuhi sang masapuan ang isa ka lalaki matapos ginapahayag ginlampusan sang sansalon nga tubo sa ulo sa bahin sang barangay Kasanayan Pilar Capiz pasado alas 3 sang hapon kahapon no Hulyo 6 tuig 2026 ginkilala diri ang biktima sa kay alias Buknoy no 38 anyos samtang ang suspect dire ang ginkilala sa kay alias sa Tata. Sandig dire sa aton sini nga nakuha ang impormasyon no sa aton sini nga pag pagpangayo man sang impormasyon nagikan sa aton sini nga Pilar Municipal Police Station nga sang timprano pa lang magkaupod man ini si alias sa Buknoy kag si alias sa Tata nga nagainom-inom. Apang nagpauli na ini nga biktima sa ila sini nga puluy-an agudto bala nga magpahuway na no kag ukon magtulog na apang likom gali sa ihibalo sa sining biktima ang nagsunod no ginsunod siya sa sining suspect kag didto no ginlampusan ini siya samtang nga nagkatulog sa iya sining katri sang kapin makalima kabises no bangod kay isang natabo ining insidente may nakakita nga isa ka minor de edad nga gumangkon man sang sining suspect nga naghimo sang krimen nga kaluyo balay sa sining biktima no didto kag sunod diri sa panaysayon didto sang sining witness nga si alias Nini nga nakita niya nga ginlampusan si Nini alias Buknoy ang iya sining kwani ang iya sining ang ining biktima no sang makalima ka beses kag naabot pa siya gani sang dugo nga nagsumpit nagikanto sa ulo no naabot pa siya to sa may bintana ang porsyon sang balay nga kusodin ato siya to nagalantaw o kun nagalaaw sa natabo nga insidente sa sulod sang balay sa sining biktima. So gilayon man nga nagpalagyo ang ining suspect sa wala matumod nga direksyon samtang ining biktima ang gilayon naman nga gindala dira sa may bahin sang Bailan District Hospital apang gindeklarar ini nga dead on arrival sang nag-attender nga doktor. Nagpatigayon man sang hot pursuit operation ang Pilar Municipal Police Station agudto nga madakpan ining suspect dito inisya no naabutan sang aton sining mga katapos ang otoridad sa bahin sang Barangay Santa Fe Pilar Capiz nga kusodin dito inisya nagpalagyo. So suno dire sa ila sining pagpangusisa sa aton sining Pilar PNP nga sang tinalikdan nga mga binulan ginsug-an sang sining biktima ang balay no sang iya sining bayaw nga suspect mayo gani kay tina apula nga daan no wala nagalapta ang kalayo kag nagtugas ang sunog no dira sa may sa iya sa balay sang sining suspect didto kag daw nagaano ni no nagkuan siguro no nagsulod sa paminsaron sang sining suspect nga ginhimo niya ni bangod kay may mga daudaan na sila bala nga hiligutan no daudaan na sila nga kuana nga alitan nga duha siguro mo niguro nagtulod man sa sining suspect nga himuon niya ang ini nga krimen. Sa karon natakpan na ini siya kag yara na dira sa bahin sang Pilar Municipal Police Station para man sa nagakaigo nga disposisyon samtang wala pa nakapadulong didto ang pamilya sa sining biktima ang gusto nga makahikot na sang mga mga dokumento no sa pagfile sang kaso batok dire sa suspect nga nagahimo sang krimen. So balita na gikan diri sa Maybanwa sang Pilar ang bilog nga ginadulong sa inyo sang dekalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated ang Xanthon Plus Herbal Oil ang branyos nga may antibiotic properties maini sa mga allergies mga pangatol-katol sa aton sining lawas bangod sa kombinasyon man sang madamo nga yerba. Mabakal ini sa pinakamalapit nga mga butika sa inyo nga mga lugar kag pwede nyo man nga ma-add to cart sa inyo nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, salamat katropang Michael Inuslay. Ano nga information, mga kaabyanan, no? Nabati Andre sa aton sa nga pagpangalagan. Masubo-subo nga balita, no? Kay ti, iya mamismo bayaw, ang nagutas sa iya sininga kabuhi, no? So, medyo may daan ng hiligot anon. Ining biktima ni ko no ko matuod ding kuno gisugaan yang balay ni isang suspect. Tina kwa na nalaman dito sang una no. Ganin si siguro nagdumot eh. Sige niya dulaan mo ko balay ha. Ari mo ay no pinatulo lang kagahinya ginhanusan mga kabina may nakabugtaw ang biktima. Ang suspect nadakop ma may lang nadakop man sang aton kapulisan. Okay, sa dugang pa naton nga balita mga katropa, dugang nga police report diri sa aton sini nga pagpangalagad sa subong nga aga, no? May ining high value naman no, individual nga nakuhaan sang illegal nga droga diri sa may barangay Banika na tigay naman nga mapasakaan sang kaso ang subject person oy nagpositibo pa sa drug test. Sa follow-up report ni katropang Elmer Istimar. Live report.
2: Napasakaan na sa nga kaso kahapon nga adlaw sa pagbaylar sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ini nga isa ka babae nga ginakabig nga high value individual nga nadakpan sa ginkasang drug bypass operation pinagi sa gintingob nga persa sa nga Capiz PPDEU kag Rojas City PNP sa barangay Banica Siyudad sa Rojas, sa tinilikdan nga Julio 3, subuman nga tuig. Matandaan nga ni aging kilala ining subject person sa kay alias Ligaya, 46 anyos kagresidente man, sa nga nasambit nga lugar. Nakuha sa paginakop ni Ligaya ining 3 kasasaysang shabu, nga may kabugaton 10 gramos, kag meron naman sa standard drug price nga 68,000 pesos. Subuman dugang dari nga na-recover ang 12,000 pesos nga bypass money. Samtang sa piyakabahi nagpositibo naman sa gitpatigayon nga drug test examination ining subject person. Sa karon nagapabilin pa ni sa kustodiya sang Rojas City PNP ang ining arestado para naman sa nagakaigo nga disposisyon. Balita, follow-up report, digi ka sa Rojas City PNP, ang builogin nga ginadulong sa inyo sa hindi kalidad nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang Visionix Plus, Soft Gel Capsule, Merasang Lutein, Vita Carotid, Vitamin E, Kagsia, Zantin, nga nagahatag, agos sa nutrisyon sa aton sini, nga mga mata. Gani mga katropa, para sa healthy nga vision, mag Visionix Plus, Soft Gel Capsule na. Mabakal di sa pinakamalapit kagsukin ninyo nga mga butika sa inyong lugar, ilibinigid sa mga leading drugstore nationwide, pinagi sa or sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, the Generics Pharmacy, pwede man ma-place order sa inyo sining mga Shopee, kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, katropang Elmer Stimar ang katropa mo.
0: Alright, salamat katropang Elmer Istimar. Diba si Tibo sa sosang ining subject person. So kinalantaw din mga kabyanan nga kuang guru eh. No? Pagkadakop to, bago lang tapos, roro ang tuntoya. bago lang tapos sa higop. Ayoy! Di kalabanan sa mga nagabulubisyo. Bisyo dala negosyo ah. Okay, sa dugong pa naton niya balita, gumangko naman nga nagatiro patay sa Yatio dira sa may banwa sang Dumaraw. Natigayon man nga mapasakaan na sang kaso. So check naman nato ng detalye sa report ni katropang Michael Linuslay. Live report.
4: Natigayon na nga mapasakaan sang kasong murder ang suspect nga gumangkon nga nagluthang patay sa iya sining tiyo adra sa may bahin sang banwa sang Dumaraw, particularmente dira sa may bahin sang barangay Familia Sagrada Dumaraw Capiz, nga kung sa din ang ining natabo nga insidente nga samtang magkaupod sang inom ang ining suspect sa yasiniman nga mga kasilingan dira sa nag-abot ang yasining tiyo kag nagapinangluyaw rason nga ginasaway ini siya sang yasining gumangkon kag didtod sila nga duha iya ang nagkomusyon apang sang ulihi nagdesisyon ining gumangkon nga magpauli kag nabilin ang ining biktima dito sa iya sini ginaimnan kag siya ang nagbulos sa pag inom-inom kaupod sa nga iya sini nga mga barkada dito iya sa may amuya nga lugar kag likom sa iya sini nga hibalo nagpauli gali ang iya sini nga gumangkon agudto nga magkuha sa nga armas luthang iya sini nga pagagamiton sa pagluthang sa iya sini nga tiyo no kag samtang nagatalikod ining tiyo kag nagatubang sa iya sini nga mga kaupod sa ilimnan dito kag ginaluthang ini siya no samtang nagatalikod igo ni sa iya sini nga likod kag gilayon man no nga nagpalagyo ang ini nga suspect sa wala man sini matumod nga direksyon apang sang ulihi nadakpan man ini siya no matapos nga nagsurrender ini siya sa isa ka barangay dira sa may bahin sang banwa sang San Rafael Iloilo nga gilayon man gin turn over dira sa may bahin sang Dumaraw Municipal Police Station dala ang iya sini nga armas lutang nga isa ka unit sang homemade 12 gauge shotgun na single shot no kag didto ang ining biktima ang gindalaman sa may bahin sang Barotac District Hospital kag apang gindeklarar ini nga dead on arrival. No, natapos to nga natigayon nga mahikot ang mga papeles kag desidido man ang pamilya nga magpasaka sang kaso. So gimuligan ini sang aton sini nga Dumaraw Municipal Police Station kag kagahapon sang udto natigayon na ini nga ma-file ang kaso nga murder batok sa iya sini nga gumangkon nga suspect nga nagluthang patay sa iya sini nga tiyo dira sa banwa sang Dumaraw. Update report nagikan sa banwa sang Dumaraw para sa 106.5 XFM News. Ini si katropang Michael Inuslay ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, salamat katropang Michael Inuslay. Dire-diretso kita sa mga impormasyon dari sa aton sining pagpangalagad mga kabinan. Ariwa, munugbalidya naman sang tingi-tingi nga gasolina. Tingin na aligardo damo at kung na biktima nga gasolinahan. No? Matapos nga ginapalagyuhan ang ginalon nga gas nga ginibakal sini. Katunto ha, mapatugong siya. Pagtapos tugong da, malagyo da yon. RP check tang report ni katropang Elmer Estimar. Live report.
2: Pila ka mga biktima sa karon ang nagareklamo kag nagpost sa pila ka mga social media platforms, particular ini nga Facebook katropang Joben. Matapos gani nga ini nga ginpost nila nga persona ang kapareho man nga ginpost sa bahin sa siyudad sa Rojas wherein kagabi meron man ini siya nga ginbiktima sa bahin niya sa banwa sang Panay nga nagtughong ini siya sa gasolina nagabakal ini siya sa ginalon kag amo man ni ang iya sini nga ginanegosyo sila sini nga lugar particular dira sa may barangay Konsensya sa may sakop iya sa may banwa sa Palitan nga nagabaligya ini siya sa tingi-tingi gasolina. Sa diin, sa post sa sini nga biktima nga si John Anthony nga isa ka pump boy dira sa One Petroleum Panay Capiz sa banwa sang Panay nga mayong adlaw sa tanan kung sino man nakakilala sining tricycle nga nagtugong siya kag wala siya kabayad diri sa gasolinahan. So kung gamay-gamay lang ni Tani galing yara ni sa anong kagalo no. Katropang Juven.
0: Mag-anom ka galon, 20 litros na, no?
2: I mean, anong galing ka container?
0: Tingnan mo na gani, kung mag-anom ka, ang isa ka container, 20 litros, tunod sina?
2: Oh, yes, oh. So, 120 liters.
0: Wow, bastante. Pero anong racket, tao? Anong plastada? Basta nalipat lang, ni?
2: Eh, na amo ni gani sa mga nag-comment diri sa yasini nga Facebook post bag-o tagid lang ni nakita be actually kag familiar sa aton sining tricycle, that's why nga interesado kita nga gid buksan ni so nakita dito sa mga komento nga nabiktima ka man gali Meg, so nagligad nga mga inadlaw na biktima man kami diri sa Maybulo wherein nga gin ano niya lang ni gin patugungan sang duha ka container kag natigayon nga nakalakat kag ang iba nag-comment mas nga to basi nalipatan lang pero kung ikaw ya kung ordinaryo kalaya nga tawo wala kami man sa malain nga tinutuyo ay pag-abot sinyo ay kagid matingala bi nga nagsubray mo kwarta or
0: hindi gani uy gali ko ka tubhong gali ay balikan mo to anay bi pero daw mo dos ni pagtake iti labi na siguro masako bla katropang Ilmer bla no
2: Ang iba na biya katropang Juben ang kakatabo amo niyo samtang nagapatugo na siya sa mga pump boy dira kakadto na sa kasir. Kunwari, nagapahusay sa to. Galing lipod sa ibalo sini mga pampoy, nga naglakat ini siya, doon din lang nagbayad naman nagsito naman sa kasir. Galing wala gali. So dito, na-identify man eh, or nakilan naman eh, pinagi man sa mga nagakomento sila sini mga Facebook post. That's why katropang Juben, subungadlaw, plano sini nga biktima nga magapadulong diri sa may banwas ang panitan kag magareport sa aton sini nga mga katapos ang kapulisan kag dako man niya sini nga pasalamat partikular ang na biktima subong sa may ano niyo sa may banwas ang tanay kag sa baki naman niya diri sa may bulo sa sudad sa Rojas nga naibaluan sini taga bulo diri nga mudos na nigali niya. So, doktor nga una, nalipatan niya lang, wala naging balikan, o galing muliwat naman yung may na biktima, dira sa may banwa sa panay, kaya sunod rin sa biktima sa may banwa sa panay, pasalamat naman siya, nga mumani, naibaluan niya man kung ano ang pagkakilanlan sining sospetsado, kagang iya sining mudos sa katropang Juben. Nagalabay tada akong kaysa, nagatugong tada gasolina, actually barato eh. Barato, gali, wala gali kapital.
0: Ay, hindi. Ay, tagpilang iya, kunaw, tagpilang iya, nga bligyaw, sa kadalitro, aw.
2: Kaya raya, mabakal kaya, 64.
0: 64 ba?
2: 66.
0: Oh, barato tuod eh. Eh, pinatagpilang daan subong, di ba? Kung sa gasolinahan ka.
2: 71, 72.
0: Oh, 71, 72. Oh, surti ka na. Kung isa, may harapan nga 69.
2: Oh,
0: pero grabe pag iniyaya.
2: Oo,
0: oh, kay gali, mag grabe yung rollback niya, kay gali, why kapit? Tunto. Oh, ay namian ka man bakal eh, kay gali ya, chinipo, ay galing, kung luay ka to, diya ka balo, ati tughong ka na siya eh.
2: Ay oo, pero nakikaduham lang to kabisis ah.
0: Ba, nakapatughong ka gali ah.
1: Ay!
0: Oh, kapatughong ka ah. Pila ka litro?
2: Dua, nagpatugong, nagsugo ko bla. Dura lang na bayo kay may barato ng gasolina ano.
0: Oh.
2: Ako yaway kuya personally nagtugong ka tropa Juben kay man nang agap talaga labay mo, la stress.
0: Bugtaw na siya.
2: Why man nang namutikan ko lang sila sininga placard sa ginapaskil sa gobla nga barato. Uh-huh. So yung iba ng mga amigo ko man abyan, inarekomendar ko da. O, dito lang ang motogong, oh. Kung magulang to motor sa balay, o may ginasugo ko, dito lang tugong para barato, ah.
0: Oo, maki mo mag 64?
2: Dako, kita yung diferensya. So, Drake, galing na motikanta ni, nga wala ni kapital. Pero, sa karon,
0: wala kapital, puro ganun siya, langgin sa yakag.
2: Oo, ay, maki mo nakatapos sa di pang biktima sa bulo. Ay, dito naman sa panay. Laban-laban ni basi mo boss naman ng anom yan ay kagalon or container. Sa mayo naman ni mabiktima. Oh, liboto niya ni ang mga gasolinahan di. Pero nakilan ana pinagi sa pisar nga madulom ining CCTV camera nga makakaptured mismo sa ang kagulingon niya sining itsura sa ang suspitsado apang siya sining motorsiklo ang nakilanan siya, na-identify siya katropang Juben, kag subuman mga taga-banwas ang panitan niya, kilala na gid, ang iya sini, nga mga ginahibo man, nga illegal katropang Juben. So, karon ang ining biktima, ang sa naminsun narta na magapadulong dres may banwas ang panitan, ang good nga mag-plastar sa nagkaigong reklamo, batok sining suspitsado. So balita na to nagikan sa may banwa sang panitan para sa 106.5 XFM News, katropang Elmer Stimar ang katropa mo.
0: Alright, maraming salamat katropang Elmer Estimar, no? May kang tanan mga katropa sa sining persona nga ginareklamo. Nga ginapatihan mga kabinan nga base isa ini ka mudos. Si nakapangbiktima siya daw sa panay. No, nga tughong kuno abi, dugay-dugay abi kabayad na do ginapalagyuhan niya dayon ng gasolinahan. O ti sa bulo kuno momento kunong tirada niya ho. O atensyon ha sa mga gasoline station, baho ka dulo oy sining pamboy kag no nga matuunan kay ti laban-laban ni eh, ikaw gani sukton sang kwan. Ha? O nami gurda kon makita niyo ni kag kilala niyo ni. O magtughong igaid niyo anay motorsiklo niya. Igaid nyo, anay, tricycle yan. Ayoy! Oh, igaid nyo, anay, para hindi siya dali-dali kalakat. Oh, hindi gani, damaton, pila'y tughong mo. Oh, te, pila bayad tada, suktan nyo ng daan. Oh, balidya sa kuno, barato, gidyo, pila 64 lang ang kadalitro niya, ya. Oh, iway siya kapital mo. Oh, ang kapital niya, kulukulba gamay, ah. Ah, kulukulba gamay. Ganan siya dako. Oh, grabing diskarte mo ha. Oh, di ba? Pero bad yan. No? Oh, huwag kang ganyan. Oh, basi maubos pala swerte mo noy, no? Maubos ang swerte mo kag oh, mapailan ka kasong lain na dakaron na bungko yon ka black. Oh, no? Alain pag ina bubos lawas mong kusulin na kagsindutan ka, 'di ba?
1: Oh no.
0: Di ba pinanunto ang kalaway sina, no? Oh, kun na hindi mo tuhongod, balik kito kag bayari. Hindi man patunto-tunto timo diyan. Bullseye. Oh, 'di ba? So sa mga kauturan tada ha. Mga gasolinahan, aligmat lang kamo sa sining modos nga ini mga katropa. Alright, alas 7:41, inyo nabatian ang unang ahugnat sa mga balita. Diri sa aton sining pagpakalagad mga kabilan, sa aton sining palatuntunan. Inibuylog naman niya ginadulong sa inyo, sang Santon Vitamin C.
1: Yahoo!
5: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
0: Okay, sa mga katropa naton dira nga daw pigado gid no kag pirmi lang nagabatyag pagabot sa ila sini nga ikayong lawas mga kabyanan. So magsanton vitamin C para sigurado protektado. Ah, kaya kung nakasanton vitamin C kamo mga kabyanan, hindi kamo madali-dali pugday ah. No, sa kay subong nga uso gid balay ang trangkaso. Oh, uso subong ang trangkaso. Oh, salin sa mga kabataan pagkadto sa mga tigulang. Oh, gadi kahapon no, runny nose. Oh, no, tingala ko kahapon kag kwan pag ay makin mo na oh. Oh, halin ka sa aircon. Ah, pagkatapos pagwa mo, grabing init. Ah, mo ganing kung kaisa ga kwan ko para mabalanse ko ang akon nga kwan sang lawas maka-adapt ta gilayon. Oh, kisa way ko diga tambay sa sulod opisina diri ko sa garahe namon kita tambay ho. Oh, para da may kuan ng weather ay kahapon, sang hapon bala, grabing init, grabing balhas ko. Oh, dali ko di sulod kahapon no kay iti nagabantay kita sang day 1 sang impeachment complaint no, impeachment trial. Ah, mga kabinan, so diri ko nagtinar sa sulod. Ah, pagwa ko init-init. Oh, pagabot sa balay bago ni sinipon ko. Oh, ang ginobra ko lang mga katropa. Tapos ko workout, no? Take lang eh. Ah, ginduha ko naman ang Santon Vitamin C. Oh, bakit mo gahigda ka talang gabi? Daw ginakuan ka pa sang sipon, blaw. Ay, pasalamat at sinin ko kung mag-runny nose man tagiapon sa mga gani ka ron. Hindi kita ka-programa ka. Ay, salamat gin sa Santon Vitamin C. No, bangod sini ati nagulontat ang sipunta. Muna ka epektibo ang Santon Vitamin C mga kaabyanan. Ang vitamin C nga nanasidik, alkaline base kag syempre, hindi lang papabakod sang aton sini nga immune system, Padamo pagid sa mga properties nga dala, no, para mamintindar nato ng aton sini nga healthy nga panglawason. Amo ning santo ang Santon Vitamin C, ang vitamins nga halin sa mangustin. Oh, that's why nga ti may araman ni sang anti-aging, anti-inflammatory, kag nagabulig man sa pagproduce sang collagen, L-carnitine kag nagaserbi nga neurotransmitter ang kinanglanon para sa maayo nga pagfunction sa aton sini nga lawas. So, Santon Vitamin C, mga kaabyanan. Isa ka powerful antioxidant. Kaga syempre naghatag sang natural nga depensa sa lawas batok sa balatian. So ang Santon Vitamin C sang Yes to Health Incorporated available sa mga suki naton nga mga butika diri sa Roja City kag probinsya sang Capiz. Diri sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Generica Drugstore. Kaya pwede man mabakal online, pagi naman sa Shopee kag TikTok Shop. Santon Vitamin C. Bullseye. Okay, la 7:45 diri sa aton sininga pagpangalagad mga biyan sa aton sininga pala tuntunan. Okay, manamyaw kita anay sa mga talamyawon ta. Diri sa aton sininga pagpangalagad mga katropa. Oy, good morning lama kay Ma'am Liza Digala. Aga pa nagbugtaw ho.
6: Good morning.
0: Oh, happy happy kina siya permesa. Iya sini nga radyo. Oh, pwede na siya magliso-liso mo. Oh. Pagbugtaw niya, pagpaandar niya XFM dayon. Oh, di ba? Sige, enjoy ya sa pagpamati lang da ha, Ma'am Liza Digala. Kay Maria Gabeya Bermejo, no? Good morning katropang Sir Jove, no? From President Rojas. Okay, sige, salamat sa pagtutok ha. Kay Ma'am Sheila de la Cruz, good morning also kay Rex Data. Salamat siya, good morning ko no sa tanan-tanan yung mga katropa. Okay, kay Ponce Lens.
6: Good morning!
0: No, sa mga katropa, coffee ta, sang Santon Plus Gold. Namin na sa mga listeners ta, kay ti, maliban sa nagapamati mga biyan, no? Kwan man sila, nagagamit gid sang aton yung mga produkto. Okay, kay Ma'am Edna Aguilion Bores. No, Ma'am Edna, kamusta da sa imong lugar? Kamusta da ang kwan? Kamusta ng tiyempo da sa inyo? Good morning lang ha. Kay Marilyn Fenis Pantilaga, no, mayong aga Sir Joven kag sa mga katropa ta sa Bullseye kag XFM. Sige. Kay Noy Renato Fuliuna and Rafael Torbodigno. Si Ma'am Susan Dolor, aga mo nagbugtaw. Agad magpreparar pa kadto sa trabaho pero naka-tune in sa XFM.
1: Wow!
0: Okay, sa imo na ma'am.
6: Good morning!
0: Okay, sino pa ginangari dire kay Mads Winji Karil, kagay pare ko yung Rog Ferrer dira sa may Banwasang Sigma, mayong aga also. Kag subong man, kay Nini Bakas, Nini de Latina, dira sa may Andrada Banika. Okay, mayong aga ha, kag sumuman kay Ma'am Annalie Bukala Bakila dira sa Panay, Melissa Bonvenida, kag sa kay Ferdinand Duro, no, dira naman sa Kios Panitan. All right. Si Lloyd Nabales, good morning katropang Joven. I didn't regret to vote Robin Padilla for senator last 2022 election. He's a comedian. Ayoy! Mahilig ka pala sa comedian Lloyd Nabales ha. Di ba? Nambal ni Robin Padilla, graduate mo sa kuno sang UP, criminology. UP University of Prison. Tisiling niya, why ko yun namang ansalayigid. Hindi mo tatanda. Ah, ginugil ko ah.
1: Ayoy!
0: Naiya. Ano na yung tirada, da? Sige, kay Ma'am Emi Villagracia Tandaw, kagay Eric and Mosok Bering. Dira sa may Hamulawon Panay, nagatutok man, ano? Kay Jobert Padelfin, no? Kag Marisa Navarro. Kay Ma'am Ninsa, Nancy Navarro, na sa Dayaw. Gapamate sila daw sa mga BHW.
6: Good morning!
0: Okay, sige. Doy Arthur, dira sa West Villa Flores, maayon. Kag kay Chloe, dira sa Davao City, no? Kay nang Roxana ni Scott ni Dada. Gapamati diri sa aton sini nga pagpangalagad. Okay, kay Ernesto Alvarez, kag kay Nanay Lorna Rizan Obispo, kag Tatay Glenn. Dira mga katropa sa Barangay 8.
7: Bullseye!
0: Okay, sige. Sa mga taga Super K, kuno, good morning lang from Maricho Albaladejo. Okay. Kay Jabanunoy, Parikoy.
6: Good morning!
0: Sino pagid? Si Ernesto Alvarez. Gapahay siya kay katropang Cristino. Sige, sabat katropang Cristino.
1: Ayoy!
0: John I.D. Candelario, mayong aga kay Kenneth Pasete. Good morning, Sir Job. Palagi kami nagapamati diri sa Barangay Poblasyon Norte, Sigma. Shoutout lang dahil sa palangga ko kay Ira Jaime Arcega.
1: Wow!
0: Grabe, damo ka palangga kay katropang Ira ba? Okay, sige. Kay Tyra Villanueva. Uy, ari si Tyra. Good morning, Sir Job. Greet ko na ang Villanueva family sa Mungpong, Dulunan. TY Gid from Tyra Villanueva. Thank you. Mahaw ta, Sudan. Pinaisan nga tilapia nga native. Okay, sige. Enjoy your pamahaw, ha?
1: Wow!
0: Naminang tilapia nga pinaisan. Pero may akos tilapia kong prituhon. Sausaw mo dayon sa ketchup. Oh!
1: Wow!
0: Diba? Sige, salamat kay Tyra, ha? Supagid ma yung ulo sang kwan sang tilapia Tyra. di ba namin na supsupon mong iya matamata kagang ulo bla. Paborito nga daan ni kwan na mahilig na magsupsup si Tyra mo. Sang ulo, sang isda.
1: Ayoy!
0: Okay, kay Monroy Ayayo. Nakatutok man, no? Dira sa lawaan, no? Si Crisilda Gonzaga Barrios, kagang iyang mga customer sa Nini Sarasara Store. Sari-sari store, guro ni. Katupang Michael. Sarasara man yung pagbasa ko. Yung okay, sige. Kay Ma'am Mary Vic. Katalan. Good morning, Sir Jobs. Pa-shoutout lang kami kay Ma'am Rimia Bariatos kay Ma'am Rebecca Salanatin. Okay, good morning da mga teacher na to nagapamati, no? Shoutout lang da sa palangga ko nga alaga, James Joven kay Joven Rain. Anis ko kay Joe Eman. Sige, kay Nana March de Flora dira sa Banuas ang kwartero. Ha?
6: Good morning!
0: Salamat gid sa pagtutok ni Nana March dira. Daman ng mga alaga mo to sa imoho. Okay, sige. Kay Noy Toto Elisor Sobirano Arinque. Good morning lang da, no? Sa Ledesco sa La Paz. Ledesco Village, La Paz, Iloilo City. Okay. Mapa good morning sa kay Ira. Kung si Ira ga program.
1: Ayoy!
0: Pambirada naman si Ernesto. Pasko na sa ulo, ah. Si... Ano ni? Hindi ko na siya mag-kwan. Okay, ayawan na sa Parikoy kay Lito Lapid. Hayahay ang buhay.
1: Ayoy!
0: Si Kenneth Pasete, nakainom na ako na sang Santon Plus Gold. Samtang nagapamati, diri sa aton sininga, palatuntunan na.
7: Bullseye!
0: Okay, sige. Ang bono tapos-tapos naman ng mga talamyawon ta, ha? Sa aton sining ang pagpangalagad, mga kaibigan, andiri sa aton sining ang palatuntunan. Okay, ang oras naton la 7:53, no? Sa pila pa naton ka mga talalupang don, diri sa aton sining ang pagpangalagad, mga kaibigan, pagbalik naton hatag ang taligwa, no? Siyempre, ang ining day one sang impeachment trial kahapon, no? Nga ginabantayan, ginasaksihan sang kalabanan naton ng mga kauturan. Sa day one, kung naton sa ding alatawon, tika kwanta ni ang summary, no, sang day one kahapon. Te imbukada pa lang, dumainit na. Ha? Ma'am Florabello? Kay ti, gina-expectar naton nga ti bakbakan, magbakbakan sang prosecution kag sumuman sang depensa. Pero unang nagbakbaka na ya ang mga judges sana ya.
1: Ay!
0: una nga mga nagbakbaka na yung mga judges matapos nga ti, ah, may motion diri si Kwan, no? Nga dapat na mag-preside, gidi ah. Mga katropa, amo ang Senate President. Oh, pero, ah, kami arasang gina-site dito si Senator Alan Peter Cayetano. Kasi Senator, si Senator Judge Pia Cayetano. Nga ginbasid sa konstitusyon mga kabin nga dapat sinya pwede na nga ang mga kun pwede na iya nga may presiding judge nga lain no kon presidente. Oh, pero siling niya diri sa kuno dapat ang mag-preside gid ya ang Senate President. Oh, pero why may nahimo mga kabina na ining motion nga ni matapos nga ti ginabutuhan mga kabyanan sang magtimbang nga bahin o sang mga senator judges no pinapungko si Escudero bilang presiding officer. Bullseye. Oh, kahapon to may kuana may pit kanay na. Oh, between sa depensa kagakwa no. So inalaan ta na diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kabyanan sa aton sini nga palatuntunan. Bullseye. Bullseye. Okay, kagiman pagid ng mga nagkinabo sa sining unang adlaw sang impeachment trial. Sa second day, karon mga katropa, ano naman ang lauman naton? No? So diri na, gina basiman sa nakasugtan nila kahapon, mga kabyanan, kagati basiman sa nakalindar na nga daan. Tikaron ang presentation of evidence. No? Tayong unang nga talakayon mga katropa ining ano? Ining threat. Ining threat

0: hapon sa Sining na Sambitan nga day 1. Okay? Samtang si Marcoleta kag depensor kahapon. Ah, oh, si Marcoleta way na nakakuan. Way na nakatambong, way na nakasuksok sa iya Sining nga robe. Ah, kag nakaakto bilang senator judge sa day 1 sang impeachment, no? Kay nga man, oh, arestado kapon si Senator Rolante Marcoleta, no? Matapos nga magpadulong dito sa baybahin sang Sandigang Bayan para tubangon ang non-bailable plunder case ni may kang tanan sa pagdeklarar sang 75 million nga campaign donation.
1: Oh no!
0: So, ginmanduan sang Sandigang Bayan 3rd Division ang pag-aresto kay Marcoleta kag subong man sa kayanay Congressman Mike Defensor, no? Kag pila ka mga negosyante nanda, kapares nanday Aristotle Viray kag Joseph Espirito, no? Ti kahapon to mga kabinan early pa nagpadulong sa Sandigang Bayan si Senator Marcoleta para sa motion to suspend proceedings may kang tanan sa sining ginahingyo niya, no? Nga hindi anay pagtalakayon, ha? Kag pungga ng pag-issue sang warrant of arrest. Oh, pero ginbasura to dayon mga kaibinan, mismo sina ng adlaw. Ha? Mismo sina ng adlaw ginbasura sang korte ang motion. Kagway na duro gabo. Inari ginaresto ini siya mga kaabyanan. No? Oh, pero kahapon to maliban sa pag-aresto na diskitehan pa tong wig ni Marcoleta.
1: Ayoy!
0: Ah, bigla mali ko nya kung wig man na, way kami labot dahil sa yaya buhok. Ha? Kay damo to do pakuhian din nila si Marcoleta blaw. Ah, pero kapo ng question, ano ni surrender o arrested? Ang ambal ni Remulia, it was bought.
1: Ayoy!
0: Pareyosa. Ah. Pero ang bali ni Marcoleta to ng ligad pa man tong sa INC rally to. Anda man siya kuno to bangon ng tanan. Ha? Ang tanan niya asunto batok sa iya. No? Kay ti abogado man siya, kay balo man siya sang layi mga kaabyanan. Okay? Sa muning mga latest kahapon, ha? While nga ginahulat-hulat ang pila ka mga update sa impeachment trial.
2: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
0: Okay, tutukan na to nina ha. Mga kaabyanan diri sa aton sining pagpangalagad.
3: Bullseye.
0: Samtang kahapon, no, formal na nga nagabiya bilang provincial director sang Capiz Police Provincial Office si Police Colonel Albert Tapulaw. Kag formal man giganta talusan mga kaabyanan ni Police Colonel Kachumbo Junior, no? Ginhiwat ining turnover of command kahapon mga kaabyanan sang hapon dira sa kwan sa Capiz Police Provincial Office mga katropa, no? So anong marching order sang bagong PD sang Capiz, no? Kag anong iya sining mga plano para to maintain sang peace and order situation. Kay may may mga dalagko nga kaso mga kaibinan nga ti pagabayaan ni Colonel Tapula labi na ining paggaluthang, no, kag pag-attempt sa kabuhi ni Mr. J. Labapias ang nagligad. O, tutukan taman ina ha, diri sa aton sining pangalagad mga katropa kagayban pagid nga mga report, no, sa report ni katropang Michael nagikan diri sa may barangay Tisa. O, may good news, no. Halin sabay kay Barangay Kapitan Dax Salubera. Kakonsa diin, magatag sang solusyon sa pila ka mga problema sang baha diri mga kaabyanan sa bahin sang nasambitan nga barangay. Sa Barangay Tisa, no? Sa mga neighboring sitios naton. Labi na, diri sa likod sang stadium mo. Pero kami safe pa man kami di. No, katropang Jason, di ba? Oh, safe kami day kay ti sumaka tubig di samon sa babaw. Laban-laban anaw na ng Roa City. Anaw na ng Roa City. Oh, Muni kataas ka building na mundi, oh, ka building.